0: mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Ah, wala.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
1: TDX 500! Health alert!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: the supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubod na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-26338 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
20: My long lasting relief.
21: Tugtog 8 ka oras.
20: Para sa nagkapanalakit nga baka.
21: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
22: This is a mental call for last account for generic name Salon Pass. Symptoms persist until the doctor.
20: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga.
21: Liyaw

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM. Puro Delos Pueblos.
4: Okay mga ka-K5, balik kita last and final stretch aton pagpangalagad palatuntunan.
3: Puro Delos Pueblos.
4: Ang aton subong mga ka-K5 gina-remind sa inyo, ang aton nga high blood, ang aton diabetes, damo gid daw sa wala lang pro high blood na. Diabetes, taas iya sugar. Sige man inom subtract, sige man kaon kanon, te siyempre diabetiko ka. Ang silbi maintenance mga ka-K5, daw hindi isa daw all-in-one ba? Mana mo ng uso subong mo, all-in-one. Why ka na duro pa kung ano pangasagi mo inom-inomon da? Mai-recommendar ko sa inyo isa ka food supplement ka mo nang ginausar ko. Food supplement nga all-in-one. Pwede na i-maintenance ka hindi ka mag-diabetiko. I-maintenance para hindi ka mag-high blood on. Controlled tanan. Ano ina siya? DTX 500 mga ka-K5. Silbi na rin siya maintenance. Kadamo, kadto ka sa mga drugstore, bla, tilawin nyo, bla, kung hapon, nang inugpuli, bla, sa tao, tilawin, bla, standby sa mga drugstore. Kaya ang kalabanan ng mga priority lane, inang mga pang-senior, bla, priority lane, tanawan nyo, bla, kung anong ginabakal nila. DTX 500. Kay para sa ila, ang DTX 500, isa na lang kabakal, pang diabetes, pang high blood, pwede na. Sa mga hubin-hubin, DTX 500 man ang ila ginabakal, kay daw ga pa kwan ang tanaw, naganami ang ila kutis, naganami ang ila supat. So DTX 500 mga ka-K5, all in one, ginasaligan na sa kadamaan nga food supplement, bangod kay ti kadugay na, garantisado kag di kalidad ga produkto ni Doc Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Puro Delos Pueblos.
4: Pakondisyon, pakondisyon tanay mga K5, maskara season, pero antisina ginatamyaw ko anay isang good morning ang aton nga listener gid grabe si Raul Nava sang Grab Taxi. Boss Raul Nava, boss, sige pamati, yak no sa aton, sige biyahe niya. Ga-enjoy siya eh. Ginapangitay, ngayon din si K5L dyan. May naikuan pa, may mission pa si K5L dyan.
3: Puro Delos Pueblos.
4: Happy, happy listening lang. Pakondisyon, pakondisyon, pakondisyon kita na mga K5. Subong Maskara Season. 2026 version sang K5 News FM Maskara Music etan tira.

0: Foro de los Pueblos.
1: Hello, kinapoy, mapusang tirada mo, itan ba? Grabe, duwa kaasun-asun ka pang garit-garit. Okay, kondisyon ang tanan. Now, let's go back to work, mga ka-K5. Let's go to more serious matters at hand.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa nagligad nga FITSA 18, mga ka-K5, nakibot ang kalabanan, sanggulpi lang nabatian ang linupok sa Banga National High School dito sa Banga, South Cotabato. Sa among adlaw, September 18, samtang nagapanyaga ang mga kabataan or antes magpanyaga ang mga estudyante, may isa ka 19-year-old, isa ka bata nga nagsiling sa iyang mga classmate. Pagkatapos nyo panyaga karon, pala uli na kamo, kay may himuon ako sa aton eskwilahan. Ang pinsar sang kadamaan, mga ka-K5, isa ato kalahog sang ila classmate. And so, they simply took it for granted, mga ka-K5. Pagkatapos panyaga, ang bata nagpauli sa ila balay, and unknown to many, nagpauli siya para kuhaon ang pusil sang iyang amay, tungod kay ang iyang amay may tatlo ka mga lisensyado nga mga armas, bangod kay siya katapo sang Department of Education Rescue Unit, kag nagatudlo sang firing safety, isa ka firing instructor sa ilang lugar sa South Cotabato. So kinuha niyang pusil sang iyang amay. He went back to school, nagkadto sa iya classroom, mga K5, and started firing the gun. May nagkalamatay duha kabilog, isa ka babae nga 14 anyos kag isa ka lalaki. And later on, ang suspitsado naghikog man siya. Ginkuha niya ang iya pusil kag inbiranyan lang ang ulo niya. And that was the end of his story. Igo, tanawon mga ka-K5, sang nagalinupok. Nagsulod siya sa isa ka classroom, tambis ang niya classroom. Eyes to the board! Eyes to the board, mga ka-K5. Eyes to the board na kita. Nagsulod siya sa isa ka classroom, tambis ang ilang classroom man. Kag sudlon niya tani, kay didto pagid siya maniro nga maniro. However, may isa ka bata nga masyado ka isog, mga ka-K5. And his name is Brian S.L. Labada. This is a story of a young child, isa ka estudyante, isa ka senior high. Eyes to the board na mga K5, eyes to the board. Grabe nga balita. Isa ka senior high student, mga ka-K5, ipagwa ko ang iya narration of facts. Ang iya pagsaysay sang natabo, sang nagalinupok. Ang sentro sa aton istorya indi tungod sang nagpaniro nga bata nga tungod kay nadala siya sang San Termo sang Roblox. Kundi ang balita ta mga K5, this is a story of a young hero nga kun indi tungod sa iya siguro damo ang nagkalamatay. And I want you to listen to this. Eyes to the board, eyes to the board. I want you to listen to this tungod kay makita nyo ang itsura sang bata, kag makita nyo sang ginpamangkot siya, why ka maging kulbaan? Makita nyo mga ka-K5 kung ginanon niya ang iya nga classmate, agud hindi makasunod kag makapaniro sa ila classroom. Grabe nga istorya mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: So yari ang panaysayon ni Brian S.L. Labada, mga ka-K5, kung paano niya ginubra nga napunggan niya ang iyang schoolmate nga madamo patani ang napatay. He was wounded, pilason siya, but he is alive. And he is alive to tell the story. The story of a young man, very brave, hero, and who stood by life and death. Yari ang istorya ni Brian S.L. Labada. Roll tape.
2: Room 17 siya, kag room 13 kami. I mean, Gilaktawa niya ang iba niya rom kag kami ang gitiro niya. Kami nga rom.
3: Pag abot sa classroom niyo, anong gini mo, Mugang?
2: Una, wala pa may kabalo. Abi na, mga palupok lang sa guwa. Kaya golpe siya na palupok, abi na palupok. Pagtulok mo sa guwa, pusil na gali. Amo to, naka-open ang door na amo to, pampusil niya ang classmate ko sulod.
3: Hmm. Ano ka kalayo sa suspect?
2: Aral ako sa guilty pertahante ang napang si Chaldin na sa tapit tubangan. Kami ito pa kami ni Chaldin.
4: Okay. Itong babae, itong si Chaldin yun, amoy itong babae nga isa man sa natiruhan sa itong suspect. Okay. During some time, nga itong nagpalupok na siya sa sulod sa inyo sa dinga classroom, ano ang ginhibo mo dito sa suspect?
2: Nagdoko ko, nag-cover ba? Tapos, time niya ko, masulod sa sarong. May dala sa pusil nga, gamatama sa sulod. Dito pa pagpasulod niya, nakita ko sa bertahan na mo to, nasipa ko siya pagin, butong ko ang bertahan.
5: Grabe.
2: Wala ara sa guwang lucky captain ko lang gid niya, hindi siya magsulod.
4: Okay. Pero ano natabo sa kamot mo nga naga-injured ka sa...
2: Nabutong nga, naik kami ka, bertahan. Tapos, dito siya nandito sa bintana. Tinakita ko man siya nga nag-cut sa bintana, nagkuha ko bangko nga, i-block tani sa bintana. Pag kita niya sa ako na mo to, imposible tani ulo ko, pero nakadoko ko sa kamot na iyo.
4: Okay, pero ano nagsunod sa imo sinununda nga gini mo ato nga isugal ang imo sinakabuhi para sa imo sini nga mga kapdanan yung mga estudyante?
2: Titong makasulod siya, di lang kasmit ko may go. Pati ara, ako, sa ara ko sa sulod mo, te. Ang mga gini mo ko to kay isa man ko ara sa sulod, te. Kaya mo to nga kung,
1: grabe kayo.
2: Kung makasulod siya, patay man ko, patay mga kapdanan.
4: Pero kung isang time niya gini mo to, wala ka man sa...
2: Wala ko na kulbaan, wala ko na gratol, wala ko na ganong nisip ko nga mo to. Gabayan ko sa Ginoo abang sa Grimo ko.
1: Grabe. Puro de los pueblos. Grabe ka isog nga bata mga K5. So pagsulod gali sang gunman tong class ang schoolmate nila, sinulod ang ila kwarto. Tower. Pinunggan niyang bertahan, pinunggan niya. Pagpugong niya, nagtinda kanay pa sila kag sang ginahawidan niyang bertahan, ginabira siya nga ginabira. Pero siya huwag kayo makulbaan, huwag kayo nagratol. Paglibot sa bintana sang ganman, ginsunod niya, kaginasaparya sang bangko. Agod nga hindi makatiro, kay agod nga hindi maanong mga classmate niya. Hasta nga ginbayaan na sila mga K-5 sa sulod sang classroom, kag nagsaylo sa piyak na classroom, ang ganman dito sa Banga National High School.
0: Puro de los Pueblos.
1: Hindi ka mo maghalin, eyes to the board, eyes to the board. Dito sa Estados Unidos, may isa ka pulis nga babae, nga ining babae nga pulis mga ka-K5, nag-broadcast siya, nag-vlog siya. Kag sa iya nga pag-vlog, iya ginatumod ining mga hampang sa internet kag sa computer. Pamati, gintanaw ka mo anay, back to the board kita mga ka-K5, eyes to the board. Tanawan nyo kay i-plaster sining aton bisita nga pulis sa Amerika kung ano nga mga games ang dapat likawan, kag ano nga mga games ang ginahampang, kag ano nga mga grupo ang nagasulod sa sining salawayon nga mga grupo, mga ka-K5.
0: Puro de los Pueblos.
1: Okay, itaan, ipakita ang bisita ta. Eyes to the board, tanawan nyo mayo. Ano nga mga games? Checkeran yung games ang kabataan nyo. Tira, roll tape.
6: May connection nga ba? Yes, no doubt ay may connection. Let me explain it to you guys. So ang tawag namin dito sa lahat ng grupo ng mga online cult na kasalukuyang nagre-recruit ng kabataan sa buong mundo ay NVE, Nihilistic Violent Extremism. At marami ito silang mga affiliates na grupo. Gaya ng 764, MKY, Satanic na grupo, TCC, True Crime Community. Ang grupo na ito, ito sila yung nag-glorify sa mga school shooters actors. O9A, Order of Nine Angles, may neo-Nazi. So marami ito sila guys. Either sa isang grupo na ito, ang naka-inspired sa shooter na iyan dyan sa Pilipinas. So, it can be 764, it can be TCC, or MKY. Sigurado na na-inspired ito sa school shootings dito sa ibang bansa. Kasi mga copycat ito sila. Itong mga online cult na ito.
1: Grabe, no?
6: Unlike sa mga traditional na terrorism, ito sila ay hit. Akala ninyo ay safe ang inyong mga anak. Safe kayo. Andyan kayo sa inyong kwarto. Natutulog kayo. Ay kasalukuyan pa lang. Titi-terrorize nila ang utak ng anak ninyo. Okay? They are actively planting hatred sa inyong mga anak.
1: Grabe.
6: Para gumawa ito ng destruction sa society.
1: Mm.
6: Yun lang talaga ang pinaka-main goal ng grupo na ito. And this is very serious threats. Kasi marami sa ating mga nanay ngayon, hindi nila alam. Gusto lang nila na aliwin yung kanilang mga anak, yung kanilang mga teenagers. So binigyan nila ito ng mga gadgets.
0: Puro!
1: Okay, Ethan. So nakita nyo mga K5, ano nga mga hampang ang ginatirada nila sini. So ginihingadlan nyo na. Amo na nga mga grupo nga sing una ginahampang, ginahambal na mo ni K5L dyan, nga mga naga-terrorize. So, everything ginhambal na naton. Now, ari si K5 Wilson Villena. Sa report niya, naglabot naman sa kay Mayor Greg Gasataya. Nakita niyong bata, primero nagsaysay. Ang dason, ang bisita ta nga polis nga sa Amerika nga Pilipina. Subong, ari na si K5 Wilson Villena. Mag-report siya sa aton sang tugon ni Mayor Greg Gasataya sa mga tag-iya sang mga pusil nga mga empleyado sa siyudad sang Bacolod.
0: Puro de los Pueblos.
1: Tanawon ta kung ano ang mabalita ni Wilson sa sini nga isyu mga K5. Bangod, importante ini. Ginisa-isa na naton sa inyo plastar. Ginisa-isa na naton sa inyo hatag halin sa bata kung ano ang natabo dito mismo sa Banga National High School. Ginplastar naton sa inyo ang international outlook, mga ka-K5, sining nagakatabo sa aton nga online community. Ano nga mga online games, kag ano nga mga dark web, kung tawagon ang ginasudlan sa kabataan. Kag subong, diri sa siyudad sang Bacolod, may report na kita nga pati na si Mayor Greg Gasataya nagawarning na mga ka-K5 sa mga empleyado sang City Hall. To, ipabati si Mayor Greg Gasataya sa kuha ni K5 Wilson Villena. Mayor Greg, ano ang mahimo ta sa Bacolod parte sa mga empleyado sang gobyerno nga may mga armas sa ila panimalay, Mayor Greg? Tira.
5: Katabo sa mga eskwelahan. Hindi ko mamangkot kung sino ang mga mahayara sang licensed firearms dere. Kaya we know nga damo dere ang may mga licensed firearms. So ang pangabay sa gobyerno is kung pwede paliho i-secure ang firearms sa inyong buroyan. Yan ang kapagambal kung sino ha, kita mo kung di kilala. No? Paliho gin secure. As responsible firearms owner, dapat siguraduhon ta na wala access ang mga kabataan. Kaya natabo sa South Court, kwanto, lisensyado, ang sa Ateneo, same thing. No? So, isa kini siguro sa dapat buluriga naton. No? Kaya tigbisan ano naton kabantay sa iskwilaan, tanatangan ng mga suporta ara, there are instances na malutsan. But di nagahalin ang mga firearms sa Puruya. Napangabayla na taga tayo. No? Kaya we are all government employees. And sad to say, atong mga nagluntad previously were children of government employees. So it's not sending a good signal. Then third, with the advent of technology, AI, malubong ibang daw sa katsagat naging mag-AI. No? So kabay pa ang AI, gamito naton sa maayo. Okay? Again, kabay pa ang AI gamito naton sa maayo, makabulig sa aton sininga pagtrabaho kag hindi gamito na instrumento para sa innovation sa kung ano da ng mga damang-damang
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, so klaro ha. So nakita nyo from the school sa South Cotabato, pakadto sa Estados Unidos nga pulis, kag local diri sa kay Mayor Greg Gasataya, ginaplastar ta na sa inyo. So dapat ginikanan. Ang ginikanan should be responsible. Hindi lang kay pag-abot sa eskwelahan, bahala tong kabataan. Or pag-abot sa inyo balay, bahala ang kabataan. So ang ginikanan will be playing a very active and crucial role sa sining subong nagakalatabo sa aton nga mga eskwelahan nga may nagakalamatay na.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, sayluhan ta ang iban pagid naton nga mga balita. Subong adlaw itan, ipakita anay ang presyo, ang price increase ang oil ta itan. Okay. Ipakita anay ang oil price increase. Ang maximum of 880 ang aton nga oil price increase. Ipakita ang figure, gasoline, 488 ang saka. Gas or kerosene, 647 ang saka. Diesel, way kalabot pulo, pero 882 ang iban pulo, gidyaka pisos ang saka, mga K5. Now, itan ipabati ang konfirmasyon sa statement ni Secretary Garin sa Department of Energy. Pilagid ang sakaon, kagbasi magsubra sa 882. Ipabati si Secretary Garin itan. Pahambala. Hindi na siya tan si Mayor Greg ni itan. Si Secretary Garin.
7: Diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos, that will be implemented tomorrow and that will be the maximum na increase na pwedeng gawin ng mga gas stations natin. More than that, they cannot do it.
1: Okay, liwat! Pamati na liwat. Secretary Garin, pilagid ang fuel price increase. Roll tape.
7: The diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos, that will be implemented tomorrow and that will be the maximum na increase na pwedeng gawin ng mga gas stations natin. More than that, they cannot do it.
1: Stop. Okay. Thank you, Ethan. So, 880 lang. May mga nakit-an ako ng mga gasoline stations nga sa Domingo pa lang nagpasaka ng mga langgabang disbakulod. Why paya kasaka, waya pariho. And I would like to take this very, very seriously. Ang gasoline station nga ara malapit sa isa ka mall nga may tatlo ka numero. May isa dira ka gasoline station, mga K5, Lunes, saka na sa, Domingo, saka na sa iya. May ara man gasoline station diri sa Rizal Lacson, mga K5. Isa lang ka kumpanya. Wala ba ya kalabot ang Martes? Nagpasaka na sila. Pulo ka pisos, mga K5. Pila ko na ihatag, Secretary Garin, pahambala liwat itan si Secretary Garin.
7: The diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos.
1: Thank you, ma'am. Thank you. So, 880 lang ang hambal ni Secretary Garin. Now, standby ka na, Wilson, kay check ko muna ang sagay. Unahon ko si K5 Joe Marie Sornido, i-check ta ang sitwasyon sa sagay kung tagpila ang saka sa presyo sang langis.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Joe Marie, good morning.
8: Good morning, K5 Derek. Nasagam sa mangid sang mga sagay noon ang mega price increase. Kayman, pero ang in fairness, Kipay Derek ha, ang pinakataas nga, ini-estimate lang, ang pinakataas di is ang Petron. Kaya that time, siling nga, pasaka sila alas 8 sa kaga, alas 7, pasado kita na ngayon sila presyo ka, Kipay Derek. Now, estimate lang nila sa 10 pesos, kag 5 pesos man ang sa gasolina. Pero in fairness, di rin naman iya, sa mga ongoing pagkanto na itong gagaina sa aga, ang nakita gid nato niya nga price increase actual nga ila ya gin implementar na sa mga motorista ang COL nga nagpasaka lamang tang 7.82 centimos.
1: 7.82 COL. Okay.
8: Samtang sa gasolina naman sa COL nagpasaka sila sa 4 pesos kag 88 centimos kakipaid. Direk.
1: Good.
8: Now, suma total, ang pinakabarato, total guide ka kay Pai Direk. Kay man, ang ilagin pasaka sa ilaya nga diesel 7 pesos untop kag 4 pesos naman sa gasolina nga nagtotal ini sang 100 pesos para sa diesel kag 88.45 centimos sa ilaya nga premium kag 87.95 centimos man ang sa ilaya nga regular o kon unleaded kag K5 Eric. Now, okay. Kung mag-amo naman lang ni ang ila mega price hike, bahala na wala mega high ah. Kaya di nagidiya mapunggan niya kay K5 Eric. Ang kamahalon, mabatsyag
1: okay. Na niya. K5 Jomari, K5 Jomari Sonido, pila ang presyo sang langis kada gasolinahan dira subong sa inyo. Diesel, tagpila.
8: All over kay K5 Eric, ang masubra lang siya sa isagatos ka pesos kag hindi na siya magnubo. So amo ni siyang gikuha naton ang pinaka lowest nga price kun sa diin nga amo silang naton ni suma total si total ang pinaka barato sa subong nga adlaw kay K5 Eric.
1: Okay. So ang pinaka barato total dira sa imo. Yes. Kag ang average nga increase dira sa imo sa sagay is only around 7 pesos.
8: Yes, although
1: nga ang mandated nga maximum level sang aton Department of Energy kay Secretary Garin is 880. So do maayo-ayo jutay ang sitwasyon dira sa imo lugar subong sa sagay kay 5 Jomari. Now, ano naman ang mahambal sang mga commuters sang nagatugong gasolina? Have you tried to check on them?
8: Hindi wala pa gid niya ka K5 Eric, pero bilang isa ka hindi lang kay bilang isa ka reporter, kita man nagagamit man kita yasang gasolina, so doga pang hakroy man ita ka K5 Eric, tungod kay pila na lang gid niya kanahot ang aton iya isa gatos ka pesos kung magpatugong kita isa sa mga gasoline station. In the same emotion siya ka K5 Eric, assuming nga ang aton niya nga mga motorista mga nagabiyahe, da pareho man lang na siya sa aton niya man sentimento.
1: Okay. So, batsyagid. Ang laban dira subong sa imo lugar K5 Jomari, kalabanan dira mga drivers ang tricycle. Magasugod ng galing subong, so ang kalabanan nga makita nyo dira, howlers naman kag tracking. Yes, so, inisya, magabatsyag naman ini kay kalabanan sina sa ila dira, masaka ang presyo.
8: Magapang-hakroy ka K5, ang bumerang effect niya ka K5 Eric, labi na gid ang maapektuhan ining mga small planters naton nga wala nagapanag-iyasang ilang kaugalingon nga salakyan. Kaya may renta pa sila sa salakyan nila, ka mabayad pa sila sa labing na gid ining mga patapas na karoon. Kung magpatapas na sila sa ilang nga tubo, expect gid nato niya ka K5 Eric nga pasanon gid nila ya ang kabug aton labi na gid sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo diri naman sa siyudad sa sagay K5 Eric.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, so amoy nang sitwasyon dira sa imo K5 Jomari, mayo lang kay tag city lang niyang saka dira sa imo. Jom sa Bakulod, tagpulo mo. Why pa yakalabot ang Martes, subong aming adlaw? Kahapon, may Domingo, kasaka na yung ilaiban nga gasolinahan din. Tagpulo yung panghampak nila. So, very good, Jomari. Very good inang imo lugar, subong. Thank you, Jomari.
8: Kasi, Katkipay, very kaman ang pila ka mga balita nga ito natipon sa itong paglibot-libot si Bilog Siyudad sa Sagay. Kagangin nga mga balita, dala sa itong sakaluan sa Ditex 500. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios, 4 Betex, kag Extend Food Supplement, Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Foro de los Pueblos, ako si Kipay Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros kag sa Bilog, Pilipinas, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa iluhan ta ang aton nga patrol diri sa siyudad sang Bacolod kung kamusta na ang sitwasyon kag sinakaay sang presyo sang langis.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, kamusta na? Live report, go ahead.
9: Yes, K5 Eric, good morning. No, kung may aga sa liwat sa aton, silingatan pa na mati. Mamakita na itong subok kay K5 Eric, medyo nagturutaw kayo, no? Ang dala no, diri sa siyudad sang Bacolod, kasi sa bigto naman niya nagpunsok ini ang mga motorista kahit inagingagaw sa napatugkong kay Sir Eric. Subukan na pila ka mga gasolinahan ang ipalipot, ipipot na to drink kay Sir Eric, especially ang apat sa mga major ng mga gasoline stations ng panini kay Sir Eric. So halos naman sila malariyo talaga kay Sir Eric na may ara na sa presyo na nagsasata na sa 100 pesos kay Sir Eric. So hindi magubo sa 100 pesos, especially ang diesel kay Sir Eric. So mauna pagkitaan na ay sa bahay, no, sa Shell. Sa Shell na doon kita Eric nagdangat na sila sa 105.
1: Grabe.
9: Eric, sa ila sining gasolina ang diesel. Kaya ang ila sining special na diesel na kita Eric 111. Pag-ibay. So ang muna siya kamahal ang V-Power nila. Meanwhile, sa ato naman sining Caltex kita Eric, nagdangat naman ang ila sining diesel sa 102 pesos per liter kita Eric. Kag sa, sa COL naman kay Sir Eric, nag-atlaga naman ang ilang sinigating cell sa 102.80.
1: Son, kalahin signal mo, Son. Wilson, do kalahin kisang signal ni Wilson ng
0: Foro de los Pueblos.
1: Importante ni mga K5 bagay ginapangwa ko na yung mga presyo. So may ara na 105, may ara 102 ang presyo sang langis mga K5. Pero may iba niya Wilson, inang ara dira sa Rizal Lacson, way pa ya kalabot Domingo nagsaka kag ang lapit sa isa ka mall nga may tatlo ka numero, way pa kalabot ya Domingo sa Martes nagsaka na. Back to you Wilson.
9: K5 Eric, no, so amo na subong ano nung kasyara na to, may ara na siya na, no, ang pila ka mga diesel ni halos na lang sila. But ang pinakabarato so far, K5 Eric, is ara sa mga petro, no, ang pinakabarato ni nga diesel. So in terms naman, K5 Eric, no, sa gasolina naman niya, sa petro naman, K5 Eric, ang gasolina, subong, nagadlaga naman sa 90.10 kada litro sa petro, K5 Eric. Sa COI naman, ang ilang sinigang gasolina, 90.01 centavos per liter kay Sir Eric. Kag sa ato naman sining Caltex naman niya, may ara sila sa 90.10 centavos, kag may ara man sila sa 89.10 centavos kay Sir Eric ng gasolina. Kag sa Shell kay Sir Eric, ari ang sa Shell, no, ang ilang sinigang gasolina is 90.60. Kag may gasolina, mas sila ay ang Kifang Eric na 99.30 centavos Kifang Eric kada litro.
1: Mahal gini ba ng Shell eh?
9: Yes, amo ni ang pinaka-mahal ng kusin pa paano. Sa kerosene Kifang Eric, no, why naman sa may nag-stock sa kerosene, hindi nga ano, di okay, why man sa nakabutang sila. But amo to Kifang Eric, no, kagapon. Actually, naglipot naman kita kagapon Kifang Eric, no, manonotisyara nato sa ating mga presyos ang dinaligtan niya kapi ay aralang sa 91. 94. But supong kay Sir Eric, nagsaka na siya sa 8 pesos, no? Actually, may 9 pesos yung kinsaka. That's why, na naglapot, hindi siya sa 100 pesos. Supra,
1: hindi dapat mag 9 pesos kay 5 Wilson, kaya hambal ni Secretary Garin kahapon, 880 lang ang maximum.
9: Maximum, 880.
1: Ang masubo pagid kay 5 Wilson, kay may mga gasolinahan, especially ara sa Rizal Lacson. Nang Rizal Lacson, may gasolina handa. Why pa na yan kagapon, kagapon, saka na siya. Saka na siya.
9: Miskin kay Sir Eric, no, kagapon, may ara man kami ng labya, kahit na may kitambayan kami dito sa Carlang, ang gasolina handa po, kagap kita Sir Eric. May ara man, no, alapit man sa mall na color yan, kaya Sir Eric, ara sa downtown area, ang nagsaka naman una sa ilas sila nga presyo kay Sir Eric, no? So, ang tangi na ito nga nag-iilis na sila sa presyo, masupos hindi dapat.
1: Martes pa?
9: Ang tangi kay Sir Eric, masaka o alas 6.
1: Oo.
9: Kaya supos hindi ang isaka, dapat umiyang ang kagapon.
1: Oo.
9: So, i-check ko lang yun na kay Sir Eric, no, kung ano bala ang bahay po siya naman sila ya, sa mga amo sining sistema ng tiway pag-ati niya, ara na nagpasaka na kay Sir Eric.
1: Mayo Guro K5 Wilson, pangabayon ta si K5 Carla may Defensor Lunga kay siyang na-assign sa City Hall, basi mapamangkot niya ini sa kay attorney Carol Joseph Chu, ang aton nga City Legal Officer, kung nga anong mahimo sini, kay supposed to be every Tuesday ang saka, even Secretary Garin nagahambal na dapat Tuesday sinakaay

0: Ina, yes, sila nagsalaka, antis pa yada Martes sa son?
1: Yes, sakto na kay Feveric. Yung kagama sa naan natin kay Feveric, yung panuputan ng iliya kay Feveric niya, ang saga niya pagpasaka sa last video yan.
0: Natin, yes.
1: Buok, hindi pa ng presyo, nag-150, kasi pang mapatsyan, kada at lahu yung kasaka. Kaya kay Feveric, kung ayun na niya siya kay Pasuktan, tapos hindi dapat Tuesday na siya yan.
0: Correct.
1: Mapasaka. So, i-check na lang. I-check na lang yun na kay Feveric na sa Sitiriga, kung may harap pala sila sa monitoring team at nag-iapon, subong, kung naligat ng matupra na nagpuslan sa monitoring team or ara pa pala kapo ng isla supo para sa pag-monitor ni Kip and Eric sa mga amos at mga incidente pala. So, at least, sa nakita pa, no, na hindi lang ikaw na kabalo Kip and Eric Katima, na-experiensyaan mo naman ni Kip and Carla nga nakita ni Kip and Eric sa kapon, nag-apon na lang pala niya nagpasaka na ang pila kamaga sa nutrition din sa siyudad sa Bacolod, Kip and Eric.
0: Hindi na ni pwede, hindi na siya na ni Wilson. Kag dapat, son, hindi magsobra sa 880. Hindi magsubrada. It's only 880. So kung magsubrada, hindi na nahusto. Kasi secretary ka rin, aray may voice clip ko di. Nga gahambal siya, nga hindi ina pwede.
1: Excuse me. Yes, kay Feveric, ano talaga, i-check na kita kay Feveric, no, sa ako si Ligas Piligal. Ang actually, ka-try magpo-contact sa kay Secretary Garin, kay Piligal, na lapot man ina siya nato, no, kung naka-exclusive nato siya na interview, i-try to sa karoon po takot kay Feveric kung magsabat sa ako si Ligatawag, at kung makakuha kita sa eksklusibo sa K5 News FM, no, sa pahit sa DOE, especially sa ato si Ling Kuryente, man kay Feveric, na kung ano pa ang kinaforsi sa Department of Energy nato after sini, na pag kwan kay Feveric na pagsaka subong, so next week pala or the following weeks pa masaka siya kaya po pala or nikpe pero nakita sa rollback but
0: kapaan
1: ko kay Feveric ito sa Moscow to nagpalupok naman to ang lain
0: and the other day Wilson ang the other day oh. Ang isa naman ka barko ginigo naman sa Strait of Hormuz, isa naman ka oil tanker And there are now reports that this will continue up to November. Pero ako, way, gali ko kasalig nga, dason si Mana magnubo eh. Masaka ni siya ang fuel. Pero tani, patas lang.

0: Oh, protektado ka, sir boy. 42 oras, sir boy. Basta naka-clinic ka, Dio first. Kaya yung wow. extra virgin coconut oil sina, sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
1: Pag wala ka ba ho ilok, si... meaning pa naka-clinic ka, Dio first.
2: Okay. Anyway, no, ang clinic ka, Dio first, may tea tree oil, may VCO. Mm. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang clinic ka, Dio first, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapamot. No. Ginapatay, gidya ang cause sa pagbaho si mo ilok. That's why it gives you longer freshness. 48 hours of freshness kung ang imo deodorant, Clinica Dio Fresh Deodorant, Doc Sam.
0: Pero kadaga, sir boy, nami gid mag pangapi. Ah, wow, no, painit wow, sang aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga silyula. So, hindi magtigulang silyula. Mm-hmm. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton. Kampiyon, no? DTX coffee mix.
2: Amuna sakto, Doc Sam, nga start your day, right? Kadapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka best kog klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionin? Ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Amil.
1: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Kampiyon. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kape da sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, sir boy, ang SRP.
2: Correct.
1: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
2: Stevia.
0: Oh, natural.
2: Diba? Kasi timplahon, pabis ka mag-bain-ching ko, sir.
1: Pero kung gatipid ka, DTX ko, ani? DTX ko, coffee mix. Damo na ang nadik.
2: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din. Kaplakita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
0: Yes.
2: Kasi lain yang
0: ang iban, sir boy, but dayan magtulon sa ditribayo, sir boy. Ginapuga na lang nila yan sa buwan sa ila kape.
1: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tayo.
2: Kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
1: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 capsule tapos pugaan mo ditribayo. Wala gidya problema, sir boy.
2: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs. Gapan nami isang imo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo cellula. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extent, panghaboy, no, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow, amuna yung sikrito. Ang sikrito nga nami ang flagpole, nami ang kayon sa backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
1: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gitawag blood circulation.
2: So, pamasahe ka.
1: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
2: Correct. Importante ang touch therapy,
1: do. Kag ang mga kuha niya, mga ano na, mga
2: points
1: bla kaya niya manong
2: pressure points
1: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
2: bag DTX herbal oil
1: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
0: baguna.
1: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikion.
2: Herbal oil ha? DTX herbal oil. Duhang pilihan. Lavender.
1: Pero, pero kung makasigurado mo, bakalgid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
3: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3Bio, si Clinica D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka.

0: mo.
1: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: Oh, dugay-dugay ihi.
1: Tapo kay gakadisturbo tulog mo. Especially kung kagabi-o na sir boy mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa klinika dito Bayo makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
1: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga ang wala ka-healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
1: This is the time nga kung nag-edad na ka-40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
2: Correct.
1: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na itong D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyon ang kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyon ang kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
0: Correct.
1: Kung nga pwede nga maghubag imo ka, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Kagaw. Duwa lang gid ang cost, no?
1: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
3: D3Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3Bio kana. Ang D3Bio puno sang lauric acid nga ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3, mga sa mga butika, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid.
3: May TC, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yunus Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: May mga herbal tip, taga juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
2: Kamatis.
1: No, 1 half glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3Bio, mas dasig siya mano.
0: Ma-absorb na, no? Mag-correct, no?
1: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
0: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ambal Doc Ramil. Ang lain pa ni, why ka ga-perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
1: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
0: Correct, no? Si initanan-tanan, ginakorek ni Clinica D3Bio, paano Si D3-Biome may ginatawag lauric acid. May mga araman siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone.
1: Amo ang rason nga ang gahubag.
0: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni, magdamo ni, amo ni gapahubag sa imo prostate. Kung katumat ka D3-Biome, sa klinika D3-Biome,
1: ginakorek niya inang hormones.
0: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Dr. Ramil. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3-Biome. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
1: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3-Biome. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
0: Tawa.
1: Paim na D3-Biome. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang nga mga parents nga may mga amo nang problema, paim na D3-Biome. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, kung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3-Biome.
3: D3-Biome. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3-Biome ka. Ang D3-Biome, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3-Biome. D3-Biome with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3-Biome.
3: D3-Biome. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3-Biome.
1: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3-Biome. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3-Biome, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3-Biome, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3-Biome. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate ang hormone nga oxytocin.
0: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
1: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3-Biome, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3-Biome and probiotics. No? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3-Biome sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3-Biome, Doc Sam.
7: Mm-hmm. Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics aton nga chan, no?
0: Mm-hmm.
7: So ang klinika D3-Biome ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy,
0: mm-hmm.
7: no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no?
0: Mm-hmm.
7: Hypertension, no?
0: Mm-hmm.
7: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so no? Depression, no? Pero kung naka D3-Biome ka sir boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya yung D3-Biome may arasa sa ginatawag anti-stress activity,
0: mm-hmm.
7: no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil sir boy.
0: Mm-hmm.
7: So malikawan naton ang stress kung naka D3-Biome kita.
0: Mm-hmm.
8: Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay kung namo ng asawa, abiri galuhin nyo na na D3-Biome. Kulang na na sa D3-Biome. Nga ang D3-Biome nag-promote sang absorption sa magnesium. Kaya ang magnesium, amun ay nag-stimulate sa GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sa aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sa walwal ni misis, gabuot si misis.
1: Okay. So, inom gid di tribayo, kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo, pagkanto sa imong til, halin sa imong baba, pagkanto sa imong tinaing. So, damo gid niya mabuligan kung adlaw-adlaw kagay ng D3Bite.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: nga karon aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kung matabo niya, mabaldag kita di kay mariklamo gito sa DLG. Madalahi kita si niya.
2: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
1: Amo gani nga pukawon ta siya. Kagpabalon, nga may mga pumuluyo nga mariklamo sa DLG, kag iparadyo ta.
2: Sadya, sadya, eh no?
1: Ha!

0: Boss Rocket,
1: Boy Ramon.
0: Tapos na ang boxing.
1: Ano? Sino na nga boxing ang namin mo man?
0: Ang boxing ni Vice President Sara Duterte.
1: Ara ka naman bala, Boy Ramon mong. Against ka gidya sa mga Duterte.
0: Boss, hindi man sa against ako ah. Kundi boss, may balita lang na daw matikangkang na si BP Sara.
1: Oh, sa ano naman ang balita?
0: Uy, kakabalo?
1: Wala.
0: Nagwa ng warrant of arrest kay Sara.
1: Ano?
0: Oo, wala labot nga warrant of arrest. May sige pa impeachment trial.
1: Ay, pang-ipit na ginangilaya.
0: Ay, ano nga pang-ipit man? Normal lang na ya, boss.
1: Normal pa na? Sobra-sobra na ginaya pang-ipit sa kay Sara.
0: Ah, panapanahon lang na ya, busing.
1: Ah, sobra-sobra na ginaya. Pamulitika na ginaya. Abi ko gani kay Vice President na siya, may immunity na siya sa mga kasukaso.
0: Ay, wala na ya, boss. Basta BBM ang katapat siya. Ang punto si sinitanan, boss.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi gid siya ya papurmahon kay nga hindi gid siya makaplastar sa 2028.
1: Manadlock sila kay Vice President Sara.
0: Ay, di. Wala siya nadlock ya, boss, kundi base magsinabad lang siya sa mayo nga sinugdan sang BBM admin.
1: Mayo ka to.
0: Ano abi kay wala kasalig sang administrasyon subong boss eh.
1: Masaligan how?
0: Ay, oo, boss ah. Wala mo na ba tiyagan? Ha? Ang hatagay sang ayuda? Ay, wala kag tuo, boss.
1: Wala eh, way ko batyag.
0: Ano?
1: Wala kay man kay wala man ko katilaw sang ayuda.
0: Ah, amo na da.
1: Pero base kon makatilaw ko ayuda, mabag-o pa man ang huna-huna ko. Wala kay kubi katilaw bisan piso sinang mga ayuda-ayuda ni BBM mo.
0: Ah, sige lang, boss ah. Ako na matang sa imo sang muniwa, may piso ko.
1: Wala, piso gituod. Sadya-sadya, no?

0: Ano na, budat? Mapuli na lang ta sa kalyesing ko.
1: May ginaulat pa ko nga signal.
0: Ano na nga signal naman? Signal numbers ang bagyo. O hindi gani, signal light?
1: Ikaw, balata, bugok. Dayon mo gitsang saligbat, sang labay-labay, no?
0: Ipaintindi sa akon kung ano nga signal ang buot mo silingon.
1: Signal bala kung madayon ang barangay kagiski election.
0: Ati, amo na yan. Para klaro bala, ha?
1: Kapilata sinambalan, party sinapro.
0: Ati, ba sinalipat lang ko?
1: Lipat ka o kapalipat-lipat ka lang.
0: Ambot ah, kung sa dinda sila. Oh, budat, pero sa totoo lang bala, kung madayon ang eleksyon sa barangay, ano, mapulita sa kalisingkong?
1: Uy, alangan man mamantiner tadi, hindi man tadi karaok, kay wala man tadi nagka-establisher sa ngaton ngalan, kag, siyempre, mga runner kita mo.
0: Ay, sa bagay, may punto ka man, budat.
1: Amo na nga, dito na lang kita mabalik sa Kalye 5.
0: Sa Kalye 5 lang ta. Hindi lang ta sa Bukaw. Kagsa magsinguya. Kibasi kung mabalik naman ta sa lain nga pagkaraner.
1: Hindi na ta sina. Ma-change na ta sa ngaton kabuhi ta bugok. Kay kalaw ay nga gagulang na ta. Wala ta gabago.
0: Oo. Kay kalaw ay nga gagulang. Nga gagulang lang ta. Ang mga wala pulos among aton.
1: Sadya, sadya, ino!
2: Ay, thank you.

0: Magdalena.
1: Yes, bro.
0: May disidido gid diyan magpasaka kaso kay kapitan sa DILG ah. Sa ginhimo yabla sa BBM scholarship.
1: Relax nang bala, bro.
0: Makarelax ka pa ni nga basi madutlan ni si kapitan sang kaso.
1: Kung makasuhan man gid siya. Di siya man niya makasuhan, di bala? Di man niya kita?
0: Aya ba?
1: Kaya mo panik kaya how? Ikaw ang kasuhan?
0: Hindi man, gaiti. Siya man bala.
1: Pwes relax ka lang. Kaya siya niyang manabat.
0: Di, nakambit man tangaraan sang iya kinawatay.
1: Ay, ipanginwala ta eh.
0: Kaya ba? ano?
1: Wala man ebidensya nga nangawata.
0: Di, ano na lang na galiya?
1: Siya ya, ako may mareklamo, sabto niya na iya. Kaya di, siya di ang kapitan sang barangay tamong.
0: Ay, gali ka? Ibot silingon, safety ta na iya?
1: Oo, ah. Amo na nga nugay, bala panik.
0: Ay, kwan. Nadlok lang ko bi kay basi bla madalahig ta sa kasuhayaw. Kag kun basi madutlan si kapitan kag makasuhan. Ti wadan kita buhay-buhay eh.
1: Hindi na ya matabo yung burug ya. Salig lang bala sa akon. Relax ka lang. Sagot kita burug.
0: Hala, sadya-sadya ino. Bye.

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to do na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibog itatama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ka mana ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa la kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginakatyagi na pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops Adwadlaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
13: let's go with the flow.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product kids.

0: once again, good morning!
1: Good morning, Ma'am Burakday!
0: Today is Monday and it is our Sunday school!
2: May activity naman ta, Ma'am Burakday?
0: Ay, correct gid, El Merito!
2: Yay! Correct gid ko!
3: Wow! Animal nga tutod ako. Do sip-sip ba? Ano nga daw, Migman? Sip-sip ka siya eh? Wow!
4: Ma'am Burakday, ano ang activity na subaw?
0: Ang aton activity subong, ma-drawing ka mo sa mga hero nga inyo gusto. Apa gusto ka mo kung cartoon karakter ina o kung tuod gid nga mga tao. Basta hero ah, kagi-explain ninyo sa tunga nga amoy na ang inyo napilian.
3: Amo lang na, ma'am?
0: Ay, yes bala. Amo lang ina, kulati ko.
3: Sansaw lang na, ma'am.
5: Oo, ma'am. Kapos-apos lang, liba? Do, hindi man kami sila mabudlayan.
1: Sala? Sala sa jay, no?
3: Wow!

0: Amo na aburo nga hindi ka magpakulba.
1: Eh, gapanik lang kubi magdali na kay basi mawadaan tabla obra.
0: Gamit tablang utok mo. Ay, galing kay wala ka man aguro, no?
1: Ay, ba? Yung grabe ko naman ni Muya, madam ya.
0: Kung makasuhan gid man si kapitan, ara pa ang number one kagawad. Dira to mapadikit sa yaya.
1: Ay, ba? Hala, gusto matuod, no? Eh, hindi ba lang number one kagawad? Talaw type ka na niya magdali na, hindi ba?
0: Oo, ah. Gamay ko na niya nga masahi siya. Madala na siya sa ako niya.
1: Ay, ba?
0: Amo na nga kung makasuhan, gidman si Kapitan Hugakom. Ara pa man gidyang number one kagawad.
1: Bakod ka gidyang maminsar, madala magdali na niya.
0: Oo, ah. Dapat pagganahon mo gidyang utok niya burog.
1: Eh, gagana man yung utok ko, pero wala ko na napinsaran ang mga amuna mo.
0: Kay wala, gidya gagana ang utok mo.
1: Kaya ba?
0: Panilagan ta lang kung may makasugid man kay Kapitan about dara sa BBM scholarship nga na. Kung may ara, ti amat-amaton ko na arigay kay number one kagawad eh. Kung wala, ti padayon ang ligaya ta kay Kapitan. Hindi ba laburo?
1: Oo man, sadya-sadya, you know. Why, ba?

0: Diyan na ba?
1: Ano man totoo na kubot ka?
0: Tikalang gin ang duwa, no?
1: Dugay na na. Bago ka lang balaw. Babay, ilan na sila kung magtinikal sila? Wala man bayan magtikal?
0: Pero kalain, ganyan pamatihan niya kung magsagad sila ya tinikal niya eh.
1: Kung nalainan ka mamate, hindi ka mamamate sa ilang mga tinikal eh. Sige lang. Unahon tayo subong. Madrawing tanay. Kay perdihon to sila sa itong activity.
0: Oo, manggane.
1: Sino yung muhiro nga drawing unaw?
0: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagwa balang lawa.
1: Oo. Sa baba?
0: Oo. Para lain naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero. Ano yay mo?
1: Ako niya, plano ko ya si Superman.
0: Ati mayo na. Sa di niya galin ang iya power.
1: Gagawa ang power ya. Kung mangutot siya. Para lain naman balaw.
0: Daw nakapuntos ka sa akon, Earl Jan ba?
1: Amo gina ya. Balos-balos lang ah.
0: Sadya-sadya ino.

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News. This song is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod.
3: This song is brought to you by EQ.
4: EQ tinyo ang saya
3: with EQ Diapers.
4: E-Raffle Promo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Medyo ipato na ibalik kang protektahan ang memorya. Mag-D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagan din luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawaga. D3 Bio.
1: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag-sporbiotics.
5: Uy, amunang teknik da, ha? Mag-pro-bio tandem, kids.
6: Yes, kanilang ilumbig kita sa ang ginatawag... A D3 Bio, no, para maabsorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Maabsorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nagabuling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, Sir Boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
4: Ginabiring.
3: Ginabiring, sakit ka tama?
4: Kulang ka calcium.
3: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
4: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
3: calcium maabsorb gid sang tuon. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
8: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
4: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
8: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
3: Vigor.
8: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginay mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag-D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi nga magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kit sa
3: akong tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon bag ngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. 101.5 K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11 sa isang aga.

0: Mga ka-K5, 94 días na gid lamang ang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpol Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga sukinaton, ngiting palamati. Welcome na sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 22 na kita sa bulan sa Setyembre. Ang ikasyam ng abulan, sinigtuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, kag din man nga bahin sa kalibutan. Nakita nyo kami live kung babatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5, Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan!
2: Anong to? Ito?
0: Merlita Malvas, Binks Delphine. Ay, kahapon, wala ako. Kay... May ginkantuan.
2: Grabe po.
0: Salamat, Gid, sa amon... CDC Director, Colonel Don Villanueva, sir. Thank you, Gid. Sa pa-shoot pa... Ano to? Tawag naman man. Shoot... Shooting competition. Ah.
2: Oh, run!
0: Hoy, si Papang nyo bala ang nag-third runner-up?
2: Grabe po.
0: Basa kami sang ulan sang tiniruhay.
2: Grabe po.
0: May kuwan ko tabla si Mutan isen ko

0: Kelantan. Oo, bugat. Daw ikaw ka bugatan.
1: Grabe po.
0: Dad's libre mayong aga. Rambula non ka disco no. Johnny Ohano, Ray Sindico, Jean Montesino Arroyo, Annabelle Santisteban, Ray Sindico, Rudangles Night wala, bawsang ano tong adlaw man, Sunday, at ako to sa may Moises Padilla, nag-attend ko sang anniversary, sang KSS La Castellana, Moises Padilla, Canlaon. Thank you good sa manamit nga food ginyo ginatag. Siyempre, when naman ko nagkaon, baboy.
1: Grabe po.
0: Kanamit sang mga manok na Bisaya to.
1: Oh, grabe po.
0: Siyempre may baboy nga gin-offer sa akon. Siyempre mangindi ko da yun eh.
1: Grabe po.
0: No. Tanara na tan, kita mo na tan. Pag-deliver sang pagatag sang baboy, siko sorry, I no longer eat pork.
1: Grabe po.
0: Oo bala, mapatay pa si Itan. Why na ko nagkakaon baboy, mapatay kapatan.
1: Oh, grabe po.
0: Naman tinir ko to yasang namit yung manok. Ah. Si Joseph at tumanto perting lanlan niya sang baboy. Oy Joseph, sige kakaon baboy, bawal biyan asip.
1: Grabe po.
0: Toto Alarcon Araneta Alma Imbang sa tanan ng mga staff sang Sears. Dali kina kami birthday ko nga kuno no nga igrito ah.

0: Do kahi na gijabalatan. May mga time ngayon na gid sa no. Happy birthday sa kay Sir Ricky Arsenal. Ah. Tawgo ko ni siguro kung pa kay pari ay.
1: Grabe po.
0: O Daddy Ricky.
1: Grabe po.
0: Si Sir Ricky Arsenal, birthday ni Subong, 54th birthday. Tubo-tubo galita Migo Ricky.
2: Alright!
0: Birthday ni Subong, Sir Ricky Arsenal, kag si Hannah Jasmine Doctora, 21st birthday niya. Si Ricky Arsenal, amuni ang papa ni Guapa na mundi nga staff sa ano ni sa admin, Richelle Arsenal. No, papa niya si Manong Ricky Arsenal.
1: Grabe po.
0: Iya makamanong nga tupo lang ta.
1: Grabe po.
0: Sige lang bala.
1: Grabe.
0: Birthday niya sumunti ka pa mati sila so tanan nga mga Arsenal family members.
1: Grabe po.
0: I-treat ka mo karon ni Ricky kay birthday niya.
1: Grabe po.
0: Right. Bongga. Kita mo late si Richelle kasi lingkunti nga late kasi sila yung birthday ni papa mo. Sige, happy birthday kay Ricky Arsenal and Hannah Jasmine Doctora. Tiara natan, ipakita ba ito ng mga tiniruhay ito gapo na muntan, ara natan, ay play natan, nag-go ah, with audio ah. Bebe. Nahan, ara tanong, na. Baka kapoy na blatan sa ngamon nga, ipo-forward blag gamay tan. Layo-layo sa target, balatan, 100 meters, tan. Eh, balik to, tan, balik to, ginatan. Sobra-sobra naman nga forward. Ara na. Ara na, tan. Nan. Ara, tan, no? Na.
3: Are you ready? Stand by.
0: Siyempre, kapoy na limpas ang aga nga tiniruway, tan. Lulayo ka target, ano? 100 meters, ano? Nan. O, kita mo ito, tan. Hit, tan. 100 meters, tan, igo. Aratan sa atop, na tanong kapungko sa atop. Gainulan pa na dabi mo. Oh, ang gamit ko M4 na 5.56mm nga M4. So, hindi pa kuya kakita isang sight. Oh, igo naman tan. Kita mo to tan? Igo naman tan. Liw layo tan atong target sa puntang gamay-gamay to.

0: impact no impact meaning ego ang arap pagitan ang mga posisyon ka mga budlay pa na iya Oh. Di kita bututan?
1: Ate, halong ka.
0: Ara na. Tani, kuan bla tani forward, tani forward, tani forward. Siya gadala, ganotan. Iroan
2: ng higot.
0: Siya forward pagitan, siya gadala, ganotan. Sige pa tan, sige gid, sige gid. Sige pa gid, sige pagitan. Sige pagitan. Ara na, sige pagid. Nan, sige pagitan. Ara na. Oh, kita bututan, oh, gadala, ganotan, no? Masa kabudlay layo pa na yabitan okay na ta na itapos na ta na kakapoy na ta ni forward pagibitan balik tan katapusan tan na igo pa na tan matibla tan matigo paginda tan ha ata no I-forward na lang, i-forward pa tan. Ara tan, sige pa tan. Balik pa tan, balik pa tan. Ara tan. Oh, kita po to tan.
2: Panggo ba sa iyo target ya?
0: Eh?
3: Panggo ba niya? Panggo
2: ba
3: sa
2: iyo target ya? Wala na kami goon.
0: Ara, tita mo na tan? Ha? Oh? Eh? O tama na ang balik pagitan ng balik tan, lagan balik, ang lagan balik. Cute cute na tan.
3: Ang piatos, may halo mo.
4: May halo man.
3: May halo.
4: Away, away, away. So piyato sa nagkaroon tiro mga atong mga kagda po alito, any target lang basta makita mo lang na stable.
2: Ang ikaduwa.
0: Tayo ba, ari na ditan? Ipunta pa tan. Tigitan, go tan, i-forward tan.
2: Ang ikaduwa.
4: Any lang, basta may target nga.
0: Forward tan, forward.
4: Guba yan eh.
0: Forward tan. Na, te, forward pa tan. Away na. Madalagan, panadaliwatan mo. O kan, turo to sa warding na tan, sa warding. Ang picture tan, ang picture. Nan, kita mo na tan. Third runner up. Kaya may bakod pagigigyapon niya. next picture tan. Nan, kita mo na. Apod ko si Corporal Yan-Yan ng Ma'am Shirley kag si Colonel Don Villanueva. Te? Ay, ambot na lang itan. Tiko di way ko kapon eh. Way ko kapon kay nagtiro-tiro kami to. Sige, salamat gid sa 605 Community Defense Center sa among director Colonel Don Villanueva sir. Reserve Philippine Army. Thank you gid sa naka-relax-relax kami kapon kay nagkatiro-tiro.
5: Grabe po.
0: Mga bakod to mga shooter alin sa ano ni alin sa 6RCDG.
5: Grabe po.
0: Yari mga balita ng aton pag-istoryahan sining aga. Drone survey ipatigayon subong semana sa palibot sang bulkan Canlaon. Agod matulid no? Kung may ara gid bala sang artificial daming sa lugar. Daw na bot, ano bot silingon sini? Dumduman yung natabo sa Tibet kag sa China tong border. Ato bala nga ang ano ni ang tubig nag dalus-us. Panaog nga sa pagkakusog-kusog na mudamo sang bato nga dala. Ang patay biya, damudamo man. Ha? Damudamo, naglamatay. Te ano tong natabo? Bangod sa iceberg ko no, nga nag-collapse, andi nagtabon sa bilog tong alagyan sang suba. Di bangod sinanagimo nga daw dam nga nasupot ang tubig, ti karon nabuhang. Kasi siyempre matunaw ang iceberg, ang glacier. Iceberg mo niya, kung man. Natunaw ang glacier nga nagtabon to sa suba. Kaya mo ito nagdalo-do ang puwerte sa pagkadamok ng tubig. Tisubong, galibog ang ulo sang aton probinsya. Kaya nga, ang wayman ulan, kisa gulpi lang dalo-do kagadagko ang ilig sang tubig. Sa mga suba, haritos kanlaon. Tila subong ginadudahan nga base may mga nagapunong-punong tuon nagadam na blang tubig sa babaw nga nasupot bangod sa mga debris nga nagtabon ti base nagimo blang daw kar natural lake kay nali gani mabuhang na kun hindi mo mapagar ka mabuhang ka magdamo ang tubig to. Ay, tapat gid. Minali magbuslog padalom. Te mo nang ginakulbaan nila, that's why ginaayo gid subong nga dapat may drone nga maga-survey sa palibot. Ti mambal kamo ti damo man drone nga mabakal diya. Hindi na yaka sarang ang drone nga ginapalupad ato yung dagko-dagko niya nga mga drone. Na pwede akwaton si Itan kag idagdag tus babaw. Kudagko niya nga mga drone. Tiyan mo ni Subong ang ginahulat pa nga isurvey ang bilog nga bulkan kung bala may mga nagapalibot nga dam. Di lang gigi may message kung si Sir Ibrado. Dali lang. Goy, may di kagwa, kuya.

0: Abi ko na yung ambal ex mo, hindi gali.
1: Grabe po.
0: Daw kinulbaan mo kayo pag-ambal nga ex.
1: Grabe po.
0: Sige. Ari pa ang mga balita. Ito ang mga istoryan siling aga. Bacolod hotline nagabaton kuno sang tawag sa hindi magnubo sa pulo ka mga caller, no? Ini bilang 911 naton. Oh, ti dayon kuno man paluap. Kag ti mabuligan gid. Dahil lang wala kami niya muna ng empleyado, sir.

0: no.
1: May nag-chat sa ako, amigo ko, na chief security sa isa ka dako nga kumbuyahan. Oy. Wala, wala kami na sir, wala. Kanami man si iya ba? O GT siya, mag-claim siya nga empleyado siya. Prisuha na sir, prisuha. Di ba yun na lang kayang akon nga amigo ho? Nag-chat git sa akon. Sila niya may good morning, may nadakpan. Kami din nga-claim yung ex-empleyado niyo. Kapamangkot ko sa ngalan, kung hindi man namon empleyado. Sa kimpisa-pisa, sila niya o GT, kung ay nano. Kung may sala sir, paili kaso ang... Gumito nyo pa yung K5, yaba ka nami siya ba? Di mo kada kalainan, tapos kung madakpan kay mo, yung gamiton mo yung K5? No! Hindi pwede. Priso kung may sala. Wala kami agatolerate sa mga nagatinunto. Di mo kada imo yung sala, madakpan, kasi kaluoy kaya eh. Gapakabuot kami gani kagapakatadlong, di! Tapos imo kaya tinuntum, dakpan ki mo, gamiton mo yung ngalan ka K5?
2: Grabe po
1: nada. Why kami empleyado nga mo nang ngalan, sir, wala gid. As in, bisan ex-employee pa, wala gid.
2: Grabe po yun.
1: Suspitsado sa paglabo patay sa 39 anyos nga lalaki sa Barangay 2. Nadakop na sang mga kapulisan. Ipatawag to si Sir Rods sa Itan. Alam ko kay Sir Rods, pakatuwa di sa akon. Ara. Paliog lang ko. Kay may concern lang.
3: Sing it everybody.

0: Alright, thank you again, Station Manager Rods Palma, sir. Salamat din. Nag-talk pa kami kadali ni Sir Rods Palma. Nga pa nga, yoko advice. Paano nga hindi ko mag... Paano ko mauntat bala? Ang sagay, tsa-tsa ko nga mga bibay. Pangayo ko siya, advice ko, paano ko nga mangin hindi lalagson sa mga babayi?
1: Grabe po.
2: Ito.
3: Paano masabi?
0: Ha? Nagpa-advise ko kay Kuya Rods Palma, Station Manager nga. Kuya Rods, paano kung hindi sagay lagson sa mga babae man? Kaya mo ng problema ko, sumong damo galagas lagas ako.
1: Grabe po.
0: Suspect nga nagpatay sa 21 anyos ka biktima sa barangay Mabini, Cadiz, voluntaryo nga nag-surrender. Very good. Sunog sa 6th PNP SAF Detachment, ginimbestigaran subong sang Bureau of Fire Protection sa Gay. Mga nakumpiska ng mga smuggled cigarettes sa San Carlos, yara na masubra sa 3 milyones ka pesos. Mo grabe ba? Masubra man 6 mil ka mga senior citizens sa syudad sang Kabangkalan, natalana nga makabaton sang ila National Social Pension. Subungad law, tob-tob ini sa Webes. Samtang, lalaki arestado pinagi sa mandamiento di aresto sa kasong rape sa Manwasang Pontevedra. Inikag iban pa mga balita ang inadulong sinyo sa ang TTX 500 ang dapat natong inumon. Agod magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Mabatuan ang epekto sa oxidative stress kamo nga giguba sa aton mga internal organs. Mabatuan ang diabetes. Mabatuan ang hypertension. Mag DTX 500 plus Mighty Zinc Alkaline nga Vitamin C. Unahon taning balita ni Michelle about sa drone nga ginahingyo kabase sini nga semana na pagapalib malupad ni palibot sang bulkan para lang tawon kon may mga nagatipon-tipon nga mga tubig nga base pwede mag mawasag kag magdalo-do padalom nga magapost naman sang another disaster. Ari si Michelle ik K5 news mo.
4: K5 news FM live report.
0: Chel.
5: Yes, K5 JP, may angot sa gihapon sa dito sa may Kanlaon. Pati last balang semana, K5 JP, nakita man natin kung anong epekto. Ato balang wala untat na pagbubo sang ulan sa lugar. Tinaga-epekto ni K5 JP sang pagdaludo man sang tubigikan sa Kanlaon. Now, isa sa ginalantaw diri, ining mga artificial damming, bala ka K5JP, but ipagklaro sa nga ton nga Office of the Civil Defense, ining artificial damming is not man-made, kumbaga. Hindi siya ang tuga sa mga nagakalataktak bala nga mga debris dito sa may babaw sang Kanlaon. Yes, dito sa may babaw sang Kanlaon, which is nagatuga siya nga na daw nagalusob bala. Kung makita mo, dumiara siya sang the artificial gidiya nga dam. Pero do ka kwan lang siya, do ka duta, alam mo lang ka kay 5JP.
0: Ay, ambot ang, daway ko nakabalo sa mga artificial dam na nabal. Ang kuya, artificial people.
5: and, artificial no.
0: And dam them.
5: Dam them.
0: Chakto man. Dam the artificial people. Tiniya artificial dam.
5: Damming. Damming.
0: Oo. Didelikado, Shiel, kaya ba siya bala magdamo? Nga magdamo bala, Shiel, no? Ang tubig, kag mag... ano bala? Mabuhang ka, magrikta pa dalom. Dawa mo na tabo sa Tibet, pang... Mang...
5: Correct. Yes, actually, ang paglantaw diri sang aton nga OCD NIR Director Sir Donato Sermeno III, hindi malayo nga magpareho ini sa Nepal in case nga ti magbugat nga magbugat ini mga debris mga
0: abi mo balaya Michelle ya. Ang mas ginakulbaan Kuya Bla Michelle ang sa Sipalay. Di ba? Sa Mina. Nakakadto ka sa mina, grabe puno na nakatubig, blasubong mang. Kita ka damang na daw ginapaliguan na nagani. Nakita mo na sa una sa minahan, bang sa mina, si Palay, nga kung ano kadalom na dang buho. Di ba?
5: Pero hindi naman na siya pwede madayvan.
0: Ha, o gani. Tidamulong-dalom na dabay ang wab ko sa una sa dalom. Tuga may gamay na niya. Pila na niya ka hundreds of feet. Yamang thousands, magkatiguro. Kay bilog na niya nga bukid. Yes. Yamang nadula, nag-ginkot-kot sa dalom. Tisobong balamang puno na nakatubig.
5: Correct.
0: What if bimang amunang mabuhang, mang no?
5: Gay, sakit gin.
0: Hello! Pero note na, na-realize mo namang? What if may mga linog-linog mag-crack ang duta kag mabuhang na siya yabimang?
5: Yes,
0: pila ka, pila na yaka thousands upon thousands, hundreds of thousands ka gallons of water na yaka bilog niya nga buho. Yan po noon na nakatubig, subong?
5: Amo na ganyan din bawal na ang mag-dive-dive.
0: Ate, dive? Okay laman na yaya eh. Mag-dive ka, ikaw lang na mapatay isa. Kung malumos ka na. Oh. Ang lain niya kung mabuhang, di na makadtong tubig, mang.
5: Siyempre, sa mga lugar gid nga damog sa mga residente o kung mga balay.
0: Dira? O hindi siya pwede nga ipakadtoon gid sa mga residente sa lugar kundi ang damog residente nga wakwakira?
5: Manog istorya.
0: Na! Mga libakira, wakwakira, libakira, hisaan, dira gid ibuy bunok ang tubig.
5: mga hudirista.
0: Pero why manguro ah? Kay do kadamol man asang bilog nga bukid, araw-araw yang nga matipag na. Hindi manguro ah, di bla? Why manguro ah?
5: Actually, ang aton nga lantawon na lang sa KFJP experience natin last November sa Tungtino, kay di ba pila ka mga lugar sa ilalong sang kanlaon na naka-experience ning
0: ayo. O dumduman mo tong grabe nga kwan man nga tubig baha to? Nga naglalapaw sa alabot sa ilaga terminal.
5: Yes.
0: Di ba si amo man amang no? Ba si amo man to nga may artificial daming man to?
5: Yeah, mo na ganyan gina-assure sa buong sa OCDNIR nga hindi ang mapalupadan nila kung tani drone. Sini nga si Mana, kaya para ma-make sure nila ka K5JP nga wala gid man, no? May nagatuhaw nga pila ka mga artificial daming sa lugar. Agunto nga ma-secure man, no? Ang palibo.
0: Kay kung may ara, guro mang kuwan nila eh, bungkalo nila eh, para hindi ka magdi na magdamo pagit ang tubig nga masupot.
5: Oo, dapat hindi siya masupot ang tubig, dira, para hindi magdalundo in case mapuno na. Kasi ang numero uno, gid man na kumbaga obligasyon sa mga dam ito ano no kwan bala sa tubig.
0: What if bimang pabayaan to na lang ang apang himuon na lang sa division ang bilog nga kanlaon.
5: Aguanta ka lang galisan ng abo kag kalayo.
0: Hindi ba lado amo na natabo subong? Hindi ba mo na natabo subong sa Don Salvador Benedicto? Ang mga big time ka pang bakal to duta, ginaimo nila ya balay kag nami nga mga lugar tong mga forest.
5: Forest house.
0: Oh.
5: Mayo lang wai ka bakal to ba.
0: Ay! May kubo to sa istasyonan, lipat ka.
5: Ayo gali. Sa pover eh ang drama.
0: Pero wala. Hoy, hambal ni Damiga duo. Sige, nakulboan ko na yabala, sir.
5: Stopover.
0: Hindi ah. Sa mga amu-amu to eh. Sa mga duludam-dam bala. Oo.
5: Yes.
0: Anan. Ay, kung guwapa ka, kung guwapa ka, Damiga, pwede ta kay comfort.
1: Grabe po.
5: Kilala, kagid ba na sa JP? Ha? Sino ang masamigid siguro mag-stopover? Ang manager nga si ang alagyan niya bala, DSB.
0: Ang pala reklamo nga, mahal ang sudan sa DSB.
1: Grabe po.
0: Nga daw, i-deklarar to sa persona nung grata.
1: Tinanto ito.
0: Sa mga restaurant. Ay, wala yung patay, birang. Eh, namahalan na saya. Hindi pwede wala ka lang yung kwarta.
1: Tinanto ito.
0: Sa lahat niyo blas ang manubaligya, ya kay hindi ka labot, imo kwarta.
1: Tinanto ito.
0: Pero okay na to sa kuno. Okay na to sa kuno. So, mahal gin man mang ang Bisaya, mang. Ginalusog pa na blas ang kanublalin sa Amerika.
1: Tinanto ito.
0: Hindi pala. Anong ilig sa mga nukka? Anong mga ilig sa mga nukka, di ba? Mga bulubisa, bisayaon.
1: Tinan to, ito. Mga
5: nukka laga, bisaya, Japo.
0: Ay, ginamin mo na, guru. Mang bisan, ano, makaligo ang make-up.
1: Tinan to, ito.
0: Sige, ah, basta taon mo na. Hoy, mga kasala naman, tadi ka ron. Ikaw ba lang, Michelle Bulok, atribida sa imo. Hindi pwede ma-report ka lang.
5: Pinag-channel. Doon itong wapagin sa...
0: Ay, wala ko yaga muno muno amuna ha. Oo. Oh,
5: guwapo taya, guwapo taya.
0: Michelle ang kwan Michelle ya ang ano ya, ang kagwapuhon mo na ya Michelle ya. Hindi na ya ya Michelle ya sa tsura ya sa batasan na ya. Di ba la? Tiyem ta ang atso daso ang paglabel amo niho. Guwapa kaya batasan.
5: Hmm.
0: Period. Pero ako bla Michelle mahili, mas gusto ko yung bla Michelle sa batasan yung bla tuod. Mm. Diba? Oo. Oh, oh. Kaya di may ara gimana yung diba ang batasan pag label talaw ay man yalaw ay sa batasan no? Na diba? Duging, that's why nga mag label kita sa batasan law ay or nami no? Kaya do, kaya ang batasan abi do may do may picture bala?
5: Pero bas ka nami, kaya pa matiyan, nang balon kang guwapa lang sa mo. Kaysa sa nami, nami lang siya batasan.
0: Ay, oo. Ano doon ang report mo? About sa batasan o about sa dam?
5: Sa dam.
0: At sa dam.
5: Ito. Dam batasan. Nando.
0: Tiara na, may drone na. Huwag pangita pa sila drone.
5: Actually, may ara na kasi naka-ask naman sila sa bulig okay. Ng provincial government sa
0: okay.
5: Nag-Occidental. Kaya by this week, may ara na sa palupadun dito ng drone. Kaya to confirm kasi sa JP, mapadalama no, asang suit rep ang aton ng OCD NIR. But
0: okay.
5: We will update na lang the balita when makapalupad na sila sa drone dito sa
0: area. Why na lang sila nagbakal sa ilang drone kayo? Uya pa na sila bla, budgetin na lang.
5: May ara na.
0: Na.
5: Ano na kagirillo?
0: Bakal na lang kamo bala uya pa kamo ginapabalon yo pa nga daw kulang ta sa drone bakal na ah,
2: grabe
0: hindi na nanamon ang expenses na. Ah bakal na kulang sa drone mamonitor sa sapa monitor ang suba monitor ang artificial drumming wala sang drone bakal na
2: ah grabe
1: po ito.
0: Hindi kami mag-care kung pilang price ang. Hindi kami mangkot ang. Pamahalan nyo man o pabratuhan, basta bakal ang.
5: Mahal-mahal gitna ng drone.
0: Okay na to na. Okay na to na plastar ta na. Nga need ta gitna ang. Okay na ang bakal ang.
1: Tinong to, ito.
5: Sa karon kakisang JP, samtang wala pa nakapalupad sa drone, ginapandaman lang ang mga pumuluyo no, nga maghalong.
0: Na...
5: At yung mga degrees nga nagkataktak dira sa kanlaon.
0: Oo. Halalong git. Sige, Shiel.
5: Anyway, kakisang JP na nga ito na balita. No, gika naman yan sa may provincial capital. Kaga ining balita ang ginadulong man sa atin sa kalwan sa DTX 500 Mighty C. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of Facts.
0: Salamat gid Michelle sa mga balita tikabay patod nga matigayon na eh para sa safety sang tanan kag kaya himos ang aton nga una-una hindi kita blaya ginakibang lo basi sa babaw sang babaw to sa bukid basi may mga dam to kag dulus-us aton nang tubig eh. I-check ta kay ang Bacolod dot line ginapabugal gid ni Wilson no, nga damo gid tinawag hindi magnubo gid kuno sa pulo. Ah, si Red lang danay. Okay, si Red anay. Suspitsado sa paglabo patay sa 39 anyos nga lalaki sa Barangay 2. Nadakop na sang pulis. Red, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Red?
6: Yes, K5JP. Maayong aga sa ato si Nibakatag Palamati sa programa ng 11 Mbps. Ini suspitsado nga K5JP nga tiya nga naglabo patay sa isang dara kalalaki nga 40 anyos dira sa may Puroksigay, Barangay 2, Sudan sa Bacolod, ang nadakpana sa kapulisan, kaya K5JP. So, hindi kami MJP sa madumduma na ito, dragit mga pasado, alas sa isang gabi, ining, diba ka kita MJP, naging kilala na si J.R. Versosa, presidente, dara sa Purok Sigay, may nakitaan na siya nga isa kalalaki nga nagatambay-tambay na, na malapit sa ilan sinigapuloyan. Ini siya kita MJP ang ginsaway nga hindi dere magtambay kay tiya may impormasyon siya nga may atraso ni ang nasambit ng lalaki ni Suspitsado kita MJP.
0: Mm-hmm.
6: Kaya kasi wala na pati, nagambal pa na siya nga nga hindi pwede rin katambay sa inyo lugar haw. Hindi ito kita MJP ginapatihan nga nagsugod ining mainit nga away sinaysang duha kita MJP. Kaya sa uli eh, way balaya kati madulong-dulong na pasagalo sa isang gabi na sa Proxigay. Wala ba lang kita MJP nga ginlagas niya ini?
0: Oy!
6: Ining biktima na siya JR ginlabo. Ang lain na kita MJP kaya tinagdalaga na ning biktima tuntun mo dalapot nira ang main road nira sa Gwa. Kalain lang kita MJP sa video na ginapakita natin naging blur lang natin. Halos makakas ang iya sinig wala nga bahin sinig isang dalunggan bangun sang paglabo kag ginaligar gingulgulan pa kinabiktima kita MJP.
0: Hay! Kabrutal red, kabrutal way labot ka ginabog gingulgul pa ang liog.
6: Oo, gingulgul pa yung MJP kando halos mautog ining liog sinig isang
0: grabe grabe ang mga ang mga tao subong sa earth pang no. Mga gamay-gamay nga problema ya, labon ka ganyan kagulgulon. Hala, dumabalik ko sa Amerika, red mag-amon eh. Akulbaan ako di.

0: ginkawat ni siya ng cellphone na ginatangita sa kakita MJP, pero ang pagpatag sa aton sinisang asawa ginbayran ining si Jomel ang patyon ang iya siningabah na kakita MJP sa hindi pa mahibaluan nga rason.
1: Uy.
0: Siguro ba si Mlad Sinuya ay kakita MJP amo na ang panagupnop sinisang legal partner, pero galigit kung Sinuya ay malangadra sa gwa nga daw sinulukay balas ng sakit nga ako nung magkakukid sa punto nga ipagpatay, ipatyon, ginkwaon, ginakabuhin sa iya, sinigaligan partner. Kasi ang banner ba lang kay MJP nga pagpatay, dumatsaga po nga gabisak lang nga balas ang kahoy na doon nga ihaw sa manok kay MJP.
1: Why na record ang nagpatay pang kwan? Why na record sa pagpamatay man before?
0: Ang quantitative JP sa isang informasyon na nakuha naton, quantitative JP do pagpangawat do amula na kag do may ara sa nga kontra sa una nga do gin sakit ti man bala, pero galing kiti wala ma blatter kay quantitative JP bangod sa kahadlok man kay ni ara ko do mga best nga dira mismo sa mga ni trick kay JP nagalagaw-lagaw da siya kag nagabitbit sa nga patalom. Amo na kapulbaan sa mga tao dira kadto ni blatter mo ni sa mo si balikan ka balado amo na.
1: Oy, gali ka.
0: Oo, amo na kay MJP do nahadlok sila. So, ari kay MJP nga di mo magpasaka sa kaso ni Living Carter, agud nga tagan sa justisya ini kabatayon sa iya si ni Living Carter kay MJP. So,
1: yari
0: ang iya si ni nga pahayag.
2: Ginako inaman sa kung sino nag ano pasugo siya. Pero gako lang siya siya pagkapatay sa mano ko yung nabi. Gipatay, gimbilang yung pakaon sa mano ko dapin. Ito yung yung amon na dala sa susuya, dala sa kwarta niya sa ulan. Sa kung wala man yung buhay mo na sa kaigit, mas nakilala na isang bana ko.
3: Ano ginatanaw mo siya ng motibong maging patay?
2: Sinuyaan mo ng daguro sa higuaan.
3: Ano man
2: ma, why tuguro ka pa, why duro ang ano, lakit? Ay may gilabo man to sa konsilam para sa o amo na gani sa diri sa nagkamagkuog tila kita sa bana ko hindi sila kilala sa bana ko abatihan sa bana ko nga ay hindi na diya pagkukuog yato kay may bata ko diyan gamay basi madalasa na hakin sa kanyang pagwa sa kagilong panuwan niya tuloy sa gawin
3: san
2: alas 5 lang na sir
3: kasi naman nga
2: oo oo pagkagwa sa bala ko mabakal na sundaan ang muna tuloy yun ipatawag ako din nga muna tabo
3: okay sa so, mga anong oras ginatabo mo
2: mga alas 6 ko sir alas 5
3: paglabo siya
2: oo
1: red red red ginkop-kop pa ni lagalit ni red ginpakaon pa kinagnanago sa ilada.
0: Oh, dira nagpanago si ila kay Kitim JP do alam do mele galaga sini si iya. Timo to ni
1: Kitim
0: JP sini sa galibin partner ni di kamudiya kami ba kami di ba di pala umid sa
1: so nangaking sa kaging pagwa siya. Gibantayan niya karon ang bana nga nagpagwa sa iya paglabay linabo niya linaot sa kaging gulgol. Kadelikado man ano?
0: Kada delikado kung Kitim JP gani kay actually duwa ni ka istorya eh ang una to nagpanago dira sa ila tigin pagwa nagsuya ay kagamuto natabo ining paglabo sini sa biktima ang ikaduwa nga istorya ginsugo ining suspetsado nga patsyon ining biktima nga si Alice JR Kitim JP duwa actually pero ginaimbestigaran pa ni sa kapulisan whether kung tuo dira isa pero sunod sa kay Police Major Tapang nga si magapangatubag dili sa isang kaso nga murder kay MJP kiti pagpatay sini paglapoy ka tuya sa ulo tatumbay ni biktima why bala kay MJP nga ginpungkuan pagidang lawa sa biktima
1: grabe pila edad yun na pang pila edad yun na sa nagpatay
0: sa nagpatay do 37 years old pa lang kay MJP
1: grabe man ilang taon aguro ang mga history basi sa una may ginpanggulgol pag nakido ka sagad siya kado ka wala siya gabatsyag ya kwan why siya gabatsyag ya pang duwa-duwa
0: kag kwan kay MJP do ka wala balahadlok nga mo niya binangon bi or patalong pa niya sinigadako nira ng ginuyatan kay MJP di karon nadakop na siya sa kapulisan na mayroon gina'y si Sir Tapan, umatik si MJP, ginatutukan niya.
1: May informasyon pisa na iya. Pisa na iya si Rundel.
0: dito, ginbalikan pasado sa 11

0: gap dito sa barangay 3 po nagpauli sa Puloy-an, dakop gid sa police station 2 kay KFJT sa pagpanguna ni Sir Tapang.
1: Okay.
0: So amo ni KFJT karon nadakop na kag ginako man sini sa suspetsado nakatalana isang kapagsakaan sa kaso kay KFJT. Dili KFJT idugang po na lang kamanti ang carnival di ba lang idol nato ng 5-star carnival magabukas kay KFJT ha. Mag-a-test sila free rides sa Palabuton ng Webes. Pagkita lang ito naka-picture kay FMJP. Dusi ka mga rides.
1: Mga picture ko natan.
0: Dusi ni ka mga rides kay FMJP. Isa na rin sa paborito na ito. Yung mga tiro-tiro. Wala siyang palito kay FMJP.
1: Ang
0: ilas. Oo. Amun actually, ang ilas. Hindi nga marami namin
1: rides. Ano ning rides pang o? Amun ning rides nga gablo bike-bike at sa babaw?
0: Oh,
1: hindi man na delikado nga matumba pang bakod man.
0: Ay, bakod na kita MJP.
1: Bo, basta hindi lang guru si Ethan kadag ko ah.
0: Oo, oh, ako na kita MJP. So hindi na-check hindi sa mga operator na ito before magpasaka ka ba simula.
1: Hala pa namian ko sa mga rides nila pang ka mga nami. Doon may chubibu ya o, doon may kalisa ya. Oh, namian gini mga kabataan magamuni pang nga mga rides.
0: Ingani kay PMJP so we best mayara sila sa free rides. I think it transcend may maluan pa rin sa October 1 kay PMJP so malaglawig so from the start sa La Mascara Festival up to October 17 kundi kita magsala available in Infant Star Carnival nga nagahatag sa kalingawan rin sa aton iyang
1: pang alang-alang ako pang mapinaltihan ta pang bye-bye. Sinsyagid Red, oras alas 11.55, 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy which is angioedema. Anong balay ni? Kaupo ta sina kasunod diskusyon si Dr. Mil Uy. Anong balay ning angioedema, Dr. Mil?
5: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sang lower layer sang tissue sa idalom sang panit or ining gitawag mucous membrane kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually ang mga affected nga parte sa lawas mamon muguya na imo dila bibig gamot tiil kag delikado kun liog lungs kag tinai pwede man maghabok. So dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500 MyTC or PureC bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ini. Ang iyang anti-inflammatory sini kag ang action sang MyTC or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
4: Madamo sa underlying causes ang angioedema kaangay isang drug reaction ginom ko tabi bulong allergic sa bulong infection genetics stress kag ang pinaka common nga cause ni amo ang allergy.
5: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag MyTC or PureC ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
4: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
5: Delikado, Sir JP, kun ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract bangod ini nagaresulta sa tuman ka sakit nga babatyagan sa tiyan kag palanuka. Subong man kun ini ang magtuhaw sa lungs bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag MyTC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
2: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagapang
3: masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: now 2 man ka-abnormal nga response ang immune system, that's why nag-develop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nag-regulate sang blood pressure.
5: So, sa simple nga paghangop, Sir JP, ang allergy ang mga resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas, that's why nag-release ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation, syempre sa sini nga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy. Gusto. Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka gina-allergy.
4: Oo, hindi na na yos to.
5: Di kung adlaw-adlaw ka inom DTX kwan.
4: Maganhagan.
5: Maganhagan, manubo. Tub-tub nga makulik.
4: Huwain na.
5: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon prior sa gitawag allergy attack. Agud ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabig ina nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga layon nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalaim mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permis ang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imo nga angioedema, imo mga allergy, wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, Mighty C, pure si agod amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo!
2: K5 News FM.
3: Inakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte. Local hog raiser sa CDO na alarma sa dumadaming imported meat sa public market. At 9.84 milyong halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kasada sa Kalinga.
2: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Ipinagpapatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte ang Pacific Partnership 2026. Ito ay isang multinational humanitarian assistance at disaster preparedness mission na nilahukan ng Pilipinas at mga partner na bansa, kabilang sa international participants ang United States, Canada, Germany, Japan, New Zealand at United Kingdom. Kasama rin sa aktibidad ang mga personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na disaster risk reduction and management personnel. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang urban search and rescue training sa Tacloban City na nakatuon sa mga pamamaraan ng paghahanap at pagsagip sa mga biktima sakaling magkaroon ng malalaking sakuna. Sa Palo, Leyte naman, isinagawa rin ang hazardous materials o hazmat training para sa mga emergency responder mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng Pacific Partnership 2026 na palakasin ang koordinasyon at kapasidad ng mga responder sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian emergencies. Ang Tacloban City ang isa sa mga mission stop ng Pacific Partnership 2026 sa Pilipinas, kung saan isinasagawa ang disaster response training at iba pang community engagement activities. para sa Martes and Network News. Ito si KK5 Carlo Ariscado para sa Kampira Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
7: Samantala, local hog racer sa Cagayan de Oro na alarma sa dumaraming imported meat sa public market. Kabuuan detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Naalarma ang mga local hog growers sa Cagayan de Oro sa dumadaming imported meat sa public market. Ayon kay Chacha Peñalosa, manager ng City Economic Enterprises and Business Development Department, nakatanggap sila ng sulat mula sa City Veterinary Office bago ang committee meeting noong September 19. 2026, hinggil sa concern ng Northern Mindanao Hog Racers o Norman Hog. Dumulog ang Norman Hog sa Cebu LGU dahil sa pagdami ng imported meat. Nilinaw nila na hindi sila kontra sa pagpasok ng imported na karne, ngunit nais silang ma-regulate ang pagbibenta nito, lalo na't mas mura kaysa sa lokal na produkto. Nagpatupad ang inspection sa Kugon Public Market upang matiyak na tama lamang ang volume ng imported meat na ibinibenta at dapat malinaw ang label kung imported o lokal ang karne.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 9.84 milyon pesos na halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
11: Nasamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 9.84 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana matapos itong iwan ng mga hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa sitio Balangabang, Barangay Dangoy, Lubuagan, Kalinga. Na-recover ng mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 15 ang kabuang 82 kilo ng hinihinalang marijuana bricks. Matagumpay na naisagawa ang operasyon makaraang makatanggap ang mga awtoridad ng impormasyon tungkol sa planong pagbiyahe ng kontrabando patungong Tabuk City. Matapos ang formal na pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang droga ay ipinasa agad ang mga ito sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon.
12: Para sa Mighty C Network News, sa si K5, Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: At minor de edad patay matapos mabangga sa poste ang sinasakyang motor sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
13: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki minor de edad na driver matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo alas 11:55 ng gabi Setyembre 19, 2026 sa Barangay 5, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na patungo ang driver sa isang barangay. Ngunit pagdating sa lugar ng insidente, sinasabing inantok ito dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste. Dagdag pa na mabilis umano ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nasa impluwensya ng alak ang driver at hindi rin nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Alas 12:15 na madaling araw, Setyembre 20, nang matagpuan ang biktima. Alas 12:21 naman nang dalhin ito sa ospital. Ngunit ideneklarang patay pagdating doon. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Gawin din dating drug user inatake gamit ang itak, patay sa Bacolod. Tatlong suspek pinaghahanap na ng motoridad. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 39-anyos na lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos inatake ng tatlong lalaki at dinaddad ng taga gamit ang itak. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga malalaking sugat sa dibdib, mukha at tiyan ang biktima at binawian ng buhay. Nangyari ang krimen Lunes ng gabi, Setyembre 21 sa Puroxigay sa Barangay 2. Ayon sa pamilya, nagpaalam sa kanyang live-in partner ang biktima na si J.R. Versosa na lalabas muna ito ng bahay upang bumili ng ulam. Habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang umano hinabol ang tatlong lalaki ang biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect upang panagutin sa krimen at alamin kung ano ang motibo sa pagpatay kay Versosa. Ibinulgar ng anak ng biktima Dima na dating drug user ang kanyang ama, ngunit tumigil na umano ito sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
7: Samantala, 21 anyos na lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng menor de edad sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Sugatan ang 21 taong gulang na si alias Emerson matapos sinampas sa ulo ng bote ng menor de edad na si alias Bunoy sa Project 5 Barangay Suok Arevalo, Iloilo City pasado las 8 ng gabi, Setyembre 21. Sa CCTV footage, makikita ang naghihintay na sa labas ng computer shop ang suspek nang dumaan at patalikod na ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang live-in partner at isang batang babae. Hinabol niya ito at hinampas. Muli pang hinabol ng grupo ng menor de edad ang biktima. Isinugod sa ospital si Emerson na outpatient na sa ngayon matapos nakatamo ng minor injury. Mayroong hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo base sa imbestigasyon ng kapulisan at base sa mga tao sa area. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation matapos makatakas ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mga engineers sa voluntaryong magsusuri sa supply ng kuryente sa Negros Oriental. Ang Kampyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
17: Nagvoluntaryo ang mga lisensyado electrical engineer mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated na suriin ang supply ng kuryente sa Negros Oriental, particular na sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Negros Oriental Electric Operative kung Noreco 2. Ayon pa kay Eduardo, Pangulong Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxie, tutulong ang mga enyero na tukuyin ang lawak at posibleng mga dahilan ng mga reklamo ukol sa mababang voltahe ng kurente na kaapekto sa mga negosyo at mga mamimili. Sinabi ni Doon na ang problema sa mababang voltahe ay nakaabala sa pang-araw-araw ng presyo ng mga negosyo, lalo na sa mga micro, small at medium enterprise, pati na rin sa malaking establishmento. Nanawagan din ang NOCSE, Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association, Negros Oriental Drivers Association at iba pang mga stakeholder para sa isang congressional inquiry upang tinggil ang mga reklamo ng mga mamili at bigyan daan ang Noreco 2 na magbigay ng paliwanag. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
7: At punong barangay sa Capiz, arestado matapos mahulihan ang mga baril at bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
18: Arestado ang isang nakaupong kapitan ng barangay matapos itong mahulihan ng iba't ibang uri ng baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant nitong Martes na madaling araw, September 22, 2026, sa Sitso Ilong Bukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kinilalang suspect na si Roger Diluso, 59 na taong gulang at kasalukuyang punong barangay ng naturang lugar. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Capiz. Isinilbiang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng Regional Trial Court Branch 17, Roja City. Nakuha sa tahanan ni Diloso ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala. Sa ngayon, nakapit na sa detention facility ng CIDG Capiz ang naturang opisyal at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
7: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na nasaktan sa drone at ballistic missile attacks na ilunsad ng Houthi militants sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Biyernes at Sabado. Tiniyak ng DMW na masusi nilang minumonito ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa rito. Sinisiguro rin nila na handa ang embahada at konsulado na tulungan ang nangangailangan OFWs doon. Una nang sinabi ni Houthi military spokesman Yahya Sari nitong Sabado na isang grupo ang nagsagawa ng military operations at tinarget ang ilang sensitibong sites sa Riyadh, gayon din ang Aramco facility sa Yanbu bilang ganti sa mga naunang pag-atake sa Sana'a na capital ng Yemen. Pinayuhan naman ng DMW mga Pilipino sa naturang bansa na manatiling vigilante at tumalima sa mga safety instructions at advisories na ipinalalabas ng Saudi authorities.
15: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at kanselasyon ng mga biyahe ang bagyong Duwana sa Japan na nagpa-evacuate pa sa mahigit 1.6 milyong residente. Taglay ng bagyo ang hanging umaabot sa 144 km kada oras habang 2 katao naman ang kumpirmadong nasawi at libo-libong kabahayan ang nawala ng kuryente. Mahigit 270 flights ang nakansela habang ilang tren, kabilang na ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka, ang pansamantalang itinigil. Ayon sa JMA, papalayo na ang bagyo ngunit nananatili ang banta ng malakas na pag-ulan, gayon din ang pagbaha.
15: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga K5, sumainyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at K5 News FM Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Romy Kahilig at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Bell. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubang. Ngatiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kulagan mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 20 minutos makaligid sa tak ng last 12 sa ngunto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Pauline Rosso, inyo anchor man. Abaw, Sir Kenneth, uy, why naman gin patukar ni Itan kinap before magsugod? Ang imo gin compose. Itan! Wala mo na maging patukar kay Inawa, ay yung patukar sa no? Tapat kagit Itan. Naka-standby na sa linya si Wilson. I-check ta siya kay about malassassining hotline kagin ubras ang Bacolod ining 911 kundi ko magsala. You dial 911 in case of emergency or kinang lanon mo da mga police assistance whatsoever. I-dial mo lang na and promptly pag-asabton ang tagaan inaasang mga solusyon. Ari, sa linya si Wilson, kaya wala ko no ganubo sa pulo ang tawag. Ay, gamat-amat na damo ang nakabalo. Kag nag-sakdag sining madasig pag-responde paagi sa hotline. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son,
2: kay JP, so hindi magnubo no sa pulo ka mga tawag ang kanakamatunan sa gatayang ng mga hotline ini nga 479-6100.
0: Ay! Abi ko, 911! Lain naman agali!
2: Lain naman ni Kisa JP. Ano ni siya for administra?
0: Ano tuya ang 911 ligad?
2: Emergency hotline o siya Kisa JP. Meanwhile,
0: so, why labot si na? Miara, pagidya para sa ano niya?
2: Yes. For LGU na siya Kisa JP, kung may ipalo, at tumadumduman mo ang kitalita ko last time, nga hindi mo na kinanglan magkadto bala sa
0: amo ni nga kinanglan ko gidya Wilson niya explanation sa why labot headline mo. Para hindi ta magsala no, may ara gid dapat sang ano ganison sang synopsis.
2: Mayara ko sa synopsis kay PGP.
0: Ah, okay, okay. Ako galing wala nagbasa. So ano ang mga ginadulog ang problema? Pwede nito idulog ang problema kung sa balay nga way gapo masolusyonan tong cable nga dumasiod ko tuyo sa liog.
2: Makatawag ka sira kay para makaloap sila, may mga business permits ka dati or whatsoever, mag-KPGP nga may reklamo ka or paloap sa LGU, pwede ka KPGP makatawag instead of magpatulong ka pa sa City Hall para magasto naman ka sa flipping kung tarantaran kita.
0: Ay, abaw! Di kamusta to ang ginareklamo? Tatos ang unang pagdulhog mo, di ba sa Puente Villa, sa gasoline station, di ba geyser?
2: Ay! Di pa, GP, amo pa nang insert ko tanik. Kaya rehab, islide ko na lang ni tanik. Ito kagamay pala niya. Ang pinakatakong, di pa, GP, atong atamburo ko, ginambal mo ka nagkatakot sa itong panibaho.
0: Ginaksyonan nila?
2: Kagina sa aga, ano ko naman kagina sa program sa aga na ito. Eh, pagbalik ko, alas TV pasado, ato na sila, ginakayo na kay Sir GP.
0: Tihamakon mo, Wilson, lawig-lawig na since 2019, panason mo?
2: Almost 10 years ako na kay Sir GP eh.
0: Ho-o! 2019 ko pa nasa Giprotikol di, may si Kirby mapaluap. Kung sino nga reporter ang ma-assign sa City Hall, among kapaluap. Subong hotline lang ang kulang, gali pang!
2: Hindi kay JP, hindi pati yung hotline, kita niya mismo sa K-5, kikitalikan na to sa aga, kagkinapatian nila sa aga, report na to sa morning program, kagkitalikin kayo nila, right
0: away. Ah, bebe, lang tawa ko, be, sa mga picture, kung kikayo, ugin man, bebe, harabi, sige, bitan, be. Ay, ara, city engineers, gali, lalabyan lang napakanto sa opisina nyo, ay nyo kinamanotes, mga totoy. City engineers, gali pang ang in charge. Tinalabyan lang na sa paopisina sa mga engineer. Needed pag idya pa nga kita yung mariklamo, no? Hindi pwede nga masiplatan nyo lang. Yung nga aga basa na diwaw.
2: Oh. Hindi na sa iyo, basa kita, may baho.
0: Tilang tamo na gani ginareklamo ko, papang, kay tiara sa kilid na dadalan, ti permina da yung basa. Pinabla ka bilog sa motor dang galabay, bike, motor, okay lang na iapang kung sa lakyan niya, kaya rakay sa sulod. Pero, kung gamotor ka Wilson, okay, kung gamotor ka, tricycle, ang lagi ng motor, maglabay ka da, maagsikan ang imong alikod, kibot ka na lang, may alap-ap ka na, may hadhad, alipunga. Kibot ka na lang, may hadhad ka na, yano na yung katubo sa likod mo, yaring worm.
3: Tinunto ito.
0: Kinagsikan ka lang ang nami, pagidablason nga naglabay, nakita ko naligan ka, pilagid. Ining mga grab nga ga, bit-bit sang litson. Kita mo nang motor nga ang litson, ginabutang nila sa log sang motor, gabalabag. Ano ami ginagligan naglabay da ya Wilson ya ga motor ya gapadasig. Ang tanan nga agsik sang imburnal, tupa gid pang sa litson. Kaya mo tuguro nga pagkaon sang litson, ya do na allergy ko wow, ga palang habal akon bibigaw. Kaya gali kagaw yalin sa imburnal yan, hindi kaya allergy sa hindi kaya allergy sa litson, kagaw halin sa imburnal. Tika da, siglaman gali na papang nila kayuhon ka nga to kadugay gidya sang una magsabat.
2: Kagi na-experience ata gina kita GP sang talaga life ko sa may gal sa tala no.
0: Importante ara na son, ara na ti ka very good, ka very good, ka very good. Ti ang sa kwanto ya papang ang tinatawab lang baho sina o mo na matupa sa panit mo. Abi mo mga estudyante galalabay da kisa tingala na lang nga ginalanag.
2: Gapangalihid na gani kay sa GT sa kasulinahan ng mga motorsiklo yung pwede maglapay na sa pasa na porsyon kay magsikan ka lang bitbit mo ng baho.
0: Okay, di ba si basi hampul-hampul ang apang trabaho? Why maging pulido, gid?
2: Actually, kay sa GT sa ako nga pagsturya dito sa mga katapo sa engineers dito kagina, ang kapal nila ang ina nga drainage kay sa GT yung kasulinahan. Pero ang kubraho nila kay sa GT kung karo nila, i-lokapo na lang yun kagi secure nga ti flowing ang kwan ang drainage pala kay GP para di na mag-awas liwa kagi secure man nila ang drainage kay tang kay GP hindi na sa nipis kasi sang una ta ka nagkayo kuno kay GP nipis ang drainage pala kag ko magpakalihit ang mga truck nagkakabuka ang drainage kay GP so ako man ang secure nila hindi na sa magkwan hindi na sa mabuka.
0: Okay, okay, kana mi pamatian sa ilang ang mga hambal. Oo. Pero nami pagin ko may couple with action no.
2: Yes, kay Pajit. Okay. Kasi para man niya po sa tanan, especially inang tala na kay Pajit, aside sang baho nga mga pano, umuda ko maasikan ka. Mayroon din na kay Pajit nga nagalunta, dira mga mabrosik.
0: Yes, kay danlog ng dalan, gabaliskad na sila.
2: May sepo, kay Pajit, sorry sa nagpanyaga, may mga sepo kung nga nagkakita nga kaupon sa tubig, so mo na nga delikado, kay danlog ng dalan.
0: May sebo.
2: Kaya yung makita ka resident ganito sa area kito GP nga nag-abot sa punto nga nag-awa, may nag-awayay na naka-tricycle ka gan something to motor man.
0: Naaman?
2: Kaya nga naglalisanize na kito GP tungkol sa antik pala. May mga estudyante baka dahil kito GP so amun ataka na ang sitwasyon dira 4-7 years kito GP nga anto sa mga residente dira sa lugar kito GP.
0: Very good, very good. Tiyang sa kwan ang sa may bamsi to sa tubang. At itong ginareklamo, ito nga naga, may geyser man na, gagwa man ng tubig.
3: Ah, grabe po.
2: Ako may bansi na kita yung GP na nasungan ko na po, nakita ko na kundi ng specific na lugar kundi nagalit ang tubig, ara man lang sa Saigan sa Talan, lapit sa Trinis, kita yung GP. So malikan ko naman ina sa buwan,
0: okay.
2: Kaduman man sa isa pagit kita yung GP na doon sa matas ang K5, may populit.
0: Matas ang K5? Why labot sa mata sang K5? Dila sang K5. Subong mata pa lang sang K5 pero hindi nyo kayo pagkayuhon. Dila, gitsang, ang sungat, gitsang K5. Mamabira sa inyo. Subong mata pa lang na sang K5. Mata sang K5. Gindaho sa dalunggan nyo. Pag hindi nyo na-actionan, ang tilaok, ang tilaok, kagang ba-ba sang K5 bit ang makarati sa inyo. Ang sungad, anyway, ang sungad sang K5 ang makarati sinyo. Baong sa akon pag ito Wilson, na matyaga nila, ito ginapreparahan ko nila yung maghikog. Magwa kaya sa balay, kuya, ang kuryente ito yung kabalok ang kataas daan sa akon, son. Igo, ikaw isang kuryente, ito yung malipat-lipat ko. Ambot naging balabagan nila nga kung balay siyang kurinti. Nami na ipatawag taman sa sinang hotline, no? Amo na da, amo na da kapag nagasuhot-suhot, kuya pang. Ma'am, ba sila ti? Masiling ko nga. Siling niya, abi ko nang huwag ka nagasuhot. Ara pa ah. Kapanuhot-suhot, pakuha sa kuryente. Ang mayop, mayop pa na pagpag ang suhot. Ang lain, ang sot-sot.
3: Tinunto, ito.
0: Mayo pa, mayo lang na, ya, kung suhot lang. Ang lain niya ang sot-sot.
3: Grabe po.
0: Sige, importante na, may ilat lang itong number sa hotline nila liwat.
2: 479-6100 KFGP. So pwede nyo natin access KFGP kung may follow-up kita sa NGC para hindi na kita mag-detail kung magastuhan pa no sa kung ano man. Ngayon pa ako follow-up malang KFGP kinanglan natin. So pwede na natin magamit nilang hotline. So mga tanong KFGP, ato sila ka balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa Kalwan sa MyPC D3 Bio DTX 700 kaga DTX Coffee Mix. So punta to si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa piso publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sige! Salamat, Gid Wilson, sa imo nga balita. Gindulong sang DTX Coffee Mix ang nami nga kapi inumon, especially subong. Kadaw ginatuto, ginaili-ili, kas katulugon. Ay, try nyo lang DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. It works, it's wonder sa imo nga liver. From Wilson, sa Iluanta, si Chester lang alang siya. Hindi makontak. Hala, Ma'am Colleen, si Chester, ay, hindi makuntak, ay. Oh, si Ariel, ara. Ara si Ariel. O, oh, naka-standby si Ariel. Ang 6 PNP soft detachment, nasunog. Imbestigaran ko no sang VIP sa guy. Ay, na, ano nga nasunog, aw? Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel!
4: Yes, Sir Paul, may posto. Pagong lagi ito nagbalik yung adjute, Sir Paul, tagkagipalo up na doon ang naglunsad niya sunog sa 6 Finsby Sub Detachment, Sir Paul. Sa karon na padayon ang investigasyon sa Sagay City Fire Station sa gintuunan sa sunog na naglamon sa isa ka temporary residential facility sa 6 PNP Special Action Force Battalion sa Chichotanao, Barangay Poblasyon 2, Ciudad sa Sagay, Sir Paul. Sa naglunsad sa sunog na tabuon si Rintitak na alas 5 pasado sa hapon sa Sabado nga adlaw, Sir Paul. Di sunog sa aton hinabikag sa mga itong naglunsad niya sunog, Sir Paul, kusiriin ang rason na kung noong ang nagsugod sunog kaning burnout remo sa Siyulis Bagay alin sa alas 6 ang aga pagkadto sa alas 5 di pagbalik sa nga power amo to ang may nabatian sa gulpi nga lupok sa sulod gid sa kwarto sa nga female nga barracks o kuntulugan sa nga mga PNP personnel, Sir Paul. Sa karon nagilayon nga nagrepundi ang Bureau of Fire Protection sa Sagay City takna alas 5:42 sa hapon, pila lamang ka minuto sa nga mabaton ang impormasyon, gilayon nakabaton ang unang fire truck sa lugar. Angol sa kakustong, Sir Paul, no, sa ang kalayo, ginpasaka gilayon sa second alarm, ang insidente makaligad lamang ang 10 minutos, dili sa nagbuligay ang Bureau of Fire Protection sa Sagay, kaga BFP Escalante, upot ang Create Cadiz, DRMO Cadiz, kaga Lopez Sugar Corporation Fire Brigades sa pagpalong sa ang kalayo, Sir Paul. Alas 6:33 sa ang gabi, gindeklara ang fire under control ang sunog samtang magaligat ang 30 minutos gindeklara ang fire out ang incident. Sunog sa Bureau of Fire Protection isa ka ikasura ang total damage nga may gilabulwanta nga 116 metro kwadrado ang kalaparon.
0: Yel!
4: Gilabulwanta naman nga
0: Yel!
4: Yes, Sir Paul.
0: Ipagita tang video o kwan mo picture. Ara, sige, bitan. Ataon bitan, ara. Audio tan, audio. Ah, wala audio? Ah, sige lang. Ay, sumulod. Gito gali ang kwan, ang fire. Okay. Ti, sinong may sala na nga pulis? Wilson?
4: Sir Paul, amo pagin na ang investigahan, Sir.
0: Sinong pulis na nga kwan, nagpinalagpat to connection? Ano man nag... pagbalik sa kuryente, lumagabong?
4: Oo, yes sir Paul.
0: Di ba sinag ulo yung binto, connection to?
4: Amo na sir Paul. Amo na ginalantaw man karon sir Paul kung ano git ang natuunan siya nga natapos matunog sir Paul. Si initan makapalapit sa lungsod sunog kay ato na batian may kusog na lupok kag nag-asod-asod nga lupok na sir Paul kay bangod man ang mga arma sa pagamitan sa nga mga PNP personnel apil man sa sunog sir Paul.
0: Ay abaw, ti dako galing damage kay ila galing ang mga arma sa gala sunog panano maning staff man. Special Action Force. Oo, duwala aksyon. Ti, ano man, wala sa may nasamadan.
4: Wine man, Sir Paul, wala man okay. Sa report nga napilasan o kung nag-consulti sa insidente, samtang parayon ang investigas na naman sa nga Bureau of Fire Protection para matulit sa gusto nga ginsuguran, ginsang sunog, Sir Paul.
0: Okay, sige. Alright, nakasulod ka tuwa, wala.
4: Yes, Sir Paul.
0: Wala ka to kasulod?
4: Wag yun, Sir Paul. Wag yun, Sir Paul.
0: Ate, oh. Tika yung headquarters na da mo. Headquarters, bawal niya magsulod. Eh. Puro lang na yun. Dapat bumbiro lang niya. Oh, yes, sap ka da. Ano da pang...
4: Sir Paul, ang... Amo na subong atong update. Kalabot ining nga natabong at sunog. Dari sa may sap, dari sa may syudad sa Sagay, Sir Paul. Report nga nagikan dari sa may syudad sa Sagay. Kag ining report, ginadulong sa... Input po kayo na ang lumay niya why orasyon na. Para sa 11 Mbps, init si K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita servisyo publiko. Kagkaliyawan sa Northern Negro, C5 News FM.
0: Salamat Ariel, si mga balita. Oh, imbisigaran pa para mabalaan kung ano ginang tulid nga rason nga nasunog. Ay, nalang oo. May mga nakumpiskar nga smuggled cigarette sa San Carlos. Ay, dako na kuno do mga 3 milyonis ng bilyo. Naka-standby sa linya si Jong, ang hari ng kababalaghan. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Jong?
5: Yes, K5 GP.
0: Ay, kalain sang imong nga voice. Do na paos, do may ginkaon nga kung ano. Ano naman ang ginkaon mo, Jong, nga doon na-irritate ka ng imong throat?
5: Seafoods.
0: Mahilig ka sa langsa. Mahilig ka sa mga malangsa nga pagkaon.
5: Tigay, namit kung inabalang pag-usap mo na medyo nagadalog-danlog ka K5GP.
0: Ah, gusto! Aluto! Ano na? Lato? Lato.
5: Oh. Lato, litob, talaba.
0: Ayaw mo na mga nahiligan mo, mga shells, mga pearly shells.
5: Yes, yes.
0: Ay!
5: Yes.
0: Ay! Oh. Pearly shells, gid gali. Okay. Hilig mo na.
5: Nagsilanganan. Oo. Kay kadamit.
0: Abi ko na ito, mais ang ginakuan mo. Ginana, uraro. Makishell ka na subong ha. Makishell. Oo. Makashellfish ka na ha. Di ka kapangumpras ang shellfish mo, Jong?
5: Diri sa terminal.
0: May kumprahan sa terminal?
5: Sa bagsakan.
0: Ay, bagsakan. Oo. Di na gigalitanan ginabutang. Ginabagsak.
5: Tibagsakan gawa, oo.
0: Tipilang budget ko magpabagsakan. Jong,
5: depende. Oh.
0: That's bad.
5: Ayo. Nagpaumpaw kay terting salom-salom dito sa kwad mo. Dito sa
0: Jong, ang pagsalom-salom, hindi ka na maampawan if you do another salom. Inugay salom talaba. Okay.
3: Grabe po.
5: Ayaw mo na tingala ko na nagdugang kay...
3: Grabe po.
0: Jong, ang importante sa tanan, clean food. You yes, clean yes, your you clean your food, okay?
5: Of course.
0: Hindi magsagay kinamot.
5: Oo.
0: Hindi gin magsagay kinamot. Kung magkaon, hindi sagay kinamot. Okay?
5: Okay na panus na bala puno.
0: Na, you clean your food. Okay? Kuhagi na ng higko. Bago kaonon.
3: Grabe po.
5: Hindi, ang muna ang ginahimo natin sa kundi ang litom, dahil mga malahibo na siya. Ginalimpiyohan na ginda sa K5GP. Pero tiambot nga nagpalamaos ko ah.
0: Well, may kapilit ka bakterya sa kwan.
3: Grabe po.
5: Sa sel siguro?
0: Sa litob gid mismo. Wala mo hinabunan to do.
3: Grabe po.
5: Wala mo brasan.
3: Grabe po.
0: Sige ah. Ano ning mga smuggled cigarettes gani?
5: Okay, from January to August, KKPMJP na record sa PNP.
0: Okay.
5: Parang nasa mga 3,645,000 pesos ang worth sa mga confiscated smuggled cigarettes nga ari sa or nakustudiya sa San Carlos City PNP.
0: Okay.
5: Base sa initial information nga aton nga nakuhaalin sa aton sining mga otoridad, wala sang may isa ka individual nga na preso or napasakaan sang kaso ang sining mga confiscations.
0: Bali ang mga sigarilyo nagkanya-kanya lang lakat. Why? Bali ang sigarilyo naglangoy. Daw mo na why may nagbitbit. Bali ang kinaha nga sigarilyo kag kinarton naglangoy. Oo. Ko dinto halin nagdaghugpa sa San Carlos, nagmatumato linakat-lakat. Do mo na?
5: Hindi ah. According sa itong sining record, nagkalasapuan lang ni KPMGP, may diri sa
0: meaning nasapuan lang nagtala, nag-teleport. Gateleport, nagulpi lang matuhaw. Amo na, ngaway sila sang pailan kaso. Kaya nagtuhaw lang, aral lang nagulpi lang, may nag-appear ng mga box ng sigarilyo. Huwag sa may nagdala. Halatan haga, kababalaghan diyong, isa itong mirakulo. Isa itong kababalaghan.
5: Ti amo na abi ang kwan, amo na abi ang...
0: Amo na abi ang trend. Amo na biyang naandan. Do amo na. Amo na biyang naandan na lang. Oh. Okay, tapos. So halin sang sa ano to?
5: January.
0: Halin sang January, hasta subong naglambot na 3 milyones ang mga nagkalakuha nga sigarilyo, wala gyapon mi isa nga na-identify.
5: Why?
0: Ti siling ko jong may kwan gid. May tamawo gida kag may kama. Nagresign na palang isa. Oo, may kama gida jong.
5: Sabi ko ano naghalin.
0: Ha?
5: Nagresign ho.
0: Ano nga niya eh? Mo yan ay resign na blahalin. Jong, apektado ka naging sa infection mo sa throat. Jong?
5: Oo.
0: Di ba pala kaon ka talaba?
5: Kisa.
0: Oo? Basta magkaon ka talaba, hindi red tide.
3: grabe po.
5: Alagay ka mahal.
0: And importante, Jong, kung may red tide, hindi pagkaonon ang talaba.
5: At yung simple, makahilo na iyan kakipag.
0: Oh, higko ang red tide. Makahilo. Hindi.
5: That's right.
0: Hulaton mo nga magtahaw na ang red tide, then you eat talaba. Okay?
5: Of course. Given na nakakipag-GP.
0: Aba, given na. Ang sanay. Nasanay. Sanay na pala. Sige. Ti, tapos ano ni sigarilyo? Karoon na ipangatag to sa mga pulis.
3: Grabe po.
5: Ito. Kung di na ni nagkanto. Sa kanamuna mo bala, ang pinaka-last niya confiscation last month, ara to sa mga 1.9.
0: Okay.
5: Ito nga shipment, halin ato sa Cebu City.
0: Uh-huh. Do ay, abi may nagkarga.
5: Hindi, may ara gadya eh. Amo ganun na
0: tingnan. Tingnan away gapon ma-identify.
5: Hindi, wala makasuhan.
0: Unidentified, pero may makasuhan.
5: Oo.
0: Ang lagay eh.
3: Tinuto ito.
0: Jong?
6: Oo.
0: Ang lagay eh.
6: Tinunto ito.
0: Ang lagay kasi pag ganyan, siguro na naisip nila na tama naman pala.
6: Tinunto ito.
0: Padayunan nyo na mga ginaamu-amu nyo na. Daang! Damu, ah, pagkitaya sa grillo para magkalamatay, ningkap na grillo.
5: Simbak ko ba na eh?
0: Ningkap na grillo ko ba lang? Ay, punta lang ako. Ay, so, oh, di tapos?
5: Hey, wala na kay 5GPA. Month of August pa na, wala pa ni subong silingya September.
0: Oo, oh, ah, hasta pa na sa 2028! Padamuan nyo.
5: Mabangkoton lang natin nga, wala agad siyang may kuhan, wala agad siyang may nakasuhan. Apisar nga, may ara naman tutan ni mga identified individuals nga maski pila lang kabilog. Kahit mostly gid man abig kita GP is amo na inang sapuan na iban gin surrender. Amo na bala?
0: Diba si wala iya siyang ano, wala man iya siyang probable cause, di ba? Ang lagay eh.
5: Ay, importante na kumpiska.
0: Oh, amo na da. Oo,
5: na kumpiska. Oh, kag wala na kuan, wala na distribute bala sa ining mga mga nagapalit ng video kay 5GP. Why ni nga daan kuan, wala sang health warning, wala sang damo pa sang mga kuan, damo pa sang kakulangan kay 5GP ang ining nga mga sigarilyo, wala mabalan kung diin pag inihalin. Na, oo.
0: Why mabala ko dinalin? Ah, okay, okay, okay. Sige. Nga, ginahibalo. Nga, ginahibalo pag ina nila. Bayi na lang. Total, why man ginahibailan kaso? Sagi, pakapakabudlay. Ina na, ah.
5: Gani, no?
0: Oo, ah. Oo, ah. Hindi na pag-iba. Raga-effort pag-idya. Save your sweat.
5: Again, importante na kumpiska.
0: Kumpiska na dis, kumpiska na dat, kumpiska na, kumpiska ni kan dat. Kumpiskahan na sila, kumpiskahan na. Hindi na pagpailan kaso sila. Hindi na pagpailan. Kumpiskahan na lang. Tinunto na itits.
6: Tinunto.

0: daw daw wala na ko may madugang kay 5GP kay mas sumala pag kita ni karon. Eh, ipamagkutunta na lang si Hepe or si Deputy, anong plano nila si Day? Kay,
1: di, well, na, wala agin Thailand, di ba? Doon mo ng plano, ambal mo?
0: Eh, di, sa mga confiscated, bala ka kay 5GP.
1: Ipangatag! Ipangatag! Para magkalamatay ka pre Grillo. Mm.
0: Si Bakugan. Tama, guy. Huwag mo kong gabakal sila.
1: Oh.
0: Oh, okay. The, I would dangerous sa health.
1: John!
0: Oh, oh.
1: Dangerous to health your face! Ayo. Dangerous to help your face.
0: Oo. That's why hindi ko na gabakal. Grill lang ko yan sa ano ah.
1: Sa?
0: Sa ining tawag sa tigan ya. Ining locally made bala?
1: Likit.
0: Lumboy.
1: Sige na, Jung ah.
0: Sige.
1: Jung.
0: So once again,
1: yes. Tapat kagit sa pulis, kinulad ng labtan mo, ginang hindi mo dapat ilabtan.
0: Ginhatag nila di kang...
1: Sige, balo ka, Jong. Hindi man natanan nga kung wala ka. So, wifi lang ka. So, bad da yun. Hindi, ah. Kisabi, kulang sa ebidensya, bala. Oh, temo na ko, nagtuhaw lang, be. Naglangoy lang ibing sigarilyo. Nag-teleport. Di siya, wifi lang mo da. Oh, sige, kaway ka man pangilala.
0: May ara, gijak, H5GP. Pero, amo lang nagaling. Sige lang, mga ilan tapathag, ha.
1: Hindi na pagpailan, hindi na pagpailan, hindi na pagpailan sila kaso. Confiscate na this, just confiscate na this, just confiscate, just confiscate na this.
0: Daw mo ginaguro kang tahon mo.
1: Sige na Jung, bye-bye.
0: Sige, report dalin rin susunod sa San Carlos na dulon sa ato sa D3 Maritex Ramadid Kag. Mighty siya ako naman, sige K-Fab Jung Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ragros, K-Fab News, Atan.

0: Cream Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon hubag ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kaya nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
12: let's go with the flow.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras sa 10:10 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman this Tuesday afternoon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth, kay Waisha Subong Klase. May ano ka mo gani, Kuya? Intrams? Okay.

Salamat sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga programa. Gusto ko man pasalamatan ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Salamat gyud. Sa mga suki namon, nga mga senior citizens. Every afternoon, nagapuesto na sa ina nga mga pulungkuan or sa ina nga mga hiligdaan. Kag nagapamati na sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo.

Gusto ko lang tamyawan, kuya, si Ma'am Judith Bacolod. Bacolod or Bacolod, whatever. Basta nagapamatigid siya ko no, kuya, sa program. Halin pa sang una. Pero subong makita niya na ako sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kaya may mga post ko dara, kuya. Thank you so much. Ma'am Judith Bacolod or Bacolod, mayang hampon gid sa imo. Salamat for your support.

Mayong hapon man sa kay Sir Cirilo Peck Show. Basi nagapamati man subong sa It's Your Time to Shine program. Kayang silin niya sa akon, pero migid siya kuno yan nagapamati sa program, sa iyang radyo. Bisa nagatanaw siya sa CB. Sir Cirilo Peck Show, good afternoon sa imo, sir. Good salamat afternoon, sir. Again sa imong support. And gusto ko man pasalamatan, kuya, ang anton nga mga tagpalamati dira sa Barangay Sumag. Especially sa mga taga Purok GK, sa ilan ni Indang. Kasi nagapamati man subong si Indang at Sir Jonathan. Oh, thank you very much, Gib. Hindi nyo ginpag i-underestimate ang hyperacidity. Tandaan, tagin nga ang acid sa sulod sang aton nga tiyan, pwede na siya bala makabuslot sang tela or isang kabagay. Grabe na yung acid, ya. Kinahanglan inis ang aton nga lawas para matunaw ang aton nga paggaon. Pero hindi pwede nga magsubra ang iyang kadamuon sa sulod sang aton nga lawas. Nga doon nag-aalalawas na bala sa aton nga ba? Kung magsululubra na dira sa aton nga tiyan, pwede mabuslot-buslot ang aton nga tinain. Likawan gid ang kape nga nagapasakas ang aton nga asin. Kay pwede nga masunog ang aton nga tutunlan, bo Diyos mio, kung mag-awas ang asin halin sa aton nga tiyan, pakadto sa aton nga ba-ba. So sa mga mahilig sa coffee, hindi magamit sang iban nga brand nga maka-trigger or makapa-trigger sang hyperacidity. Isa lang gid ang gina-recommend ni Tita Shine, mag-DTX coffee mix mga ka-K5. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. 1:17 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

hapon, by the way, sa mga suki na tondera sa Southern Negros. Good afternoon sa mga taga-Kawayan. At sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo today, September 22, 2026.

Kuya Taimingid, nabukaran ko ang mensahe ni Ma'am Rowena Villaran Erbido. Kaya nagapamati sila Galisubong dera sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Tapos ang manghod sang bana niya nga si Sir Rolando Gonzaga Erbido. Nag-celebrate sang iyang birthday today, September 22, 2026. Timing gid kuya, nag-greet ta. On time ang aton nga greetings. On time ang amon nga greetings ni kuya. Happy happy birthday Sir Rolando Gonzaga Erbido. Alin sa bilog ninyo nga family ang pagpanamya.

Salamat gid mamueng, mayong hapon dira sa inyo sa tanan-tanan nga nagamonitor dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Thank you very much. Si abi ko anay may i-greet man si Indang, way gali. Pero nagapamati isubong ha ang aton nga mga suki dira sa Purok GK sa Barangay Sumaan. Salamat gid sa inyo, Sir Jonathan Sarad, Nonoy Gonzales, Hani Gonzales, Ma'am Nelia Cabiao, Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay, Ma'am Ruth Caporal, and to everybody there, no? Si Ma'am Veronica De Jesus, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, September 22, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa amon, there is a K5 News FM.

0: 1:25 p.m. mga tunong oras, mga ka-K-5. Magpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Kung may ginabatsag ka mo, kay wala ka mo sang bayaran dito nga consultation. Ang pagpakonsulta is libre. Consultation is free sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Of course, available man dito ang mga clinical products sa aton nga wellness center. May DTX 500 capsule, may Clinica D3 Bio, may Mighty C capsule, may Mighty C Serum, may DTX coffee mix, may Extend food supplement, may DTX herbal soap. Damo pag ito yung mga produkto. Tapos gid kuya, kahapon, ano abi kay gasaylo-saylo ko sang akon nga account kuya. Kahapon gali, nag-celebrate sang iya kaadlawan si Kapitan Paran Hilado. Nag-celebrate sang iya birthday kahapon sa Barangay Felisa. Barangay Felisa Captain Paran Hilado. Nag-celebrate sang iya birthday yesterday. 68 years old na siya. Kap, happy birthday to you. Kay ginpapanyagahan gali si sila ni Ma'am Trolley kahapon dito kuya. Sang barangay kapitan sang barangay Felisa. Kay sa lagi ta kay Ma'am Trolley, wa ita mag-greet kahapon si Captain. Si barangay kapitan Paran Hilado.
1: Belated
0: happy birthday to you. And then, just like Greta Garbo, si Ma'am Trolley nalangkap ang mga blowout sa amo ni Kuya Kenneth.
1: Tita Shai, may itamyo lang ko.
0: Yes, Kuya, go ahead.
1: Mayang hapon sa kay Sir Leonardo Sevilla. Good afternoon, Kuya Kenneth. Sa kay Miss Shine. Are na kami ga-monitor sa may barangay Tangob. Sa imo, sir.
0: Taluya, gisa ba lang ka, kuya? Dugin breakan ka sang girlfriend. Dugin ba lang, kuya?
1: Wala ba na?
0: Do sobra ka pa, kuya. Kaluya sa akon, subong. Thank you sa kay Ma'am Yvonne Emperyal. Uy, si Ma'am Bings Delphine, ariman, nagapamati, nagapanyaga. Nagapanyaga, kag nagapamati.
1: It will, ma'am.
0: Nagapamati, samta nagapanyaga. Thank you very much.

0: Mga ka-K5, available man ang mga Clinica products sa Maze Wellness Product Center.
1: Ang pusong
0: makabakal man kamodera sa Kangkong Chips, Memory Plus, ang mga Clinica products na mudamo, gidaya, kumpleto. Gusto ko lang ni Kuya inform man ang mga tagapaglaong village nga dira sa Block 17, Lot 2. Sa Rome Store, available kay Sir Romy Pasigado. Ang DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, MyDC. Ginbutang ginadira ni Sir Romy sa Rome Store. Para makabakal ang mga tagapaglaong village. Hindi na sila magpalayo pa kag magastuhan sa pamasahi. Para lang makabakal sa mga Clinica products. Dira ka mo bakal ha sa Rome Store sa Paglaong Village, Block 17, Lot 2. Gusto ko man pasalamatan si Sir Romy Pasigado kay abi mo kuya, pero mina siya bala nagabulig. Every time nga may bululigan, o there is a It's Your Time to Shine program.
1: Wala nang iba pang mas
0: 1:32 PM, mga tuon oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C0. Katagi ninyo sang Mighty C0 pang inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. Idungan nyo na siya sa Memory Plus nga mabakal sa Maze Wellness Product Center, Memory Plus Syrup and Mighty C0. We will be right back with more
1: buhay
0: pagkatapos lamang sini.
2: 5 News. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ba, daw may condition ta priyaw?
2: Ah, oh, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisan may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
10: Play!

0: Kaya manamiyaw na ko, Tani. Galing kay Gatiog-Tiog naman ang aton nga internet connection. Excited ko. Wala ko mapatapos ang kanta. 1:46 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa aton nga mga suki din sa Barangay Handumanan. Kumusta na ang aton nga mga friends, nga mga tricycle drivers, kag mga PWDs na aton nga mga listeners din sa Barangay Handumanan? How's everybody? Okay lang kamuda? Salamat man sa mga suki na aton nga nag-monitor adlaw-adlaw sa downtown area diri sa siyudad sa Bacolod. And of course, ginapasalamatan man aton ang mga nagapamati sa Bacolod Central Market, sa Libertad Public Market, at sa mga suki na aton dira sa Burgos Public Market. Thank you very much, gid sa inyo. Ang wala makahingagaw kahapon, kuya.
1: Tasyahin mo yung hapon ng kay Tita Leia Itoral, di ka pa matigid sa subong. Kag kay Ma'am Marisa Gallinero, good afternoon, Kuya Kenneth, and Mami Shine Lihog, great sa akon ba ng si Bibig Gallinero, kag sa akon nga bata.
0: Kuya, pasik-pasik ka man.
1: Palaan mo, Tita Shine.
0: Di natuyo ka nagidiyang, Kuya.
1: Palaan mo, Tita Shine.
0: Hindi, amo na lang niyo, ipag-greet ko sa imo ang imo nga crush. Para malipay ka. Tapos, pagkatapos na, Kuya, mabatsagan mo, dalo ka energetic na dayon sa imo. Sige na, wala, Kuya. Go, Kuya.
1: May nga pa nang liwat na kay Tita Leia Itoral. Di ka pa matigit siya subong. Good afternoon man sa kay Ma'am Marisa Gallinero, kag sa akon nga best friend nga si Madonna Vargas. Vargas family, good afternoon gid sa inyo tanan.
0: Sa mga nagapamati sa amon dira sa Singkang Airport, good afternoon. Ma'am Nelia Barsaga, how are you? Kahapon si Ma'am Nelia nagapamati man or nagpamati man. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon. Uy, birthday gali subong sang iyang apakaisa, Kuya. Wala tamatamyaw kaina si Ma'am Rosella Mahilong.

hapon kay Ma'am Yasha Millan. Birthday man gali isubong sang iya pa ka isa no ika 51 anyos na nga kaadlawan. I know not pa ka isa but magulang. Robinsio Paras. Birthday niya subong September 22. Sir Robinsio Paras, happy birthday to you. Shout out lang sa iya. Ano ni siya? Nangunay luto sa iya handa. Nagapamati kami diri sa Mansilingan. Thank you so much. Ma'am Yasha Millan, sa imong magulang, happy, happy birthday. 51 years old na siya sa buong botani. Dito tananyaga.

0: si Naida Magbanwa. Good afternoon. Piano, teklado'y pili. May ginahimo siya kuno sa tanagapamati sa program It's Your Time to Shine. Kaling mayroong tonong bigla na lang. Uy, ang bilog niya nga family, suki gid. Suki gid sang It's Your Time to Shine program that is a K5. Thank you very much.
1: Thank you. Saan naman kaya?
0: Ma'am, si Naida Magbanwa. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati, especially dara sa Libertad Public Market, sa mga taxi drivers nga nagapamati right now. Salamat gid sa inyo manong punggi nyo gid ang pagsigi-sigi saka sang inyo nga blood pressure. Basta tisipin di ba? Punggi nyo man ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level. Budlay na iya nga nagamaneho kamo sang taxi. Tapos medyo nagaburo na ang inyo nga pananaawan. Amo na bi ang komplikasyon sang ginatawag naton nga diabetes balamano. Kung hindi mapunggan ang sigi-sigi saka or ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level, pwede nga mag-develop ang diabetes. And once mag-develop na ang balatian nga diabetes sa aton nga mga nanay, ang mga nanay, mga tatay nga mga drivers, ang matabo sina kuya abi mo ano, pwede nga maapektuhan ang ilang nga pananaawan. Amo nang hindi naton gusto nga matabo sa mga drivers nga magburo ng ilang nga pananaawan bangod sang diabetes nga balatian. So i-stop na naton ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level. I-stop naton ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood pressure. Tumar kita sang DTX 500 capsule every day. Kung medyo may sintoma na sang diabetes, kadto ka mo sa klinika, pakonsulta ka mo kay libre ang pagpakonsulta.
2: Libre ang pagpakonsulta ng mga kakilig.
0: Napapanaginip. Hindi gid naman nami, kuya, kay kainati. Siyempre, nag-umpisa na ang pagsaka sang presyo sang gasolina na naman. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Klaro na ha, ang siling sang Department of Energy, hindi kita magpasobra sa 8 pesos. Kaya mo lang na ang ginapahanugutan. Base sa, of course, pag-istoryahan na iman sang gobyerno kag sa mga kumpanya sang langis. Pilagani ang gindugang sa presyo sang diesel, 8 pesos kag 87 centimos kada litro.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Ginanonsyo na kaina sang transport group nga Piston nga mapatigayo na naman sila sang nationwide transport strike. Ang schedule will be on September 29 to September 30. Duha ni kaadlaw nga transport strike.

strike ang ipatigayon sang piston sa bilog ng Pilipinas. Ginpabalo na Manila kaina na magaupod sa protesta ang mga labor groups. Ang kilosang Mayo 1 daw nag-commit na kuno na magaupod sa nationwide transport strike sa Setyembre 29 kag Setyembre 30 mga ka-K5. Bangod ini sang sige-sige nga pagsaka sang presyo sang gatong diri sa aton sa Pilipinas nga grabe ang epekto sa mga utod naton nga mga drivers. Of course, ang ilang panawagan na mag-akto ang gobyerno sa sininga problema mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: 3. Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton utok. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
1: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Para sa dugang pang mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man ato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sa cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Uy, amunang teknik na ha. Mag-probio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung mayara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium ma-absorb gid sang tuon, no? So kun ako sa inyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. And anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginay mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D3.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Babe, I love you so much.
1: I love you too, babe. Happy mo, ikaw gid ang best gift sa akon sa Ginoo.
0: Nga man, babe.
1: Imagine, pila ka tuig ko nga nagahigda lang sa sakit ko. Wala ka gid nagkanin sa tupad ko. Ara ka gihapon nga wala untat nga nagasuporta kag nagapalangga sa akon.
0: Tugod amo ta kasi nakapalangga, babe. Bulo balis karon man ang kalibutan. Wala sang babae nga makatupong sa imo. Promise.
1: Babe. Babe, thank you kid.
0: Ano ka ba na? Abi tama na nga thank you, thank you. Basi bala kun ako naman balaho.
1: Babe. Anong gut mo silingon man?
0: Siling ko. Basi kung ako naman ang sa posisyon mo. Bayaan mo ako.
1: Babe, hindi kit matabuin ha. Siguro, selfish na kita ko kung buhaton ko ina.
0: Oh.
1: Malangga na kit kakadama, babe.

0: Welcome back!
1: Ay, grabing pagniwang mo, Day, no?
2: Oo, gani, Day. Salamat gid sa inyo nga pag-pray, Day, ha?
1: Ay, wala ka sa Day, ah.
2: Kag syempre, sa prayers ang ginikanan ko. Kag nagbinagid sa tanan sa boyfriend ko, Day.
1: Gani man, Day.
3: Ay, din.
1: Blake? Wait lang, ha? Ay, Day. Excuse, Danay, ha? Sir, excuse.
3: Okay.
1: Aday, day. Blake?
4: Babayad na siya. Nahadlo kit siguro sa akon?
1: Siguro.
4: Grabing pagniwang mo, Idol, no? Kagsalamat sa Diyos. Nga nag-ayo ka na.

0: Ay, ari na ta, ma'am.
1: Thank you, Gidnong. Aragin, piti ko nung, oh.
0: Ay, salamat, Gid, mama.
1: Welcome, nong.
0: Okay.
1: Ay, muna. Naugwa na, ah. Naug na ko sa taxi nga ini. Ay, naku, sagwa sang balay nila ni Genrex. Abi ba doorbell ako?
2: Ay, maayong hapon, ma'am.
1: Ay, mayong hapon manang. Si Genrex ara dira, ma'am. Kay na pa ko abi nagapanawag sa phone niya eh. Wala gid siya nagsabat.
2: Dahiko kwan. Ay ara siya sa kwarto niya, ma'am. Nagalain ko no ang pamatsyag niya. Ay dali kagin, ma'am. Masulod ka, ma'am, dali.
1: Thank you.

0: Babe, sorry kung hindi ko masabat ang mga tawag mo, ha? Ginghungod ko abi silent para hindi masturbong tulog ko, eh.
1: Ay, sus. Tingala ko man. Tani, babe, nag-chat ka para aware man ko.
0: Wala na, babe, ha? Kay kabalo ko, kung hindi ko magsabat sa mga tawag mo, makadto ka gidi sa balay.
1: Buang kagit pala, babe. Masalig ka lang kay palangga taka, ha?
0: Oh, gali, babe. May hambal ko tani sa imo.
1: Ay, ano balay na, babe?
0: Kwan, nagalain pa taning pamatsyag, eh. Pero, mapasibo kami ni mama kag ni papa.
1: Ha? Ngaman, babe, ha?
0: Kwan, asikaso na muntong duta nila ni papa. Kay ibaligya ko na nila. Sorry, git, babe, ha? Hidlawin ko ni sa imo.
1: Genrex?

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon hubag. Ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwa-taw.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Let's go!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
11: let's go with the flow.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
16: Play!

0: Diyos ko. Wala, ginisaba ni Jenrix ang phone niya, oh? Siguro bisigin siya katama. Kasubo nga ako lang isa, ah. Though, namaguhan ako nga hindi ko kaupod si...
1: Idol!
0: Blake?
2: Pwede ako maka-join sa table mo?
0: Sure! No problem!
2: Thank you. By the way, sabihin gali si Jenrix.
0: Si Jenrix, ito sa Cebu, upo daw family niya. May gina-process abi silang ang mga papers about sa ilang duta dito eh.
3: Ah, okay.
2: Tingala ko man nga, nag-aisahan nun garang. By the way, Idol, abi mo, naglayan ka ng boat ko.
0: Ha?
2: Tungod wala ka ginagadto sa birthday ko.
0: Birthday? Saan ulang?
2: Ligad adlaw eh. Ginsin mo lang mga chat ko. Abi kung okay ka na nga, magadto ka sa balay.
0: Ano, sorry, Kid Blake. Ano, abi kita nadula sa bungog ko eh. Kay, that time, ato kami bala sa balay nila, Jenrix. Ano, sorry, Kid, ha?
2: Okay lang na. Naintindihan ko. Pero need mo magbawi sa akon.
0: Ha?
2: May utang ka sa akon. At kung wala ka na gado. Hey, sayang. Ikaw pa naman ang special kong bisita sa tanan.
0: Blake?

0: Blake, kamahal si Nadia.
1: Okay lang. Akong bahala. Magbili ka sang gusto mo.
0: Busog pa bi ako eh.
1: Kung amo. Ang ilan na lang ang dessert ang order ha?
0: Sige.
1: Oo, galing. Aydin. Aamot, hindi lang maglayan ng buhat mo ha. Pero may pamangkot ako sa iyo. Seryoso ba lang si Jingrik sa iyo?
0: What? Siyempre. Well, actually, subok nang gani kami nagbulaganay eh. Tungod nga nagpasibo siya.
1: Di buhay na si Sagali sa iyo, no? Seryoso ko sa iya. Pero, wala ka man naka-notice?
0: Notice ang ano?
1: Sure kagid ba lang ha? Nagpasibo siya?
0: Blake? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Aryo. Lantawa sa cellphone ko.
0: Si Jingrex? Kag may babae siya nga ginahalukan?
1: Ay, dear. Ginainto ko lang sang gabyo mo.
0: Hindi. Hindi matuod din eh.
1: Amoy na matuod.
0: Hindi.

0: Babe, I miss you so much. Babe, naglikaw ka sa lukwaw. May problema bala, babe? Ano, wala kami dlaw sa akon?
1: Nagpasibo ka gid bala, ha?
0: Siyempre. Babe, ani ka bala? Nga daw nagaduda ka, ho?
1: Nga ay, hindi ka makontak sang ato ka dito sa Cebu. Ha, Jeng Rex?
0: Babe, kakukon.
1: Ano ini? Ha?
0: Ba?
1: Ano ini?
0: Hindi. Ako'y na. Kag may ginalokan nga babae?
1: Karon ihambal sa ako ng matuod, Jeng Rex. Ihambal sa ako ng matuod!
0: Babe, hindi akong lalaki ngayon, ha? I-ay lang na ya, babe. Kagang babae ngayon, hindi ko na ya kilala, yaya.
1: Putigon ka! Putigon ka! Nanay mo, may nisakon, ha?
0: Babe, magpati ka.
1: Nanay mo, may nisakon!
0: Hindi ko na gani ako. I-ay lang, ha?
1: Pwede sa diin ang pamatuod mo nga nagpasibo ka, ha?
0: Ha?
1: Sa diin ang pamatuod mo!
0: Babe, ngano ka man imo, man? Nga asa di mo na nakuha ang picture, ha? Basi kung gusto lang niya nga gubuon kita nga duwa. Awa mo sinang butang gulagan mo ko. Paminsara pala, babe. Ginaunungan ta ka during sang pag-ospital mo. Tanan-tanan, babe. Awa lang sa picture nga ina. I-ay na ya, babe.

wala ako kahibalo kon patihan kong ginapanghambal ni Jeng Rex. Tanan nga ginapanghambal niya may punto man, pero daw ginadudahan ko nga wala gid siya sang may ginpakita ng mga ebidensya sa akon nga nagpasibo siya. Sa subong wala kami nagasapakay nga duha. Nagasige man siya explain sa akon, pero ambot kon nga daw hindi ako makahibalo kon patihan ko siya. Kutob na lang diri. Madamo, gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ideal.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2.31 ang aton oras, mga ka-K5. Kao po niyo sa Giyapon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth. Marlon niya, si Kuya, kay nagapulo pa nga pina.
1: Ginatuyo,
0: kat isubong Kuya, okay na. Energetic ka na. May energy ka na, Kuya?
1: Yes, ita siya. Salamat. Pagka inamos ang kape, doon ginatuyo
0: ka man, Giyapon. Sige, hatagya na isang panahon at isang trembo ang imo kaugalingon nga makaangkon sang energy. I-enjoy anay kuya ang imo nga coffee. Thank you very much sa mga suki namon dira sa La Carlota City. Salamat gid sa inyong pagpamati and sa mga suki namon dira sa Banwasang La Castellana, Moises Padilla, kag Isabella. Talagsa tanalang sila kuya ma-mention diri sa aton nga program. Yes kuya.
1: Speaking of Isabella, Tita Shine, mayong hapon sa mga nagpamati sa may Isabella Sikatuna. Good afternoon sa kay
0: sa mga taga Sikatuna.
1: Sikatuna, okay. Isabella, good afternoon.
0: Ma'am Joy Disoy. Sinday Joy Disoy kag si Inday Jing Hemepino basi nagpamati da subong sa Banwasang Isabella. Good afternoon sa inyo. Mga suki paginamon sa Banwasang Valladolid, dalagsa na lang namon ginamensyon. Ang amon pagin nga mga suki sa Bagaw City kag sa Banwasang Pulupandan. Talagsa na lang ginamon ginamensyon diri sa program It's Your Time to Shine.
1: Mayroon hapon sa kay Kapitan John G. Dionaldo Asuncion sa may ang kapitan sa Isabela si Barangay si Katuna.
0: Hindi ka kuya bation, do kalayo sang imo nga tingog sa mic.
1: Liwata, good afternoon gali sa kay Kapitan Dionaldo Asuncion. Good afternoon.
0: Leonardo Asuncion. Dionaldo Asuncion.
1: Yes, kapitan.
0: Mayong hapon, Barangay Captain sang
1: Isabela.
0: Isabela. Sa diin nga barangay, kuya?
1: Sikatuna.
0: Once again, salamat gid sa mga suki na mundara sa Isabela. Si Kwan Pagid, si Sir Piyok, kag si Nonoy, dara sa Binalbagan. Basi ilang kapamati sa ilang manukan.
1: Mayong hapon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto, ginapa-shoutout ang KSS Federation Officers Andolawan Chapter Ilog Area. Sila ni Ma'am Nelia Barzaga. Good afternoon, Ma'am. Ma'am Linaida Hiponya. Good afternoon, Sir Totong Mandal. Ma'am Agnes Clever. Good afternoon. Ma'am Juliet. Ma'am Belega, good afternoon from Veronica Delgado Recto.
0: Oo, si Ma'am Veronica Delgado Recto, adlaw-adlaw nagapamati na. Bisan hindi mo na mag-greet, aaralan na sila nagapamati. Yes. Say it's your time to shine. Kuya, si Papang Flores, may ginapag-greet sa aton. Kay birthday niya ni Subong, Sir Nonoy Ebi Santillan sang Himamaylan City is celebrating his birthday today.
1: Happy birthday!
0: Naulihi ang amon nga greetings ni Kuya. Sir Nonoy Ebi Santillan, happy birthday once again. Sa mga suki namon dala sa Himamaylan City, salamat gid sa inyo. Papang Flores, maayong hapon.
1: Maayong hapon man sa kay Mami Lili Inting Balinas kapamati.
0: So, Mami Lili. Oo, Mami Lili Inting Balinas. Salamat, Gil. Alas 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Kanami isang magkarelasyon nga bisan hindi pa sila kasal, ang lalaki nag-aatipan gid sa babayi kung nagamasakit. Abi ninyo, ang halos tanan nga babayi nagahandom nga makapamana sang lalaki nga caring. Inang ano gid bala wala nagapabaya, especially kung lain pamatsag mo, i-chat ikaw, i-video call ikaw, kaduan ka sa imong balay, tapos atipanon ka, lutuan ka, or dalaan ka sang pagkaon. Wala sila mga lalaki nga very caring. Siling ko gani talagsa na lang ni siguro mga lalaki nga amo niya. Kay diri sa Pilipinas, ang babayi amo na yan nag-aatipan sa lalaki. Ang very caring nga boyfriend, kung madula sa imo, sakit ginaya katama. makasakit nga madula ang lalaki nga imo ginahandom nga makaupod sa sini nga kalibutan tubtob sa imo nga kamatayon. Pero importante nga siguraduhon mo gid nga babayi nga wala ikaw ginatunto sang imo nga boyfriend. Kay abi mo, mas maayo pa nga madula siya sa kabuhi mo sang mas temprano kun manugtunto siya. Kaysa sa uli, maginulsol ka nga siya ang ginpili mo nga updon. Tubtob sa imo kamatayon. Kabudlay na na iamagwa sa relationship kung kasado na kamo. Mahal ang annulment.

0: 2:41 ang aton oras, mga ka-K5. Gusto ko lang ni i-share sa inyo nga information. May bulong na para sa pancreatic cancer nga gin-develop sa Amerika. Dugay na ninila ginatun-an ni kay ang pancreatic cancer. Daw kadamo na ginbalas ang kaso sini sa US. So ginatingwaan nila nga makapangita gid sang bulong para sa pancreatic cancer. And later nabasahan nato ng information nga may bulong na nga gin-develop sa US. But speaking of cancer, prevention is better than cure. Budlay ang balatian nga cancer. Kaahulaton pa naton nga mag-develop ang cancer kaysa maghimo sang tikang para malikawan ang pag-develop sini nga balatian. Kay bisan pa magsiling kita nga may bulong for pancreatic cancer sa gihapon, kita yung mga Filipino mabudlayan. Kay man mahal man ang treatment for cancer, no, para sa balatian nga cancer. So for us here in the Philippines, prevention is better than cure. Mas maayo nga wala pa nag-develop ang cancer nga balatian, may ginatumar na kita para malikawan ang cancer.
1: Ilang tinik ay kaya kong tapakan.
0: Mga ka-K5, ang mga clinical products nga ginamention naton everyday dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine, like Mighty C Capsule,
2: DTX 100,
0: Mighty C Syrup, DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, kag-iban pagid nga mga produkto. May mga anti-cancer properties na sila, mga ka-K5. Manggarano na sila sa antioxidants. Para malikawan ang cancer, of course, kinahanglan magtumar kita sang mga produkto, sa mga suplemento nga manggaranon sa antioxidants. I'd like to greet Mick. Kay nagabamati siya ko, no, Subong, sa It's Your Time to Shine program. Basta ang iyang Facebook account name is Mick. Thank you, Gid, kay Ma'am Christine De La Cruz. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jennifer Droa. Salamat, Gid, sa mga taga Phase 1 and Phase 2 sa Barangay Paraiso. I think this is in Sagay. Si Ma'am Jennifer Droa is also a reseller of Clinica products. Dira sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Sa Barangay Paraiso. Sa Sagay ni Ma'am, no? Ma'am Jennifer Droa. Basta available dira sa iyang at Sangge ang mga Clinica products. Take that every day para malikawan nato ng balatian ng cancer.

hapon man sa kay Ma'am Jonna May Retita. Salamat gid for joining us this afternoon. 2:45 p.m. mga ton oras.

I'd like to greet also Sir Brian Albaida. Every afternoon ko no, nagapamati siya sa It's Your Time to Shine program. Si Juan Pagit, si Sir Gerson Valiador Balibia. Sir Gerson, good afternoon sa imo. Salamat gid sir ha. Basta wala siya kuno work, nagapamati gid siya sa It's Your Time to Shine program.

0: sa paghigugma. Base kuno sa masunod nga mga inadlaw. Hindi ka na masakitan. Scorpio, October 24 to November 22. Pagkahaba-haba man ng prosesyon. Sa simbahan man ang kuno gihapon ang iya padulungan. Nga nagapalangga sa imo. Posible nga magabisita na sa imo. Sagittarius, November 23 to December 21. Samtang may hangin nga nagagwa sa imo nga mga ilong, may pag-asa ba? Alungan mo lang ang imo ikaayong lawas. Capricorn, December 22 to January 19. Bag-uha ang tanan nga hindi insakto o kon baluktot nga sistema sa imo nga pagpangabuhi. Agud nga mag-asenso ka naman. Siyempre, dapat baguhon ang mga dapat baguhon para mag-asenso, para may pagbago. Aquarius, January 20 to February 18. Wala kasang iban nga dapat himuon kundi balikan ang mga nagliligad kag tun-an kundi in ka nagsala. Pisces, February 19 to March 20. Ipadayon mo lang kuno ang imo maayo nga ginahimo. Kay ara ka sa insakto nga dalan. Maghalong lang sa mga tao nga syempre nagakahisa sa imo. Aries, March 21 to April 19. Ang sala nga nahimo hindi na dapat nga masulit, ha? Kay konsuliton mo pa na, syempre, ang buot silingon sina, ginahungod mo na na. Taurus, April 20 to May 20. May mga pagbago ikaw nga dapat himuon. Gemini, May 21 to June 21. Nako ang tsansa nga magbago ang imo nga pagpangabuhi. Kagmaangkon mo ang imo nga ginahandom sa kabuhi. Cancer, June 22 to July 22. May savings ka pero wala mo ginahalungan ang imo nga savings, maubos ini dayon. So kinahanglan halungan mo gid ha. Leo, July 23 to August 22. Importante ang kaayuhan sang imo nga pamilya. Kinahanglan ko no tingwaan mo gid nga mag isa ka mo para magpabilin ang harmony. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you very much sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taytay. Maayong hapon kay Ma'am Janella Jean Holguin. Sir Arnold Lazalita, good afternoon.
1: Love, exciting and new. Come aboard.
0: Ma'am Jonah Dugaduga, salamat gid.
1: We're expecting.
0: Ang hinablos ni Ma'am Jonah Dugaduga nag-celebrate sang iyang birthday last September 17. Si Zion Faith and Talanto. Ano ni Intatano? Zion Faith Intatano celebrates ang iya birthday last September 17. Belated happy birthday sa hinabos mo, Ma'am Jonah Dugaduga. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. What happened to you, kuya? Sige lang, masurvive mo lang na. Kaya pa? Batuigid kuya. Thank you sa mga nagapamati dira sa mansyon ni Kuya. Mansyon ni Kuya na lang gali, no? Hindi na gali, mansyon ni Doki, mansyon ni Kuya na lang. Thank you so much. Sa mga amigo namon nga mga construction workers, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Ini si Sunshine Lacson.
2: Lagi na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa Martinlong Adugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
2: istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy which is angioedema. Anong balay ni? Kaupot na sila kasi ng diskusyon si Dr. Miloy. Anong balay ning angioedema, Dr. Mil?
3: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sang lower layer sang tissue sa idalom sang panit or ining ito ang mucous membrane. Kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually, ang mga affected nga parte sa lawas, mamon muguya. Na imo dila, bibig, kamot, tiil, kag delikado, kung liog, lungs, kag tinai, pwede man maghabok. So, dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500 MITC or pure C. Bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ni. Ang iyang anti-inflammatory sini kag ang action sang MITC or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
2: Madamo sang underlying causes ang angioedema kaya isang drug reaction. Inong ko na bibulong, allergic sa bulong. Infection, genetics, stress, kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
3: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag MITC or PureC ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
2: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
3: Delikado, Sir JP, kung ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract, bangod ini nagaresulta sa tuman kasakit nga babatyagan sa tiyan kag palanuka. Subong man kung ini ang magtuhaw sa lungs, bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kung sa tutunan, bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to aspiration. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag MITC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapang
1: masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
2: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system, that's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
3: So sa simple nga paghangop, Sir JP, ang allergy ang resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas, that's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with MITC nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation, syempre sa sini nga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy.
2: Gusto.
3: Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka gina allergy.
2: Tindi na nails to.
3: Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX kwan,
2: maganagan,
3: manubo, tub-tub nga makulit.
2: Huwain na.
3: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon prior sa gitawag allergy attack. Agud ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabigin na nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga gila yun nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalaim mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permi sang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imo nga angioedema, imo mga allergy, wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, MITC, pure si agud amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: epektibo,
0: ara mismo.
1: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Number one, the hit music station, 101.5.
4: 101.5 K5.

the party. Of course, yes. We just got started, Fox. This is your K-Pop News FM Philippines with AJ Chang. We got 307 of the Big Mix. Welcome aboard, Fox. Ang bahang ito, hatid sa ating katiga Super Trio, TTX 500, Mari C, D3 Bio, Super Trio para sa buong pamilya. Protection para sa buong pamilya. Pabibili ko yan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Coffee lovers, make it sure ang kape ho natin ay DTX Coffee Mix.

0: Dirty bitch.
1: Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain.

0: 41 minutes after 3, and that time check was brought to you by our DTX premium coffee mix. You gotta try this one. So, yung mga hindi pa nakapag-try ho ng ating DTX premium coffee dahil puro DTX coffee mix lang kayo. So for a change, I mean, you can try our DTX premium coffee for a change naman. Para matikman ho ninyo ang aming mga kape. At syempre, ang bahagang ito, holidose nyo ng ating Spore Biotics with 80 billion CFU. Maganda ho ito para sa mga always may problema ho sa kanilang tiyan. At pampabango ho ito sa lahat ho ng mga parte ng katawan ho natin na pwede ho natin na hindi kaaya-aya, na medyo hindi maganda yung amoy, maganda ang ating Spore Biotics. Try ho rin nyo. Mabibili ho yan sa mga sukyo nating butika nationwide. We gotta go for a quick break. Please stay tuned.
1: K5 News FM. P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
1: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko, ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Magngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tsyansa ng ikaw at akihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Nagaforma sa kaugatan.
2: Dr. Pinoy.
1: Squalene capsule. May omega 3 fatty acids. Nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
2: Dr. Pinoy.
1: Squalene capsule. Masaliga, santo pa.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
13: let's go with the flow.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotect.

0: ka sa imong lawas kontra mikrobyo. Biskang bigaw ang imong immune system. D3 bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ngapon, tutun na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiil, pati akon arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
6: mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
6: mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan, kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, Gina Pakamalao. Updininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon kami nalang kaadamon ka mga tangpalamati. Panayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpun sa aton drama sa kahinan. Medyo ginmakuhan sa leksyon. Gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Talaka gid sang baban yung anggay ha. Gusto ko mangita o warta. Paano man ko bi makapangita o brak iti? Wala man ko tinapusan. Ano ni... Ba? May nagapalit siya tao?
1: Hoy! Brian!
0: Balik doon ka be? Oh. Ba? Si Uting agi man eh. Ginatawag ako.
1: Hi, Brian!
0: Ano bi kung mapahold na lang ko sa iya, no? Para makamani ko. Gusto matood. Mapahold na lang ko sa agi. Mapahold na lang ko sa agi, ah.
1: Dahil di bala, anay! Bray! Langga!
0: Ara na tita Otsa! Daw abot ko nang ginangisi sa agi ngayon, eh. Daw abot ko na, eh.

0: Hoy, nga ikaw lang isa. Sadi na yung mga upod mo.
1: Ikaw na. Ato sila sa ilang mga balay ti taots.
0: Okay. Okay na tong solicitation nyo para sa inyong jersey. Pila ka mo kabilog. Kaya para mataksan na kamudayon sa master cutter ko.
1: Oh. Ha? Bot mo siningon ti taots. Patahian mo kami nga walaw?
0: Ay, abaw! Malugid gali ka mo! Ay, ala! Abi ko yan ay, tatlo lang ka mo.
1: Walo kami, ta. Pero ako bing leader sa team, eh.
0: Ha? Ay, di wala problema. Ako nang bala.
1: Kung gusto mo, Tita Ots, obrahan na namo ng jersey namo na. Hambalan kung anong pwede namo ni Moon.
0: Ay, hindi na. Hindi na. Tutok na lang kamo sa pag-practice ninyo para sa lega. Para magdaog ka mo.
1: Pero, Taots,
0: oo.
1: May kinahanglan pag ikamitaan ni Blasimo mo.
0: Uy! Ay, abaw! Ano pag itina? Basi, ay, maputo na ako sina iya.
1: Sorry, giti Taots, ha. Kwani, inang ikaw man ang abi ding maayo di pangabuhi sa atun, purok eh. Kag may yari mo dito ni Ban, pero bagiing man.
0: Ay, uti ano ina. Iambal na nga daan kay para makapangindi ako.
1: Ay, kabay patani mag-uo lang eh.
0: Ay.
1: Ikuan ti Taots.
0: Ano?
1: Kinangla namon blamyo sa basketbolaw, sa team namon. Kag siling namon basi kun pwede dang bata mo bla Tita Ots.
0: Ha? Si Febby? Ay, ambalon ko na siya anay. Upod bala anay sa balay? Para ikaw nang magambal si iya?
1: Ati sige, Tita Ots.
0: Pero anay ka. Pasi pangitaon ka ni mama mo, ha?
1: Dito na ko alin sa balay, Tita Ots. Ginyaw-yaw ko, ha? Nyaw-yaw ko, nanay. Wala ko nagabulig pangita kwarta.
0: Oh.
1: Buiset gani. Para kay Wangga, Tita Ots, ano, kwarta lang ginang iayalagas siya.
0: Ahay. Kabudlay man si naman.
1: Kung may maampo na sa akon, mapaampo na lang kumong. Galit eh, wala gidguro sang mapatol sa ako ni, di ba?
0: Ay.
1: Kay dako ko kaon mo.
0: Himali mo man niya ba si may ara? Ay, tapos, paminsaron ko ina. Basi palang balang makumbinser mo ako.
1: Bao, ay. Tani, Taots ba? Himuan lang ko bla, baby mo bla.
0: Oo? Oh?
1: Sige na bla, Tita Ots bla.
0: Uy, nugay ka ha? Pag-sure ka, ha? E di ako pag pakwan-kwan-kwan niya. Kaya ba si, ha? Tuturon ko bala ako.
1: Hota, ako na lang baby boy mo. Pero basi bla, may mga akig bla ako.
0: Uy.
1: Basi may baby na nga nauna ka bla sa akon bla.
0: Ay, wala ah.
1: Tiyan o, Tita Ots. Basta may ara ka na iba niya, baby boy.
0: Wala!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: ni Oats. Nga gindala mo din sa balay si Brian kay Nahaw.
1: Ay, kahibalo ka palangga. Wala man sang problema, dira. Kay gusto ko man na siya mismo ang maghambal sa imo. Nga gusto niya, ikaw, kuhaon nga muse sa liga ng mga barangay.
0: Okay, Mami Oats, ah. Pero what I mean, balaya, is pasik kong lain ng hangpon sa iban nga mga lalaki nga gakadod siya sa balay.
1: Oy.
0: Kagmasalaan siya pala nga boylet mo pala, haw.
1: Ay, so what? I think deserve ko man, hindi bala? Kung may aragin man nga lalaki nga maghigugma sa akon? Nga matuod-tuod nga feeling?
0: Mami, okay na iya. Basta hindi lang hubin nga daw kaedad ko lang. Kay sigurado, kwartahan ka lang ginya sina, Mami.
1: Ay, langga. Paano ni Mami Oats mabalaan kung hindi niya pag-testingan?
0: Mami! Mami balon, di ko na iya.
1: Langga, wala gid ko yabalas ang love life subong. My life is so empty. Isa pa, wala taman kaya ginapabahian lang ka, hindi bala? Gusto ko man nga, may kilig kagkiliti ang life ko. Kani please, intindihan lang si Mami Oats.
0: Hi.
1: Hindi man magliwat ang pagbalangka ako sa imo, ah, kung may boyfriend ako. Promise ko ina sa imo. Langga, promise ko ina.

0: Milang ka bang yan? Tuon? Ti, sinong nagluhod sa inyo? Siya o kung ikaw?
1: Gatod, sula pa eh. Daw medyo hulsam pang tupik ko namon nga duwa.
0: Ba?
1: Pero matiyagan ko blapart, daw wala patay pa si Platya sa kay Junior ko mo.
2: Agoy! Basi marago mo ang imo si Nameg.
1: Nauga intra sa istorya, Dotsa.
0: Gani man.
1: Hindi ni pwede sa mga minors ya.
2: Minor ka to? Dako na kuya. Bautamban kagid ya, Meg ya.
0: Tanigit sa ako, punta lang kami, Meg. Kaya mapadapan lang ko.
1: Bo, kalma lang bala. Kaya may upot pag ina si Uteng Agi. Agi lamang silang parlor. Ato blang...
0: Ya, kato blang daw demonyo ang kilay. Pag milog daw ihas ang karabaho. Lutik ba lang mo itong itsura, Meg? Meg, dubaga to ya.
1: Meg, pili ka. Kwarta o gutom ka?
2: Kuna kuya, kwarta.
0: Kalma na, Dot. Basi kon magagay-agay ka.
2: Nga magagay, haw.
1: Bo, inusinti ka ganyan, Dots. Nao, blanggapang. Balaan mo na galing, blakad daw, ah. Kung nga masinig ka nga, agay! Agay!
0: Baagay ka ginadot. Kumarosdak ng banggirahan mo.
2: Ano man? Pareho niyo. Agay! Agay!
0: Amo kita!
2: Grabe

0: Nung natabo kay Uteng man? Ina ni, wala pa siya kapauli. Inatawagan man sa cellphone, wala kasabat. Reset ng cellphone na nami lampos.
1: Hmm. Basi kong nag-date-date na tunay. Kailinit kay Mami Ots, ah.
0: Ano nga? Ano nga date-date man?
1: Nag-date sa boyfriend niya, eh. Ba-
0: ha? May boyfriend na si Mami mo, Otsaw?
1: Oo, Nay. Isa sa mga yots na nagsolicit, di bala?
0: Gaga nga, agi. Eh, nagbiga naman. Gusto yun naman, guro nga, maintuan, ay. Gusto yun naman, guro nga. Ay, makatilaw gina sa karun sa akon, bro. Makatilaw gina siya.

0: Agoy, ginsira yan. Tapat gid. Kay ginsira na sang aging parlor yo nga may dala nga tiloring shops. Preparar, brahi. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay, ginsira ko na lang ang akon nga na siya kay Basi Balakaron. May magsulod pa ba lang customer? Ote, ifit na ang imo nga jersey, ho? Tanawang takon, igo na sa imo, abe? Ah, kaguwagali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Oh, taksan ta ka? Ha? Ah, abe, abe, hawak mo. Ah, itakson ko sang tape measure, ha? Ay, Brian?
0: Taots?
1: Pwede ko matouch ang Brian?
0: Ano ang gusto mo itouch, Mami Ots? Ha? Pagprank ka. Di nang takson mo ang hawak ko kung ang ulo ko. Ha? Pagprank ka, Mami Ots? Pagprank ka!

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako kala si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplanta na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi.
7: Ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extend
6: Supplement for Men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to Mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: ano pang ginayhan na matabo sa kagayunan nga to. Mga abyan, sunagin ninyo sa pabamati ang makalawat-huwat niya kasugbun sa atong drama sa kahanginan. Kanyang ginmakuhan sa pagturunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
10: El Castigador.
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: kinabigos. May panitugan kak piyaksipyan!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 22 kinakaroon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpaasa lang. Welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot nang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki 5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero nung estasyon, K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan na ko karon sa akong singkamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo siya kay ka K5, Raimwald Master Pugi Alcantara, kag si ka K5 Adrian Gantalaw, ang Loy 4, ang Butchog, Ocho! Sa supervision naman ni ka K5 Little Big Boy Bossing Kenneth Uy. Sa naul may ginapasan. Ako naman yung singalagad si ka K5.
2: Castigador.
1: Alas 4:34 na mga K5. Medyo ang hapon natong subong nagainit bangod naman sang pagsaka sang presyo sang gasolina kag diesel. Amakon mong diesel subong is record breaking ni mga K5, sobra na 100 pesos ang presyo sang diesel per litro. Right. May pa ni si Busing Kenneth. Uy, kaway pa niya gaga-diesel. Mabakal sa kunuya. Kuhan ni siya ng ano gani mo? EV, no? Electric vehicle ni baklo niya. Baklan sa kunu ni Busing kuhan ng jet nga solar. Hindi ka magbakal di gasolina, Busing nga. Hindi ka magbakal kay kagasto, kamahal sa gasolina. Mahal ang gasolina. Iigwat ng lubot sa pagkamahal subong sa gasolina mga K5. Kaya nagkaroon ang intervention sa aton sing gobyerno ay especially mga K5 nag-superherdery ang aton sing mga drivers sa mga tricycle, drivers ang PUJ, kag drivers ang modernized buses naton. Di sila ning aton nga transport sector, sila ang may pinakadako subong halit dre. Although nga ti dalahig tatanan, proti ang ila pang lang mabuyan bla kay so far ang plate daw mo man Japan way man sang pagsaka sang plate pero ti ang presyo sang gasolina kag ukon gatong nag spike niya sa 100 pesos amakon mo na ha daw so far daw mo ning pinakadako yang ukon pinakamahal no nga pagsaka sang diesel almost 10 pesos mo 9 pesos ang pagsaka sang presyo sang diesel. Tiyan mo ni mga K5, atubang naton karon sa pungsod Pilipinas. Aside sila mga K5, bayara, pagin kita problema. Problema dari sa kuryente naton. Okay, ti masiling naton, ang aton sining, si K5 siya naran ha, ang aton sining kuryente, especially dari sa may Visayas, daw may pagkulang man. Ayun, ti ano nalang nihimuon ta? I-check ko ba ang balita? Dalagko ng mabalita ang National Geek naman sa kay K5 Shine Lacson. Hibaloon ko ba kung may improvement sa mga ginhimong technical department? Nagtahon ko ba? K5 Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo!
3: Problema, ta naman ni si Rods, delay 2 ka segundos.
1: Di okay lang. Okay, nami man.
3: Batiyon lang ko da.
1: Ay kaathag. Very good. Ti, lain na ni nga mode of production. Ano ni? Ha? Messenger? O, ikaw na, mi... Ara! Ara, malanggali na!
3: Basta hindi lang ko pag-ipakita.
1: Ha?
3: Basta hindi lang ko pag-ipakita.
1: At kung mag-request silang ipakita, huwag kagid mahimo, huwag ipakita, tagid ka, galing kayo so far, huwag man din sa may nag-chat nga ipakita ka. So safe ka, safe ka today?
3: Kung may mag-request, wala man problema sa roads, tidulungan kung man ang makita nila.
1: In a way, kag-5 yan, ano mga dalagko, mga balita na ito, kapag natutukan, especially nga ti nagaparayon sige apo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may billions of pesos nga way kunong gina-deklarar ni nga ano ni nga ano dividendo o oh, gitawag nga 2.15 billion pesos nga combined sales generated niyo nga dawala kuno ni ma ano gid ma-deklarar kay Vice Shine.
3: Sabi mo si Rod sa nga kon kay ina nga ginutihan. Pati nadalahin ko pa sa Sir Eljan. May mga din pang explain ko sa iya. Ini si Rod kay kundi si Basti Duterte, ginpadalaan na kay ina sang sampina mo.
1: Uh-huh.
3: So ginmanduan na siya sa impeachment court nga dapat magpakita gid siya sa korte, sa Senate bilang testigo abi.
1: Hostile witness na naman.
3: So, September 28 ang schedule si Rods.
1: Uh-huh.
3: Na dapat magpakita siya sa Senado. Hindi kayo may kwan bala si Rods, may nakuha kita nga information, kundi may gin-declare si Vice President Sara Duterte sa iya nga sal-in,
1: uh-huh,
3: nga stakeholder siya sa GenCorp.
1: Mm-hmm.
3: Nakuan mo na?
1: Oo, nakuan ko. Uh-huh.
3: Pero si Rods, base sa records ng Securities and Exchange Commission, wala sa listahan ang ngalan ni VP Sara bilang incorporators.
1: Ooh.
3: So, ito kaina ang ginistoryahan namo ni Sir Eljan. Tapos, Sir Rods, may isa pagid kita ka-information nga nakuha nga ang General Corporation, do amuni siya ang, please correct me if I'm wrong, ha? Do amuni siya ang operator sang mga fast food chain nga Jollibee kag mga establishmento dito sa Davao. Tapos ang nakuha nga kwan nga balor sang kontrata sang GenCorp sa Rods sa mga ano ni gikan sa gobyerno, ah, balor sang kontrata nga nakuha gikan sa gobyerno sining GenCorp is mga 36 million.
1: Mm-hmm. Dako, grabe, dako, no?
3: Again, no, ang GenCorp suno sa kay Vice President Sara Duterte, stakeholder siya diri. Do muna bala. Tibuo silingon ang kumpanya nga ginaaligar, ginapanagiyahan ni VP Sara, nakakuha sang 36 milyones nga balor sang kontrata gikan sa gobyerno. Amo na nga ako nga pag-insindi, ha? Please correct me if I'm wrong.
1: Pero sa ginmention mo ka, ginaya kay ko, di ba sa Sal-N declaration ni Vice President Sara Duterte, gindalayan ang GenCorp as kwanya ng incorporator sa pero gindinay sa SEC? Nga way siya madala?
3: Oo.
1: Oh. So it means?
3: Gindinay sa SEC. Wala ko na siya sa listahan.
1: Oo. Oh. So meaning, doon nagbinutig da si Vice President Sara Duterte?
3: Oo.
1: Oo.
3: Amo nang ginusto.
1: Base niya sa nagapadayon nga base niya sa nagapadayon nga impeachment trial. But anyway, masabat pa man ay guroya si Vice President Sara Duterte at the end of the day kag Pepe China.
3: Oo. Pero kay ti amo ni bala, kun matuod ni nga iya ang GenCorp or stakeholder siya sa GenCorp, nakita sa records nga mga 36 million ang
1: grabe
3: naganar ng GenCorp
1: gin-check,
3: sa kontrata.
1: Gin-check ko di ang gin-check ko ang background sa GenCorp Industries Incorporated kag Pepe Shine, ang previous name niya ni Gali, Times Square Big Food Corps and Great Jolly Times Food Corporation. Do amo ning Jollibee? Ano, I don't know. Kay may Jolly, may
3: yes.
1: Jollibee. Do amo ni?
3: Yes, Daw amo na si Rods ang Jollibee, daw silang nag-operate sa Jollibee.
4: Grabe.
3: Amo na gani nga ginmanduan sa impeachment court si Mayor Baste nga mag-tindog bilang testigo abi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte because maybe they wanted to know kung may mga transaction from GenCorp kag sa lokal nga panguluhan sang Davao. Daw may ara kuno si Rhodes mo, the one third gid kuno.
1: May ari o, may total awards, public procurement record sang PhilJEPS niya kag gipab siya mining sa kwani sa gobyerno. May ara 49 ka government contracts. Oh, nga may ara 35.8 milyones pesos per, diba? Oh. Tapos may ara bigdi sa Davao. Wow, laban Davao di. Gagin 33.26 milyones pesos since 2022. Pertigli no, daw Davao ang sentro niya.
3: Yes, Sir Rods. Pero gin-deny na bala ni Mayor Baste Duterte nga sa linya wala. Di sang, sa records, wala sa ngalan. Di nga Duterte nga may transaksyon sa local government sa Davao. Oo. Amo na gani, Sir Rods.
1: Sadya, no?
3: Pwerte ka. Do kakuan bala ng ano ni, may pagsinulisas sa mga statements which is dapat plansyahon ini sang impeachment court, plansyahon sang prosecutor, kung anong kamatuuran sini iplastar gid sa maayo sa mga pumuluyo para maintindihan ta kung may mga kung bala may mga irregularities.
1: Di balaan man ni Kakipep Shine, kaya ginatumbok ni nila ang dason na din nila nga pamangkot sang prosecution ni Haboy sa depensa. Kay balok ka ang vice president kag presidente, hindi gidya pwede mo, no? Nga mag directly or indirectly nga magpartisipar in any private private businesses, meaning kon yes. Mapamatud-an ang dason nila da, tibalda ka na ho, mati ka na. Kay bawal na sa inyo as vice presidente kag presidente, ti dala ka da.
3: Hindi ka nga daan. Kung opisyal ka sang gobyerno, hindi ka nga daan pwede magsulod sa negosyo. Tapos kung may negosyo ka, ti syempre hindi na yo pwede.
1: Pero
3: na, dito kaya matransaksyon sa gobyerno?
1: Pero sa totoo lang, kay Kipag Shine, gakatabo na dugay na.
3: Dugay na gani. Anon mo kay naladlad sa vice president. Amo na no, ara naging manaya sa SALN niya mo ko naging honest siya ti sila niya stakeholder ako sang GenCorp ti dira naman nag-start ang mga prosecutors naton dira naman sila nag investiga sa GenCorp nga ina kun bala may mga kontrata or may mga government contracts between the GenCorp and the government kun may mga kay ti hindi na siya pwede ti kun mapamatud-an nga matuod kay ti siling ni Mayor Baste wala man sang Duterte to sa mga transaksyon sa Davao
1: that's why nga gin papatawagan sa sang sabina kagipab shine just to maghatag sang kasanag sa sining kwani allegations sang prosecution para ni Sayas ni nga magulang.
3: Ari alas 10 sang aga sa September 28 to September 30 amo ni ang ginbutang diri nga petsa nga dapat magpakita gid sa Senate Impeachment Court ang alkalde sang Davao na si Mayor Baste Duterte bilang testigo. E siguro si Rods makuan gini siya, mapakita gini siya. From the mayor of Davao City.
1: Ginahimo na subong, nagkaukos na sila. Meeting as lanay manang niya. Meeting sa mga batteries of lawyers, sa mga Duterte, if anong pwedeng ihambal, kag anong pwedeng i-deklarar. Or magpabilin siya nga, no? Wala ko yasang hinihibalo, sang hinihimo, sang akon, sininga magulang. Mambal na sabi nga ti, ako yung managbantay sa magulang ko, kay magulang ko na, may pangabuhi man ko yung akon. Di ba? Alangan ko man niya bantayan ang giho, di akaroon ni manang kuya kay sako kuya sa giho ko di.
3: Ready, sir boyo? May food ka na ko na?
1: YE, gutom ko.
3: Food control project. Sir Rod, ang filing sa COC para sa barangay kang SK election, base ko no madayon sa masunod nga simana, siling sa Commission on Elections.
1: Tida yun nun, gini nila, kaki-five shine, kay ti aprobado na uldos, aprobado na sa Kongreso, aprobado naman sa Senado, ginahulat talang ang pirmado ni President Marcos, no? Kakun hindi na may mapirmahan, ti madayon gini. Kung mapirmahan niya man, kung mapirmahan niya, may damo dan subong kagipab siya, no? Nga nagapamatok kagti magkagto sa Supreme Court, magkuha sang TRO. So, dira karon na butang sa lang-alang makandidato natong kagipab siya, kay why sa kabalo mo?
3: Ang tanan ni nga mapapili, abi mo ano, uh-huh. Bantayan ni nila halong buwas kung may perma or wala.
1: Ang balatyagon sang manog padalagan, no? Gahawat-hawat ni Kagibab Shine. Ginapangamuyo ni ginahanas na lang ang panahon. Gambal na lang ang slinga ti kabay pa nga buwas pizza 28 na. Pwede malaktawan tatlo kadlaw.
3: Maamat-amat na ni sila bantay so good buwas kung mapirmahan sa presidente. Kung hindi mapirmahan buwas, basic buwas. O dason nga buwas. Pero ang desidido yung magpapili at siyempre, kuha na ya. Kuha na siguro, gapangamuyo na siguro nga ba tayo noon na lang.
1: Tida mo man gapangamuyo, kagipeb shine mo. May ban ganing nagambal nga tapat eveto na ni, ano, ni President Marcos ang ano ni, ang ginpasar sa Senado kag Kongreso.
3: Yes.
1: Oo. Kay ang right of suffrage sa nga ton, sige mapungluyo, ingati, ang balga sa iban, nag-aukay, tanga nag-aukay sa pipila ka mga anomalya sa gobyerno, but yet, ginapatay taman Japon, ginakwaan ta right ang nga ton, sige mapungluyo, sa pagpili sa mga bago na ton, ng mga barangay officials ka Kifab Shine, amo na mga hibubunot sa iban ka Kifab Shine, which is may punto man.
3: Kadugay-dugay na gidza, no?
1: Oh, tisi Pabla. Mabaton.
3: May pagpag-o na balaw.
1: Oh, kag ang law ID nga inalantaw sing iban, ang balsing iban, nga atagaan mo sa imuon sila 5 years. Why pa man iya ang 5 years ang during the time nga nagpa-elect sila? Makuha mula na yung 5 years kung napasar ang ambal sing iban kag Kifab Shine, gin-implement na, pero why palayi ang 5 years? Kay tigin sugpon mo, imuon mo yung 5 years?
3: Ari na lang si Rod sa bantayan nila buwas September 23 kung mapermahan ibalita ko na di sa El Castigador. Kung hindi mapermahan, hindi ko pag-ibalita.

0: may posibilidad nga mag-upo diri ang iban pagid nga mga grupo like Kilusang Mayo Uno. So siling ko ba si dako ni siya nga rally kay ang siling sang piston mga 100,000 ka mga drivers kag operators ang ilagi na lauman nga magaupod sa sining nationwide transport strike si Rods. Uh-huh. Again no September 29 Martes kag September 30 Miyerkules. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
2: Maraming salamat kag K5 Sheng. Kundi ka nami pamatian sa nga report ni kag K5 Sheng kag athag. Oh, ti very good. Kaya mo na yung mga kakipay, ginahulat-hulat bisa may nga nagapangampanya subong kanagamat-amat na panalagan sa barangay tingatong diri sa Tol Anay. Kay kon lang taon tagid niya ti ang under the constitution niya ti November 2, 2026 niya dapat niya malayon ang eleksyon. Aragnates legally scheduled ginaya. So, karon ginahulat na lang pangamuyo, pabaskog-baskog pangamuyo ni. No, pabaskog-baskog pangamuyo kag kapit bayan. Pirmahan bala ni President Bongbong Marcos ang ininghag na para maghimo layi o nga i-postpone ang barangay NSK election that would be on 2028. O nga isugpon na lang kunong termino. Bonus na yan mo. Siyempre, pag panalagan niya, nagkasiling kalay nga tipila lang yung katuig ang barangay apat. Himuon dugangan isa kundi bonus. Ang iba nang gamat-amat niya ti mahatag pagbiyamayo nga serbisyo sa barangay ko. Isa pagid katuig nga hatag kumayo nga serbisyo. Kon mayong bang panerbisyo. Pero kon pigaw ati kalabaldang mga pumuluyo. Pero nga kulbaan ka kung madayon o hindi kung mayo ka malang nga klase kandidato. Mayo ka malang nga klase politiko ko na kuya, waya. Madayon. O kung hindi, okay ko. Oh, di ba? Tingin na lang tao di karon mga kaki-five hasta sa September 28 kay September 28 would be on Monday mag-file na sila sa ilasing certificate of candidacy kung COCs. So batayin ta na ang inang update sa Barangay Niskay Election 2026 if mag-postpone, permahan, or veto or may TRO galing sa Supreme Court o kung i-away pa na sa iba naton nga mga sektor ka grupo man no sa Supreme Court. Pero ting kumelek diri na ipit, no? Naipit sila in the sense nga nagasiling nga ti kun alang-alang niya kun gid namon mahimo gid kami pamaagi basi kun mabutang kami sa alang-alang. Nagahilapit na lang ang panahon. Way na ko galing nga panahon no mabuhi ko na commercial. Magabalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy, which is angioedema. Anong balay ni? Kaupot na sa nakasunod na diskusyon si Dr. Ramil Uy. Anong balay ning angioedema, Dr. Ramil?
4: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sang lower layer sang tissue sa idalom sang panit or ining ito ang mucous membrane. Kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually, ang mga affected nga parte sa lawas, mamon mo guya. Na imo dila, bibig, kamot, tiil, kag delikado, kung liog, lungs, kag tinai, pwede man maghabok. So, dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500, may TC or pure si. Bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ni. Ang iyang anti-inflammatory ni kag ang action sang mighty scissor GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
3: Madamo sa underlying causes ang angioedema kaangay isang drug reaction. Inom ko na bibulong, allergic ka sa bulong. Infection, genetics, stress, kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
4: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag may

0: si Sir Percy ang dako nga mabulig sa pagtapda sa onset sa sininga balatian.
1: Gusto, no? Hmm. Ang lain ng paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit.
0: Hmm.
1: Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pagcollect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
0: Delikado Sir GP kung ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract bangod ini nagaresulta sa tuman ka sakit nga babatyagan sa tiyan kag palanuka. Subong man kun ini ang magtuhaw sa lungs bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid dito X500 kag MITC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagapang
3: masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Now, tuman ka abnormal nga response sa immune system. That's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine, kag ining bradykinins, ang ginarelease ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
0: So, sa simple nga paghangop Sir GP, ang allergy ang mga resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masalaan niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas. That's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with MITC nga isa ka alkaline nga vitamin C ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation syempre sa sininga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy.
1: Gusto.
0: Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka ginallergy.
1: Oo, tindi na na yusto.
0: Di kung adlaw-adlaw ka gainom DTX kwan.
1: Maganhagan.
0: Maganhagan, manubo. Tub-tub nga makulit.
1: Waay na.
0: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon. Prior sa gitawag allergy attack. Agud, ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabig ina nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga layon nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalaim mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid perme sang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imo nga angioedema, imo mga allergy wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, MITC pure si agud amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubo
3: sang imo blood sugar!
2: DDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Ara mismo!
2: DDX 500!
4: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
2: DTX 500!
5: Masami ka ba na nag-augdas?
6: Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw!
6: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtigulan!
5: Kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress,
5: malikawan.
2: Pagkaburingon, malimtan.
5: DTX 500.
2: D3, bio.
5: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa diin, nga gapang luya imulamas.
5: Tapos magtrangkaso.
2: Mag D3 bio ka.
5: Ang D3 bio.
2: Uno sang MCTs.
5: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
2: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas.
5: D3 bio.
2: D3 Bio.
5: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system.
5: Di magkabala ka.
2: Mag D3 Bio ka abyan.
5: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
2: Sarang makaprotekta sa imo lawas.
5: Kontra mikrobyo.
2: Biskang pigaw ang imo immune system.
5: Mag D3 Bio ka na.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila yung isang nagligad. Sikisaki kidya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Alamat sa sa Mighty C.
8: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
8: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Indigid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
8: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
8: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
8: TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
8: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
8: TTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung naka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka pulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadine Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadine Capsule.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa kalawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: 1.5 K5 News.
7: Welcome back, Mark K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon. Namigin mag-inom sa inyong kape ining Clinica GTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na, may pang-detox ka pa. And of course, ang Clinica D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Ang Clinica D3 Bio with Virgin Coconut Oil may aras ang antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman na makapatay sa mga kagaw sang trangkaso, ubo, hilan at kagsipon. Kung gusto ko nga mag-ayo, i-Clinica D3 Bio. Check tayo si Kaki 5 Red Salgado. Ibalaunta ang pinakaulihing nga update sa balita dira mismo sa may Barangay 2, siyudad sa Bacolod, kung sa din mga Kaki 5 ining suspitsado sa paglabo patay sa isa kalalaki. Dira mismo sa may Barangay 2, ginaligar, binayaran kulo lang sang 5,000 pesos. Puwerte, no? Ang kabuhi sang tao, 5,000 pesos na lang gid. I-check na ni ang detalye, gikataman sa kay Kaki 5 Red Salgado.
8: K5 News FM Live Report.
7: Kaki 5 Red, ibalita mo!
9: Yes, kita mo, sige na sa gami padulugan na ito ni crime scene. Kung sa nipik, ginlabo patay ng isa na hindi kilala nga si JR KK5 Rods. Dragya sa may Purok Sigay, Barangay 2, Sudan. Nasa Bacolod, dragya mga pasado. Anas sa East, dragya mga lasyete sa gabi KK5 Rods. Kung sa nipik, 30 iring na agot. Kung sa nipik, sa biktima, yun si JR Bresosa, 39 anyos. Kimanda kay Kitay Bronsa, manlas ka hindi siya ang ginlabo sa iya sining ulo, duhalos mataktak ining iya sining dulunggan Kitay Bronsa. Tungod sa pertik, persado kapag labo sa iya, hindi siya Kitay Bronsa natumba dira sa may kilid sang gaffer. Siya ang ginpungkuan patong suspitsado kag ginggulgulan. Pinupagaling sa kay Police Major Rodrigo Tapang, Special Commander sa Police Station 2, Kakitay Broads, na ano malang mag-ihaw sang manukman.
7: Anong gingamit ka G5 Red? Nga, anong kutsilyo? O kung labo, siyempre binangon, no? Binangon, spading. Anong gingamit, Gid?
9: Oh, well, actually, sa informasyon na nakuha natin, binangon kuno Kakitay Broads. So, anong gingamit si Siya, agud mapatay siya. Sa una si Kitay Bronsa, ginsagang pa rin siya nga biktima ilig paglabo sini si Iya kag makita sa aton sinig video na Kitay Bronsa doon halos nga makuha na ni hindi ka naman pakita ni sa Rineta pero nagkalabugto ang Iya sinig nga mga tundo tungod sa persa sa paglabo sini si Iya Kitay Bronsa.
7: Eh grabe.
9: Kung talagang pinasalo ginis ang Iya sinig nga ulo. And then kay Kitay Bronsa.
7: Gapaninguha man sa guro kay Kitay Bread nga magdepensa galing kay tibinangon na penetrate ginesulo mo. Sanggon mo kamot mo, ti malapos na mautod na kamot mo ya.
9: Mautod gid Kitay Bronsa gibo ya sini nga tudlo. Pero galing kay tibi ara kita dira sa mga duha ka bersyon na tulo sa panaysayon si Risa ga iya si Gilligan Parker naging kilala nga si Jeneline Kitay Bronsa. Nga una diri nga istorya. Ining suspitsado kay Kitay Bronsa ang nagpadulong dira sa ila kiniga puloyan para magpanago. Kay tingin ni Kitay Bronsa ginaligar gabay ara ini siya nga ginapanaguan balang persona. Ang ining persona Kitay Bronsa gikan dira sa may barangay Banago. kagdating siya aligasyon mga nagkawat, ini siya ka cellphone, kamangdanan, dahil ini siya nagpanulong dira sa may proxy kay Barangay 2, agod magpanago, tinagambal ini sa stitsado, hindi ka di magpanago, iya sa balay, kaya ni kuniya sa gagdag niya kabataan,
7: may
9: pa rin siya kamata, kasi mo rin siya kini lang po yan, hindi kini niya asawa, ang isa din naman, dua pala katuig, ting isa mo naman ni kita mo rin sa bilulan, palamanan, o galing kinanti tungod niya, wala nagpasugot, ini nga biktima nga magpanago, dira ining suspitado kay Nemrods, at natigayon din, nga ting manabo, ining biktima kay Nemrods, ang suspect, amo na maging kilala, iya nga si Saavedra, o kung si Jomel Saavedra kay Nemrods, ang ikaduwa naman yung version, ini siya, ang suspitado, ginbayaran sa 5,000 pesos,
7: uy,
9: agud mapatay, ining biktima. May informasyon kita na nakuha kasi nagagamit yun man sa illegal na droga. Ining biktima si Nemrods para sa ayon man yung nalampot. Kaya ini kita ganito gakit, ining bata, sirisang biktima. Kasi doon madugay man kung naguntak sa ting illegal na droga. So, ay kita kamulo, basing siguro nga may ara sang atraso or may isang pagigarasong kita Nemrods. Pero ining asawa kasi sinalin, nagambal siya kasi inisaya. Handa kang desidido magpasakas ang kaso kaya banting ining sa titsano ano na pa naman sa ginipatigayo niya at positive operation ni Police Major Rondel Tapang na nakapa din yung suspect in the road sa ilang sinigapuloyan dira sa may barangay press kagabi kaya din sikyar ginakantuan ini sa kapulisan natin ganit yung during that time mula eh may mga huring-huring ini siya nagpanulong sa norte niya bahay sa katong sinigapulisa kaya ting isang monitoring sa kapulisan pumauli. Kaya dito, nadakpan ining suspitsado. Sa background check naman sa kapulisan naton, may mga kaso ni siyang nga pagpangawat ining suspitsado. Ang may arak ang best nga nagalagaw-laga sa barangay 3 Kipeng Road na may uyat sa patalom o kung binangon. Amunin ko nga ang tinahadlok man rin mga biktima na magpasakas sa kaso. Kaya mas nabalabalikan sila Kipeng Road. Kaya doon ka isog wala doon mo niya. Isog na daw wala sa may ginakahandukan hiring yung suspitsado na nagpatay kay Nemrods sa kay J.R. Beresosa iya kagabi. So, pamatka na ito ng unang pahayag sa living partner na si Janeline sa siya natin sinigang malampot kaya sa aga kay Nemrods. Sorry.
6: Ginako eh naman siya kung sino na pasugo siya. Pero gako lang siya pagkapatay sa mano ko yung nari. Gipatay, gimbala yung pakaon sa mano ko gapon. Ito yung amon na dala sa susulan, dala sa kwarta ng sulan. Sa kung nung wala man yung buhay mo na sa kay Gimo, sa kaya na isang bana ko.
10: Ano na tanaw mo sinang yung motibo?
6: Sinayaan na ang daguro sa buwaan.
10: Ano man?
6: Ma, buhay to guro ka pa, buhay guro ang lakit. Kay may gilabo man to sa konsilam. Para siyang, oo. Amon na gali sa diri sa nagkamagkuog. Hindi nakita sa bana ko, hindi sila kilala sa bana ko. Abat yan sa bana ko nga, ay, hindi na din pagkukuob. Ito kay may bata ko din gamay, basi madalasa. Nangapin sa kanyang pagwa sa kagiling panuhan niya tuloy sa gawin.
10: Tapos ang pagsakot
6: niya sa sanopa na? Sa alas 5 lang na, sir.
10: Kasi naman yan
6: daw? Oo, oo. Pagkagwa sa bana ko, mabakal na sa daan. Ano na tuloy yun? Ipatawag ako din nga muna, tabo.
10: Okay. So, bali mga anong oras ginatabo mo?
6: Mga alas 6 ko rin, sir. Alas
10: 5. Paglabo siya?
6: Oo.
10: Okay, kung baga kayo dugin sa wayan ng lalaki
6: niya? Hindi di magkuo. Pwede rin sa mo, ang banak, pag abot ko, wala pa di banak ko.
10: Oo, hindi sila nga banak, nakabalo na nga may ginlabo to sa barangay 3?
6: Wala pa, sir. Amo na kayo, isang kasulan na kami nabatihan sa banak ko. Ay nano, hindi na diya pwede niya magkukuob. Hindi na kay, may bata, tuloy ang gamay. Basta madalahin na karoon.
10: Okay.
6: Kaya gambay sa banak ko, hindi gipide, may. Ang basa ng mga bana ko po siya na lang takay sa iba ng gurawa na ipiling.
7: Grabe. Himuon, gali iya kay Pebred nga pala naguan ang ilas ni nga puloy. Ang tigi pakaon paglis pamilya, kasakit na sakitan kung mamati sa ngibis bata mo. Kaya siyempre, ang bata, ti why not yun amay eh.
9: Yes, abo din na, ganit yung mga masakit ni Rakimanti ang iya sinig bata. Wala may baluan kay Manti Kitimrod sa amu sila nga inan napatay na ang iya sila nga amay ni Kitimrod eh. Kag tisuling magdako ng bata may baluan niya kung paano ginpatay ang iya sila nga amay na tinggin gulgulan sa may gantang dalan sa kuanay sa Juan Street na Kevin Robson. Kung mag kuan kita na sa barangay 2 nga barangay hall across na sila ang Portigaye.
7: Mm-hmm.
9: Sa igansang dalan, gira gid ginbawian, ginapatian gid ginbawian sa kabuhi ining si Berisosa, JR Berisosa na Kevin Robson. Pero yan naman Kevin Robson, ang bahay na sa pakayag ni Police Major Rom del Tapang, Station Kabagre, sa Police Station 2, ang utamat niya sa background, sining niya sa Pipsano, niya nag-i-stab nira sa may barangay 3, sa Kitong Road. Siyari.
11: Lucky ligid, no? Immediately naman, mga around 7 o'clock kagabi, habang gina-process ang crime sa Soko, nagkanda kami ng hot pursuit, no? And based sa mga information na nakuha mo namon, at fact, nagkantumang ko to sa terminal lead sa Silay, kay may balita nga may parintis siya sa Silay. So wala man bumalik naman kami, ikot dito sa Barangay 3, no? Lahat na pwede niya rumbuhan. Then at about 11:45 sa gabi, bumalik siya, no? So may information nga bumalik siya sa balay. So amo tong natigayon gid nga na dakpan sa mga operatibal. At nakuha man natin ang sundang ginamit niya sa paglabo kay GR.
10: Ano ginggamit niya, sir? Ang binangon nga laba? Ano sa palaba?
11: Normal nga binangon pang daw pang ano, bisakit sa kahoy nga. No, no? So, hindi ko lang maanong sukat. No?
10: Okay. Pero ni sir, ang background sa isang suspect, sir?
11: Hining suspitsado ni damo ni isang reklamo sa iya sa barangay dyan. No? Pero ang iba daw wala lang bakit na nahadlock na sa iya. Kaya pa isul-isul na sa damo. Ganda lang sa sundang gis at decisive gid siya na maghimo sang kriminalidad. At iba daga reklamo man ginaputol ko ng mga kurente. So actually prior to the incident ginapangita sa namo kay extra kami ni kapitan. Kami araw taga Banago nga daw iya man to ginsaktan nga di man din nagadto nagbalik siya sa Banago. So amo na nga ang dahilan nga dito siya magtago ana in the meantime kay ginapangita siya san kami man ginapangita sa iya. Sang hindi nagsugot ang bana, ano yung biktima. Kaya kilala niya yung asawa na nga di ka Manago, maumig kami sa iyong mga ginahimo katuntuhan. Na tamutong accordingly ha, muna kuno ang pinaka naglayag niya buot, tamutong pagwa ni GR ang biktima, ginahalusan niya sang sundang. May other version naman nga siya mismo gahatag pero hindi man natin basihan. Nga ginbayaran sa kuno para ipapatay man si GR dahil sa nagsilos sa asawa. So regardless of what was the reason, ang clear ta ating karon nga siya ang nagpatay. Klaro nakilala siya ng victim's wife at saka araman sundang nga pwede gin mag-index sa iya sa criminal charges of murder. Nagpatay ka GR.
7: Oho.
9: Amutuhan o sa ulo blado dumadumduman ko ni balang paghihaw sa pinaka mga sapat pero galing ito initawo kiti bronze
7: kaya grabe no
9: sa tumalagsahon nga dito sa Bacolod ang gamit sa pagpataya binangon usually hindi makita natin may mga pusil nakamuno mo na kiti bronze po diri yung binangon makita kalang niya sa mga nabukid yung mga area sa atong diri ka probinsya pero nakatabo magaling diri sa atong sa may syudad sa Bacolod kiti bronze. Di karon tiginako man sila isang suspiksado, naganda man sa Kevin Rods kapag atubangon ang kaso kay ipasaka batok sa iya kay Kevin Rods.
7: Sige. Salamat, Gid, kay Kevin Rods.
9: Salamat, Kevin Rods. Sa patusin ni Gabalita ka madulong sa programa ng El Castigador, dulong sa ato sa Power Trio, nga itong sinig DTX 500, Mighty Seek, Green Mayo, DTX Beauty Soap, at DTX Coffee Mix. Nakakapigan na, nakadetox ka pa. Ako si Patrol, K5 Martin de Maisip. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Karinyawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM, live report.
7: Maraming salamat kay K5 Red Salgado ng kapamati. Subong si Ma'am Mila Perez sa Sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Nagpamati sa nagpahuway-huway siya tapos na kuno panahi. Oh, dira mismo sa may Mantamilok. Upod si Nanday Ma'am Angelica Umbion. Ah, family Umbion, maying hapon sa inyo. nag-ungot gid siya sa atong pagpangalagad sining hapon. Kanami sang ano, kanami sang talong nagligad nga ginanong gin katamis ang talong. Kanami. tani maliwat ba no? Nami balik liwat sa kawayan no. Si Jason Marcito nagpamati man Julie Hinovian Mogdang Big Selfin Checko si Kaki 5 Wilson Villana. Jeffrey mo ano Mochualas sa hell yeah. Big Selfin may dagay papang Eduardo Juju Galuna sa Barangay Vista Alegre and of course si Ma'am Angelica at yung Ma'am ano Marie Chris Navarro. Ang pinakagwapa kuno da sa may Motulayan's Honda. Kasi papang Erning Poderoso. Muli si papang Erning niya muning kampiyon nga mekaniko. Si papang Jun Ramos Lydia Williams si Roslyn dili ka na nagaungot man. Ara si Kagi 5 Wilson sa line number 1 Kagi 5 Wilson please stand by.
8: K5 News FM live report.
7: Kagi 5 Wilson ibalita mo.
9: K5 Rods, may hapon, kag may hapon, masapon sila nga tagpalamati sa programa nato ni El Castigador. Nangin successful no, ang ipatigayon na launching kay sa digital payout, sa uplift assistance, ikan sa DSWD, Siyudad sa nga Bacolod, sa K5 Rods. Actually, K5 Rods, no, yara sa 2,450 ka mga Bacolod noon ang makabaton, sinilo sa uplift ko sa diin, ang second tranche na inisya kay Pagos no makabaton ini sila sa 2,000 pesos kada bulan tub-tub sa sinisa katapusan sa Disyembre na kay Pagos. So sa bilog na mga lugar sa Pilipinas kay Pagos sa kulot no ang pinakauna nga ginlunsaran.
7: Pila ka bulan kay K5 Wilson ang 2,000 per month ni sang 2,450 ka mga pumuluyo sa mga Bacolod.
9: 6 months ito sa K5 Rods no
7: nagsubo. Kada bulan, tag 4.9 million?
9: Yes, 2,000 kay 5 Rods, kada isa.
7: Ooh.
9: So,
7: amo
9: na siya katako.
7: Multiply mo siya sa times 6, no? Mayara 29 millones, o 29, 29,400,000 ang kabilugan within 6 months. Wow!
9: So, mula siya kadako. Kito, Rods, actually, yung check naman gani kay Secretary Rex Gatsalian, kaya rin siya kagina, naging ang nagpanguna, no, ang Secretary sa DSWD sa launching kaina, naging pamangkot siya kay Rods, kung there is a possibility ba na extend ang amuling program sa masunod na tuig. Ang hambal niya, hopefully, wala na kay Rods, sani. Kaya nga aman, isa ang patimaan kay Rods, kung mag-continue ini siya next year sa K5 Rods, but silingon pa dayon nga nagatimbuok ang presyo sa mga balaklod K5 Rods, especially sa gatong ka K5 Rods. So but silingon kung iuntas na ini siya na sunto ay K5 Rods, naghaganhagan na ang problema, ang crisis na itong K5 Rods sa pagsaka sa mga balaklod. Pero kung mag-continue, negative effect naman din siya K5 Rods kasi nagasaka sa Japon ang presyo.
7: Uh-huh.
9: So kasi na bilang parte lang sa launching K5 Rods, ara sa 5 cent 5 dos, ka mga ano ni ka mga athlete na beneficiary out of 2,450 ang naging request anay nga magtampong ini kay Pedro sa programa kasi na nagidiwat naman diri sa may lobby no sa Bacolod City Government Center. So nagpasalamat naman si Mayor Greg Castaya kay Pedro nga tingin na hatag ang gayon sa siyudad sa Bacolod nga mangin pilot city kay Pedro no sa kayunan si May. Kaya actually ang naangdan kay Pedro ang payout is cash, may mga specific locations na nakonfirm kung sa tingin ko edi maklaim ini ka K5 Rods ang assistance. Pero para ma-address ang malaba nga pila, usik sa tiyempo ka K5 Rods, di pa ka maayos ang DSWD nga ihatag na lang ini sa mga beneficiary paagi sa isa ka e-wallet app ng K5 Rods.
7: Ha?
9: So paagi sa e-wallet app
7: ng K5 Rods. Basi kung di na mabakal bugas ka K5 Wilson, basi ka... Yes, it's real!
12: Oho!
7: Diba si Balakon, okay man na for akong nilantaw nga okay man na in that way nga madasig nga mahatag. Pero sa isa ka ba, hindi ko para matunga-tunga lang nga kung kuan i-plastar ko ni. Una, kung i-wallet siya, hindi na makurakot sang mga barangay o na nung madasig nga panghatag. Why na buwin? Ipasulod da ka. Kaya muna yung isang katabo mo, ipasulod da ka. Kaya may 2,000 ka, tunga ta, 1,000 mo, 1,000 akon. Eh, kaya ikaw naman nga, hasta nga tungod kiti, sang sawala na langit ba to nun, pasugot ka. Nya sige ah, ako lang maklaim 2,000 pero i-remit ko si mong 1,000. May isa kwalibo kada bulan, di may 6,000 ko for 6 months. Di daw amo-amo na bla, at least malikaw na. Kag ikado ha, hindi na sagi kapila ang mga tao da nga nagasimba, nga daw matyag ko, nga nagahulat, gastuhan mo plate, gastuhan mo pagkaon, hulat ka da, painit ka da, tiyempo. So, ang usik mo da, daw madalagan man 500 pesos. Ti meaning, gamay na lang masulod si mga neto. So, okay man niya.
9: Yes.
7: Hindi ba ni sila guri ang magbuhay mo sa grugampang online ng mga games ya?
9: Wala, masi kay Pedros, no, kasi mostly mga nakita. So, mga construction worker, ha,
7: think, okay, Pedro. Ah, di mo sure. Di mo sure. Kaya
9: naman to kay Pedros nga, huh? May mga edad-edad na mga pitulang, wala kay Pedros kaya nakapatod, pamiski pa paano, nagitiyag sila, kaya maka-open sa ila, sining e-wallet app para...
7: Pero hindi ko mag, ano, hindi ko mag labots puntong doon sa nahatagan na kamudo, si ka-singot-singot, hindi ah. Pasalamat ah, at least, no? Ang bakulod, gidya gintagaan, palangga, gidya galinis na to, ano, ni Secretary, DSWD Secretary Win Gatchalian ang taga Bacolod kiti pilot Arex gali pilot Arex. Ano tamo pilot city kitang ginuna niya tagaan 2,450 ka mga binipisaryo ba very good salamat gid Secretary Rex ha magulang yan niya gali si Win you know.
9: Ayo. Sayahan lang sa Senate President si Win Gatchalian kay Pebbles. But amo na siya kay Pebbles. Pamangkot na kay si Rex Gatchalian niya sa kadamo-damo sa local government units sa Bacolod. Ah, sa local sa Bacolod. Sa Pungsod, Pilipinas niya. Bacolod ang gipili nga unahan. Actually, kay Pebbles ang ipahayag ni Nino habang pa ni Secretary. Why not? Why not Bacolod? Nga hindi abi Bacolod. Kaya ang Bacolod, kuno kay Terrols, one of the progressive city sa bilog na puso sa Pilipinas. So, we don't know kung na progressive pala sa mga transaction online kay Terrols, no payments or whatsoever. That's why nga they opted to launch the specific program din sa siyudad sa Bacolod. Actually, ara, matigto ang representatives ng e-wallet app, Color Blue, ina siya kay Pebrons, nga nag-umbong mano kagabi lang partner man ini ng DSWD kay Pebrons sa inyong programa.
7: Oh, ti very good ah. Salamat gi kay Pebulson and congratulations sa mga 2,450 ka mga ang iban guro ah basikon kamo naman matagaan da sona.
9: Yes, kay Pebrod, so ara man dito nga nagtambong si Bacolod City Mayor ka sa Taya kag si 5th District Congressman na Tino Yulo nagabuylog man sa launching no sang ining digital payout sang uplift sa assistance gikan sa DSWD kay Pebrod sa. So man ang balita nato gikan sa Bacolod City Government Center nga ginatud-o sa inyo sa kalwang sang Mighty City Trivayo kag DTX 700 reportaton si kay Vincent Corralde ng mas kay Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
7: Haliwat, madabog nga salamat kay K5 Wilson. Congratulations sa mga natagan sa ibanda. Hindi ka mo magsunggod kay Basidason nga Kamada, kamo naman. Subong, iban, buwas, iba naman. Dason sila naman. Para at least, kuwana, tayo yun. Ipilada ng kalibos bakulot. Junado, oy, nagailapit na nga ton si nga K5 League of Champions ha. Sa balawuton nga Oktobre 11, Domingo nga gabi may kagipab kita ay kita sa Bacolod City Government Center. Kay magapatigayon kita sa K5 League of Champions 2026 Seasons 5 na namon. Ikalima na nga tuig may ka-K5 nga pagpasundayag sa League of Champions a retro dance showdown competition. Ining mga galaw lang nga makarina, makarina, makarina. Hey, makarina. Oh. Amo na mga kanta. Di mga panahon pa na namon ni Mamila.
13: Alright!
7: Mamila Perez, no? Amo na yung mga sunata natun nga sang unay, yung mga 1970s, 1980s, 1990s. Retro dance showdown. Lain ni siya kundi siya modern hip hop. So may mga pipila ka mga grupo nga magapa indies mga K5 para makakuha sang first prize ang champion naton that would be 30,000 pesos. Second aton nga second place that would be 25,000 pesos. And on the first or third place that would be 20,000 pesos plus consolation prizes plus may mga giveaways pa kita, no? Ang sponsors naton to subong na nagpahiwatig na ang SMB Jewelry Trading ni Sunny Biko kag ni Ma'am Sheila May Biko, no? SMB Jewelry Trading. And of course, si Mayor Anyeho ni Cor mangilimutan sang Lakasilya na mahatag man, nabulig man siya. Kag si Vice Mayor Ate, Vice Mayor Maymay mangilimutan. Salamat gid ha. Kuya Anyeho ni Cor, no? Salamat. Kag ang Negros Electric and Power Corporation ng Konepsi mag-sponsor man sa aton. Thank you so much, Papang Jonathan Cabrera. Gina Purano, nagmamati, Boss Joe Adrian Agudanya. Check ko ba, si Kaki 5 Rovic. Oh, si Kaki 5 Rovic. Okay. Check ko si Kaki 5 Rovic. Oh, may nadakpa naman sa kabangkalan. No? Ibala unta ding balita ni Kaki 5 Rovic Mungkal sa line number, namianin nga number ni naman, ni Rovic man. Sa kwansa sa 7?
12: K5 News FM Live Report.
7: Number 7. Kaki-5 Rufik Mungkal, ibalita mo.
13: Kaki-5 Rufik, dumayo na hapon. No?
7: Hindi ka sa 8, Pang? Hindi ka sa 8?
13: Sabi ko gano'y yan, line 69. Pero dumasami ko na nga mabatian ang line 69.
7: No? Oo. Why na? Ang obsolete na Pang, ang 69. Ang nami, sumong 8 na. Oh.
13: Ay?
7: Oo. Oh.
13: Malain pag inyari
7: yan. Oo, oh, 8-8 bla.
13: Oh.
7: It na ba? It? Anong... It? You eat me, I eat you. Grabe, sige. Sige, ano dang sino naman nadak? Panda nga may siyabu to sa inyos kumang kalana. Abi ko sa Bakulod lang.
13: Ano, kumanin mo yung binakpanay lang. Kumanin binakpanay, di sa mo nung.
7: Ayo.
13: Kaki-5 Rod. Oo, dakop ang isa kalalaki sa ginpatigayan nga drug by bus operation sa Kabangkalan Component City Police Station. Diri ini nagluntad or diri ini nadakpan ng K-5 subject sa Zone 1, Barangay Hilabunan, no? Syudad sa Kabangkalan, kaina sa aga. Ini, no? Ang arestado nga suspitsado ang subject sa nasambit nga operation among ginkilala kay Elias Rigan, no? 35 anyos. Residente sa among lugar kay K-5 Rods, nakuha sa iya ang Siam Tanan, no? Siam Tanan ka heat sealed transparent plastic sachet nga ginapatian sa book, no? Kag ginabuluban ta nagabugat sang 15 gramos kag may standard drug price nga 102,000 pesos kag isa ini ka improvised glass tutor kag ti amoning isa ang aton na bypass money kag nakuha man sa suspitsado kay K-5 Rods ang isa ka unit sang 12 gauge firearms nga loaded man sang 12 gauge live ammunition, no? Kag duha ka round sang 12 gauge live ammunition kay K-5 Rods kag isa ka unit, no, sang Android na cellphone kag iban pa nga mga non-drug evidence kay K-5 Rods. So sa karon ini nga aton nga suspitsado ang yara na kaunong sa Kabangkalan PNP kag mahimo magapangatubang sa nagakadapat nga kaso ka K-5 Rods sa nasambit nga suspitsado. So karon ang aton nga Kabangkalan PNP ang padayon sa gihapon nga nagamonitor kag nagapangabay sa aton nga mga individual nga unta pa, no, ang pagbaligya sa sining illegal nga droga kay ang ilang hanay kay or ang ilang opisina wala man nagauntat, no, sa pagmonitor kag sa pag-apprehend sa sining mga nagagamit o sa gihapon sa sining minabawalan nga droga ka K-5 Rods.
7: Oh, sige, may mga nag-kwan sila. Nga nagkaladakpan da, matamaton tani sila kay K-5 Rovic. Salamat, ginsi mo da.
13: Kaya muna nga, muna lang nga santang, wala pa na ubos ang swerte mo, untatan muna ni Kriba o pag-ibag.
7: Basi gusto sa guro nga magkwan, nakapoy siguro sa pangabuhi niya, nga mangita, sa makakabalok ka, magsulod ka sa presuan, nang matyag sa iban, hindi ya presuan mo.
13: No,
7: sipa, ay, sipa, may star kay mo yan, may gwardya ka pa, no? May... may nami patulugan mo. Bibir pa ka, damo pa ka mo, no? Damo lang na eh. Pagwa mo, may mga, ano ka na, may mga ariking-king-king ka na, may mga bakukang ka na, kahit yung katol mo, pwerte. Ayo.
13: Huwag mo lang matubo.
7: Sige.
13: Sige, Kakaibay Bro, sinigang balita rin na delosyo isang DTX 500 Marty C. Kadbis Safe Highway Report hindi ka sa patrol. Inyong naman si Kakaib 5 Robic Mungkal para sa kampiyon na balita. Sabi siya publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
7: Maraming salamat Kakaib 5 Robic Mungkal. This time, kagtuang ko sa Kakaib 5. Balikan si Kakaib 5 Carla. Kakaib 5 Carla, Defensor Longa. Ang Mighty City Alkaline Base Vitamin C by Kaki 5 nagpabaskog ini sa atong singa immune system. Una gid siya nga nagatake, no? If ang atong singa immune system ug ang atong singa soldado sa lawas naton baskog, no? Kay abilidad dan abdik maalam kabalo mag-identify sa mga bad bacteria, siya di una matake, no? Kag kon mapagarad niya kag ung baskog sa mapatay niya. Pero kung luya siya, lupay-pay na siya, pero halos hindi nakatindog no? Na magbato sa mga bakterya da. Tiyan mo na tawag na nagdugay mo. Hey! Nagdugay trangkasuhon ka o buhon ka. Bangod din na sa maluya naton ng immune system. Paano naton mapabaskog kamalikawan ini mga balatian sa trangkaso, ubo, sipon, hilanat? No? Mag-inom sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C para mabaskog nga itong sing immune system. Para sigurado bagid, dunganan mo sang DTX 500 kag D3 Bio. Para si Kaki 5, Carla Defensor Longa sa line number 2.
12: K5 News FM Live Report.
7: Kaki 5, Carla, ibalita mo!
14: Yes, Kaki 5, also kaina sa hapon nagpatawag sa press conference ang Negros Power K5 Road may kaantanan diri sa pagnubo subong bulan sa bill K5 Road lipay na tatani K5 Road no iti ang regional implementation sang secondary price ka pang ipatuma na diri sa Negros Occidental. So, the bill rate naton is maganubo ini siya subong bulan sang Setyembre kay K5 Road. Galing kay ti present news lang kay K5 Road ang iganubo no sinisang aton sininga bill rate subong nga bulan. So, ginkonfirmar ini ni Engineer General Laza Porteza, Vice President kay Chief Operating Officer sang Negros Power nga may ara sa 3 centavos nga iganubo sa aton sini nga bill sa K5 Road. So, 3 cents di buwing base sa ginsuma sang Negros Power nga 23% nga nakuha nga supply sa WISDOM nga karon ara sa 8.47 per kilowatt or K5 Road ang iya sining generation cost. So may aridri sa nga pahayag nga nagikan kay Engineer Jamel Zaporteza ato niya pamatian.
15: Order no September 10, yung unang slide natin. Ang ginawa lang niya is nagkaroon ng regional. Okay? Bakit? Kasi sa rules ng OSM, yung sinasabing secondary price cap is applied on the system level. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, di ba meron tayong tatlong grid? Luzon, Visayas, and Mindanao. So, may mga presyo yan. Remember kanina yung sa unang slide natin, kay Visayas is 18 pesos. Kay Mindanao is 19 pesos. Hindi na lang natin napakita, pero si Luzon is, I think, less than exactly, mga 5 pesos, 6 pesos lang per kilowatt hour. So, pag in-average mo si Luzon, Visayas, and Mindanao, hindi niya nabibridge itong threshold na ito. Meaning, hindi na kikikin yung secondary price cap. Eh, ang nagsasuffer yung Visayas and Mindanao grids already. Di ba? So, itong cumulative price threshold, ang ibig sabihin nito, 12 pesos and 413 per kilowatt hour. If the prices sa merkado ay tumaas dito sa price na to by 72 hours straight, ang makikita na price ay ito, yung 7 pesos 423 centavos. Hindi yung actual
14: so,
7: price.
14: So, tiyan mo na no, ang kabahin sa eksplenasyon no, sa niya. Sir Jomel Zaporteza regarding di siya pag-nubo no, sa 3 centavos. Sa aton sininga bill as okay for road. So before, may ara sang 14 pesos sa K5 Road. So subong may ara sang 14 pesos, 0.24 na lang ang aton sininga ano ni nga paggabaydan kay Kiefer Broad per kilowatt hour kay Kiefer Broad no, so 3 centimos ang ginubo subong nga bulan sang Setyembre. So by next month, so aton pa inilang tawon kay Kiefer Broad kung inibala ang mas manubo pagid o kung basi kung magtaas naman na kay Kiefer Broad. Pero PS aton sininga MLD sa karon wala na sila diri nagaman. May ala si tangi pagwa kaina o kung ang next may pagwa kaina sang MLD pero ti amo pa ning aton sininga pagabantayan si Kiefer Broad kay ti nag-green na kita. Wala na kita nag-yellow warning nga si Kiefer Broad. I mean, nag-yellow alert sa kay Kiefer Broad.
7: Tiyabi ko, ginami nagpagwa, BKG5, Carla, ang Visayas grid la, un red alert Japon, tungod sa mga plant outages la?
14: Yellow alert na kay Kiefer Broad, kay tungod nga ang area sa Mindanao, doon rin pa nagkuha sa ato. Na, so that's why nga nag-yellow alert kita sa nga tinalikdan ng mga inadlaw. Pero tayo sa karoon, amuning aton, sinipa-confirm pag-ida kay Kiefer Broad, kung nagbalik na bala, ay tayo nagpagwa nga ara pa kita. Eh. May mga schedule sa run out o MLD sa Bacolod, kag nag-gusok sila pa.
7: Okay, subong lang nagpagwa ang NGCP, alauna, 40 mo, sininga hapon. Nagpagwa sila sang advisory, you know? But anyway, ang atundan nga no diyo sa outages naton di. But anyway, may man akong magkuha na kung magdula-dula na ni mga outages naton kag magdamo na supply sang kuryente kag magbulubarato na kay kon damor nga gahinay bangod sa mga outages naton gamahal nga gamahal man siya, di ba?
14: Sakto gina kay Kiefer Broad, bisan patuon nga nag-bulubran out, doon nagataas pagin sa Gyapo na nga itong sininga kuryente. So kabay pa nga, wala na siyang problema. Nagmas madamo pagin na nga itong sininga supply kay Kiefer Broad.
7: Sige, salamat kay Kiefer Carla.
14: Yes, kay Kiefer Broad, report na gikan sa patrol, ining ang balita, nadulong sa iyong sanggili, sa Vanad, Mighty Seeker, D3 Bio. Hindi kay Kiefer Carla, to prepare para sa kampiyon na balita. At servisyo publiko, kagalingaw sa Negro, sa K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
7: Maraming salamat ka K5 Carla Defensor Longa sa imo sining balita sa ato sa pagpangalagad. Sa ato sa kamasuki sa liwat suliton ko ang aton sing K5 League of Champions 2026 sa dira na paghihiwaton sa Bacolod City Government Center, no? And of course part ina sang maskara festival activities, no? Salamat gid kay Mayor Honorable Mayor Greg Gasataya and of course the festival director and Sir Direk Rodney Ascalon. Salamat gid, no? And nagkapasalamat ngayon kita kay ti ang K5 News FM. We're so proud nga ginkuha sang maskara festival that would be on street dance competition sa October 18, Sunday na, barangay. So mabatian nyo da sa K5 News FM ang mga musika sang maskara. Of course, ang K5 News FM is the official media partner man sang maskara festival. Salamat sa liwat sa pagsalig, no, sang City of Bacolod and of course the Gugma Foundation Incorporated. Ang ginapamunuan naman subong sa festival director nga si Sir Rodney Ascalon. Sa aton sing masuki dito sa magakwan mo. Sorry. Dito sa mag saot sa may SM, no? Ti sulusad yung awarding dito niya sa may Bacol City Public Plaza. Ang Bacol City Public Plaza ta do kwa na mo. Nagdo gintestingan nagligad ang fountain, no? Nagatubod man, nagasirit-sirit man ang fountain. Ang sa City Hall o kon sa may NGC, I don't know kumusta hon ta na buwas kon kumusta na ang status kay dugi na padasigan to sang Chiaza ang pag-obra, no, kay nagahilapit na pila na lang kaadlaw, no, October 1 magaumpisa na ma October 1 nga dati maskara ano na month, so damo na mga bisita naton, so may mga dalan madigit sa Bacolod nga dugi na repair pang iban kagabay pa nga matapos na ni para hindi na mag-congest ang aton sing trapiko. Mga kakibig, Leonardo Di Civilian niya, sir. GGM Salvador, nagpamati on niya, sir. Nag-monitor kami di subong kag si May Rivera, nagpamati man. So, sino pang naka-away na, no? Away na sang naka... Si? Sige, check ta, mga Kaki 5, si Kaki 5 Michelle, pati nyo siya singa balita, nalipatan si Kaki 5 Michelle. Si Lingko, makuan ko ni Tanio, matakol sing isa ka... Iatago lang siya ang subong panahon. Kaki 5 Michelle, please stand by.
16: K5 News FM, live report.
7: Kaki 5 Michelle, ibalita mo.
17: K5 Rods, may balanta.
7: Lipatang yung matakol ko na yun sa Security Institute Commission ni Blau, kagsang 2.6 billion bla, nga sales leave dividend ni Vice President Sara. Basta ko hatag ko lang si mo ah. Pero lipatan, okay. Nagigay ay.
17: Gani. Sige lang ah. May balanta pati ah. K5 Rods, subong adlaw nagpatulong, no, diriya sa siyudad sang Bacolod, si Secretary Rex Gatchalian, siya ni K5 Rods, no, ang secretary sang DSWD para nga ti mag kadto diri kag magtalakay sang pila ka mga programa nga ginatanyag ya sang DSWD. So una gidiri K5 Rods ining uplift assistance which is I believe nag-launch gid diri sa Bacolod subong adlaw sining digitalization na kunbaga sa K5 Rods ining programa ang ayuda bala nga iga panagtag imbis nga mag in person sila sa pagpanghatag ila ini mas padalion kunbaga o kon mas pahaposon para sa mga beneficiaryo ti dapat digitalize amo ni ang gusto sang presidente para hassle free kag ti mabaton dayon bala like sa pag pasulod sinita ATM o kon sa mga e-wallet ka angay sang GCash kay Fabrods kag pila pa no ka mga applications nga sarang ka makabaton sang kwarta kay Fabrods. So ginpakayag ni Gatchalian nga ti ang pag digitalize ang mando man o kung nasandig sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para nga madasig matauhay ang pagpanghatag sining ayuda kay K5 Rods. Now, isa sa gintalakay diri sa iya naman niya nga pagpadulong diriya sa May Sky Hall sa isa kadako nga mall diri sa Bacolod ining mga ayuda sa bahin naman sa mga mangunguma ining ginsalakay especially sang RSSI kay K5 Rods o kung ining mga Red Stripe Soft Scale Insect. Di isuno sa aton ng sekretarya or secretary, we have more than enough funds kung baga ka kay Five Rods nga. Ati, bisan matapos pagani ko nung ininga tuig, sarang makover up ang pagpanagtag no, sa mga mangunguma naton sang ilang mga benefits, especially ining mga nagkalaigo gid sang halit sang RSSI. Even first and second quarter kunuya sang 2027, sarang pang makover ining budget nga karon ara sa DSWD. So kapin 2 billion pesos or 2 million pesos rather sa K5 Rods ang nakatigana para sa payout sining naapektuhan sang RSSI para sa Bugos ya nga Negros Island region sa K5 Rods. Di sa probinsya sa Negros Occidental isa na sa pinakadako nga nahalitan ang Negros Oriental, ang Capiz kag ang pila pagid kabahin dira ya sa may Iloilo naman niya kay K5 Rods. May ara kita dala sang ginsend, no? Malipot nga bahin sang interview naton with Secretary Rex Gatchalian sang Department of Social Welfare and Development.
18: Payout tayo ng first round, pero hinikayat natin sila na ibigay nila sa amin yung kanilang mga ATM accounts or e-wallet accounts. At yung mga nag-enroll, it's around 20% of them, 2.5, sinisimula na natin na digital. So dito natin kinikoff.

0: Oh, Andrea, so, tag mo lang yung imo, especially may GCash ka. I-send mo lang number mo. Muling ako number, dali lang yung i-send. Oh, di ba? May Maya ka da. Ano bagid ganing iban ng mga wallet na? Why mo ko idea? Bisi iban kaya why mo ko nabi?
1: Oo, oh, ang ano, ang tawag ni gani, ang Palawan Pay. May ara man ako.
0: Oh, damo na. Oh,
1: i-wallet man sa bumbo ko. Adamo naman actually paagi kag ti hassle free gid ya kay Fevral so galing tikinan lan pa nila pension dihon ang sa mga nabukid nga bahin kay di mo budlo-budlay kay ti kalabanan basta may edad-edad kinabi wala man sang mga cellphone kay Fevral kag ti wala access sini nga mga applications isa pa ni karon no sa ila man tagaan sang Igtalupangod para nga ti ma-enroll man nila kag ti ambas
0: ni sa moon sang ibanda kay Fevral Michelle para hindi na lang ya mag hindi na maghasol-hasol da. Ang yatag nila, limang kuton, may i-wallet ka da. Pag may u-off, sulod. Pag wala, sorry sir ha. Ubud na yan, baka misi mo.
1: Ito sa requirement.
0: Basi bala mo na to daw, kay what if sa bukid gito, diway ka na yung mga muamoy, kagani cellphone to. Di paano ka to karoon ka baton? Ayo, but anyway, sa linggo, mapakabuot ko na today, hindi ko yung mag-ano ah. Okay na ko, okay ah. Nami na na. Salamat kay Kipay Michelle. Wait na panahon.
1: Anyway, kay Kipay Michelle na nga ito. Madulo nga balita. Ano, balita.
0: Pero may good news na to kay Secretary Rex. Why?
1: Wala. Si ano to? Yan, si Senator Ay, Wynn.
0: Ay, si Wynn din. Awa. Plastaran ko lang sa
1: si
0: buwas.
1: Si Mayor Malacon. Galing mo yung hapon. Si
0: Ay, oo. Si Mayor Marvin Malacon. Kag si, ah, si Mayor Matthew Malacon. Kasi si Vice Mayor Marvin Malacon, ever since ya supporter na niya sa K5. Salamat gid Mayor kag Vice Mayor Malacon, salamat sa inyo.
1: Yes, kay K5 Broads. Anyway, balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kalwan, sa DTX 500 Mighty C kag Dieter Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Report.
0: Maraming salamat kay K5 Michelle. Wala ko di panahon ka namin ito ni i-discuss niyo. Ang sige lang, buwasan ko lang ni kay damo galing nga mga kuno nga mga damo mga balita national especially sa impeachment trial. So lang taon ta lang na nagapadayon sa gihapon pero diri ko tani mo-focus sa barangay ni sa election mo. Oh, naghilapit na ba o naghahawat-hawat na ang mga ginawas ang mga gusto magpadalagan kagsang mga incumbent naton. Wait na panahon galing o. Buwas naman, same time, same station. Sa ngalan naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Bakulod sa mga singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Rimwal, kag K5 Idrian, kag si K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Ronz Palma, nagpapabilin sing isa kambala nung gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na gasiling, What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
2: kit sa ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya.

0: City, Bukit Ketama.
1: MyTC, mapakabuti ka. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mapaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasyagi na pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Evening Newscast.
12: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
11: Mayong gabi sulat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayig na ang D3Bio Evening Newscast subong Martes, Setyembre 22, 2026.
14: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
11: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nagtambag sa inaway sang iabayaw sa barangay Takuling na Bunan.
14: Sa balitang nasyonal, filing sang COC para sa barangay kag SK election madayon na sa masunod nga simana, sunod naman sa COMELEC.
11: Sa balita international, California nagdeklarar sang state of emergency bangod sa halit sang El Nino.
14: Kag sa balitang sports, sa pinakauna nga silver medal sang Pilipinas sa Asian Games 2026 nadaog sa mixed martial arts.
11: Sa ato naman, balita entertainment, Taylor Swift unang recipient sang MTV VMA Artist Director Honor. Lasay's aside.
15: Ulat panahon.
11: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
16: Sa isa ka tropical depression ang ginabantayan nga low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility sininga Martes. Ang bagyo ang ulihin nakita sang pag-asa 1,885 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour samtang ang gas kung pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Nagapadulong panorte ang bagyo sa gatisigon ng 15 kilometers per hour. Pag nakasulod na ini sa par, pagataganin isang lokal nga pangalan nga Queenie. Magalumon kag maulano ng panahon sa eastern kag central Visayas, Caraga, Davao Region, Sorsogon, Masbate, Misamis Oriental, Bukidnon, kag Camiguin, bangod sa epekto sang trough sang bagyo. Ang Palawan naman na maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sang lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Partly cloudy to cloudy ang atong nga panahon sa Negros Occidental, Buas nga adlaw nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang lokal.
17: Balitang lokal.
12: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
11: Lasay 7, direkta na kita sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Bayanika Award 2026 ang DSWD ginpasidunggan sa buong adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
18: Ginpatigayon sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang Bayanika Awards 2026 sa SM Sky Hall subong adlaw Martes, Setyembre 22, 2026. Ini ang pagpasidungog sa mga nagabuluntaryo nga mga individual, mga grupo kag mga local government units sa pagpanguna sa pagpauswag sang ila komunidad pinaagi sa community driven development. Pila ka mga individual kag organisasyon ang nagdaog sa pila ka mga sektor sa mga programa. Dugang pa, opisyal man nga gin-launch ang pagpasidungog sang performance-based grant for sustainability kun sa diin loyag sini nga mas mapasangkad ang suporta sa mga community-driven development nga mga inisyatibo. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang duwa ka mga wanted persons arestado sa kapulisan sa Kabankalan, may kampiyon nga balita si K5 Obre suspended.
15: Duha ka mga wanted persons ang nadakpan sa kapulisan sa duha ka separado nga operasyon sa Kabankalan City, Negros Occidental, Setyembre 21. Una ginserbihan sa warrant of arrest ang 44 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Jao sa Puruksays, Barangay 2, Kabankalan. Si Jao ang ginserbihan sa arrest warrant may kaangatan sa paglapas ng Republic Act 7610 ukon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga may recommended bail nga 80,000 pesos. Samtang, dakop naman sa piyak nga bahay ng 22 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Bobart sa Purok 1, Barangay Kamansi, Kabankalan City. Ang nasambit nga persona ang may kaso nga acts of lasciviousness kag may recommended bail nga 12,000 pesos. Ang duha ka mga arestado yara na sa kastilya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5, over suspended para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Lasays Jess, iban pa nga balita lokal, lalaki nga nagtambag sa inaway sang iabayaw sa Barangay Takuling na Bunan. Ay kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
17: Nabunaan ang isa kalalaki ginkilala nga si alias Carlo matapos buligan ang iabayaw nga si alias Joe sa tunga sa nagluntad nga inaway sa Dalan Corazon Aquino, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sa initial investigasyon ginsilin ni Police Captain Glenn Montaño, Station Commander sa Police Station 6, nga pasado las 10 sa gabi Setyembre 21 nakita sa biktima nga may kaaway ang iabayaw, dili kag nagresponder ini para magbulig apang siya ang nalabot sa suspitsado nga si alias Nimrod. Sinupa sa kay Montaño nga nakaangkon sa pila sa wala kabahin sa iyang atiil ang biktima tungod sa pukotanay kag matapos ang krimen, gilayo naman nga nagpalagyo ang suspitsado sa wala mahibaluan nga direksyon.
19: Naway, tapos nakakita ni sa iyang abayaw, nagtambag or nag-intra man sa siguro mo siyang nabunaan naman nga itong biktima. Ang mga 10:58 na tabo, September 21, 2026. Pero pag-abot sa pulis naton, aton biktima ara na sa ano sa ambulansya no ginadapatan na sang first aid.
17: Sa informasyon gikan sa mga pamuluyo sa lugar, mga driver sang tricycle sa Dayjo kag Nimrod samtang ang biktima nga si Carlo, ang isa naman ka driver sang POJ nga ginatan-aw agaway sa pasahero ang ginalinan sang inaway. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dali si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang nag-aawas nga tamburong sa Dalan Hernais, tigayo na nga nakayos ang Bacolod City Engineer's Office. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
20: Gilayon nga ginrespondihan sa Rapid Drainage Response Team sa Bacolod City Engineer's Office sining aga matapos ang isa ka concerned citizen ang nagpadanga sa igtalupangod sang LGU ang nagapundo nga tubig ulan sa bahin sang Ernais Street sakop sang Barangay Takuling. Dito natukiban sang ilang inbuksan ang pila ka mga manhole nga heavily silted kag puno sang sagbot ang drainage inlet kag network sa nasambit nga lugar. Rason kung nga wala nakailig ang tubig papanaog sa drainage. Ila karunting huaan nga maurot limpihan kag hawanan ang drainage network para tigayon ini nga mahawas para makakomodar sang surface runoff sa tion nga mag-inulana. Para sa D3 Bio Newscast, ini nga balita ganadulong sa inyo sa kaluwan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Sa katapusan nga balita lokal, signing of MOAS sa tunga sang DSWD kag NCIP ginpatigayon. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
21: Ginpatigayon ang signing of Memorandum of Agreement kon MOAS sa tunga sang DSWD o kon Department of Social Welfare and Development kag National Commission on Indigenous People subong adlaw Martes, Setyembre 22, 2026. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga indigenous people sang DSWD. Dako naman ang pagpasalamat pasalamat ni Alex Sinpena, Ethnographic Commissioner, Island Groups and the rest of Visayas sa bulig na magkikan sa DSWD.
0: But also happy na for signing this memorandum of agreement with the Kalahin with the DSWD. Doon natin mapatunayan kung ano yung DSWD. Makatulong directly sa ating mga mahirap, lalo na sa indigenous people.
21: Kinigabalitag na dulusin sa DDX 500 Mighty Sikig D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si KK Fair Carla de Vazor para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National.
22: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DDX 500, ang inyong superior antioxidant.
11: Lasays 14, kagpara na sa mga detalya sa aton mga balita national. Ginpalayag sa Commission on Elections sa CONCOMELEC na madayon ang filing sa Certificate of Candidacy o CoC para sa mga kandidato nga luyag magpapili sa barangay kag sangguni ang kabataan elections nga gintalana sa Nobyembre 2 sini nga tuig.
14: Sunod naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, iga paligayon ang filing sa CoC sa Setyembre 28 tubtob Oktobre 5.
11: Apang ginklaro man ni Garcia nga kun may maaprobahan kag mapermahan nga layi angot sa pagpaisol sa eleksyon, hindi na madayon ang filing sa Certificate of Candidacy.
14: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginmando naman sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte nga magpadulong sa Senado agod nga magtistigo sa impeachment trial singa sininga utod nga si Vice President Sara Duterte.
11: Martes nga adlaw Setyembre 22, personal nga nagpadulong sa syudad sang Davao ang duha ka mga katapos ng Senate Office of the Sergeant at Arms agod personal nga iserbe ang sabina.
14: Alas 10 sang aga sang Setyembre 28, tob-tob Setyembre 30, ginalauman nga magpakita sa Senate Impeachment Court ang alkalde.
11: Ginmanduan man ang alkalde sa Davao City nga si Basti Duterte nga magproduce ng certified true copies, kakumpleto nga electronic copy sa mga official records, sang kontrata, kag iban pa nga mga transaction records sang GenCorp Industries Incorporated, kag iban pa nga korporasyon o kun entity nga nagapanag-iya o kun nag-operate sang Jollibee branch o kun establishmento.
14: Base naman sa nagkasaad sa SALN o kun Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, gindeklara naman sang Vice Presidente nga stakeholder siya sang GenCorp. Apang base sa records ng Securities and Exchange Commission o kun SEC, wala sa listahan ang pangalan sang ang pangalan nga Sara Duterte bilang incorporators.
11: Sa iban pa nga balita national, sa pihak sang nagaluntan nga kinagamo madamo sa gihapon sa mga Filipino safe o kun seafarers nga nagalayag sa Persian Gulf.
14: Base naman sa datos gikan sa Department of Migrant Workers o kun DMW, naglabot pa sa 3,000 ang kadamoon sa mga seaman nga mga Pinoy nga nagatiner sa lugar apisar sang tensyon kag kinagamo.
11: Sa Northern Black Sea, kapin pa sa 400 ang kadamoon sa mga Filipino seaman nga nagalayag sa lugar bisan pa nga ginaatake na ang mga barko sa nasambit nga kadagatan.
14: Dugang pa sang DMW Secretary Hans Leo Cacda kag ginadobilian na sang gobyerno ang pagpalayag sa mga Filipino seafarers sa Black Sea apang may mga reports pa nga may mga Filipino pa sa lugar.
11: Kasunod sini plano na sang gobyerno nga magpatigayon sang imbestigasyon angot sa isyu.
14: Ginkumpirmar man sang DMW nga ginapatigayon na ang repatriation o kon pagpabalik sa mga seafarers sa Pilipinas ilabi na mga seaman nga apektado sang giyera.
11: Ang Black Sea among dapat nga ukon ang dagat nga malapit sa Russia kag Ukraine.
14: Sunod naman sa DMW, tatlo pa o kung tatlo na ka mga seaman nga Pinoy ang napatay kag isa naman ang missing sa Black Sea.
11: Isa man ang Strait of Hormuz sa mga lugar nga gintumod sang DMW nga dapat likuan sa mga Filipino seaman.
14: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Department of Energy kung DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad subong nga Martes nga magkabinipisyo ang Pilipinas sa oil shipment sang Saudi Arabia.
11: Sunod sa pahayag ni Abad, nagsugod na ang loading sang 14 milyones ka bariles sang crude oil sa pito ka mga oil tankers sa Middle East Gulf sang nagligad nga Domingo, Setyembre 20.
14: Ang crude oil ang gikan naman sa Aramco, ang state-owned national oil and gas company sang Saudi Arabia.
11: Sunod sa iyang dugang oil supply gikan sa global source ang makabulig pahaganhagan sang presyo sa mga merkado kag makabulig sa presyo sang gatong.
14: Madungduman nga nagtaas ang presyo sang gatong sini nga semana kasunod sang panibagong atensyon sa Middle East.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
11: Sa balita international, California nagdeklarar sang state of emergency bangod sa halit sang El Nino. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
1: Ginpaidalom na sa state of emergency ang California sa Amerika bangod sa ginalauman nga halit sang El Nino phenomenon. Suno sa mga weather forecasters, mahimo nga maglaslas ang mabaskog kag makahalalit ng mga bagyo sa California bangod sa nasambit ng weather pattern. Mahimo man nga magtuhaw ang dalagko nga mga balud kag magsaka ang tubig kag makaapekto sa mga pumuluyo nga nagatiner sa kilid sang kadagatan. Ginpalayag sang National Oceanic and Atmospheric Administration nga 65% ang posibilidad nga ang El Nino sini nga tuig amo ang pinakamabaskog nga ma-record sa Amerika. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kan kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
14: Pinakauna nga silver medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026 nadaog sang isa ka mixed martial artist. May kampiyon nga balita si KG5 Marv Aranuez.
22: Nadaog ni Jean-Claude Saclag ang una nga silver medal para sa Pilipinas sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Nangin mainit ang finals match sang men's traditional below 65 kilogram division kundi naluto si Saclag ni Otabek Rahabov sang Tajikistan. Ini ang pinakauna nga pagpartisipar ni Saclag sa Asian Games. Si Saclag ang isa sa mga Pinoy medalist nga madialagon sa mixed martial arts sa labing unang nga paghampang sa nasambit nga torneo. Samtang madialagon man ang National Women's Karate Team kag naangkon ang ikatatlong nga bronze medal para sa Pilipinas. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
23: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
11: Kag para naman sa aton balita entertainment, Taylor Swift, unang recipient sang MTV VMA Artist Director Honor. May kampiyon ni chika si KK5, Lori Gamboa.
24: Ginanunsyo sang Video Music Awards nga si Taylor Swift ang makabaton sang una nga MTV VMA Artist Director Honors Award sini nga Martes, Setyembre 22, tuig 2026. Sulo sa press release ng Billboard, ang ini nga pagpasidungog amo ang recognition para sa mga groundbreaking music artist nga nagapakita sang ila talento hindi lamang sa atubangan sang camera kundi mangin sa likod sang camera nga nagapasangkad sa larang sang storytelling. Madumduman nga si Taylor man ang nagdirect sang kaugalingon sini nga mga music video kaangay sang The Man, Cardigan, All Too Well, The Short Film, Anti-Hero, The Fate of Ophelia, kagang Opolite. Nakatala na nga batunon ni Taylor Swift ang award sa patigayunon nga 2026 MTV Video Music Awards sa Los Angeles sining Setyembre 27. Para sa balitang entertainment, inisika K5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Ang balita nito.
11: Dumasa. Deserve ni Taylor. Oo. Kampiyon.
14: Kampiyon na mian.
11: Diba? Ano ganyan mga tawag sa mga fans ni Taylor? Swifties? Kung hindi ko magsala. Hindi ko sure ha. Pero amo na ang deserve ni Taylor. Kay grabe man ni ang ano tawag sini. Amo nga nahimuan niya sa patagsang musika. Amo sa industriya sa music.
14: Basta talintado ka nga singer. Musician.
11: Ang pinakasikat niya, I think, sa lately ha, nga nadumduman ko nga nagsikat sa TikTok, ang nagsaot ka pa ni, ang Fate of Ophelia.
14: Ang madumduman ko siya, 15.
11: Ang 15? May isa pa gining, mention ni KK5 Lori man, nga ang isa sa Fate of, aside sa Fate of Ophelia, may ara pa gina siya, nga nagsikat man. Diba?
14: So, kudos sa bravo.
11: Kag siya ni KK5 Rods ang nagpatigayon sang world tour. Ang iya sini nga wala nga Eras Tour. Na, nga grabing dugok sa mga tao, bisan diin siya.
14: Siya makagduya.
11: Na,
14: jam-pack per bilang nga tao. Okay, that's, amo na kasikat, B.
11: Amo na, kalami si...
14: international artist. Na. Sana all, no? Mm. Sino ganing bana niya?
11: Di wala man. As it, si Travis?
14: Oh, daw mo na siya. Dumduman ko na may bana na siya.
11: Oh, kasi simbong lang na siya galing kasal. Dumduman ko na. Tapos after ni sang iyang Eras tour ka K5 Rods, nang hatag ni siya sang tig 1 million nga bonus sa iyang mga production
14: That was nagligad lang.
11: Ligad lang.
14: Oh, nagperting kalipay sa production team niya.
11: Oo, sa iyang production.
14: Sana all, no?
11: Sana all, damo-damo, ano. O, dirita bala sa mga Filipino si Ferrers, nga damo gyapon.
14: Kadelikado, 3,000, and then may harap pa ka, actually, kiti iba nagakuan mo, nagarisgo. Mm. Pero delikado, gudya katama.
11: Yes.
14: Hindi man nabing magrisgo, mga seaman, mga si Ferrers naton, if kompleto, mm-hmm. kag dako man binga bulig sa gobyerno.
11: Correct.
14: Eh, siyempre, may mga pamilya man na gahanduman, isang kita, gahanduman, tawag mo na lang, pero pertik delikado pa aso na ako.
11: Dala na dang mga utod ko.
14: Oo.
11: Kaya ang...
14: Imo at ubito?
11: Oo. Ara sila subong sa Oman, pero liga, nag-block si ko sila ni Kuya. Hambal yung gani, ano...
14: Duwa mo gin ka manghud,
11: no? Duwa ka utod, magulang
14: mo,
11: ang manghud ko.
14: Manghud mo.
11: Na maginaglagas nila ang, ano tawag na, hazard pay. Na yun ang... Ang mag-travel ka na kuno abi ka K5 Rods, ga triple na kuno imo nga sweldo.
14: Oo.
11: Tapos kung hindi ka naman mag-refuse to sell ka naman.
14: Oo, hindi ka naman mabatunon.
11: Oo.
14: Oo. That's why iban ga risgo na lagid nga magsakay.
11: Iyan yo. Halong ka mo Halo,
14: da. Uy, no.
11: Dabe, wala man choice eh.
14: Very travel ka lang dito.
11: Mga ka-K5, amuya itong dalagong ng mga balita sa mga Martes, Setyembre 22, 2026.
14: Bantaya naman buwas ng adlaong panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
11: Magkasunod na ang Largo Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sa Bugos ng Puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nangintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
14: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
11: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bayo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bayo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
4: akong tutunan,
5: salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Permi lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
23: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista. Broadcasting live from Bacolod City, Philippines, this is Larga Vista. Larga Vista. At exactly 30 minutes past 6 in the evening. Good evening, friend. Mayang gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
0: Magulugal-umon, tubtob magal-umon, nagatupa na in fact ang ulan sa palibot sang dakpanwa sa Bacolod kag bugos nga Negros Occidental sandig sa forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Mabulubugnaw subo nga matulutugnaw ang panahon. We are somewhere between 24 to 33 degrees centigrade. 80% ang tsansa sang pag-ulan today, but as we speak nagaulan karon nga gabi sang Martes buwas, 100% ang tsansa sang pag-ulan, mangin 60% sa Huwebes and 60% sa adlaw sang Biyernes.
1: Larga
0: Vista. May ara naman sang trough of a tropical depression nga ginabulubantayan dito sa Mindanao, Kabangdanan, nga may ara gyapon sang ginaobserbaran nga tropical cyclone sagwa sa Philippine Area of Responsibility ang pag-asa.
1: Larga Vista.
0: And so we begin tonight sa aton nga pagpangalagad sa karon nga Tuesday episode sang Larga Vista. Let's take it slow anay antes kita magkadto sa stressful kag makatulublag nga mga balita karon dugay-dugay. Sunod-sunod ang mga developments labi na gid sa pangkalibutanon nga kahimtangan, may ara sang pagsaka sang tensyon kag bag-o nga paraligban dito sa Middle East. Pero antes sina, let's go first sa pila ka mga lamigas sang kinaadman. Words of wisdom, ano ba lang dapat natong dumdumon, ha? Ginapili ko ang pila ka mga butang nga I think worth sharing with you, mga bagay nga dapat bala ipaambit ko sa inyo, parte kabuhi, parte iban nga mga butang nga nagalungtad sa aton matag-adlaw nga tanan. Unahon tani sa aton lamigas sang kinaalam, ano kuno ang dapat dumdumon sa kabuhi? Unahon ta ini nga video.
2: Separating the continent of Africa and Asia from each other, the Suez Canal is one of the most economically important transit routes in the world. Thanks to its role in connecting Europe with Asia and beyond, the canal has featured prominently in major historical events.
1: Larga Vista!
0: Danay-danay daw, hindi to amo aw, posta na, hindi to amo lamigas sang kinaadman tani una. Before we go sa international developments, now, ang balita banwa mo sine nga tonight may ara gihapon sang nagapabilin nga tensyon dito sa Middle East. May ara gihapon sang kinagubot sa tunga sang Amerika kag Iran. In fact, ang balita nga ginapaabot nga magalunsar sang isa ka ground offensive, lusubon na gid sang mga soldadong Amerikano ang pungsod Iran. Okay, dali lang gid, hindi na mo. Anyway, katuan ko na karon dugay-dugay.
1: Larga Vista.
0: All right, now ari anay ang pinaka importante nga mga butang, ha?
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga panilag at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bagong atinimanan sa balita ay balokomentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit, nga hinganiban sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang iban nga ginatan-ay sa imo, magluwas sa katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Golgo. Ang aton pambukas ng mga balita ng komentaryo for tonight tala sa inyo sa Kalwan. Sang aton maukod ng mga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdulong sang balita kag kinaalam, masaligan man nga tagpabakod sang inyo karawasan, agud batuan ang balatian.
1: Lorga,
0: sa aton nga pagpanubalik, dugang nga mga balita, dugang nga mga ihibalo, unahon tang Iran, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan? Kalaman na nga biyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Permi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akong mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Iti bugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kulang ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalang dulom na

0: na squalene capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agod i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
3: Nabatsyaga na naman sang bugos kapungsod Pilipinas ang pagsaka sang presyo sang petrolyo today, and yet hindi pa ini katapusan. Suno sa isa ka opisyal sang Jetty Philippines, isa ini ka Petroleum Corporation diri sa aton nga nasyon, mahimo magalabot sang tubtob 11 pesos kada litro ang presyo sang petrolyo. Now na no ang kabangdanan sini. Of course, nagluntad na karon ang pagpang-atake sa ginatawag East-West Pipeline sang pungsod Saudi Arabia. Nano ini ang East-West Pipeline, amo ini ang bypass route, amo ini ang alagyan nga diri ginapaagi ang petrolyo imbes ikarga sa barko kag didto palabayon sa Strait of Hormuz. Di ka ba na naman kita nga ang Strait of Hormuz dire ginapang target sang pungsod Iran ang mga cargo ships o kon mga barko nga nagalulan sa petroleum products nga kay ti amo ini ang pamaagi nga ipakita sang Iran nga perdihon niya ang pungsod Amerika. Kag wala mahimo ang kano sa iya pagkamaton. Whether we like it or not, gasimpatiya ka man sa Iran o kun wala, ining ila ginahimo pagpanghalit ini. And whether gaapin ka man sa kano o kun wala, ang ila ginahimo nga pagblockade o kun pagbalabag sa Strait of Hormuz, agud indi makabaligya petrolyo ang Iran, ti ini pagpanghalit man ini nga ginabayran sang bugos nga kalibutan dala na kita dira. But silingon banwa sa simple kaglaktod nga istorya ang escalating tensions o ang amat-amat nga pagsaka sang hilanat sang inaway kag tensyon dito sa Middle East, magatuga ini sang problema para sa imo, para sa akon, para sa aton tanan nga . Kabalo naman kita nga kon magsaka ang presyo sang petrolyo, ini maga set off sang chain of events, domino effect. Kon matumba magsaka ang isa, saka ang tanan.
2: Larga Vista.
3: Pero Ario, wala naglibog ulo nyo nga kon magsaka o magluntad ang inaway dito sa Middle East nga agasaka ang presyo sa petrolyo. Amo nang unahon ta. Ano bala ang basihan sang presyo sang petrolyo? And later, may isugid ko sa inyo nga hindi pa ini katapusan. I tell you, banwa, pwede paring Norman Black Balinsoy dira sa Charito Heights kag kay Angga Balinsoy kag tanan nila nga kabarkada, I tell you, pwede nga masaka pagid ang presyo nga may madugang pagid nga problema. Hindi lang Strait of Hormuz, pati ang Suez Canal mahimo maapektuhan. Kay man ginagamuna sang Houthis ining yate ng mga hurong ng mga Muslim dito sa Yemen ang isa ka alagyan nga ginatawag Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb? Istorya ko na karon sa inyo. And bantay dugay-dugaya at around 7:30 sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nakaangot karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa inyo mga higala og igsuon og mayong gabi man sa aton nga mga tagpaminaw kag mga igsuon diha sa Mabinay Negros Oriental. Kag diin ka man nga bahin sang Negros Oriental nga nagapamati sa pagpangalagad sang Larga Vista pinaagi sa CPSU Radyo Mascovado 100.5. Mayong gabi sa kay SM Randy Kanki sa Toboso. Kag mayong gabi man kay SM Flor Linggamen dira sa CPSU Radyo Mascovado.
2: Larga Vista.
3: Are, i-explicar ko anay sa inyo pinaagi sa sininga video nano ang pamaagi diin kita nagabase sang presyo sang petrolyo nano man yang labot na to sa Iran kag Middle East nga aamo ini ang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Kung magsiburo ang Middle East, ginakataro kita dire sa Pilipinas. Kung presyo sang petrolyo ang pagambalan, yari ang rason, pamatian.
0: In this video, we're going to look at the two most popular types of oil and which one you should be focusing on if you're trading these markets. Hello, I'm David Jones from Capital.com. Now, we all know that oil is an incredibly important world commodity. It's also continues to be a very popular market with traders. But there are different types of oil you can trade. The two main types are Brent crude and the US version West Texas Intermediate. So which one should you be following?
3: Why kadali traders like this? Ang Brent crude banwa amo ini ang isa kasahi sang petrolyo nga ginabaligya sa pangkalibutanon nga merkado. So duwa, Brent crude kag ining isa WTI Western Texas Intermediate didto iniya sa Amerika ang Western Texas or West Texas Intermediate. Ang Brent crude popular kay ang tawag sini sa iya light and sweet. Nanong bot silingon hindi ya molasses nga ginainom ha, kundi mag-an ini siya. Ang bot silingon nga jutay na lang nga proseso ma-refine na siya bilang gasolina, bilang diesel. Sweet hindi tungod nga tamis siya nga daw pulot ang sabor. No. Ang bot silingon magambal ka light and sweet jutay na lang nga proseso pwede na mabaligya sa consumer market. Magambal kita sweet crude ang buot silingon sina jutay ang sulfur content. Tawag tadi kon ka isa sulpato ang sulfur nubo. Dimudo jutay naman lang nga proseso pwede na dayon ibaligya sang mga gasolinan. So suliton ko ha, duwa ka klase ang crude oil nga ginanegosyo sa kalibutan. Brent crude nga Brent crude iya ini sang Shell nga kumpanya nga Brent crude tungod ini giningadlan sa isa ka klase sang pispis dito sa Canada.

0: kung hindi sigurado ang kahimtangan sa politika, katulad sang aton gina-experyensya karon nga ti sige inaway sa Iran, sige inaway sa Middle East, ginabalabagan ang Strait of Hormuz, may ginamo pagiddi sa Saudi Arabia kagimen. Base Sirhan man ang Bab al-Mandeb kag Suez Canal, that is political uncertainty. Hindi kasigurado ang mga negosyante kung ano ang matabo buwas tamlag. So, apektado ang presyo sang petrolyo saka man o kon panaog. Ikatatlo, supply. Ang problema karon kay tingobged ang iban nga mga factors katulad sa political uncertainty, wala kasiguraduhan sa politika kag ikaduwa ang supply nga ah. Kay ti hindi kalapos ang krudo halin sa Middle East, kay ti ginasabad sang Iran eh, ginasabad man sang Amerika. And so political uncertainty also affects supply, at least sa akong paglantaw. Ari pagid, ano pagid ang rason nga ang nagasaka panaog, although lately laban saka ang presyo sang petrolyo?
1: As well, you know, for example, if we had OPEC, the cartel of oil producing countries in the Middle East, if they decide to either dial down the taps or increase supply, that's going to have a knock-on effect fairly quickly on the oil price. So factors like that are watched. You know, if there may be concerns that prices are slipping, then maybe they'll take a step back and try and reduce that supply to prop up the price. So all of these three sort of major factors can have massive impacts on what's going on with the oil price, both in the short term but also over the longer term as well. For example, if we had a protracted economic slowdown, you'd expect the price of oil to have a significant downtrend. Let's get into the markets and look at these two grades of oil in a bit more detail. So let's start off by looking at Brent crude. So I've got the chart here going back about 6 months or so. We had lows for Brent crude late 2018, just ahead of $50 a barrel. Traded as low as $50.42. Then we saw a recovery up above 74, the price actually trading up to 74.73. And at the moment, at the time of recording, it's trading just above $60 a barrel. Let's have a look at WTI, US oil, for a comparison. And over the same time period, here is the US WTI oil. You can see late 2018, traded as low as $42.33 a barrel, pushed as high in April up to $66.55, and it's currently trading at $52 a barrel. So it's around about $8 less than the UK Brent crude version.
0: Voilà.
1: There is that difference in the spread, but you can see that it moves, the price of oil moves, whichever grade we're looking at, moves in a similar fashion. So I've jumped back onto the Brent crude chart for now, just to show why traders like this market. It's the volatility. It's a major world commodity.
0: Oh.
1: Move. October 2018, Brent crude trading up.
0: All right. Above 86. Now it's a simple story, amuni. Sa Amerika, yagasaka, gapanaog, masaka, naog naman. Pero ang Brent crude, ang problema mo sini, mas volatile. Ang bot silingon, mas apektado siya sang volatility sang merkado. Bot silingon, dasig manerbios ang presyo sang Brent crude oil. Ang bot kung nga, adira kita gakwa. I do not know. Pero kadam-an sang kalibutan diri nagakwa sa Brent crude oil.
2: Lorga Vista.
0: Ti pero sa nambal ko na dason semana mahimo magasaka pagida sa Enero of September 22, I mean today na, mahimo magalabot pagid sa 11 pesos ang saka sa presyo sang petrolyo. And as I've said, sige pasaka ininga saka. Ari pagid, sigurado ko banwa nga masaka pagid ini nga a. May ara sang ginamo naman nga ginabantayan sa tunga sang Saudi Arabia kag Yemen nga a. Diri sa idalom sang Yemen nagginamo naman ang ginatawag Houthis Nano ini ang Houthis. Houthis. Mga Muslim ini sila. Amo ning tawag sa ila proxy fighters. Mga talos bala sang Iran nga nagapanggamo sa kaimtangan dito sa Yemen. Nga ananong ila ginubra, ginasamok nila ang East-West Pipeline sang Saudi Arabia. Nano pagid, gapang atake sila sa Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb, pakarunan ko na. Nano ang problema hunta kung magginamo ang Houthis sa Yemen. Ining ilan na hamtangan, dirigid magalabay ang mga barko sa Bab al-Mandeb ni nga ginasiling. Nano ini ang lugar nga ini ang Bab al-Mandeb. Amo ini ang nagaangot sa Red Sea. Ano ining Red Sea? Amo ini ang baybay nga nagaabo aangot sa Suez Canal. Nano ini ang Suez Canal? Amo ini ang alagyan sang tubig nga nagaangot sang Europa kag Asia. So meaning important trade route, importante nga alagyan sang barko nga pang negosyo. Larga Vista. Di kun mag-amuni nga maapektuhan pati delivery mo sa Lazada. Sigurado presyo sang petrolyo saka, presyo sang iban nga balaklon saka pagid ini. Anyway, ari pamatian ta nano ini ang Suez Canal. Canal?
2: Separating the continent of Africa and Asia from each other, the Suez Canal is one of the most economically important transit routes in the world.
0: Okay, alagyan ah.
2: Thanks to its role in connecting Europe with Asia and beyond, the canal has featured prominently in major historical events.
0: Uy.
2: The idea of a canal in the region goes as far back as the time of the pharaohs.
0: Uy.
2: But those plans were largely restricted to connecting the River Nile to the Red Sea. Nevertheless, interest in a shorter naval route between Europe and Asia persisted throughout the early modern period. The route used by Europe was discovered by the Portuguese in the 15th century.
0: Oh.
2: Which required them to go around the Cape of Good Hope at the bottom of Africa. By the 19th century,
0: okay, sang una halin sa Europa, malibot kagid sa ginatawag nila Cape of Good Hope, amoning Horn of Africa, sa idalom sang Africa, dira kagid matiyog, nga Horn of Africa, kidaw sungay-sungay, bla, do tuktok sang duta, o landmass continent nga Africa. Di matiyog kagid pagkadto sa Asya halin sa Europa. Sang ulihi, nakamutik nga may pamaagi gali nga ma-shortcut ka. Amo ining Suez Canal. Ari padayon unta.
2: Growth abroad meant that better naval transit was even more important than before.
0: Okay.
2: This is where a Frenchman named Ferdinand de Lesseps steps in.
0: Oh, paring Ferdinand.
2: Before, de Lesseps gained a concession from the modernizing inclined ruler of Egypt, Said Pasha, to build a canal that would connect the Mediterranean with the Red Sea.
0: Oh.
2: Setting up the Suez Canal Company in 1868.
0: Ang ngalan sang French, tagapungsod France, nga negosyante, si Ferdinand de Lesseps, nagkadto siya sa Shah of Egypt. Sila niya, pre, pwede ni nga imbis pati yugon tang barko, dirita pa agyo, no? Amo na ni ang ginatawag Suez Canal karon. Ari pada yun nunta?
2: Here in 1859,
0: ooh.
2: The canal was finished a decade later in 1869. Despite strong opposition from the British, who had commercial and naval supremacy, thanks in part to their control of the Cape of Good Hope route.
0: Ooh.
2: The construction of such a large project required the labor of hundreds of thousands of workers,
0: no?
2: With thousands dying due to poor conditions
0: Wow.
2: and outbreaks of diseases such as cholera. The grand opening in November 1869 was a notable event which attracted world leaders
0: to the
2: celebration.
0: Pause na kay dali. Ining Suez Canal nagbukas ini 1869. Mga pulo ka tuig man, sobra ang lawig sang patukod sa iya. Sang una nga ginplano sang Egypt kag sang Pransya ang ining Suez Canal, kamalo ka mo kung sino ang nagpudag-pudag, ang Grand Britanya nga. Kay siya sang una ang hari sa kadagatan sa ginaagyan sa Horn of Africa, meaning siya ang hawod kung ang kano sang una hari sang kadagatan, asubong ang kano, sang una ang hari sang kadagatan, ang mga Briton, nagpudag-pudag sila sang nagbukas ang Suez Canal. Di ambutay, hanam mo man ang matabo, subong. Anyway, padayunon ta.
2: And banquets.
0: Ooh.
2: A few years after the canal's opening, the Egyptian ruler Ismail Pasha was unable to pay loans he had taken out
0: Ooh.
2: To pay for his modernizing projects. Thus, in 1875, he was forced to sell his 44% share of the Suez Canal to the British government.
0: Oh.
2: In time, Britain's economic imperialism would see Egypt fall under its control in 1882. The British takeover of Egypt triggered anxiety within France. Seeing as French investors still controlled the majority of the shares in the company. As such, the Convention of Constantinople was organized in 1888 to set up the
0: Alright, hindi na kita magpadalom anay sa sining Suez Canal, pero sa simple kaglaktod nga pulong ang ginasiling ko amo ni. Nga kon mag labot ang inaway dire, akiti balabagan naman ang Suez Canal pinaagi sa Red Sea, disgrasya kag tunga gid ni. Madugang ang saka o ang ilanat hindi lang sa presyo sang petrolyo, kundi sa iban pagid nga mga produkto nga ginabakal naton sa iban nga nasyon. Kag diri nagaagi ang barko sa Suez Canal. Nga, subong may ara ginamo ang Houthis diri sa Yemen sa ginatawag Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb? Amo ini ang ginaagyan pakadto didto. Lilikuan bala straight kitid nga lagyan daw Strait of Hormuz. Are, pamatian ta kaglang taon nano ini ang Bab al-Mandeb. Hindi niya lagyan sang baboy ha. Bab al-Mandeb ini. Straight gihapon ini when you say straight, alagyan ina sang tubig o dagat nga yara sa tunga sang duwa ka mga isla dako man o kon gagbay. Yari ang Bab al-Mandeb.
3: Why are missiles from Yemen heading towards Saudi Arabia?
0: Oh.
3: And why is Washington talking to the people firing them? To understand this war, follow an oil tanker. Its route connects places that look like separate conflicts on the news. One narrow passage sits beside Iran, another sits beside Yemen. Saudi Arabia is caught between them, and America has interests at both. Here's how an old war restarted, why the geography matters, and why stopping attacks on American ships would not settle the whole conflict. First, a quick orientation. Yemen is the country at the southern end of the Arabian Peninsula. Saudi Arabia is its large northern neighbor. The Houthis are an armed political movement that controls the capital, Sana'a, and much of northwestern Yemen. They are not the same as Yemen's internationally recognized government. Saudi Arabia backs that recognized government. Iran backs the Houthis. That creates a regional rivalry inside a war with its own Yemeni roots.
0: All right. America is Pause Saudi Arabia. Kadali. Sa nakita ninyo sa mapa, ang Houthis, ang Yemen, ari ini sa tiilan sang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ara sa nanorte nga bahin sang Yemen. Ang Yemen ara gawa sa tiilan sang Saudi Arabia. Ang problema kag kalamayo amo sini. Sa sulod sang Yemen may ara gobyerno nga ginakilala sang bilog nga kalibutan. Diri sa ubos-ubos nga bahin o sa kapital sang Yemen nga ginatawag Sana'a ang gadumala amo ning Houthis, amo ni ang mga rebelde nga mga Muslim nga kontra nila yung gobyerno sang Yemen. Pero ang problema amo ni, ang Houthis ginakilala niya sang Iran, ang Saudi Arabia ang ginakilala yaya, ang lain nga gobyerno ang opisyal gidya nga gobyerno sang Yemen. So meaning Iran ang kontra nga matuod sang Saudi Arabia kun Houthis ang pagambalan. Ari padayon unta.
3: He is long-standing security partner. It is also fighting Iran. So renewed fighting in Yemen can now affect a much larger American war.
0: Okay.
3: But Yemen's conflict did not begin with this year's headlines. The Houthis took Sana'a in 2014. A Saudi-led coalition intervened the following year. Washington supported that intervention with intelligence and logistical help.
0: Okay.
3: So America's involvement with Saudi Arabia and the Houthis already had a history before the current Iran war. A United Nations brokered truce.
0: Ang problema mo sine, sang 2014 ang Houthis di siyempre nagtuga kinagamo sa Yemen kagkontra sa Saudi Arabia. Ang ginimo sang kano, ginbuligan ang Saudi Arabia sa ila away kontra sa Houthis. Sang 2014 ha, that was 12 years ago. But silingon banwa ang gwa sine nga gagutgut na yung daan ng Houthis sa Saudi kag sa kano silingya ari niyo ay silingya ginabuligan ko ni si pare Iran ho. Now may chance na karon nga makaris back o kon makatimalos ang mga Houthis kontra sa Amerika kag kontra sa Saudi Arabia. Siyempre, gapinsar man ang Houthis. Sang una, kamukano ha, ginbuligan yung Saudi kontra sa amon ari ay kay mabalos kami. Dimudo, ang gwa sini, risk back ang tema sang sininga istorya. Padayon nun.
3: In 2022, the formal agreement expired in October, but relative restraint continued.
0: Okay.
3: It was a fragile pause, not a finished peace. Then on July 13th, 2026, strikes hit the runway at Sana'a Airport. Yemen's recognized government claimed the operation, saying it aimed to stop an Iranian aircraft landing. Human Rights Watch later analyzed satellite imagery showing damage to the runway. That supports the fact of the strike. It does not prove what cargo the Iranian aircraft carried. The Houthis blamed Saudi Arabia and launched missiles toward the kingdom. Reuters reported the exchange as a serious test of the years of relative calm. That is the immediate trigger. Behind it are older grievances, a struggle over Yemen and the Houthis' relationship with Iran. Reducing the whole story to one order from Tehran skips those layers. On July 20th, the Houthis announced a naval blockade aimed at Saudi Arabia. By September, their forces were advancing along Yemen's Red Sea coast. That coastal advance brought them closer to a vital shipping passage. To understand why this matters beyond Yemen, zoom out from the battlefield to the sea. East of Saudi Arabia is the Persian Gulf. Ships leaving it pass through the Strait of Hormuz, a narrow opening beside Iran and Oman. Think of a busy harbor with one narrow driveway.
0: Aragoy.
3: The threat at the entrance can disrupt traffic far beyond the gate. Hormuz plays that role for Gulf energy shipments. For a ship owner, the question is not only whether a ship can physically pass, it is whether the crew, cargo, and schedule can safely make the journey. Saudi Arabia has an alternative. Its east-west pipeline carries oil across the kingdom to Yanbu, a port on the Red Sea. That route bypasses Hormuz. Picture a delivery company opening a second exit from its warehouse. If the first road becomes dangerous, the second exit becomes much more valuable. At the coast, oil can be loaded onto tankers without those tankers first leaving the Persian Gulf. But reaching the Red Sea is not the same as reaching the customer. For a southbound voyage toward the Indian Ocean, ships pass through Bab
0: Amon ang problema. Ari banwaho. Kung di gaginamo ang Houthis kontra sa Saudi Arabia, ang problem kay kundi ginablakado kung ginabalabagan sang Iran ang Strait of Hormuz, ang ginahimo sang Saudi Arabia, may east-west pipeline sila. Dito nila ginakarga ang krudo sa mga barko nga hindi sila kinahanglan mag-agi sa Strait of Hormuz. So meaning may alternate route sila. Ang problema na naman o galing para makalabot sila sa Red Sea nga ginatawag, kag madulong ang petrolyo sa iban nga mga nasyon, maagi sila sa siningkitid man nga alagyan nga ginatawag Bab al-Mandeb, nga malabay lapit sa teritoryo sang Houthis.
4: Larga Vista.
0: Ati kalamayo ang sitwasyon. No, kapyar ka mo sa bilog nga kalibutan ang inaway, subungdo inaway sang mga bugoy sa kanto, kada labay mo halitan ka kung hindi ka tropa.
4: Larga Vista.
0: Sige pre, hindi na pagpalabya, pre, hindi na tropa, pre. Siya kontra na ni Tutoy Iran. Grabe, no? Siya bumbahon ta. Amo na, inaway binugoy inisubong ang nagaluntad sa kalibutan.
4: Larga Vista.
0: Pero sugod pa lang inisang aton nga pagproblema sa nagakatabo sang kalibutan, ha? Ako wala ko ginadiscuss ini again para pahugon ka mo kag para nga mapanik kita kag magsinalasala. No, ang importante kabalo kita in advance, agod ka desisyon kita kung anong himuunta sa aton nga pagpangabuhi. Magabalik kita sa dugang nga mga balita kag dugang nga mga ihibalo. Pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
5: ako tutumla. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung nagamala ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
0: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
3: Mayong gabi lang salamat sa wala untat nga pagsakdag sa Larga Vista sa kainong Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub, dala na sa iya mga kapartidusan, pamilya na siya kagmati dira sa barangay Kabog, kagsang katutak ng mga pariente sa barangay Malingin Dakbanwa, sang Bago.
0: Larga
3: mayong gabi, mayong gabi man sa Kairoda ang restaurant Meliza La Chica Gador, Merly ano panawag sini sa kay Margie Tambong Vlogs, Merlita Malvas, Gina Purano, Kaloy Hironggano. Shout out lang kuno pamilya Nyerves, Genovea kag Hironggano sa barangay Kambugsa, Banwa sang Hinigaran. Maayong gabi man kay Kenneth Chongko sa kay Joe Ajuni Azuzena, Leonardo Sevilla sa kay Dadboy Mendoza kag Graffy Armonio, kag sa kay amigo ko Onyota Badaos Jr. sa kay Boy Ledesma kag sa kay Jury Pioho ato. Sorry gid pareng Onyota kag kay Nonoy dira sa siyudad sang Silay.
0: Larga Vista.
3: James Bornales mayang gabi. Lita Albito, Jorens Pilio, Jan Eric Rosal, Bon D, Dadboy Mendoza, o tapos na yun eh. Ang iban karon naman, dugay-dugay.
0: Larga Vista.
3: Halin sa kinagubot sa bugos ng kalibutan, sa ilo kita. Ay, bagulo ginawa ko, anay kadali, kay doon ginalagas ko ang akon paginawa, kay grabe ang tensyon eh. That's why nga pagpuli ko, ma-DTX premium coffee gid ako. Ang kape nga hindi, di gulpi, hindi kamasal ang tarsier sang imo asawa o kon zombie. Kay man wala nagamudlo imo mata bisan gab ika pa mainom matimpla kag mainom sang DTX premium coffee. Ang iya patam is stevia plant based sweetener type 1 o kon type 2 nga diabetiko, okay ka dire kag labi sa tanan may ara Ganoderma ang milagrosong uhong nga makabulig sa lawas bato sa balatian.
0: Larga Vista.
3: Pero diri ko anay sa balita ni K5 Wilson Villena. Angot sa schedule, maskara si Nadyata Anaya. Oktubre, bukas galing, maabot naman ang maskara.
0: Larga
3: Nanong Vista. Latest development, gikan sa Bacolod City Hall. Wilson, good evening. Please come in.
4: May gabi kay Fajus. Walo na lang katulog kay Fajus. No? Pag-official na magasugod ang maskara sa 2026 October 1 sa kay Fajus. So, lauman nga may pila na sa mga aktivitas. Ito nga patigil mo nun, umalin sa October 1 to 2 ba October 8 kay Kipa Jules.
3: Uy.
4: So mga ginamention ko na siya, ano na siya tanong Kipa Jules ng mga minor na mga activities na mga pre-activities ang patigayon nun sila. So ang highlights natin Kipa Jules yung magasugaman sa October 9 to 2 October 18. So diri naman niya magasunod ang mga talagkuan yung mga events including Festival of Mascara kaga ang panolakso natin ang Bacolod City Plaza and even ang ato sa mga PCGC. But kay Fajus, no, so Friday lang, itugang mo ni Anay, kapag tayo nasa meeting o kung pag-inunano, no, press conference, ang Emergency Task Force sa Mascara, kaupod ang Gugma Foundation, CPO, CDRMO, kaupod ang katapo no, sa PSP, kag BTTMD, no, kay Fajus. Amo ni sila ang mag-cutyot sa seguridad, kag sa traffic, no, dito sa syudad sa Bacolod, kay Fajus. So a major malang din ato nino na concern is of course ang lakas ng trapiko kasi for just what will happen especially sa 16, 17, 18 kasi for just ang pinaka highlight kito sa aton sini nga Mascara Festival. So una kita sa May Lacson Street sa maabot ng 16, 17, 18 kumatadaan nato sa kinaligdan nga to kay for just may ara no magkinbayan so nga duha ka ano ni two ways dinhi ang Lacson Street. But subo nga tuig para ma-address ni Kipa Jules ang traffic para na hindi magpa-compromise ang spaces sa mga kiosk takers. Duwa man niya po, two lanes man ang available niya po sa Lacson Street ni Kipa Jules. Tapos, going din sa may PNP or not sa ato si SSS man ang Kipa Jules.
3: Mm-hmm.
4: So, two lanes din siya pero one way lang siya Kipa Jules.
3: Okay.
4: So, maagyan mo ini ang Lacson Street kung halin ikaw sa may south patulong Bata. So, kung ikaw naman niya ang naghahalin sa Bata kay Kipa Jules, abot ka sa may Rabos, maliko ikaw sa Police Station 2 sa may dalan sa Station 2 dira kamaagi naman niya makadto naman sa Ayala Malls or going to downtown area kay Kipa Jules. So, sa bahin naman, ng aton si Ninong Plaza, kasi may changes, kasi ni Kipa Jules, kasi dito, mapati kayo, no, na maridataan competition sa grounds, no, sa Kipa City Bacolod. So, sa maabot niya 16, 17, 18 sa Bacolod City Plaza, kay Kipa Jules, sirado, yun ang within the area, no, sa plaza, no, alas 3 tugtugs, at alas 3 ang abod, tugtug, alas 3 sa nga kaagahon, kay Kipa Jules, on that specific date lang sa 16, 17, 18. So sa mga succeeding days, sa mga pila, pa ka mga adlaw, yan din sila kay Fajos, open lang ilaya, nagmalabian lang sa Gapon. Although available na dira ng mga Fusco, halin sa October 1, yan pwede na kita na makakaon o kung ano naman sa sistema dira kay Fajos. In terms of sa security kay Fajos, no, ang ato sila pa po ng City Police Office na talana sa hindi magtubo sa 1,000 sa mga police personnel. This mm-hmm. includes no, sa mga, tawag sila nga naman, foot patrol, mga nagalakas na ito sa mga pulisan, kag ang mobile patrol niya kay Fajos, mga patrol nga nagasakay sa tag-satag sa balang patrol sa nga PNP kay Fajos.
3: Mm-hmm.
4: So in terms naman sa rescue response, may mga strategic areas mag kay Fajos doon nga ginapahamtang ang CDRMO o the City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bacolod kung sa diin may nakastandby ng mga rescue personnel sa kay Fajos kag ang mga rescue units sa kay Fajos kaya yung kaso por kaso na may kinanglan sa bunig during the festival
3: mm-hmm.
4: makarespond sa Japon. But this will not compromise sa Kipa Jules no, sa nga 911 hotline sa atol sinigang emergency direction sa Bacolod. While there's a rescue responders na naka-standby for Mascara Festival on Japon niya nag-work Japon ang
3: 911 hotline center. Yes, I think Jules. Nami ina nga decision nga may pre-positioned ng mga rescue units. You know why? Year in, year out, sa sulod sa pila na kadekada, ang problem ta during the Mascara is traffic congestion eh.
4: Mm-hmm.
3: Diba? So okay na siya nga naka-pre-position. Diin ko nung ibutang?
4: Kasi sa Diyos, ang ato nga description to no, sa mga strategic areas, ang haba sa ato, sinisang CDRMO, mapahamtang sila sa mga three ka festival sites.
3: Nami.
4: So ano ni tatlo ka festival sites kita Jos Lacson Street,
3: mm-hmm.
4: Bacolod City Government Center, kag Bacolod City Plaza.
3: Kag nice.
4: So may pamalan din sila within the area na naka-standby iling aton ng mga personnel sa kita Jos. Kaya oh. Natatlag lang, tinaligdan man niya sasyon ni Kay Fai Juice, no, yun aprobahan naman ang budget sa ato sa Mascarang Festival for a barangay, no, level na kompetisyon kagang ato sa electric mascara. So may ara kita sa 8 ka participating groups sa para sa barangay na kompetisyon kung sa diin at sa tagba Kay Fai Juice, no, makabaton something 750,000 na wow. Ito nila Juice, no, sa pagpanamin sa ilang sining ka mga props, ilang ang pamahaw or whatever expenses na kinanglan nila for the festival kita Juice, mm-hmm. Sa nila kwaon. Siyempre, kumain ang 750 for Mascara Festival kay Fai Juice. So, maumpet lang yan sa budget, no, ang barangay para mabuligan kay Fai Juice ang nga mapanami managila sa the performance. Wow. Meanwhile, sa electric mascara nato niya kay Fai Juice, taksa-taksa makabaton ng piga 300,000 pesos kay Fai Juice. Lima, hindi ka mga barangay ang magkapakabahin sa electric mascara ng mga kakita Jules.
3: Mm-hmm.
4: So, so far, abo pala pa na ang updates to sa nga to, Sininga Gugma Foundation for the Mascara Festival. But, set, ano na kita na, all set na git for the upcoming festival kita Jules.
3: Wow!
4: Kaya na naman kita nga ang arena dance competition when it happens sa paglaon kasi delikado na sa mga tumalanaw tungod sa structure ano ganito nakita Jules ang permanent structural integrity sa okay. Establishment.
3: Sa simpleng istorya, gabok na!
4: Gabok, yes.
3: Oo.
4: Gabok ang Kipay Diyos. So, hindi siya pwede ibutang dito. Kasi hindi man pwede ibutang sa plaza ang Kipay Diyos kasi gamay ang area na sa same time bago pa ang mga design o sa effort ng mga kitang butang dira sa piyasa. So, base, malang magkalagot.
3: Uy! Ay, Wells, may mga kiosko gyapon sa plaza, no?
4: Yes, si Kipay Diyos, may mga kiosko gyapon. Actually, kapamangkot sila dyan. Ika ang kiosko sa plaza ng Kipay Diyos. Kawayan.
3: Nga,
4: so, doon nagbalik, kinakunong sa kapungkapo nga kawayan. Actually, Kay Fai Juice, sponsor, kinak siya sa the beer company. We don't mention na lang.
3: Oo. Hindi San Miguel? Siyagid? At tingaway man na yung commercial value, ah. Oo.
4: Siya na kay Kay Fai Juice,
3: patakal
4: sa pinog na nga plaza.
3: Wow.
4: So, isa to him niya kung ano gusto niya, matabo ko niya, produkto, ibalik niya. Nakatrikwa sa San Miguel,
3: daw parihos gid sang una nga kiosko gali Wilson.
4: Yes, yes, yes.
3: Amo na ang panahon Wilson nga ang public plaza sang una daw Giant Beer Garden eh. Di ba?
4: Yes,
3: kaagi kada lipong sa plaza wala. Hindi tuod kay grabe ang lipungay da sa tuod Wilson bisan mga reporter sang una. Kung wala kakatesting sang imo abilidad inom during the mascara sa plaza, pigaw ka. Tod! Oh! Ay sus! Sang una, Wilson, would you believe sang gakalabutan kami at tag-alas 4 sang kagahon sa lagun? Gabi mo! Dason, sang unang pinakadamo binunanay dira sa plaza kung magmaskara. Na.
4: Sige na yung subukit ang Diyos, no, layo na nasa natapos.
3: Mm. Very good. Very good.
4: At ikaw, ba't sila naman siya kipal Diyos, kung ano naman natapos, at ikaw ayan na whatsoever, kung may patapos sa tudong. So, Lacson Street, Kapolo City Government Center, at Kapolo City Plaza, at least makakuha sa special permit ng kipal Diyos, ang nangakyos ko, required yung sila yan na hinahangan, may fire safety, precautionary measure.
3: Ah.
4: At sa taksa

0: upod ko. Di ba? Hindi, sukton ta si Berto.
1: Abot ito si Berto, subong akin na nagpahuway-huway ito sa atay.
0: Ay, tood? Ay, ahay. Nice.
1: So, si Fajus, balita niyo ka sa Bacolod City Government Center, nagtatulo sa inyo sa kuwa sa 5C, dito rin para sa PTX 700, at si Kevin Wilson, dunya na para sa kampiyon ng balita, sa publiko, kagkaligawan sa Necros K5 News, sa ta.
2: Lorga Vista.
0: Salamat kay K5 Wilson Villana. Amo to ang latest update parte sa upcoming Maskara Festival. Jose Franco Marihana, October Fest siling niya. Mayang gabi, Franco. Angie Aloy, Sofia Castel, Ernesto Nipange, Den Villarreal, kundiin ka man, mayang gabi. Liza, ano ni, okay, Carmelo Tes, Dadboy Mendoza, Aras Santa Clara, Dadboy, mayang gabi. Romeo Macapas, Bion D, Vicente Peñas, Leonardo Sevilla, Jan Eric Rosell, Jorense Rilio, Laika Albito, James Bornales, once again, Franz Bulido. Sa aton nga pagpanabalik, istoryanta, balik kita. Ano bala ang Pax Americana? Pabor bala kamo nga ang paghari sang Amerika sa kalibutan mauntat na talakayon ta. Kag ang aton makihibalo, istoryanta kamo karon nga ang tag-iya sang Adidas kag Puma kilal na ining sapatos bala nga bantog. Istorya ko na karon sa inyo dugay-dugay. Kag ano ang pinakadako nga kobra sa bugos nga kalibutan? Standby ha sa aton makihibalo. Pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
6: Uy, amunang teknik na ah. Mag-pro-bio tandem, kids.
7: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
2: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Bakal sa mga tika.

0: DTBio combined with Clinica's probiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
1: Correct. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
0: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
0: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginahin mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka-D3Bio, ikaw naka-Sporbiotics, kampiyon, ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
3: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa man.

0: Tama sa pusmugtrang kaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na.
1: This is K5 News FM. Your official news and music station.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.

0: isa nga apuma, ina wala pa ko kabalo. Kay ti si Adi Dassler, nahimo Adidas. Si Rudy Dassler ang iya negosyo, Puma. Wala ko kabalo kun nga apuma, buwas ko pa na iba doon. Silo kita sa istorya sang kobra. Ano ang kobra nga pinakadako sa bugos nga kalibutan kag makamamatay kaayo? Pero nga may pispes nga kaya niya ayamon ang ininga klase sang kobra. Halin sa sapatos, silo kita manog. Manog?
1: This is the longest venomous snake on earth. And this bird hunts it on purpose for food.
2: Ooh.
1: The king cobra can rear up over a meter, strike at eye level, and inject enough venom to kill an elephant.
0: Diyos ko!
1: Almost nothing challenges
0: it. Alright!
1: But the crested serpent...
0: Ang king cobra maka alsa ini, maka tindog, isa kamitro ang kataason. Pwede kaya kabuntugon sa imo mata. Ina ang king cobra kag ang dalit niya shadow ka makamamatay. Pero ang pamangkot, may gaayam bala sa iya nga pispiso kun wala ang sabat, may ara. Yari padayunon.
1: An eagle is built specifically to hunt snakes like this.
0: Diyos ko.
1: Thick armored scales on its legs.
0: Ah.
1: And a name that literally comes from its diet. It doesn't wait for an opening.
0: Okay.
1: It pins the head first before the fangs ever clear the hood.
0: Oh.
1: One of the only birds on earth that actually
0: Adrian!
1: Preys on one of the deadliest bites.
0: Adrian Ario, unahon mo kung ikaw gali pispis, Adrian, unahon mo gid buntog ang ulo. No? Adrian, pakita na isa kon bla? Si Adrian, arada, unahon mo gid ang ulo. ikaw ba lang ang tao? Ale, Adrian pala yun nun ta. Manog ang aton kinahistoryan. Manog!
1: Drop a snake emoji in the comment if you thought the cobra always wins.
0: Grabe, no? May ara isa kaklase pispis nga wala siya napunaw. Sa king cobra, kita nyo, kakabit-kabit to. Dead ball sa sining pispis nga hunter kakobra. So halin sa manog, halin sa patos, nagkadto kita manog, silo kita this time, parte naman sa bato. Kagabi nalimtan ko ni, nadula. Are, ano ang bato nga makapatay sa imo? Hindi ya siya buha, makapatay nga bato, hindi kailampusan ka sa ulo. Pag uyat mo pa lang, may possibility nga mapatay ka nga. Ah, yari, pamatian ta.
3: This guy doesn't even suspect that the stone in his hand could be Smertelna dangerous.
0: Oh.
3: Similar minerals have poisoned quite a few miners in the past, and this is far from the most dangerous specimen. One such specimen is cinnabar. This bright red mineral is the main source of natural mercury.
0: Oh.
3: For centuries, miners who extracted and processed it suffered from severe poisoning.
0: Alright.
3: Mercury vapors accumulate in the body and destroy the nerve.
0: Ang atong bato nga pula, ang ngalan sina cinnabar. Isa ka toxic, may dalit nga klase sang bato. Kay diri sa cinnabar, ginakwa ang mercury. Ang mercury, kita nyo na sa mga thermometer sang una, bala, ang gwa daw tingga nga natunaw, daw puti or silver ang iya kulor. Ginagamit ini sa mga minahan sa pag-separate sang bulawan kag sang iban nga mga elemento. Sa thermometer sang una, kita nyo na mercury, masyado kadelikado ang cinnabar nga pwede ka mapatay. Padayon nun.
3: System. And this process is irreversible.
0: Ulo.
3: Even more dangerous is this mineral called realgar. Its
0: dalingin.
3: Color is captivating.
0: Pause ka dali. Can... Ang problema kung ma-contaminate ka sang mercury gikan sa bato nga cinnabar, irreversible. Hindi ka na mabulong. Grabe, no? Magkakululbaan, no? Hindi kita mag-uyat sang cinnabar. Aring sunod nga bato, blue ang dagwa, ang duag, ang tawag sini realgar. Nga, are, pamatian.
3: Contains arsenic. A single speck of dust that gets into the respiratory tract can cause serious poisoning. This stone is handled only in protective gear.
0: Uy.
3: In the 1950s, this little stone killed an entire team of miners.
0: Grabe
3: and
0: ba?
3: The most unusual of these stones is torbernite. It's a beautiful green mineral that contains natural uranium. collectors store it in special containers and try not to handle it unnecessarily.

0: necessarily. So, if one day you find a stone of incredible beauty, don't rush to grab it with your bare hands. Otherwise, that will be the last thing you do. The most beautiful minerals in nature are far from always safe.
1: Oh, grabe, no? Ganganga ko bala kun ka isa sa ako ning gina paambit sa inyo nga mga video mo. That is why nga ang tawag ko dire makatalanhaga nga ihibalo. Mga bato nga makapatay sa imo. Sinabar, Realgar, kaga Thormite. May ara ini mga hilo nga makapatay sa tawo. Kag amuyad to ang aton makatalanaga nga mga ihibalo, makihibalo. Diri sa Larga Vista, dala sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
2: Larga
1: Ari katapusan, DTX 500, ini tagid pagkalimtan, amo ini ang gauli sang ginakawat nga baterya sa inyo selula, ginakawat sang free radicals, inang latak bala, gikan sa mitochondria o makina sang aton selula, ginakawat niya ang baterya, ang elektron ginakuha, yan ay. Pero kung duro ang inyo antioxidant sa lawas, katulad sang antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon amargoso, nga ara sa DTX 500, ulian niya na sang baterya ang imo selula. So di mudo wala ka sang problemahon nga matuktok ang lawas mo.
2: Larga Vista.
1: Magabalik ang Larga Vista, Pax Americana. Istoryanta, okay lang bala marumpag ini o kung hindi, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarguso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sporbiotics ka!
1: Susan Tabuyan. Kasang wala ka kakainom sa gluten na galabwa kong sanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
10: Ari banwa sa nahambal kung nahalin panagligad nga bulan sang Pebrero, sang gatalakay kita sang inaway sa Iran, ang aton ginatalakay hindi lang nga simple nga tiniruhay, paluparanay missiles, hindi. Because that is too ordinary for Larga Vista. Ang aton niya ang ginausoy tanga banas nga may pagkambyo nga matabo sa kalibutan, and now it seems nga ang ginatalakay amo sini nga ang Amerika hindi nakatulad ka bagsik komparar sang una, hindi na siya tama ka baskog o kuna bakod abinga ah. Tungod napakita nga ang China, ang Russia, ang Iran pwede pulihan ang Amerika, pero hindi rikta nga pirdihanay o inaway ginautot nga ginautot ang Amerika. Tonight, ang istoryahan ta ang ginhambal ni Professor Zhang Shiquin. Sino ni siya? Si Professor Zhang, ginpakilala ko ni sa inyo sa tupang Pebrero nga ah. Tungod ini siya, bantog nga profesor dito sa Amerika. Minilyon galantaw sa iya sa YouTube nga ah. Because ini siya isa kamaayo nga profesor and analyst. Siya ni ang nag-predict, hindi man niya pakot, hindi man niya manugimalat, kundi ginlantaw niya nga amuni ang matabo, siling niya madalagan si Donald Trump, natabo. Ikadua, madaog si Donald Trump sa Amerika, natabo. Ikatatlo, maaway o maggera si Donald Trump sa Iran. May ikaapat man siya nga prediction. Mapirdi ang Amerika sa Iran, tiinaiway patakabalo kung matabuin eh. But, subong gapala nindog balahibokaw kay may ara siya hambal nga makulaps na o marumpag ang Pax Americana na no ini ang Pax Americana. Ang Pax, buot silingunti, katawayan, peace bala, Americana. Since World War II or after World War II, ang kalakaran sa kalibutan nga ang Amerika amo ang tagdala sang katawayan sa kalibutan, therefore Pax Americana. Tisiling ni Professor Jang sininya makulaps ini tiga pa nanindog balahibo ko. Do I like it? Not necessarily nga, because this would give way to anarchy and more chaos. Oh, whatever your view of America is, no? Ako sa una kontra ko man ang kanoy imperialismo, ibagsak. Ti sinutang ibulustang China? Sino ibulustang Iran? Amo nang pamangkot da. Okay, but anyway. Are, si Professor Zhang Shiquin sa iya talakayan Party Pax Americana. Professor, may gabi. Prof, musta ka?
3: Or
10: okay.
3: The other variables at play.
10: Sige.
3: Yeah, so after World War II, America established Pax Americana. The main pillar of this system was the U.S. dollar as a global reserve currency,
10: ooh,
3: which facilitated global trade. And America also provided security guarantees.
10: Ooh.
3: So,
10: all right. Pause ane kadali. Humalin sang pagkatapos ng World War II, ang kalakaran amo sini. Ang dolyar sang kano amo ang gamiton sa pangkalibutanon nga negosyo. That's why nga sa Middle East may ginatawag petrodollar. Dumdum ka mo nga ginikpatag ko na sa inyo. Petrodollar. Kada bakal sang krudo gikan sa mga nasyon sa Middle East ang ginagamit ang dolyar, hindi Philippine peso. Kung ano man ang ginagamit sa inyo negosyo sa inyo nasyon, wala na, hindi pwede, hindi mabaton to sa Middle East. Dapat makambyuhan mo gid dolyar sang Amerikano. And that's why nga nangin bantog wala kapirdian ang US dollar. Pero kabaylo sina ang pasalig sang Amerika, siling niya, pre, ako ang maproteksyon sa inyo. Ako ang magapaluntad sang katawhayan sa kalibutan. Therefore, ang tinaga is Pax Americana. Professor Jang, na ano pagdabi? Istorya ko, dasun ng tawag sa akon,
3: Pop. So, nations no longer had to invest their resources into national defense.
10: Mm-hmm.
3: They just pursue their competitive advantage. Mm-hmm. That's led to tremendous wealth production these past few decades. And it's led to an increase in population. It's led to increase in the wealth, especially in a place like China. The problem is that ultimately this system is not sustainable because it creates a lot of contradictions within the system. So for example, the relationship between China and the United States is not one of equal trade. Basically, America subcontracted or offshored its manufacturing to China. And then China would take all the money made from exports and then recycle it back into the US economy. And so China became the de facto manufacturing power of the world, and America became the de facto financial power of the world. And if that happens, then then the economy in America becomes speculative, and it becomes extremely unequal, becomes extremely corrupt over time. And so ultimately, at the end of the day, the system was bound to collapse. The problem, though, is that the Americans are addicted to the US dollar hegemony because it allows them to have an inflated standard of living and force the world to burden the cost of this standard of living. So now they will fight tooth and nail in order to maintain the Pax Americana.
10: Okay.
3: There are two ways in which they can do this. The first is to strangle their enemies. And the three main enemies, of course, are Russia, China, and Iran. And already we're seeing this happening where Ukraine is essentially a proxy war against Russia. The Americans have invaded the Middle East and are attacking Iran. And the Americans for the past 10 years have launched a trade war against the Chinese. But another aspect of how they maintain power is by cannibalizing their allies. And we can see this because right now America is trying to colonize the Western Hemisphere. So it recently launched an attack against Venezuela. Now it's talking about invading Cuba and conducting regime change in Cuba. It is now conducting regime change throughout South America. You have a presidential election in Colombia where the front runner is an extremely pro-American candidate. In Argentina, you have an extremely pro-American and pro-Zionist president. So it seems as though America is intent on colonizing the entire Western Hemisphere. How America treats its European allies is basically by cannibalizing them, forcing them to pay tribute in terms of raising their NATO budget, as well as pay tariffs, and then pay 50% more for American LNG. So these are the aspects.
10: Ang problema amo ni kay siling ni Professor Jang, ang kano gapasilabot nga gapasilabot sa kahimtangan o politika sang iban nga nasyon. At the same time, duro ang panukot niya sang tributes sang una nga panahon balasang ang Espanya ga dumala pa o gahari sa Pilipinas ti imperyo sang Espanya sang una eh. Sang ginasakop pa kita sang Espanya, gabayad kita tribute. But sa niyong panawag sang tigulang sa una, gabayad ta tributo. Pero sa simpleng istorya, buhis ina. Ah? Buhis ina. Nga ginabayad ta sa Espanya. Amo man ang ginahimo sang Amerika subong. Ang problema, mapagidsin eh. Ti ang iya mga amigo, ginakugaya. Ang iya mga kontra, ginakugaya pagintudo. Di mudo, abyan kag amigo, may gutgot kag gapanagitlon kontra sa Amerika. Ari padayon unta si Professor Jang. Prop.
3: Okay. But also at the same time to cannibalize its allies.
10: Oh yalla.
11: See, this is being some of it just accidental reactions or reflexes of a declining empire, or do you see this being a deliberate Trump world order?
3: Right. So I think it's structural. So if you look at all empires in decline, they behave the same way.
10: No.
3: So if you go back to about 400 BCE, when Athens was the dominant empire in the Mediterranean, it was also cannibalizing its allies as well as conducting wars against its enemies. And this is the way that empires behave when they're in decline. So Trump is there in order to escape.
10: All right, Ari, ang talalupang dun post kadali. Ang gakatabo ko no sa mga kaharian nga in a decline o nagapahinunod, ang ginahimo nila, ang ilang mga amigo nga mga pungsod, ginakannibalize. But silingon ginaamat-amat kwaan. Sa simpleng istorya, kung manok ang Pilipinas, ginakwaan kita amat-amat tiil. Después, isunod ang mga kasudlanta, ang tinae, ang atay, kung nano pagid nga parte, ginakannibalize ka bala, ginaamat-amat. Amo man ako na natabo sang una, sa pungsod Gresya, sang ang Gresya, isa pa ka empire. Oo, kiti ang Greece sang una, powerful man ini mo. Yari, pamatian tadugang.
3: Overreach.
10: Okay.
3: And if he did not authorize this war against Iran,
10: if
3: he was not conducting economic warfare against China, then he would not be president.
10: Okay. Oh.
11: If you look though towards, well, the reason why we call it Pax Americana, of course, is to compare it to the period of, what we call Pax Romana, that is the period, I think, from 27 BC to about 180. This 200-year period, which is known for being, again, a little bit like the Pax Americana period. That is relative stability, peace, which was also accompanied by a lot of economic development, political stability, growth. Again, there was few wars within the empire. Of course, outside, the wars continued very fiercely. So again, much like what we've seen over the past 30 plus years. But you see though the rise and fall of Pax Romana, any you see following a similar trend as what has happened to the United States, or do you see other similar signs with other rise and decline of civilizations?
3: Right, so I would say it's very similar.
10: Hala! Pax Romana. Diyos ko! Are! Pax Romana. Tandaan ta banwa nga ang unang naghari sa kalibutan amoning Roman Empire. Tawag sa mga katigulangan ta Imperio Romana ti isang panahon gani ni Jesus. Roman Empire pa ito. Ti sa simple kaglaktod nga pulong napulak ang Roman Empire. Ti siling ni Professor Zhang Shiquin may patimaan nga amu-amu man ina katulad sina ang nagkatabo karon sa Amerika. Duga planning dugblay boko. Sige, padayonon.
3: So it's easy to romanticize and have nostalgia
10: okay.
3: for the Roman Empire, mm-hmm. and many do. But we have to remember, like
10: Titaging Channel, mangabe.
3: The Roman Empire were slaves or peasants.
10: Angie Aloy, mangabe.
3: And we have a similar situation in
10: Sofia Castel, Barangay Kamingawan, Kayao kag ang Castel. Okay, whatever it is, no.
3: That are much better off than before. But at the end of the day, you also have a majority of the global population, especially in the global south, that are suffocating under American hegemony. And what we know about empires is like they always produce structural contradictions that will lead to their collapse. So the idea that the world would continue to sell its resources cheaply to America in order to finance America's very high standard of living, it was not sustainable in the long term. I mean, like the American middle class, just an individual member of American middle class lived better than the Roman Emperor. You could go have any food from around the world at any time of the year. You could drive two cars, you have air conditioning, you live in a big villa.
10: Wow.
3: So ultimately, at the end of the day, this was bound to collapse because of the structural contradictions.
10: Oh, siling niya samtang maayo ang pangabuhi sang middle class nga mga pumuluyo sa Amerika, ti may ara man kinanglanon sila eh. Kinahanglan nga ang ila ekonomiya sige ang pagpabakod. Pero ang kabaylo sine, ang iban nga nasyon nga gagmay, ti ara, ginakwaan minerales sang Amerika, ginakwaan sang kun ano-ano dira nga mga tariff, o kon buhis nga ginabayran kon magnegosyo. So hindi ko anay magpadalom tonight bangod buwas balikan ta ini nga topiko. Ang pamangkot lang amo sini nanong labot nimo karon dire kon marumpag ang Pax Americana. Okay lang ba lang marumpag ang Pax Americana o marumpag ang imperyo sang Amerikano? Pwede lang ba ina? Ano ang matabo mas magamo pagidbalang kalibutan? Kung mas magamo ang kalibutan, ano ang matabo sa aton ekonomiya sa Pilipinas? Ano ang epekto sa aton?
12: Lorga Vista.
10: Ti akuya, I cannot control. I am so sorry. Wala ako sang ready nga solusyon para sa imo. Amo ini ang panahon nga kada isa sa aton gamiton gid ang aton pang inuino kag nagakaigo nga mga desisyon. I'm sorry, I cannot guide you through. Kay ti wala kuya sang banawan. Ang mahambal ko lang nga sa karon niya ang akon ipreparar matanom ko anay tugabang kag ukra. Amo lang na makontrol ko. I'm sorry, wala ko sang iban nga mahatag nga panugyan. Pero buwas apang balikan ta ini. Okay, ang iban nga mga greetings pabuasanta. Aha, okay. Ang iban buwasa. Kaya medyo damo-damo na. Vicente Peñas, gikan sa Ginatilan, Cebu. Okay. Salamat gid.
12: Lorga Vista.
10: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer and with K5 Remuel Alcantara and Yan Gantalao, Julius Maraveles. Salamat sa inyong pagpakigupod. Good night for now. Thank you for joining the show. Salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
12: Larga Vista. 101.5 K5 News FM.
13: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, saka sales rep.
18: So na,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
19: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
20: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
21: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
22: Mapakal sa malapit na butika.
23: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
24: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Number 1.5 K5 News.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
25: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
26: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
27: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
28: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hindi lang gani-carots.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
26: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
25: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
25: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
26: Basta.
25: Ano tayong engineer man?
6: Maedukar ka pa.
25: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ika...
26: Salamat, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar. Inabalang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas.
26: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon ka

0: kamay o ini mga pagkaon nga may kalamay.
1: Kung nag-detect 500 gagmay tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom detect 500 gagmay tisi. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP.
0: Mm.
1: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
0: La, kadamo, gali ba?
1: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
0: Mm.
1: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
0: Mm.
1: Pila ya ka detect 500 gagmay tisi ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
0: Mm.
1: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
0: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramel, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
1: Mm.
0: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramel, if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
1: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce.
0: Mm.
1: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
0: Mas pagkadamo, galina.
1: No? Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
0: Mm-hmm. Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
1: Mm.
0: Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
1: namit
0: inom soft drinks. Mm.
1: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
0: Mm.
1: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
0: Mm.
1: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami, pagigili Dok Ramel, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
1: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramel, ano? Mm. Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
1: Mas magahoyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kala ko si Jiri gusto last ay kay.
1: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: TTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang TTX 500 na ay Ampalaya Extract. Gabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na. TTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo kuman. 120 over 80. TTX 500.
2: TTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang TTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen.
1: Mm.
0: Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw lang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok lang, mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
1: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical. So, yun yung mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na,
0: katarata
1: mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag, Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata, kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organs ang lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
1: Mga
6: no?
1: Dysmenorrhea.
6: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
7: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
1: Mahypo kag mahyper, sir boy.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, todo amo ning gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pwede pa rin ang pag-usaw sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
1: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amo na nga type sang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga silyula, tuktukon mo na. That's why nga dapat magkaon ginsang damo utan, prutas, pangpataas ang itawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga silyula batok sa itawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot iwo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa itawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter, healthy ang imong thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City. At Tubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
1: dapat adlaw-adlaw at tipano.
0: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy.
7: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica Defresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
1: Ang mga Italian niya mahilig mga pi.
7: Mahilig mga pi.
1: Mahilig sila mga.
0: That's why sa dalan kilis kindal may mga coffee shop sila
7: no. Sa Nice sa France kalabot niya ang DTX 500 coffee gindala to ni Doc Ramil gito na kape tubang sa beach no. Ang any klase nga kape ya enjoy ka ha ginatinloan pa ang imo selula layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells habang ka pa nga pika habang ka pa init ka sa imo lawas kapataas imo metabolismo ang DTX coffee mix gatinlo sang imo selula kung gusto mo mas bakod pagid dublihon mo ang antioxidant duangan mo sang ergotinin ngalin sa gano mushroom mag DTX premium coffee ka duha ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po, kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sa duwa ka dito.
1: Ati mas nami yan, sir boy. Tested, tested and proven yan. Kung kakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
6: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
7: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang pugai ang imo DTX premium sa duwa ka D3 bio protektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula protektado ka man sa kontra sa mga mikrobyo virus bacteria no fungi and even parasites kay may D3 bio ka the complete coffee nga bulletproof mag DTX premium coffee ka
1: sa pero mga... dapat hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao ang magpamassage
6: gamit ang
1: Santon Plus plus herbal oil.
7: Mm-hmm.
1: Tapos hubin ang gamasad. Tapos yung massager boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
6: extend.
1: Extend.
0: Lagi pa na sultiro.
1: Ang extender boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
7: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, mineralis, pati oxygen sa imo silula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang pag-away, actually, sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. More and more OFW ga usab D3 Bio antes magwa. Para ko no piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurine nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang yatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitean. Damo nang antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
7: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, Sir Boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na soft drink. Kay iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
7: So kag magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3 Bio.
1: Pwede.
7: Ang medium chain triglycerides kag monoglyceride sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because natural na din eh, kumbaga natural enemy sa bacteria ang tawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio Doc Ramil.
1: Amang bintaha Sir Boy kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
0: resistance ka.
1: Develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imo nga probiotics. Both sila duwa mapatay mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics wala na gid ya dipinsayay while ining D3Bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
7: Kita mo lang no amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no, ang mekanism, hindi ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombina. Kung baga, amunan ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
2: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Matatag sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon Sir Boy ti nabalaan na tula permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka D3Bio tingala ka normal imo pupo
7: na may ang pupo mo
1: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw Sir Boy. Patay ang kamulawa Sir Boy. Before I take ginkoan kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan Sir Boy.
6: Negative.
7: kita man. Mm.
1: That's how effective is D3Bio.
6: Yes, kag ang kanami pag serbos ang D3Bio kun tumaron man nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Mm. Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3Bio, no? Mm. Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy, nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, mm-hmm, kinanglan mo siya imnon before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
7: Sakto
6: mag-
7: na, Dok.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag... kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Mm-hmm. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin, para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
7: Before ko pambalon, sir JP, mm-hmm, no, before ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos yun na ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog ngadlaw, syempre. Kipuno na siya sang medium pain. Sa
1: guys, kaya na magkaon, sir boy.
7: Kaya hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
13: Correct.
7: Sir PD,
0: mm, ang D3Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga

0: injection, may anti-cancer ka pa, gaga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
1: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
3: D3 bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio, with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 bio.
3: Ang D3 bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imuramas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
3: Muternamax. Muternamax. Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Muternapla. Kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
8: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
8: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Kampyon Radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras na nun. We get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee. Upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kaga nagapagumun sa inyong paminsaron. Sumong ang gabi, text nyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa liwat sa ating globe number 0927-448-940. September 22, 2026 is a Tuesday evening mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahula natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Fab Jiriling.
0: Kamusta ang mga daw, lo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati Goda, mayo-mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5 ha, atong ginliwag na remind sa atong tanan. Nga itagaan tagit siyang mas importante nga italupangon ang ato ni kayong lawas. Ang pagtulog siyang isakto, malawig nga pagtulog, kumpleto ang ato nga pag-inom siyang tubig adlaw. Mga damo tubig inom tamla, mga 8 glasses a day. Kag siyempre pagkaon sa mga masustansyang otanon kang ilimnon, isa ka mayo nga inisyatibo para makabulig sa pagpadayon nga mangin healthy ang atong lawas. Ang tulog, ang pagkaon, ang isagig ka importante ng mga buluhaton naton mga kakipan. Subong nga damo ng hindi iya man nami magtulog. Utod-utod o tulog manok. Makabug daw gani sa tungang gabi kung sa kagahon daw budayan na magbalik tulog eh. Mga ka-K5 ha, aton man tagaan siyang importansyang pagkaon ta. Kay tungod ang pagkaon nato naghahatag siyang material sa aton lawas. Mga bitamina kag mga minerales na kinanglan naton nga pabakuron ang aton nga sistema. Pagi sa pagkaon sang masustansya nga pagkaon kag ilimnon dako gyud nga bulig para makaligaw kita sa masakit kag balatian. Ang pagbabalhas mayo man nga pamaagi mga ka-K5 kag libre ha, tungod sa mga toxins nga nagahapundaw sa lawas ta. Kag amo ini ginatudlo nga rason, mga toxins nga nagahalit sa aton sistema, nagaguba kag nagahatag sang sakit kag balatian. Pero pagi sa pagbalhas naton mga kakipay, nag-eliminar ang mga toxin deposits naton sa aton lawas. Ang pagbabalhas is natural nga proseso, natural detoxification process of our body. Natural nga pamaagi sa lawas naton nga para mapagwa ang mga toxins nga mo ginini ginatudlo nga kabangdanan sa aton pagkaguba sa sistema kag nagaresulta sa masakit kag balatian. So, pisada ang talanggid kag tagaantas ng tiyempo ang pagbabalhas. Sa kung ano man nga pamagi, mayugid. Walking, la jogging o kung lakat-lakat man, mayo man nga exercise, gihog-gihogin ka ladlaw. Kag sumong man mga kakipay ba, atong gilipyuhan ang atong palibot. Kaya, ang kaga o kung mikrobyo, kamulo na kita sina, no? Miska sa eskwilahan niya tudlo sa ato na, ang limpyo nga palibot. Kay tungod, kung limpyo ang atong palibot, hindi makatinir ang mga higko o kung mga kagaw o kung bakterya nga mapwede man ma kabangdanan sang sakit o balatian sang aton na membro sa panimalay. Ang balibot, ang ugsaran, ang sulod sang balay, masiguraduho naton nga malimpyo permi para likaw kita sa masakit kag balatian. Kaga, meaning mga bagay kung mga butang, makatag sa itong stress. Ha? Tungkol sa stress, damo nagka-heart attack. Tungkol sa stress, damo nagka-stroke. Tungkol sa stress, man nagtulubo ng mga sakit nga kalabanan delikado. So, gani likawan, bantayan gin. Ang aton kaugalingon, kaya hindi kita ma-stress. Likawan ang mga bagay kung mga butang, makahatag sa itong stress. Ha? Kag siyempre, hindi magkalipas sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Chansa tanani nga may ari klaseng suplemento sa aton palibot, nga perti lang ka-affordable kag ka-epektibo. Ang DTX 500, himo ini sa palaya extract, kag super antioxidant halin sa tubo. Nga mapisan gin sa pag-tulto sa mga toxins nga nagapanago sa atong lawas, nagapanago sa atong sistema sang malawig na panahon, ginatulto sa gihapon sang DTX 500 kag ginapagwa sa atong lawas, kag ginarepair man ang mga damage natong nga mga selula kag mga tissues, kag ginatagaan sang nutrisyon kag depensa nga para liwat maging mabakod sa pagpangsyonal kag padayon kita hilway sa sakit kag balatian. Tungod sa nga palaya extra nga panakot sa nga DTX 500, ginabantayan ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kung maglapaw ginman sa level in kaso, ginapapanaog na yun sa nga DTX 500 o kung ang palaya extra nga mayor nga panakot sang DTX 500. Kung may epekto siya nga palayas gin sa insulin. Katulad sa toxin, ang super antioxidant, hindi mga toxins, no? Hindi mga free radicals, katulad sa toxins. Ang free radicals, parehas sila sang katuyuan. Tagaan sang kahalitan ng aton sistema. Ang aton cellula, pinahalitan sa mga free radicals, kag kung guban na gani mga kakipay, magaresulta man sa sakit kag balatian, kag pwede ka matay sang tao tungod sang kahalit sang mga free radicals. Salamat kita kay tungod ang DTX 500. Magluwas sang Ampalaya Extra, may upod sang super antioxidant nga halin sa tubo. Gamo nagapagar kang nagadepensa sa atong sistema, kaya hindi makahatag kalitan ang mga free radicals. So namin nga kombinasyon. DTX 500 himo sa Ampalaya Extra kag super antioxidant. Tanan ini para amligan, tagaan sang depensa, ang kamakod, ang aton sistema, limpyuhan palayo sa masakit kag balatian. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shade. Ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mga kakaipaiba. Resistensya, depensa. Ang kinanglan naton, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kay man ka naginikana, nagpatigayon gin, sang ila obligasyon kang responsibilidad sa ilang panimalay kag especially sa ilang mga pamilya, membro sa pamilya, kag kabataan gini,
0: ang mga kabataan nagdepende sa mga pagbulig siyang ginikanan, pagkaon man o kung mga bisti man kaginanglanon sa ilang pang-eskwela. So, ginikanan naman, nagpaninguha sa kunano mga pamaagi nga matagahan sang suporta kagbulig ang kabataan para sila nga masana nga buwas damlag. Pero unahon, ginsang ginikanan ang ilay kayong lawas. Kay man, adlaw-adlaw nila nga pagpasimbalan mga kakaiba. Madamo sila sa mga tao may encounter. Kagyong siyawin na kamalong mga tao, may mga hilana, trangkaso, may dalang kagaw, may bakterya, mga tsima, ubo, may gulpilang panguyabi. Masimay tuyaw. Ang laton-laton sa mga kagaw mikrobyo budlay, no? Tiging ikaw naman nga nanay kagdatayin, nagapanihuasang mga obligasyon kaga nagapangita sa mga oportunidad, no? Oportunidad nga makabulig sa panimalay. Karon kun ikaw matakdan malatnan, sang tangkaso hilanat sipon o bukon iban, wala paging mga kaso. Kundi siyempre mabiriya ka, hindi ka kagawa sa balay mo. Mara ka lang nagabaro-ro sa sulod sa balay. Sa isa ka, Cornel, lain pa matyag mo. Hindi ko maglawig na migaron. Ang mga balon, ang mga pagkaon, kag mga kinanglanon sa panimalay, mapiktuhan.

chikiting niyo. Siyempre nagkakalabanan. Nag-eskwela. Kag sa eskwelaan, hindi lang pulo kung banti kabilog ang mga estudyante. Gatos-gatos, ibang libo-libo pang mga estudyante ang ilang maging kaupon sa matag-adlaw. Di siya mga ginatos kang libo ng mga estudyante. May arang hindi yung sikrito lang galain mamatsyag. May mga ubo, tangkaso, sipon. May magmangatsin, nag-talbog, nag-aasik ang mga kagaw sa palibot. Di karamaklo sa bata mo na. Dubo ang iya resistensya kang depensa. Pagpuli sa mata mo, yati siyempre galangaang na. Kapaluyan na. Ikaw naman yung nanay na, nag-worry ka kitungod nga mag-batsyag ang bata mo sa hindi mayong panglawason. O kung mag-ahilanat ng kaso, kung mag-balatian nabi. So hindi mo kilanglan na pababayaan nina, no? Pasakaon siya ang iyang resistensya kag ang depensa sa mga kabataan. Painumot na sila sa Mighty C Syrup for Kids. Sa mga adult mga kakipam, Mighty C ang alkaline vitamin C in capsule. Kag sa mga kabataan, Mighty C Syrup for Kids, ha? Alas 9:56 na. Nainom ng D3 ba yun? Ati good, very good. Mga kakifab, duwa ka ginamatayan na sumong siyang pag-asa nga bagyo sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang siyang nagligat itong ginamatayan nila nga low pressure, no? Or kung low pressure area or LPA. Sa guwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Bagyo na sumong. Bagyo na sumong sa nasidlangan nga bahin sa eastern or southeastern Luzon. Wala pa nakasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Kag kuning kaso ginman makasulod ining bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility, pagkatawag ining si Bagyong Queenie. Doon palapit na siya sa atong teritoryo. Pero wala pag siya kasulod. Lapit na lang siya magsulod. Magsulod siya ni si Udonta. Kung inisa-isa ka bagyo na kami experiensyahan na ang lapta-lapta ng pag-ulan, di sa Visayas kag ibang porsyon sa Mindanao. Sa likod sining bagyo nga kapasulod sa atong Philippine Area of Responsibility, may isa pagkit ka malayo nga tropical depression, isa pagkit ka bagyo nga nagasunod. Si White na kabalo mga kakipay, monitoron talang ang report sa pag-asa. Kung masis samtang nagapalapit sa atong nga teritoryo kung sa atong kadotaan, posible man ni magaluya ang bagyo kung magahina o kung posible mag-change direction o kung matunaw man siya. So panilaga naton ang update, ha? So as of now, ma-experiensyahan natin ang magalumon ng kalangitan. May mga pagpangilag kag panagoob. Lapta-lapta ng pag-ulan, tugay ni isang malapad nga panganod sa tropical depression na kung bagyo nga arap sa Gyapon, sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility. So amoy na, sa mga kabataan kag sa mga nanay, siyempre, guys ko ilang mga kabataan, pabalunigin payong, ah. Pabalunin sila raincoat, ano? Kaya para hindi sila magkalabasan, no? So, magpamati sa K5 News FM para gin sa more winter update. Basi masunod nga daw naman, mabuk-buk tudong ulan. Kag magkataas naman ang mga tubig sa itong dalanon. Kag posible naman, ini makahatag sa nga hindi mayong epekto sa atong mga pumuluyo.
Kasi simpleng kung magbahagan niya, ginayan niyo ng leptospirosis.

ang mga bakterya, mga kagaw, mga gidaan doon sa tubig baha nga nag-upod sa pag-ilig sa aton ng mga dalanon. Kagkasabi ang mga kabataan kung damo tubig baha, doon kalabanan sila, nag-asulay, nag-salom-salom, nag-enjoy, nag-swimming. Kag delikado man, siyempre, sa may mga pilas, jirili, no? Kung may mga pilas ka mo, kag mag-gay ka mo sa leptospirosis, in kaso magkasulod sa inyong mga pilas, especially nga na sa tila. Kag, siyempre, amoy ni ka magdanan nga gulpiyak lang maglain pa matyag. Kurugon ka na yun, kag kabudlay kay nga aman. Kadasig mag-latom ang leptospirosis. Kag posibleng ini ang kabangdanan sa imong pagkamatay. So, delikado ang leptospirosis during sang madamo nga tubig, tugas sang mga pag-ulan, mga kakipaiba. Alas 10 in punto ang aton nga oras, ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo, isa ka suplemento natural. Kalidad. Nga biterano. Masaligan. Basta fungus. Bakterya ilabinagid. Virus, mga kakifime. Masaligan tungod sa iyang pinasahing kombinasyon nga arasa. Kada kapsula sa D3 Bayo. Extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay para mahatagaan sa proteksyon ang aton nga mga selula, ang aton nga sistema nga hindi matigayon sa mga virus in kaso gin magkasulod sa lawas naton. Hindi basta-basta makapenetrate o kung makahatag sang kalitaan sa aton nga selula. D3 Bayo, mga kakifay, maayong man sa tanan ng mga sakit nga nagatuhaw sa aton nga lawas, ka nagahana ini nga maghalit sa aton sistema. Ginatap na iyang kaginagapan niya nga hindi madayon. Ang kunano man nga sakit, tuyo man magtubo o kung maghalit sa aton ikayong lawas. D3 Bayo, isa ka natural nga suplemento sa liwat. Himo ini sa extra virgin coconut oil kag upod ang vitamin D3. Kung may ara ka mo sang sintomas sang hilana tangkaso ubo, D3 Bayo mo na. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bayo. Saragin mamakaal sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online na sana Shopee kag TikTok para pagid sa inyong nga mga kuminyente. Katulad ka mo sa Grace Pharmacy, tanong nga mga branches ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag The Generics Pharmacy. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanang nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang na yun sa aton yung mga alternative kag medical doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10:03 ng oras naton. Tawag na kamo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga bagay-bagay nga gusto nyo isugid sa aton programa. Especially kung may mga problema kamong parte sa inyong pamilya, sa inyong pag-ubdanay bilang mag-asawa o kung mag-nobyo man, relasyon na biha. Hindi ka mag-jindihan ay permilang galaysay. No, makanto na sa binulagay. Itawag nila kay aton nga butmutan. Aton inapag-astoryahan, mga kakifive, ha? Tawag ka mo sa aton nga telepono, libre lang.
0928, smart niya, 0928-611-2263. Kag ang Globe, 0927-748-940. Kag sa gusto gin maghatag man sa ila opinyon o kon komentaryo, tawag ka mo sa aton netline, ha? We ara ka mo sa mga gusto ipa-utwas. May gusto ka mo nga sawayon o kon magpasalamat man o kon mag-apresyar sa mga bagay-bagay mayo man, no? Pero kung may ara ka mo na sawayan kag komentaryo nga gusto nyo gin makipagbahin sa aton programa, mayo gin, ha? Hindi tanan na nga tiyempong taguon mo lang na yung imuyang pangunauna kag imuyang pagpanilag abing may ara ka man sang opinion sa mga sitwasyon nga nagkatabo sa aton subong sa palibot abi. May mga balita mga kakayfive nga daw tangiya sang Facebook bla si Zuckerberg bla yun di Zuckerberg mati ko no do ipatawag sang Congress ha para ano imbestigaran o kon ano ayon nga undaton ang connection sang Facebook sa Pilipinas mawal niyang Pilipino ya. May ara nga mga musina nga mga balita nga daw hambalon si Zuckerberg tagiya sang Facebook ha nga hindi na pang i-connect ang inyong application ang inyong social media application sa Pilipinas. Di kong tanawon ni mo mga kakayfive, no? Sobra kita 100 million ha, nga tao sa Pilipinas. Kaya ang mga Pilipino, isa sa mga pinaka-aktibo nga taggamit o users, I mean, sa Facebook, ha? Sa bilog ng kalibutan, Pilipino. Kinanglan sa Pilipino mag-connect sa mga himatas sa ibang pungsod. Kinala sa mga Pilipino nga mag-connect sa mga transaction everyday. Dasig ang Facebook, kagmayo ang serbisyo. Karon to gusto sa mga kongresista, ang atong mga lawmakers, na i-ban o kung ipaundaton ang Facebook ni tawagon si Mr. Zuckerberg. Grabe, no? Daw ginatayaan na Manila sang kutsilyong liog sang tangiya sa Facebook. Matang ka hindi. Amo naman ang racket nila. Lapin na ang eleksyon mo. Hindi kong tanaw ni mo, no? Si Mr. Zuckerberg. Isa ka bilyonaryo. Nag-income siya sa Facebook dali sa aton sa Pilipinas mo. Pero guro nagpatigayon masa sa mga legal obligation niya sa aton pungsod ng Pilipinas. Pero may mga proposal ang mga yunikakak ng mga lawmakers mo lang. Nga undaton ang Facebook, no? Di siyempre ma-react ang mga Pilipino. Si Zuckerberg naman niya siyempre ma-palak-palak man. Kaya gusto guro nila may pas, it's either pas, may mga pasudlon sila nga daw ala Facebook nga may ara sila yas ang investment nila. No, it's either, no? Mga may mga amo sila nga mga tirada naman sila. Basi naman may pasudlon sila nga application social application nga parehas ang ala Facebook bala kagang income sila niya mag saipo naman nila katulad sang ining SIM card registration bala do ka na misang ilayang apila do ka na misang ilayang pagpanigayon nakilanan i-register mo ng SIM card mo naman yun na sa una sa mga naliligan nga iparegister nyo ginang SIM card nyo or else ha, hindi na magpangsyonar ang inyong SIM card. Di siya sako to yung
Sakot yung registration sa mga SIM card. Ang purpose is para ma-identify kung sinong users. In kaso sa mga importante ka mga krimen na nagagamit sa cellphone, magamit, pwede ma-trace up ang message kung anong ang cellphone number, pag sinong tag-iya, kiti nagka-register mo, kung yung makilala kung himuon sa ka mga hindi mayong kapag tuyo abino, makilala kag sino ang culprit o kung ang criminal o kung hindi mayong tao nga naghimo sang krimen o kung kamalamalahan sa atong gobyerno kung sa ibang nga tao. So amoy ng purpose na kinala ni pa-register mong imong SIM card. Pero gali mga gagay vibe, no? I-register to para hapos ang transaction sang imong e-wallet. Ha? E-wallet mo. Pwede ka nakahimo bangko sa imuya cellphone, banking system. Kag inis siya naging pabor sa mga online gamings ng mga kasino. Online gamings ng mga sugal, mga gagay vibe. Na kinanlan mo mag-forma ka sa imong e-wallet. Kag di siyempre ang e-wallet mo da, i-register mo na. Kag da ka magasulot sa kwarta. Kag da ka magkakwa sa pundo mo. Kung magasulot ka sa site sa isa ka gambling for format, I mean, i-register mo da ang imong cellphone number. Di mabalanan na iya sa NTC o ka sa atong gobyerno kung sino yung nagpagkakapot ina sa inang number. Kahit isipin na register mo na mo. So, sa during sa imo nga pagpasimpalan ka magsulod sa mga online gaming, i-register mo na ang cellphone number mo kagalan mo gini para makakuha ka sa ID nga para makahampang ka sa online. Kag magamit mo ang imo nga e-wallet as in yung bangko mo siya. Kada ka makakuha sa kwarta nga para ipusta mo sa mga online gaming. Di grabe. Wala na yung babalub sa aton. Nga pwede siya gali magamit sa online gaming. Ang purpose lang ganyan ng mayor para sa aton nga pag-transaksyon nanay. I-Gcash mo bala, i-Gcash mo. Mapadala ka kwarta, masend ka kwarta, mabayag ka kwarta. Pagi sa cellphone, sa imo nga e-wallet, i-Gcash mo. Kagali, wala nila ginabatangan sa limitasyon. Pwede kagali ka entra sa sugal kung may Gcash ka. Di karon ultimo ng mga tao nagapaload mga gagay-vibe. Kagka nagpaload mo sa imong e-wallet, no? May mga certain percentage na kwarta na ginaganar ang mga network. Kag ina siguro, no? Aton lang butangan yung tayo nga Malaysia. May mga kickback na guru ang nagpirma eh. Yay pabalota sa tao nga mapuslano ni. Kailanan register ka sila. Kay Kaliya, may mga lagko ng mga online gaming. Nga abot mga kakaypipe nga pwede mo magamit ang imong e-wallet, imong Gcash sa pag-intra sa panahor sa online. Kay do ang casino subong sa mga pagkor do hindi na yan masyado yan sikat. Kay pwede ka malayang ka panahor sa imo balay samtang nagigda ka gamit ang imong cellphone. Biska nara ka sa banyo nga nagapungko sa truno o kung nara ka lang yan nagabiyahe sa imo sa lakyan, pwede ka mangyapon niya ka casino. Pwede ka mangyapon niya ka panahor gamit ang online gaming sa imong cellphone. Anytime, anywhere, 24/7, mga kakipay.
24/7 ang panahor sa Pilipinas. Kag dakong porsyento sang aton populasyon nga mga Pilipino ang involved sining online gaming. Kag kung sa diin madamo na sa mga pamilya subong na nag-aabiktuhan tungod nga may mga manipulasyon siyempre. May daya gani nga ra sa personal na hamas more nga wala ka nagatubang sa bangka. Kag tumok-tumok lang na ano na. In other words, kada daw yung bilyon yung ginasaypon sa mga gamblers. Sikreto lang, kaghipos lang. Tago lang. Pero grabe ang sugal kang gambling diri sa Pilipinas. Gambling, droga, kag iban pagid nga mga kinawatay sa gobyerno, mga kakipay. Grabe. Now back to panahor sa kasino. Mabot ang pila kadlaw nga according sa reliable source naton nga ining pagkor ang nag-operate sa kasino. Ibutang na ni isang gobyerno naton sa may proposal na nga i-privatize. Hindi ng gobyerno ang mag-bangka, bi. Hindi ng gobyerno ang totally nga mag-operate sining ehensya ang pagkor. Kundi ay siya na lang sa monitoring na lang siya bala. Do mga approving bodies na lang siya. For somebody nga from the private sector nga mag-operate na siyang sugal sang pagkor, mga kakifive. Ining mga kalabanan ni mag-operate naman ni siyang sugal nga mga private person. Ideya naman ni siyang ara sa posisyon eh. Kay parang may share man sila eh sa panahor. Dasing ang kwarta sa panahor. Kay man ang panahor is ginisay nga parang magdaog sila. Ginisay nga parang maberni ka. Tagahanan na yasang gamay nga porsyento. Butang tabi, 10% lang yung chance mo na magdaog. Hindi lang niya, sa 10% na, hindi lang niya ikaw ang madaog. Guru, pulo ka mo na, 50 ka magbilo. Hindi ang 10%, whatever the amount yung lang malikom nila, ang 90%, ginansyag yan nila. Ang 10% niya, giveaway nila eh. Kuno abi may gadaog man. Pero actually, ang 90% na, for example, makantog niya sa bulsa sa mga bankador. Hindi bala. Diyan mo na magkaka-K5, no? No, according to reliable source na to, nga may somebody na o kung may ara na nga nag-maniobra nga somebody nga mag-operate siyang pagkor sa bilog nga Pilipinas, ha? Di plus pagin ang online gaming, guru. Sila-sila manigurong mga grupo, gyapon. Mga sila-sila manigurong mga gyapon, gurong mga grupo nga nag-operate sa online gaming kag mag-operate siyang pagkor in kaso yung mga privatize ini. Hindi mala. Dayon mga Pilipino niya, sige lang yung Japon niya, binitinsang, sinakay sang presyo sang gasolina, sinakay presyo sang LPG, sinakay presyo sang pamilite, sa mga balaklon, sa panimalay, mga essentials ng mga kinanglanon sang kada pamilya, nagasinaka mga kakifime, no? Mga abono, mga simento, nagasinakalan, mga materialis, why untat? Sige man ang sugal sang iban, sige man ang kinawatay sang iban, Pilipinas, gising! Nano na ning Pilipinas man. Tinano na si Mr. Zuckerberg, sabi niya, Mr. Zuckerberg, hindi ka na magsulod sa Pilipinas, ha? Kay kamalo ka kadamo na ginding nagaano mo nagagamit sang imong nga platform nga hindi mayo ang ilang ginagamit yung paggamit nila di si Mr. Zuckerberg ya kon mo tama binga muhaw-muhaw man
Kaya hindi lang kinakuha ko ginansya. Dami lang ginang kinanglanyo para mapadayon lang ako ang operate sa Facebook sa Pilipinas. Pwede na siya 1 billion dollars. Opera na lang gamay-gamay ah. 500 million dollars. Disco Thompson nagpartista sinayang mga congressman nga lawmakers na ton. Nga ipagwaon ang Facebook abi sa Pilipinas. Ikaso kung mag-amunabing direksyon sa sugilanon nga mabutang si Zuckerberg sa 500 million dollars ha. Nga ibilang isang negosasyon, pamagi sa negosasyon. Diyari kwarta ho. Hindi lang pagkuha ang Facebook sa Pilipinas, 500 million. Di sila na kang kutom nga naghana nga mag-upod nga iban ang Facebook sa Pilipinas. Silang magatunga-tunga eh. Miserable, 500 million dollars. Mula sa mong pilang miluan, isang dollars, mong 62 pesos. Butang mga 60 pesos na kumpyutan na bla. Kumpyutan nyo bla. 60 pesos ka na isa ka dolares, 500 million dollars, be. Yeah, Mr. Zuckerberg, pwede mo mapasaka-saka. Okay, ang mabaw bla. May harap ako talaga sa palasyo mo. Yan sa 500 million dollars yan, may panalabot niyang babawaw. Yan, ti simple, special ang babaw eh. Kung sa matripa, may itlog. Unik sa special, simple, may itlog na, may utok pa. Di mga pila bidugang ko, may dugong-dugang may mga 200 million dollars, be. Sobra na, magkamuka mo na lang na. At hindi ka, may pasundun kami yan. May pasundun kami yung mga social media application. Nga kompetensya mo. Niya ha? Aragli? May kompetensya? Tindi ka? Sige na lang gani ah. Pilatanan to talagaan ko gani. 700 million dollars. Eh sige ah. Ari 1 million dollars. So ang sisilyo balik lang. Hindi na, keep that change na lang niyo. Kay butangan na mo nila yung hindi ng iban makasulod sa Pilipinas, no? Exclusive ka na lang. Exclusive ka na lang Facebook na lagi. Wala sa magkaunano nga pariya sa imong kompetensya. Hindi nakasulod sa Pilipinas ha. Para imo lang sulo ang tanay nga mga commercials nga nagagawa sa amon nga mga Facebook accounts. May mga posinto ka na, may mga ginansya ka na, mabawi mo na yan. Amal ni Zuckerberg niya, oo no. Kasi sige ah, mabawi ko man nag-importante yung Pilipinas, siya sige lang. Hindi ako mayo lang kung mag-amo ng direksyon sa negosasyon, no? What if si Zuckerberg sabi nga, what the hell? Kung naman na gusto nyo pag-uon ng Facebook sa Pilipinas, I don't care. Hindi ko yan maputo, hindi ko yan magutom, hindi ko yan mawadaan kwarta. Bala ng Pilipinas na ha. May iban pang mga nasyon nga sige gyapon gamit yung Facebook sa bilong kalibutan. Di siyempre malangalang ang Pilipinas. Mabalguro sila, laglag lang Mr. Zuckerberg. Joke-joke lang daw siya, hindi ka ma-joke bla. Hindi niyo ko mag-joke-joke yan kay negosyante, kuya yan kag servisyo yung ginadulong ko sa tao. Niya mo to try-try malang kung mas magkagat ka bla. Kung hindi kanya may arabi na mahimo sila sa social media. Kontrolado nila, ma-screen nilang tanan yung mga messages. Kung in kaso ginman, no, masimpi di man nila manigosyal si Mr. Zuckerberg nga, ang tanan yung mga messages nga nga mga kontrapartido, kontra sa gobyerno, i-block mo pwede na. Kaya hindi namun pagpakpa ang Facebook sa Pilipinas kung i-block mong tanahan ng mga vloggers nga nagakontra sa administrasyon, pwede na, Mr. Zuckerberg. Kasi pwede mo na matumutumok na sa computer mo na sa imo na ng mga tao na malabi.
Ati pwede na, pwede na, pwede na. Pero, te siyempre, tanawin natin. Ang kotom ka mga vloggers, ka mga post amin sa Facebook, kaya hindi uyon sa gobyerno sa Pilipinas, i-block kag patalaan sa notice. Kung hindi sila maguntad sa ilang pagpahayag sa ilang freedom of speech, no? Para sa gobyerno, presuhon sila. Wow! High-tech na Marcelo ba? Hindi yung Marcelo sa unay kagapon ni, di ba, anniversary sang, Marcelo? Ka-54th anniversary kagapon sa September 21st. Hindi kasang nag-amo na yan sang chuunato yung 1972. Wala piya sang cellphone yung amo sinamo. Mga sulat lang, mga rally lang, hindi tapda man to. Disubong yung rally kag mga sulat niya, ma-intercept na naya. Ang hindi ma-intercept sang nagakontra sa gobyerno, ang ara sa social media, ara sa internet, ara sa atong nga media platform. Di sige-sige ang dadlaw nga nagatira kay atong nga administrasyon sa gobyerno. Di ka pakanto na nga daan sa 2028. Kung anong ilang buko, sino anong plano nila, eleksyon o kung extension sang administrasyon, wala pa kita sang klarong nakaptan mga kakipay. Pwede man na yambal nilang eleksyon na po pinakwintas klaras nga na ang eleksyon, kwintas klaras po pitiksintas nga niya pag-abusan siya po extension sang administrasyon. Hindi mo ina nga para hindi ma-mindset ang tao anti sina makuha ng mga opinion sa tao, ang mga advice ng tao, hindi na ma-post kag maka-influensya pa sa ibang mga Pilipino. Paon ang Facebook, ha? Kaya hindi mayo sa pinsa sa tao. Nagkakabuking ang mga flood control anomaly, ang mga gubang, ang mga flood control projects, ha? Ang pagkiwi-kiwi sang, sa mga baba nyo kita o sa Facebook. Kadasig maghatag sang impormasyon kag katag machindihan, wala chemicals kalabanan, wala gina-edit kung especially sa Facebook mo. Unlike yan sa mga traditional media, yung mga giant media platform, pwede mo yung ang editor yung abi ko alam na abing mga picture na kag-video nga grabe nga kinawatay. Ni amon niya sirya sa media, kami public service niya. Mon mo kilala mabalan siya tao, nyari 100,000, oh, pwede na. Kaksyon abing ang ebidensya nga makita sa tao. Gamay anomalia na kung may guba nga proyekto nga daw palpak, wala nga factory defect. 10,000 pwede na. Naano man ka mo yung ano man. Bilong ang Pilipinas, storyahan natin. 10,000 lang ang ulango ka mo. Himuha isa kasiro. Nungangin isa kasiro. Pilabi. O, 100 million eh. Di, 100 million. Okay na na eh. O, tunga kami siyang newspaper. Ang newspaper, kaya ang television, matinungay, grupo. Yan naging drop pag hindi ka sa kastasyon, no? Butangin namin isa ka dugang may 200 million pag hindi. Kay lima kami ka TV station, polo ka radio station, kaga lima ka newspaper, rami. Hindi na mo ni magpagwa ining mga inyong kinawatay, nga isyo. Amo ina ang natawang news blackout. News blackout, baklo nila ang ining niya, sir, mayor. Mayor, may butang tabi, sinunda ka mayor na kung gobernador, mga senador. Mr. Senator, may ari ko di nga ebidensya nga may talbog galing-galing nga cheque. Di karoon na ining talbog mga cheque, may komplainan kita.
Ang bangko konfirmado nga imo ni Chiki. Ni subong ari kami sa newsroom kag gina-edit namon ang balita kay pagabas pag-uoni namon balita ni nga may Chiki ka senator nga nagtalbo. Kag may mga proyekto nga kuno nga ginaprubahan kag dako ang kickback mo ari man di sa balita. Ano ni senator man? At hindi na po magbasa malita, boss, ari ho, ipadala ko na 50 million. Namo na. Hindi pa magbuhan na ha, malita na ha, maklon ko ng malita nyo. Dala naga-income ang mga bayarang media, mga kakifan. Gina-edit nila kag ginakuha nila ang mga hindi pabor kag hindi magustuhan sa ilang nga mga kliyente nga mga kurap. So they are part of the game. Parte na sila sang hampang sang kinawatay sa aton nga gobyerno ang iba nga mga media platform. Kay sila man ang nagabulig nga hindi pagpabalo sa tao ang nabalaan sang ilang ahensya. Di amo na sumong si ano yung miss inyo, bi? Sugod ka mo nga wala na ta Facebook, ha? Wala na ta Facebook, wala na ta miss inyo, sugod ka mo, wala na ta video call sa Facebook, ay sugod ka mo. Abi, tawag ka mo kung hindi ka mo magsugod, ha? Na wala na ta Facebook, bi? Hindi na ta friends, eh? Sa Facebook nga daan, damo sang reels nga malingaw ka. Sa Facebook nga daan, kung isa damo pa nga ma-motivate ka bala. Sa Facebook, siyempre, araman na mga religious nga mga posting da. Kadasig lang at ang ato nga live nga mga Pilipino, doon nasanding na sa Facebook la. Karoon kaksona, yakag daw ginahana sa ato nga kwaori na. Hindi lang ya ang Pilipino, kundi ang involved sa gambling, mawari man niya kwaon niyo ya. Gambol ang ginapulotwasan sa mga kubos, ka makatahor-tahor sila, miskan mga isin sila ya. Makataya sila sa lusalapi ya, sa online ya, masichambaho niya, makaskater ya, kamakanli ya, chamba, makadaog ya, gismil. Sa salapi ka piso, sa salapi lang abi 50 centavos. Pwede gani niya majingko si Nimos. Pwede na. Makaskater ko dami karon niya. Pisos lang yung taya ko niya. Kag machambahan niya, kag anli niya karon. Dagdagan ko niya sang super yung jackpot niya karon niya. Basi magka 20 mil lang pisos ko niya. Tay, what pa? Tungo nag-aamar ka sang tawag nato ng chamba mga kakay-five, no? Natawag ganing nga gambling, ha? Panahur kag chamba. Karon kay komo control galiya sang bangka ang gadalaga ng mga makinaryas. Ang kutob niya nagasulod sining gambling platform o application. May nag-monitor galing niya nga, 10% lang panahuga. Ang tanan na nga nagasulod na, no? Tantamisin na nga media kung na gambling platform sa online, bi. May gampang, abi, 100 katao. Ang 100 katao na, siyempre, mutanda, bi, ang total nila nga napasunod nga kwarta sila nga bet, karo. May sumada man na, siyempre. Mutanda, bi, naglabot, abi, sa 1 million abi tao na 100 ka tao na so, I believe sobra pa 100 ka tao abi may total abi nga mutan tabi pinanubo lang abi no may 100 mil abi 100 ka tao may 100 mil man nga aras sa bangka abi no tungkol-tungkol nila nga gindiposito nila as mahampang sila no dati 100 mil nga ito nga kwarta. Sa 100 mil, mutan tabi, panaugun na lang ang ano, 30 mil, 70 aton.
Tiang 30 mil na hindi lang na isa katao yung sulo, yung madaog niya, ang 30% na, ang 30 mil, padaog gabi mga 20 katao, o kung 50 katao, para damo ang enjoy. Hubuga sila sa ngaton, sa ngaton yung gambling. Hubuga sila kung nabi nagadaog sila. Pero sa ulihi, padakuha lang ilay ang daog-daog-da. Dugay-dugay ang bawion ta. Kay gaambar na sila nga ilang daog ya. Ang dugang sila kapital. Para dako pagin ang ilang madaog ya. Kaya tungkol nga may dugang na sila ng daog. Kaya ginagamit nila as dugang na kapital. Makapusta sila dako. Pero actually, isa ay naka-strategy. Ginahubog ka lang parang hindi ka na magdaling maghalin sa ilang nga site. Kasi gilang imo niya pa urong-urong na kaga patiyog-tiyog sa ilang nga mga scatter na ha. Di ang dugay-dugay galiwag habalong ay tungod nga excited ka, grabing focus mo. Ay, tig pala niya gana. Sus, wala siyang tiligangon. Wala siyang tiligangon. Ang tiligangon galiya, ginakaon na, ginlamon na siyang online gaming niya. At ikan to tayong agaw tanay sa Changi, baby. Ting Changi ka ron, hindi na mapautag ron. Kini medyo laba-laba ng imong ano, kikiwag ka kachamba daog. Laba-laba ng lista mo. Ah, si Mrs. naman to, anay, ang pagkantuha, kini medyo dala bit-bit bata, baby. Ang bata, gabi, baby, ang bata. Yada, gutom na gini, bala kami yung dala yung bata, gagang hibi na gini. Isa kilo lang bugas, ay. Huwag na ba ni kaon, mata naman to, hipos na to, na, hipos na na, ay. Ara na si tita, dahil mapautang sa aton sa kilo bugas. Di bala? Ay, buhay, no? Mamayong gabi, tanay sa aton nga mayong amigo nga nagamonito lang sa may Charito Heights. Nainom naman ang Super Trio. Si Migo naton si Norman Balinsoy, a.k.a. Norman Black. Nga perte kabuot nga tao, ha? Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, pre, ha? Napali ng mga labhag mo. Hindi na sagi pa sa wine. Norman Balinsoy, may gabi na si mong partner. Mga kakipip, oras natin alas 10:37 na. Inigabahin na dulo na sa atin sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Any time of the day, makakapi kita eh. Ang ganaming problema mo ni. Kung ikaw nag-inom sa mga kape, kagkulang ang tulog mo, kanina mainom ang kape. Sa dalayon, gali na yung amusin ng imo ginabuha. Kagkulang tulog mo, 4 oras, 5 oras, ginainuman mo pagkaga kape, hindi ka nagkabalik tulog, no? Sa dalayon, gali na tingala ka, nagaluya ka. Dugay-dugay ma-overfatigue ka. Dugay-dugay ma-stroke ka na. Amoy ng kalabanan ng kape mo. Kahit tungon nga kulang katulog, no? Ang imulawas niya ka pangita yung tsansang makatulog liwat. Kumo ang nakainom ka na sa native mo ng kape, paborito mo ng kape, na para mabugtaw ka, hindi ka nakabatsyag sa tuyo. Bilong lang ang adlaw yung bungag muralat ang mata mo tungkol sa kape. Sa dalayon, mga kakipan, tingala kang gano'ng kaluya ka, no, lain matiyang mo pirmi. Tungkol kulang pahuway lawas mo. Kulang tulog mo, kailangan niya, tulugan mo gina. Hindi kay kulang tulog mo, kapihan mo. Sa dalayon mo na yan, adlaw nga hinginay mo na. Ma-overpatiga. Ma-overfatigue, ang chance is ma-stroke ka. Unlike niya kung ang kape mo, DTX Coffee Mix, kung chimpo na yung tigtululog, yan makatulog ka gito. Kay man daw amulan ni ang alam nga kape, bla, nga gina
balanse ang imo sistema. Magluwas nga maayo siyang kape, namit niyang sabor niya. Ginatanaw yung imong mudo lang. Kung ang mudo mo is trabaho, tagaan niya kasang extra energy. Kaya hindi ka pagtuyon. Pero kung ang mudo sang pinsar mo, abe, matulog ka, ay patulogo niya ka, gaurago ka pa ya. So, amo ina ang kinalain sa DTS Coffee Mix sa kinaandan atong nga kape. Kay may ara siya sa do intelligent kape, bla, no? Balaan niya kung anong kinalan sa lawas mo. Energy nga pukaw ka, bugtaw ka. O kung dapat ka patulogon. Kung kulang ka sa tulog, kag kinang mudo mo, bimpinsan matulog ko ah. Patulogon ka ganyan sa DTS Coffee Mix. Pero kung nag-example, may tuyo ka, kakilala mo mag-apuka, mabugtaw ka, ang balo mong utok mo, mabugtaw ko, maubra ko, obdan ka mangyapo sa DTS Coffee Mix, hindi ka patalogo. Grabe nga kape. Dula ang mga asin-asin mo, nami ang imo ariya, nami pangihi mo. Kagdugay kapag utom mo, tungod po yung aras sa super antioxidant, kag may chia seeds, kag may ampalaya extract. Gina-detox siya ang mga toxins sa atong lawas, ginaugasan ang mga hingko na itong sinula. So, ano pa pangitaon mo? Ha? Wala na sang iba na. Di na kita. Ano man ka oras, din ka man, ano mga chimpo, basta kape, i-DTX coffee mix mo. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Ligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa

0: Tas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan. Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Good evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
1: Sino gusto magwapo ang siya ka muna, be? Sino gusto magwapa, be, ang siya ka Sino gusto maglaway al sa tiil?
2: Akin, hindi mo panahogan ng tiil ah.
1: Wala ka choice magwapo kagit. Wala ka choice magwapa kagit. Basta DTX Beauty Shop ang gamit mo. Oh. Wala ka siyang, wala ka choice kundi magwapo kagit niya daw ah. Man, kung ikaw babaeng nagagamit siyang DTX Beauty Shop, wala ka choice kundi maputi gid ang ilok mo. Basta DTX Beauty Shop mo ang gamit mo, wala ka choice, no? Dula ang mga punggod mo. Kung DTX Beauty Shop ang gamit mo, wala ka choice. Dula baho siyang lawas mo. Ang alap-ap mo, kagangi mo nga mga pikas-pikas, buhok-buhok sa guya, nagamantika nga guya, dula na tanan, wala ka choice kay DTX Beauty Soap ang gamit mo. Simple lang habon mga ka-K5 pero makahatag sa aton sa kalipay bala. Tungod na mo sa aton mag-anotar kung may mga improvement sa aton nga mga physical appearance, abi. Especially sa aton nga guya, sa aton nga mga pamanit, abi. Nahubing ka talokon kag hamis ka, puti ka, siyempre ma-appreciate gid ang tao, ma-appreciate gid siya. So sa pag-appreciate yan, di siyempre malipay ka. Kung nga kalipay ka, don't you know nga nga itong lawas nag-react? Kung malipay yon ka, kung masunulupon ka, be, nag-react kali. Kung masinulupon ka, permi, mga kakipayb, doggy na magnet mo, masakit kag bulatian. Oo? Oh? Pero kung malipay yon ka, kag... tawahin mo yung pinsarabi, may peace of mind ka, may level ang self-confidence mo, taas, lipay ka. Doggy na palayo mo yung masakit na konbalatian, ha? Tuon na. Kung ikaw yung permi yung nag-feeling subo, permi kang nag-panampuay, kang nag-kurisong ka permi, doggy na magnet mo yung masakit. Daw ginamagnet mo yung bulatian. Pero kung mali pa yun kaya, be, daw ginapalayo sang lawas mo ang masakit kag bulatian. Tungod mali pa yun ka mo. Isa na din ang makapalipay sa itong kung taas ang level sang kumpiyansa ta sa kagalingon. Nami aton nga pamanit. Hubin na talukon. Gwapo kag gwapa kita. Simple malang galing himuon ta. Gamit at loud-loud sang DTX Beauty Show. Total, nagapakabon ka naman ginlang. Itistingi bala. Tistingi lang ah. Kung matistingan mo kay Buwan Sugidan, takas ang sikrito kung paano magamit sang DTX Beauty Show. Ka para makuha magit ang naming epekto ya bala. Sa mga bata, bauti namin man, ang mga bagra sa habunan mo, dasig lang magpali. Sa mga maidan namin, ang mga paskajirili, mga senior citizen na. Ang mga rinko sa guya, Nina Hilmono, nabit, hindi ka na malipay. Baskay is na itagaan na ka sa sekreto kung paano magamit sa DTX Beauty Shop ha? Nga para makuha mo sa mas madasing panahon ang epekto. Ha? Kag especially itinugay-dugay yung matapos ng bulan sa September. Magkasulod na ang bulan sa October. Nobyembre

0: Desembre, lobe, lobe. Di mga bulsang Desembre, Desembre, ginitanay naman kita, no? Mga classmates, mga alumni, mga reunion, gatherings naman sa birthday, kaga ining tawag natin, Christmas party, no? Di siyempre kung mga especially mga classmate mo sa una sa high school o kung sa college man sa panahon nga nag-eskwela ka pa, may aragin na ipagtipon-tipon kalamanan sa eskwelahan o pundin man nga lugar, no? Makita na yun, no? Excited ka kitungon nga for how many years? 10 years, 20 years, iba na 50 years na gani, no? 40 years nga huwag ka mukita na yun. Kamusta na yan sila, ang mga barkada ko sa high school, kasang college? Kamusta na na yan subong ang itsura sa mga crush ko mga babae, mga uyab ko sa una man? Nga edad nila, 40 na, 50 na, kamusta sila yan? Ano ang pintahon tabi ang ila itsura? Ikumpara na sa tiempo sa high school, kag subong bingatuig abi, no? After 30 years, tanawon tang ilang mga amok, abi. Kung nag, anong ila itsura sang maidan na sila. Di karoon ba sila kamalugali yung sugod sa mga bulan niya, September, ya? Sige na yung gamit mo ya sang DTX Beauty Soap, ya. Pag-abot siya ni Simbre, ya, niya sigurado, naglaway ni Guru, kinag-idan na siya. Kuring not aning guya, ya. Ang akong nanubyabla. Di mo siya galing kamaluyang aga gabi ang imo ya sige panghabot sa DTX Beauty Soap. Puno na ya siyang prutas ya. Prutas nga may antioxidant nga amo inang importante sa panit mo. Nga ginasupply sa nga para magubin. Nga para mag-younger looking. Antioxidant nga halin sa prutas, natural. Amo inang nako nga porsyento sa panakot. Sang DTX Beauty Soap, mga prutas, mga kakipay. Di karoon na niya si Postanay, tapos ang nubya ko sa una sa high school, 30 years ago, 40 years ago. Subong guro, wang ish na siya. Guro, lawain na siya, guro subong. Di way siya kamaloy kaliyang, sugod sa mga bulan niya. Gagamit ka na isang DTX Beauty Soap. Sige, ya, panghabon mo yung aga gabi, ya. Pag-abot sa Disyembre, niya, pre, bantayin, pre, uyak mo sa muna, pre, hilor na. Pusta na, ito, laway na sa mga hilor na. Guwapa lang sa muna sa high school. Subong nag-ida na siya, matyagan ko, naglaway na siya. Sus, pag-abot ni Lorna, mga kagipay, magsulod niya sa eskulahan mo na, oh. Sino na, oh, notista ba? Niya muna pre si Lorna ko, no? Ha? Si Lorna na? Naway siya nagtigulang, ha? Doon nagasiga yung guyaya, o? Oh. Kahining kagapote siya, nga wala lang siya ng edad niya, o? Oh. Amo na siya uno si Lorna, kuyab ko, o? Oh. Katahom nga po siya, no? Anong sikrito ni Lorna man? Di siyempre naman, DTX Beauty Soap. Mga kagipay, amo na gaton nga palabuton, maabot ginman sa gusto sa hindi, maabot ang bulan sa Disyembre. Ang preparasyon naton sumong balang, ang physical appearance naton, ang physical presentation naton. Importante na makahatag impression sa aton ni si Kapareho. Ina makahatag man sa aton nga identity, sa aton nga kumpiyansa sa kaugaligon. Hello! Ay, hala, dahil, Lorna, ikaw na na. Kamusta ka mo, mga abiyan? Ang itsura nyo ng mga laya na. Ya, ano sikrito, may Lorna, yung ano yung man? Daway ka lang nga kurino at sa guya yung man. Ang sikrito ko, ginahambal permi ni J. Lolo. Ano na? Eh, siyempre, DTX Beauty Soap. Abi, mabakal. Hindi na mabakal naman. Ay, kadamo baklan. Bakal ka mo sa Grace Pharmacy, sa Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy. Ikaw, pwede ka man ka online. Ami, order siya, ano, nasa TikTok. Pwede man ka order sa Lazada, kag sa Shopee. I-order mo sa Shopee para happy. Kag para sa mas barato nga presyo, mga kakipay. Sang DTX Beauty Soap kay iban pagin mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Katulad ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na yun sa atong medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Oh, sige, sige na, sige na. Samtang may stock pa kag sige, binaklanay. Isya lang kahabona. Ha? Igo na lang kalabon na lang siyempre. Dugay-dugay, Oktubre, November. Ang titahiming, gina. Dua kabulan nga gamit mo sa nga DTX Beauty Shop. Amin, tatlo kabulan. Dako na na yung diferensya. Malamot mo ganyang maximum yung, ano, maximum nga epekto, ya. Ha? Ang imo nga guyaya, wala nagamubuho, hipid, puti. Tapos siya, wala nagalagak yung imo yung nga guya. May, siyempre kung may edad ka, nagalagak panit mo mo. Ina iya sa DTX Beauty Shop, nagahugot ang panit. Taman ka hugot daw. Pagkamati siyang lula, kung nga nagahugot ang panit, dirili. Dumalagan siya. Lula, di ka magandulang. Mabakalma ko, DTX Beauty Shop. Nga lahaw, para magubin ka? Hindi. E para magugot ang panit. Tapos ang lulo ko, hey! Sige, bakal to yung agaw na liag para maghugot ang panit mo liwat ba si may chance, ha? Naingaling nga panit niya. Na pwede man na ihabon sa, no? Pwede, git! Nagpapaputi ba na siya, ano? Oo, kapaputi na siya, ano, ah. Sangi mo nga ano ah? Sangi mo nga panit. Diyan ay kabala, dali lang gid ho, dali lang gid, dali lang gid. Subong adlaw Martes, September 22. Mga ka K5. Kagabi na sa nagligan nga adlaw, o kung nagligan nga gabi, or the other night, na ano to ang presyo, no? Ang presyo sa gasolina, may 5, may 2 ka piso, something may 4 pesos, no? Kagina nagtugong ko sa Shell station, gas station. Kabalo ka mo pelites ang fuel save nga diesel. Lutayin lang ko mahulog sa tapaludo sang salakyan nga ginasakyan ko. 104 ang per liter. 400. 104 pesos per liter ang gasolina o kung ang krudo. Wawawe! Grabe! Subong nga rin increase sa ganyan, oh. Ang increase is 4 pesos and 88 centavos per liter. Almost 5 kapiso sa gasolina ang saka per liter. Di ara na, lapit, gamboy naman na si Shin. Ang diesel ganyan nag-over na siya sa 100 yan. Ang increase ang diesel sa buong, almost 9 pesos. Nagadalagan 10 kapisos. Ang increase sang diesel, mga kakipag. Ang increase sang gasolina, ara sa 5 kapisos. Di, base mo sa last mga tugong kung may salakyan ka, pilang tugong mo sang per liter sang gasolina, plus 5 pesos. Kagbasihan mo man ang ginatugongan mong diesel, last amino, plus mutang mo 9 pesos per liter. No? Amoy na ang ginabayaran ta. Per liter subong. Kung kagina, 104 pesos per liter sa diesel. inano na lang ni. Sino ka balik niya, Karabao? Mabakal ko kapit nga, Karabao. Kabayo, kabayo, kabayo. Sino ka balik niya, Kabayo? La! Mabalik na sa Karabao kang kabayo ni. Mayulay ang kapital mo lang di Hilamon. Di galing di siyempre ang higo blasang dalano na ton. Kay siyempre ang Karabao yung maburagwit kina. Same thing as kabayo, maburagwit man. May binto lang tayo, dako-dako nga diaper. Diaper mo lang. Eh, masok-sok ito sa Karabao. Dato nga nagamiyahi sa dalanon nga nag-diaper ang mga Karabao. Yung mga buang, tanong. Namakon mo yung ido yung diaper. Ganyan kita sa mall. This time niya, Karabao yung diaper mo. Kaya para hindi lang yung maghigo yung dalanon sa syudad. Butangan mo yung diaper ang Karabao mo yung. Kaya siyempre, mahal ang gasolina, mabalik na sa karusa, bla. Car managyapon, car managyapon, car, karusa, ni bla. Karusa! Yeah, tigidig, tigidig! Ay, grabe na ni. Siyempre, masaka naman yung mga utan at ang mga balaklumon na ni. Manubo na niya ang niya sa una, ano tanay, malagaw sa ambos niya lugar, oh, long distance, no? Liwa-liwa. Di ka, maminsan ka kung bilangin mo nga tugungon, ma-realize mo, masuma mo, doon ka nakuaw, makaon na lang sa may ano, ah. Ang gastuhon ta, ikaon ta sa lapit-lapit. Di ang mga lagyo, ang mga tourist spot, mga kakayvibe, nga mga ginakatuan sa mga tao aming gina-explore, hindi na magana kay tungod nga ang number one gisa kinanglan mo sa pagbiyahe, salakyan. Ang salakyan nga kinalan sa ang gatong para makalalagan. Di karon ang presyo, tagal lumapaw. Mayo lang kung may nakabaton kami malita, bi. Kabaton ka lang malita, biskanto ka lang sa malita. Ha? No chicken feed na niya. Kung damo ang pundo mo sa bulsa. Wala kaya gabatsyag ya sa kamalanon sa gasolina. Pero kung siyempre budgeted kag dibay-dibay ang imo yung budget sa panimalay mo kag sa matag-adlaw mong mga panglakaton, magka-realize kagin na, whoops! Hindi ta na yung cancel ang lakat. Cancela ang lakat. Hindi ta na yung maglakat. Hindi ta na yung maglagaw, anay. Hugton tang aton pahasal iliog ni sawak. Hugton ang paha sa liog. Amo nang katabo sa aton sumong, hindi na yung hugot yung paha sa hawak. Ginahugot nilang paha sa liog sa Pilipino. Ginapaktan yung Pilipino. Di, makon mo na, no? Amo na yung mga presyo na kaga siyempre automatic. Tanan, masinaka na. Tanan, masinaka na. Ang nami ang pasakaon niya ang sweldo sa tao. Nga hindi niya na mahimoyang, hindi ka nadlo ka mo yung mag-saka yung sweldo sa tao nga para na mo mabaka kag ma-provide nila kang kinanglanon sa mga kabataan kag pamilya nila na hila ka mo sa Pilipino, ha? Saka ano na gurus nga sufficiente yung nga ano mla, nga income mla. Kay biskan yung sinakay pa na ang gasolina na huwag na kaso, mas naunahan lang saka suldo sa tao. Pa gusto ya, may paraan ginaya. Pero pag ayaw, ayaw, ayaw, hindi, hindi, maraming na dahilan yan. Damo niya maliba niya pag hindi gusto. Pero kung gusto mo lang, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. damo beliban. Damo siya nga alibay. Ginbutang ka ganagaling para public servant para maminsar ka na sa nga solusyon sa nga ito niyang problema kaga kinanglanon sa mga tao. Subong puro kaya explika, hindi pwede, kaya muni mo ito. Nataka na kami mamati na. Gusto na mo niya is result. Gusto na mo niya resulta. Gusto na mo niya miskan niya may kalagamban pero mabatsyagan sa tao, the best mga kakipan. Mabatsyagan niya na mo niyang hugot sa paha, na mo niya hindi galing sa hawak, sa liog. Kaya ang presyo sa gasolina, nagsaka na naman mga kakipan. Subungan law, almost 5 pesos per liter. De? Ang diesel niya, damo man sa lakyan ng diesel. Lapit siya 9 pesos per liter ang saka. Lapit siya 10 kapisos niya ang saka niya. Ati pilang sumong ang presyo sa nubo ng gasolina o nubo ng diesel. Abe? Ha? Diesel kagina sa Shell kagina. Fuel save. Ang nubo ng klase sa ilang diesel sa Shell. 104 per liter ang presyo. De, tugong ka sa kalibo, pila lang naman. So na matugong ka sa kalibo, yan naga... Naga 3/4 na stanky mo. So mong yan daw wala kang iho yung unod sa tanky mo. Plus paging ini-accurate mi ang ilang tugong mi. Tugong ka sa kalitro, galiya. 3/4 lang sa litro, galiya. Wala makalibrate ang mga... Iban madayaon man. Kwa ha, may harap pagin na ibang style ba? Butang tabi, nagpatugong kami sa kalibo. Nagbayad kami cash, ha? Duwa ka nag 500 nga bilog. Pagkadasol nga, labi, pagbalik mo, ay, sir, ikaw to nagliga na tugong, sino siya kalibo, sino? Oo. Duwa to ka pa'y bandit, ang imong ginatag sa akong, sir? Yes. Ang isa to ba siya ka pa'y bandit, ba, sir? Piki. Ha? Ti, pila na kadla kung nagtugong, babalik ko niya mo paghambal mo nga pika nga ako niya nga kwarta. Oh, sir, kay gindidakto sa amon silsuldo, sir. Di ko ni kaw yung maluloyo na be, at isiki-siki ti, kwato be, dada lang gincerayo, may natigana na sila galing ibang na nga piki niya nga kami banda, hindi gani sa kalibo. Nga sirari siro mo, muni piki siro. Yati baluwa ko lang dali ni piki din na ari yung mabanda do. Kundi nakaganar yung pamboy, may mga mudo sa mugli na. Kasi po si Lia pang matos ang kwarta nila sa gasolinahan niya, ya, may harag na sila yung suga na yung ma-identify ang piki kang hindi. Ilan na yung responsibilidad niya nga nagabaton sila ang gasoline station nga sa pag-sikyar sa kwarta. Kung tuod o kung hindi, di ba? Karoon na ang imo kwarta niya, huwag kakabalo gali iya nga tuod mga galito. Kumo may mudos mga kakipaib. Atong nagpatugong to kay ang iya kwarta to gali daw ka 500. Ahalin to sa banko. Nagalin sa banko, gin-withdraw sa ATM. Nya paano magpiki man nga alin to sa bangko? Ang bangko yan ma luad kwartan niya sa ATM niya piki. Nya usya ginyan. Hindi ko yan mapasugot niya kay pinduha na kadlo, tatlo na kadlo nagliga niya. Mapapagambal mo sa akin. Kaya isa pa yan, ang bangko yung ginwidruhan ko yan sa kwarta ko yung 500 to yan. Dua ka 500, halin to sa bangko. Halin to sa ATM niya, malun mo ko piki. Ya, sige na lang sir ah. Oh, may buhin yung sabon nga. Paloy-loy na yan. May buhin ito na yung ma'am sabon nga yung asuldo sir. Iba ka ko matugay ka at taas yung mata ko sir. Sinon to? May mga amusin na yung mga strategy, mga kagay-five. Kinanglan ko aon yung itang resibo kag to ang ako na kung ang kwarta nyo, abi. 500, abi, kisa kalibong inyo to gong, 2 ka 500. To okay kwarta ko, ha? Okay kwarta ko, ha? O kung na dugong kami 2 ka libo, abi, 2 ka 1,000, di ba? Diyos, sirang, di ba, dugong ka 2,000 nga gasolina, nga krudo, diesel. Ah, oo. Ang isa to blase ka, di aga sa kalibo, sir. Piki, sir. Ay, piki ito. Di may luhan ko, eh. Kung dasi ka man mula kag inusinti ka man kag sipi paluy-luy ang style. Ginbuhin kito siya. Sir, kasakit. At inluoy ka man, ginbuhin mo. Eh, bakal pa ito, Dani. Gata siya nga akong lula. Dala di sa kalibo itong isla na ito. Kasi na rin siya, no? Nagaan niya kami na sirba na sila gali yung mga piki yung sa kalibo. Piki yung takin ni Toso niya. Ha? Awar kay kita mga kakipayim. Kakita ba na? Antes kita mag sikira mag hatag sa korta. Sikiron tagin ko na fake kung hindi kay pananglitan fake in manabi. Kaluoy man sa pamboy. Kaluoy man sa pamboy pero may mga pamboy hindi nga nag-operate na. Nga mga mudos. Kay may ara man sa nga konsumidor nga nag-operate na. Nagapatugho man nag-operate sila yung inkwarta nila, pike. May ara man niya pamboy nga duwa sila. Duwa sila nag-operate, ah. Siyempre, tugunta, duwa sa kalibo, ah. Duwa ka kinyin. Duwa ka kinyin to. Ang isa original, ang isa fake, ah. Hindi ni siya kamatsag. Hindi ni siya kapiyar. Malutsan din, pre. Matugunta sa kalibo, kumo fake ang ako ni siya ka 500. No, 500 lang atong bayad, pero isa kalibo ang atong tugong.
1: Ayos, pre. Ayos, ayos.
0: Di kalabanan, subong sa mga gas station, subong, wala sila sa low fluorescent na bala. Kaginasalang ng kwarta kag para mabalaan kung original kung hindi. Fake kung hindi. Gasalig sila, eh. Gasalig sila nga okay tanan. But subong nga panyin po, especially kapagadto na sa peak season of the year. Pagadto na sa Disyembre, amat-amat na nagalapta ang operation sa mga peke. Ng mga kwarta. Hindi ko mabiktima ka, Disyembre. Ay, nabiktima ko kung samblado na... May arang isa'y nga daw nga padayaw pa. Nabiktima ko, Ariho. Baka ka nagadaan sa ano ni, sa para mabalaan mo lang kung original ng panahon sina. Daw suga, ah. Daw violet rays bala na. Oh, violet rays from the sun. Daw fluorescent, ano something na. Basta may arang na para mabalaan mo kung fake o kung hindi, no? Kapos tunaan mo magandang imotawo sa pamaagi para mabalaan ng fake o hindi. Kag siyempre ang Central Bank yung tanin, no? Ang Central Bank mapagwaan niya sa mga videos, kag guidelines, no? Especially sa mga nagsugo ng Birman. October, sumung palang daan, nagdugay November na, nagdugay December na. Sako ng sirkulasyon sa kwarta. Di siyempre may impon na karoon ng hindi mo. Hindi mo mabasol, blang tao, blang magamit, piki, kung isa. Kaya tungkol ka mahal sa mga malaklan. Diyari nyo kamahal sa inyo, hari niya, yung patis ni kata, blang. Magamit na piki, kaya kamahal, ah. Mga kakay-five, oras naton is 11:25. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, mga kakay-five, isa ka natural nga suplemento nga dapat ginaton sang tagaan sang importansya. Kay ini man namo na nabuligan eh. Tungod ang iya panakot is hindi iya utan, hindi iya prutas, kundi isa ka mantika halin sa atay sang bagis. Ang ini nga atay, ang ini nga mantika sa atay sang bagis, may ara sang sobrasyon ka klase sang bagis. From pinaka grabe galing nga kanamigig sa para sa health sang tao. Ang isa ka klase nga bagis, ang nagatina sa madalom nga party sang aton nga kadagatan. Magatina siya sang almost malawigit. Damo oxygen ang ilawa siya bala. Ginatawag ini nga deep blue sharks. Deep blue sharks, ha? Puno sang vitamins and minerals, no? I thank you sa money detector gali, no? Para mabalaan ang kwarta, mga fake o hindi. Money detector. Money detect yung kwarta mo kung fake o hindi, ah. Insert na lang.

0: Morning, Vergara and Solly. Good evening. Balik kita mga K-5 sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Ang namigigay na mo sa isang mga mapuslanon ng mga vitamins and minerals. Ang vitamins and minerals and other essentials sa atong sistema. Amo ining material. Material nga ginagamit para mag-functional sa maayo ang atong lawas. Kung guba ang imo nga balay, mabakal ka sang plywood, mabakal ka sang kahoy, material na tawag hina para islan mo ang gabok ng bahin sa balay mo. Mabakal ka material. Dibla, parang balay mo bakod liwat, tahom tulukon, mabakal ka sang material. Ang lawas na tondo parehas man sang isa ka balay. Nga nagakinahanglan sang material. Ang material galing niya, iniya kahoy, iniya mga plywood, kundi mga vitamins and minerals. Kag iban pagi ng mga essential nga kinanglanon sang lawas naton. Nga makuha ta lang sa mga pagkaon, sa mga prutas, sa mga masustansya nga ilimnon. It so happened nga hindi naton ma-afford tanan ang kumpleto ng mga vitamina kag minerals nga makuha nato sa mga pagkaon kitungod ka mahal sa mga pagkaon. Kag kung kaisa ginapaigo na lang sa noodles lang gani. Pero seriously, hindi na siling pabusog-busong. Ang purpose ng pagkaon is parang supplyan sang mabakod kag bagong material ang aton nga lawas kasi ginisya pangsyonar 24/7. Ang aton lawas, sige ni siya, miskang katulog kaya, sige niya bomba sang heart mo na. Sige niya pangsyonar sang atay mo, sang kidney mo, miskang katulog ka. Since nga pagwa mo sa kalibutan, hasta sumong sa edad mo, wala niya untag nga pagpangsyonar sang imong sistema. Among ina katrabahuso siya. So kinanglan mga KK5, kinanglan sang supply nga mga material nga para magpadayon nga maging mabakod kasi hindi siyempre sa dugay samtang nag-edad ka nag-tais man mo nag-kakulang man nag-habol manabi nag-anipis man kag hindi pagin sufisyente ang atong nga makuha ng mga vitamina kag mineral sa pagkaon kabangdanan nga pag-abok sa atong nga sistema. Di ka na nagatuga ang tubo ang masakit kag balatian. Kaya siyempre, hindi na mabakod ang atong sistema. Kulang na sa material mo. Now, ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, tungod may aras sa sang high grade, mataas nga kalidad, mga KK5, sang vitamina kag minerals kag kinanglanon gid sang atong nga sistema. Amo ini nga dasig lang magkabatsyag na yun sang epekto yan. Pag inom mo sang Dr. Pinoy, mabatsyagan mo gina yun kanda ko doon inabla na full charge bla ang imong nga cellphone. Mabatsyagan mo na yun nagpagsik ang lawas mo. Especially kung huwag kayo may ginabatsyag ya. Mabatsyagan mo na yun nga nag-uptick ang memory mo bla. Nag-uptick ang memory mo, kitungod nga ang Dr. Pinoy, the only capsule, the only food supplement nga may oxygen nga dala nga nagasupply sa ating mga ugat especially sa ating mga selula kag sa ating utak kinanlanon sa utak naton ang extra kag more supply of oxygen. Tiina Dr. Pinoy lang gid the only capsule, the only food supplement nga may oxygen sa Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. At pangtunaw yung mga uric acid niyo. Ting uric acid na mga acid-acid sa lawas eh. Nga nagpundo na sa malawig nga panahon nga nagtig-anab lang. Di na iya mag-inom ka Dr. Pinoy. Pahumupo niya kang tunahon niya liwan. Tunahon niya na. Kag ipagwa sa lawas mo basta adlaw-adlaw inom ka lang Dr. Pinoy. Di na siyang mga uric acid na tuga inasang pagkaon naton sa mga masin sa malawig nga panahon kaiban maging mga bagay nga nagahurma maging matiga ang aton nga uric acid na na siya sa compilation, sa kadukayon na bala. Nara sa lawas ta, nagtiga na siya. Yung Dr. Pinoy, pahumuko na sa liwat. Kaya pag-aon sa lawas ta. That's why kung may gout arthritis ka, may rayuma ka, mampawan ka daw. Inom ka sang duwa ka kapsula sa Dr. Pinoy. Nangangot-ngot, nagabanog. Nagakiang-kiang ka, nagakuriit ka. Tungod sa gout arthritis mo sa imong adil. O kung din mga joints sa amisang party sa lawas mo. Inom ka mula Dr. Pinoy Blood 2 capsule. Himuha mo na iyan sa kanil 3 times a day mo na siya. The more nga na mo inom mo sa Dr. Pinoy, the more nga nasig mag-ayo. Amo inang sikreto sa mga food supplement, especially Dr. Pinoy's Qualin capsule. Kaya wala sa overdose, wala sa side effect. Kaya nga man, food sa mo, food supplement, pagkaon na ni mga kakipipe. Pukinang lanon sa lawas ta, ang dugang nga material, ka ang Dr. Pinoy gin, ang makatag sa dugang nga supply nga material na kinala sa lawas ta maging mabakod liwan. Sa nagapamangkot sa Lakarlota, galino, sa Lakarlota City, available sa Medina Drugstore, subuman sa March Pharmacy, March Pharmacy ka Grace Pharmacy ha, sa Kagamida sa kay Leti, namangkot kang Dileti, sa inyo na sa Lakarlota, kanto ka mo sa Medina Drugstore, sa March Drugstore, ka Grace Pharmacy, ha? Kag sa inyo man na sa kamangkalan, sa inyo nga mga suki, nga mga butika, kag pharmacy, magkunta lang, ha? Bilog nga Morsya, Dr. Pinoy available na sa inyo, ha? Dire sa Lakarlota, kagsubong man sa may Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay. Kagalos tanang ang mga banwag kasyudaran din sa Negros Island Region. Kagbilog na panay, available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. And 11:34 ang atong oras mga kakipay. Mag-commercial break tanay. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental, Gina's Seafood Restaurant. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, makakats mga butika. DTX 500, nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
22: makipaghiwalay.
20: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
22: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya naman makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Kutsutan eh kung bala paano mag-work ang amulay.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ah, oo ah. Nambal ni, ano ah, ni ugangan mo, sultiro ka pa. Alas 11:45 na mga kakipay. Simpo na nga para magbasa kita, anay, sa isa ka problema nga ginpadala sa aton sa mga gabi. Kaga pasiguran nato niya. Sugudan nato sa pagbasa sa punta. Ah, isti sa puno.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema ko parte sa obra ko, trabaho. 20 years na ko ga obra sa ano ni? 20 years na ko sa obra ko, Jay Lolo. Pero subong daw nadulaan ako sang gana kay ang akon supervisor. Daw wala si mana nga wala ga pangakig. Grabe naman ni. Gina-text siya pa ako, Jay Lolo, na daw kapanumboy siya about sa obra. Nami nagid sang resign sa trabaho, Jay Lolo. Galing may high school ko nga bata, Jay Lolo. Kaplano ko, Jay Lolo, nga ma-apply sa call center. Jay Lolo, please, I need your advice. Thank you again. Amo na importante nga kabudlay, no? 20 years na siya sa trabaho niya. Di ko mag-resign sa basiwin na sa Kwaonda. Pangusisa kami anay sa Dolly Abbey, no? Kung ano ang mga insaktogin nga proseso nga para may makuha ka ba lang? In kaso nga kung mag-decide ka maghalin, sinabi kiti, siyempre, makamusin na, wala ka na sang peace of mind. Wala ka na sang peace of mind. Kado, siyempre, gamay ang imo yung kagalingo na pirming ka lang nakigan. 20 years ka na sobra mo, daw nag-small ng imo yung confidence sa imo trabaho. Ganubo ang imo yung pagtanaw sa imo kagalingon kagpagtanaw nila sa imo. Di ka budlay na ba si ma MP7 ka bala? Ma MP2 ka? Kag mahanusan mo siya? Nga pirmi ka lang yung ginakigan, wala sang adlaw yung wala ka ginakigan. Kabudlay na yan kung ba si mag-saka yung demonyo sa ulo mo kag panalawan mo siya daw kuring bla. Kag si Udon mo siya. So wala ka na sang peace of mind kag wala ka na sang matyagan mo gag-grow, no? So number one, gid, siyempre kailangan na relax ka, gid. Kalmado ka, gid, kay parang magkapaminsa ka insakto. Number one, magiging pangayin mo on is magpangamuyo ka. Nga tanugon man sa Ginoo ang iyang balatsyagon mula kagpanguna-una. Kay masi kong gisa, ginatistingan ka lang sa panahon. Kundin hasta ang imoy ang pasensya, ang imoy ang paghanunot. Kay ginapipara kagali sa panahon sa mas bigger, mas dako nga responsibilidad kag opportunity. That's why ginatistingan ka kung ano ang imoy ang kabakod, ang imoy ang pasensya, ang imoy ang clear thinking, ang imoy ang pag-ino-ino sa mga bagay-bagay. Kung kisa nag-abot ang mayong oportunidad, ngayon natawag natin sa blessing in disguise. So that's why we need guidance kag wisdom sa Ginoo. Nga pangayuan tagis sang alam sina kapagi sa pagpangamuyo. Kag itugyan natin sa iya ang sitwasyon. Kanugon man 20 years ka na da, no? Kag tapos wala ka malang sang exact nga offer o nga offer abi kun sa iluhan. Nga mas better ang kompensasyon. Mas mayo ang syuldo kung ganar. Especially nga may obligasyon kagang may high school ka pa, medyo taklaron. Do, ginakonsider mo na nga mga rason nga do, panghawid ka, kagalang alang ka. So that's why ang best natong himuna na is magkalma, magrelax, magrealize. Kay base ining hitabo sa imo kamuhi, ginaprepare ka, ginatistingan ka sa panahon. Kung ano ikaw kabakod, kung ano ikaw maminsa sa mga sitwasyon, no?
in the presence ng imuya nga supervisor siyang instrumento nga ginagamit sa panahon nga para maging challenge sa imublang. So for 20 years mo na sa trabaho, so I guess expert ka na sa imong field. Expert ka na sa imuya nga responsibilidad sa imong trabaho. Galing tiya mo na ginapiko niya ka, ginatisningan niya ka, ginaprovoke ikaw emotionally and mentally nga mag-give in ka, bika mag-react ikaw, it's either nga mag-resign ka, nga wala ka man sa kasiguraduhan kung nin bakantuan ni mo, o kung ma-provoke ikaw nga masakit mo siya, gagma-technical ikaw. So that's why nga relax kay kakalmado kita sa tanay nga panahon. Especially nga ginatisingan ka subong sang panahon na kung ano ikaw ka pag-un, kagsaliwat, na basi blessing in disguise manibala, that's why nga masikita sang wisdom sang Ginoo, kag iyang guidance sa aton, kag tagaan kita sang kinaalam para nga madiskubrihan aton ang kahulugan sang nagaluntan si mga pagtilaw subong. Basi tuon nga natilawan ka sa panahon kag inugali ay nagpromote ka na niya ti tabal anak isang supervisor mo gina inugpromote ka na sa mabaw galing kaswa nga gina alam lang ginakontraya ko no ginakontraya ka kita kung interesado man siya basi maging level na kamo kag supervisor ka naman level sa iya kag basi dako ang offer sa imo blang ang ginaplano sa mabaw because dugay ka nagali niya sa imo kompanya 20 years na. That's why nga kalmado gid. Basi may mga mo sinablang blessing blang. Karon kun matukapan mo na sa karon kag mabudyakan mo sa matiknikal ka basi kun ay hindi pagkisari di kali mo supervisor kay amo niya mo to ng init kali ulo ya ng pikon sa kali amo na blang. So kinanla ko nara ka sa management nga supervisoring level. Maswai din ang imo nga paghangop kag mabichindi sa tao kag sa management. So kinanla na hindi ka dayon right away nga mag-siling ma-resign ko niya. Kaya ginamo ko sininit is kung saan mambal nato, sorry for my word, naka-childish. Naka mata-mata lang ma-resign kag dayon. Kasi siyempre gina-consider mo yan ang ano mo, ang mga konsekwensya mo lang. Okay lang na yan ikaw, but then ang imo yung bata ang high school, ang mga nagkasalig si imo yung sabihin mo panimalay, doon madalahig sila sa imo yung immature nga mga desisyon.

Susi mo, letter sender, ha? Mula nanay, tatanay, ha? One step at a time. So, mo, galing iti siyempre, dugang ko lang, no? After you pray, mamangkot ka diyan sa mga... sa peso, abi, kung sa dina. Sa labor. Kung ano ang mga dikaligdad, ingaso, ginman maglabot sa puntong worst come to worst. Nga 20 years ka na sa imong kompanya, mahalin ka, may ano ang mga teknikalidad, may mabaton ka kung wala. Pagtapos, siyempre, kung wala sa mas bigger, kag brighter nga opportunity, kaso nga nagahulat si mo, hindi ka man ka decide guru right away. Ma-call center ka, hindi man niya basta-basta yung ma-establish ka tayo sa call center. Magi ka pa yan sa mga training kag mga ibang panging mga proseso. Madugay pa na yung mga establish yung imo yung trabaho. May shoulder ka to, pero siyempre, hindi pa na enough siguro. No? So, kalmado lang. Basi may mga bigger opportunity nga nagahulat si mo. So, good luck si mo, ha? Kabay pa nga na kuha mong punto na to, ha? Okay. Good luck, ha? God bless si mo. Pray and I get up. Hindi ka bahay na dulo sa ato sa number one seafood restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant, mga ka-K5. Ang aton nga katuan,

Tal nga manok. Naan ba? May arad na siya. May mga talaba, mala siya. May mga ining shell. Scallops, mala mo ka namit. Daan ako ang tilaw sang abalon shell nga daw, ng shell mala nga daw bula sang volleyball ka dako. Paon na siya galing ka ginalaga para maghumog, para makuhit mo siya. Ikonsup-supon mo siya. Kadako-dako, miserable lang. Nung anugi ka dako sa baba mo, binga daw banag. Hindi bala, susok ginasup-sup lang. Shell man ang susok mo. Di nagaling niya daw ang balon shell ay ah. Daw bulas ang volleyball, kadako-dako sa baba, eh, paano mo nasup-supon mo? Tubuan ka rupi yung sup-sup na. Hindi ginalagaan sa galing na kuhit na yun kag ginaprepare para nga ilutoon, especially ang pagluto, adobo ka namit. Tilawin nyo mula bisita ang ilang Facebook page, no? Kikumplito na ang mga detalye, ang mga informasyon. Gagusto nyo yung baluan about Gina's Seafood Restaurant. I-type lang sa inyong mga Facebook, Gina's Seafood Restaurant. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5 J. Lolo. See you tomorrow night, alas 9 sa gabi, kung alas 9 imedya, tapos alas 12. Ligya po sa K5 News FM. Ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: sa pagdilat ng mata, ika'y hindi lang alaala.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 60, inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500, mighty C.
2: Ang alkaline, ga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, ti inom ko mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C.
2: Pabalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
6: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Information sa ikayong lawas.
0: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
7: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
8: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy,
7: mm-hmm.
8: DTX sa coffee mix.
7: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
8: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
7: Nan. Na,
8: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
7: Mm-hmm.
8: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
7: Mm-hmm.
8: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
7: mm-hmm.
8: plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
9: Natural.
8: Mm.
7: So, kung immunocompromise ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
8: Plus.
7: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag ito duwa ka DTX Bio, ay kampiyon!
8: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
7: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DTX Bio. Protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
8: Oh.
7: Na inya.
8: Kainom siya kape. Duha sila ganom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
7: Extend.
9: Manisikal ito ni Engineer.
7: Hindi na high blood, fast blood.
8: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
7: Ay,
8: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
8: Ta all e.
7: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
0: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa talk ni Doc with your boy Sulweta.
1: Talk Doc.
7: Thank you Sir JP. Subong adlaw tun anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
8: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
7: Ang ginapatay
8: doon. That's 11% total
0: every
8: death.
0: Every year?
8: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
7: Grabe.
8: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
7: O, para.
8: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke.
7: Mm-hmm.
8: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
7: Mm-hmm.
8: Ganda damage by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis.
10: Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, sir boy.
7: Mm-hmm.
10: Number one, exercise.
7: Mm-hmm.
10: Hindi magpatambok.
7: Mm-hmm.
10: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
7: Mm-hmm.
10: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, sir boy.
7: Correct.
10: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga

0: ano nga malala. Ay grabe. Wala kaon da karne. Pamati ari ang nakadami. Because ang Ditribayo gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Di may extra virgin ko kunat oil aton Ditri. Ditribayo, ang iba niya wala na.
1: Pwede.
0: Tapos may gallic acid, powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy. Ang research kag study nagapakita nga ining gallic acid nga ara sa Ditribayo, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-ubab
0: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Oy, wow.
0: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may gallic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa Ditribayo. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
2: Amo na ila immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag Ditribayo para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of Ditribayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Abi naton ang Ditribayo gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kaga ano pa nga health sig imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kagidli sang Ditribayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Tok, Sam?
3: Yes, kore kun naka Ditribayo kakadadlaw, sir boy, nagapromote ina, sir boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no, malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke, sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang Ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara, sir boy.
0: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, duksa mo,
3: yes?
0: Ang mga magnesium,
3: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
3: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka stroke ako naga Ditribayo ka, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga gina-absorb niya kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka Ditribayo kita, sir boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka high blood, eh. No, so makabulig man na siya para hindi mag tinir ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya yung sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka-Ditribayo ka, ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, sir boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa Ditribayo, no? Makabulig man, sir boys, pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
1: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanang ginatapna sang munolaw din nga makwa mo sa Ditribayo, no, ginambali dok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni Ditribayo sa aton lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga minerales ginadulong sang Ditribayo sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Anong pagkikinobra ni Ditribayo? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin yung kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usar ni D3 bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanamit niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
0: Layo, sir, boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig mag ano, hindi ka dasig mabarahan,
1: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Mil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, oh, nga tawag nila folic acid, ano pagid B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
4: D3 bio, problema sa pagkaso, ilanat, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat, mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
4: May TC! Mapalis sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
0: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
1: capsule.
0: Inamin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na, dako ang bulig. Number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
3: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, sir boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, mm-hmm. no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatwag Parkinson nga balatian, sir boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganing free radical, sir boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusunan, sugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
11: ako, tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: good morning, mga pina, DTX Coffee Mix, mga kakibibe. Tamtang nagaunyat-unyat kamo sa inyong mga ugat. Ha? Mga tuhod yuda nga maluya na. Shout-out na. Samtang naga-DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa, mga kakipay. Bugtaw na, bugtaw na! Hindi ka gani ka rin magbugtaw. Pukawon, tagid ka.
1: Ot doon talang kinu, di ka kahulat.
0: Hindi, nami nang may background. May background, gambal.
1: Ate, sige.
0: Para katipid.
1: Areglado, sige ah. Mga kaki five sa aton sining nga mga suki nga mga tagpalamate. 93 days na lang o 93 dias na lang Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Balitang K-Fi sa umaga!
2: Arreglado! Sige! Oy, kamusta ka mo tanan mga ka-K-Fi? Bugtaw na ka mo? Bugtaw na ka mo? Init na yung tubig, init na tubig. Kag mga pi, sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fi Champion. Basta nga, gapaga ni DTX Coffee Mix si Robert, grabe, no?
3: Importante na, naka-detox ka, no?
2: Oo. Na-meet pala sa pamatsyagan kung makainom ka sa DTX Coffee Mix kapagkaaga. Then, pabugta mo, bla. Timpla ka na yung kape. Pero kung way ininit, sorry ka lang. Ang managani nga kinanglan, pagkabugta mo, init ka na yung tubig kag mag-inom sa DTX Coffee
3: ready
2: Mix.
3: Ready na dapat na.
2: Basta ready na. Kahit di, namin na yung ganito naga pa kay man nga, ang tuyo na ito nga malimpyuhan tang lawas tayo.
3: Detoxifier.
2: Ang kinaiya, ipagwayang mga higo tayo. Diyan mo na mga kakifive nga, inom gid ka mo coffee, ang kape na makabulig sa inyo. Dako nga benepisyo madulot yung kape para sa inyo. Hindi lang nga basta nga kape lang, kundi kadamo sang mga benepisyo nga madulot sa inyo lawas. DTX Coffee Mix! Luzon, Visayas, and Mindanao. Tawag sa malabutan sa atong sining pagpangalagad karon ngaga. Ang probinsya sang Negros Occidental mayara sang 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwahanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dire sa syudad sa Bacolod, 601 tanan ka mga kabaranggayan. Ang amon lang mapabilin-bilin sa inyo. Welcome.
3: Gina-welcome na ito. Nang ito naman kaiting ang probinsya. Ang probinsya sang Iloilo. Ang 5 kabanwa sang probinsya sang Guimaras. Maayong aga.
2: Oy, 5 kabanwa sang Guimaras. Grabe, no? Muna basta mabalaan mo gani. Namian ka mga muna, no? Pahibaluan mo ang imoyang kwan, lugar.
3: Mga biliwik na mo. Kung sa eleksyon pa. Kung sa kampanya pa. Biliwik.
2: Biliwik. Ayos ah! Sige! Ariyan ang damyo! Kami ang inyong mga kaka-K5 karon nga aga. Sa balitang K5 sa umaga. Kaki-Five Babes, ganda lang.
3: Manaman, tiga K-Five Robert Pacarga.
2: Sa mga balita lokal, mga Kaki-Five, sa atong sininga mga top stories of the day. Kita sa atong sininga mga top stories of the day, mga Kaki-Five. Ang atong sininga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Are! Barangay Kapitan nagpatag angot sa emergency vehicle na nasiplatan sa lodging house.
3: Nagano to si Kapitan Man?
2: Hinabula-bulan lang to ang barangay ako ng
3: plaka.
2: Ang plaka.
3: Kung makita nga lang sa barangay.
2: Grabe, no?
3: Ibalong tani karon. Mototaxi rider. Ha? Grabe ning mototaxi rider. Isa na subong ka registered nurse.
2: Uy, grabe, no? Amo na kung katinguha ka.
3: Basta may tiyaga, may nilaga.
2: May nilaga.
3: Basta may tinanim,
2: may anihin. Reglado. Drone survey. Ipatigayon. Karon ngadlaw kung nakahapon. Ipatigayon kahapon ngadlaw. Sini nga simana? Sa palibot sang Bulkan Canlaon.
3: Tamtang bastante sigurong supply sang Cebu kaya daw hindi maubos-ubos. 163,000 nga balor nga ginapatihan Cebu na kumpiskar sang aton nga mga kapulisan diri sa siyudad sang Bacolod.
2: Chinese fishing vessel ginbungguan sang cargo ship sa Singapore Strait.
3: Grabe ba?
2: Grabe.
3: Isog yung Singapore ba? Gamay lang ni nga ba country pro? Isog?
2: Isog, no?
3: Sabi ang kabahin, LTO NIR, ginklaro nga wala nagparakit ang ila personnel.
2: Amo yato mga kakifay, mga ato sininga mga pangulong tinalan sa ato sininga mga balita lokal. Dili kita mga kakifay sa ato sininga mga lakatsang panahon, ang lakatsang panahon ngaway na ton gina huna huna ang pag-asa mga kakifay, may palinton, may pipe andam sa aton sininga mga kauturan. Ilabi na gid ang mga kauturan daton nga ara sa mga sa tiilan sang kabukiran, higad sang kabaybayonan, lakip na ang higad man sang kasubaan. Ang Bacolod kag Western Visayas may madamo nga ulan kag thunderstorms nga dala sang may dala sang low pressure area kon LPA. Pag-asa nga nag-issue naman sang ila sining advisory na may thunderstorms para sa Negros Occidental mga kakifay. Ang Cebu lakip man kag Samar na lakip man mga kakipay. Siling sa pag-asa nga mag-andam gid kita kay may posibilidad nga makaangkon kita kag magatuga sang flash flood mga kakipay kag landslide. So ang temperatura naton subong diri sa Visayas kag Mindanao yara sa 27 degrees Celsius, top 33 degrees Celsius. Light to moderate lang ang hangin sa Luzon kag north and east. Moderate to strong wind mga kakifive. Sa coastal waters, moderate man ang balud. Why problema? Ang Negros Occidental mga kakifive, daladadre ang Pontevedra, Valladolid, La Carlota, San Enrique, mga kakifay ba? May thunderstorms advisories. Ang Cebu, Santa Fe, Medellin, Daan Banwa, sa City of Bugo, Samar and Liti, Santa Rita, Villarreal, Babatngon, Matalom. Moderate to heavy rains mga kakifay na mayara sang pagpangilat kag babaskog nga hangin, posible sang flash flood mga kakipan. Amo ni ang kwan, amo ni nga ton sining lakat sang panahon naway na ton gina huna huna.
3: Dapat una unaon gid mga kakipay, biyari ang tatlo ka mga linog na batyagan kakipay waves mabatyagan gid ni siya. 4.9 sa gihapon sa Balut Island sa Rangani kahapon kakipay waves alas 7:48 sang aga. Kahapon ha, pagka alas 8:08 sang aga sa gihapon sakop sang Cagayan, 4.2 sa Dalupiri Island kag sang alas 2:48 sang hapon kahapon, 4.2 sa City of Bugo no Cebu kakipe babes, 4.2 kag kainasing kagahon may pagtayog man sa Sipalay, Negros Occidental, pero halos daw hindi
2: batyagan
3: tungod yara lang sa 1.2 mga kaki 5.
2: Okay. Kaya mo na. Ang importante mga kaki 5, buhi.
3: 1.6 alas 12:44 si Palay, Negros Occidental.
2: Gili. Areglado. Alas 4:44 na mga kaki 5. Ining abahin dolo sa Kalwan sang DTX 500 ang power trio gino. Antibiotic kag prebiotic sang kinanglanon ta. Yari na mga kakifab ang DTX 500. May sulod nga growth bacteria nga nagabulig man sa pagpaayo sang tiyan. Samtang ang prebiotics nagasuporta sa ila sininga pagtubo. Ang mga kinanglanon na to sa aton lawas kapin pa kung may mga problema kita ang gut flora ginabaligid ang balanse mga kakifay nagareplenish sang maayong nga bakterya pagkatapos mag-inom sang antibiotics. Ginapahagan-hagan ang digestive discomfort, nagareduce man mga kakifay sang bloating, gas kag constipation. Ah, lain na ba kung nga constipated hindi ka gijabla ka pupo. Why ka sa kondisyon sini mga kakifay. Pinanglano na gidaton ni. Ang makapupo kita normally.
3: Amo na ginatawag nga ang detection 100 may ginatawag nga sangkap para sa healthy nga digestion. Marami ang pagdigest mo. Ang pagkaon mo dapat usapon mo gid labi na gid yung tigang karne. Usapon mo gid sing maayo kay kabulig ina sa digestion. Usapon mo mayad lapos na sa imo tiyan sa small intestine kag large intestine. Pero gabulig pagid sa healthy digestion ang detection 100 jaki pa babes.
2: Kuya why na usapo sa pia pagkaliw ligunon kag tunlon
3: ano kon gutom ka na
2: ya dugay pa nay usang usay tulon na
3: siling sang tiyan hindi na pag usapa unto ikaw nga ngipon ko ka ano ka pa ikaw nga dila ka mapataburno ka pada ikarga na di sa akon nga taguang ka no
2: Natunlanana, sige ka paligon-ligon na usap mo ka pa yung nausap ah.
3: Ang mga bitok ni nagpinanukot na
2: Ambot kong si Kuya Joseph More kung naligon-ligon. Usapa bro, usapa kuya ha.
3: Ligon-ligon, ligon-ligon, kagtunlon. Amo na ang detection bandit makabulig sang digestion ta mga kakipay.
2: Correct.
3: Healthy. Grabe, manggaranon pa ni sa vitamin C. Kakipay babes, kag sa mga bone formation bala, may mga wandailing, may pilas ka, dali ka mag-aayo kung nagainom ka permis ang DTX 700. May vitamin A pa ni siya na nagabulig. Na. Sa aton nga bisyon ang aton panulukan bla sa aton panit ga panami man siya ining DTX 700 kag ang aton pananawan kay ko nakita mo na gani nga hamis ang panit ilabi na gid ko naka short kay kay babe
2: na
3: gaathag pagid ang imo pananawan ina ko naga DTX 700 ka
2: wala pa
3: pero kon wala ka ga DTX 700 bayda galing kun kay isa halong kaman ko naga DTX 700 ka naupod mo ang imo misis
2: na.
3: Kay base naglagaw kamo sa mall nakakita ka dayon kay ti proper vision grabing mata mo naka DTX 700 ka mo kita mo gidayon bisan layo pa samtang nagaligad ginasunod pa sang mata mo pagbalik mo pusa agtang mo gid
2: bikil
3: bikil samo na mga kakipay DTX 500
2: ayos sa naman na mga kakipay DTX 500 importante nas laton lawas ti okay lang ka na siya. Hindi, kung tinto ka na kay may DTX coffee mix ka na, may DTX 500 ka na.
3: Ang ipon ko yung kagtulaan, di mo yung pagpapagunon.
2: Na.
3: Ano pagpaningkay, singkay, tanikaroon, mampal ni kilala tayong daw, kaluyaw.
2: Hindi ka na yung kapanood na dalagan-dalagan, kahadlo ka na, kay gabok tulaan mo.
3: Dugali na gatok na.
2: Doon na maligto na naging tulaan mo, ha?
3: Dapat mag-clinic ka, D3Bio.
2: Pabakudon yun, mga kagebe. Ha? D3Bio. Amo nang pinaka-importante. Te pero ko na batya ganyo gani nga daw ka adong kadasig lang sa inyo abi nga si punon, lubohon, daw ginakataro ka. Ambot silingon nag weekend ng imong immune system pabakuda mang. Para nga preparado kag si Papang Yagawla.
3: Ano na gani kung isa kakipabage, mapilas ka.
2: Pagwa
3: sang dugo mo, sang inkaptan mong dugo mo, simulo ka lapuyot. Isa ina sa mga rason gali, sang stress man kakipabage. Nga doon hindi mayong pamatsyag mo. Impon ni Im, nibala sang D3Bio para mag-impon ining BCO, virgin coconut oil, sa imo ugat, kag sa imo dugo, para manami ang ilig niya. Nga daw, plat, daw baha lang sang kwan. Daw baha lang sang nipal ang kwan ang ilig sang dugo mo sa ugat mo di ba buot silingon tayo yon mga kakipay wala hindi lapuyot ang dugo mo nagapenetrate sa tanan nga magagmay nga mga ugat nga gagmay na lapuyot pa
2: na.
3: May supon pa sang kolesterol delikado na kinahanglan bakapan mo sang klinika D3Bio
2: nosto kamo na mga kakipay mang i-maintain ang aton nga kondisyon mang kay si Papang is very young.
3: Muna ta. kalanggaan nyo gid ang inyong mga kaugalingon kay ang inyong mga bana bata pa. budlay na no? Palanggaan.
2: Palanggaan inyong kaugalingon.
3: DTX Beauty Shop ka mo. Pahamot ka mo sa klinika Dio Fresh.
2: Na.
3: Ang DTX Beauty Shop ka pahamis ang kutis. DTX Permanent ka panami man sa inyo panit. Makita mo na yun si mister mo kung nag-DTX 500 ka. Kung may upod siya kung wala. Kay kunami lang niya bisan gulang-gulang ng edad. Bisan gurang-gurang ka na. Bisan maliit ng edad. Pero ang guya, ara pa Japon. At least ginahalungan mo tungod nga bata pa si Mr. Diba?
2: Muna.
3: Nawain nila na yami. Islan ka man lang na. Islan ka man lang na.
2: Alongin ninyo ba na nyo?
3: Kay bata pa.
2: Kay bata pa.
3: Magmighty si Lawas Abtik Perme. Ipakita ang performance bakliman si Mr. Kung kaisa sang extend food.
2: Kaya ako na, Lisa. Hindi ako sa sinta ka na. Kaya ito yung mga sa sinta. Sabo nga, daw mapag-ross pa sa ubin. Gatapok pang agi.
3: Ano nang ambal nila nga? Ya huru-huru ya. Daw kabayo. Kamu na, mga kakipay ba? Power Trio, Mighty C, DTX 700, ya klinika di Tribayo, ginapakadlaw lang namon kamo, pero ang importante, ang unod sang amon ginahambal, diraan nyo panumdumon.
2: Correct.
3: Nabisan, pigado lang, kung may Power Trio, ayos na. Amo na ginaubra ni Sir Majubili, Sir Yutumlos, amo na nga aga, pasaga bugtaw ka, last one na ka, birada, sige, hapkok nga, utan, ayos na sa ako.
2: Nami, no?
3: Kampiyon, gaso-aso pa. Daw gaaso-aso nga agi sang kabayo nga nagawro-ro.
2: Daw may plano siya?
3: Daw may plano. Daw may plano.
2: Good vibes, good vibes!
3: Sa ato niya, good vibes mga kakipibe. Isa ka manog chainsaw, gin-hire ini kakipibe babes. Kibalan mo, kung ang kahoy tumbahon mo, kung di mo pagtumbahon, magbagyo, basi matumbahan ang mga pamalay. So ang eksperto kakipay babes, dapat ang manog chinso ng eksperto, nga kabalo sa mag chinso sang kahoy, kung di niya pa toon, may mga muna kakipay babes mo. Mga eksperto, ginayang dapat nga,
2: limang
3: sa tunga sang dua ka kabalay, kaya tumbahon. Iba na yan, may mga latid-latid, wala pa. Kung may eksperto kaya kakipay babe, bisan gani nga banglid pa, kung tumbahon mo ang kahoy dito sa ibabaw, pwede na, kaya may mga eksperto nga manong tumbas ang kahoy, ang manong chinso. So, iniya, may mga pamalay. Kaya ang balsang migo niya, i-hire ta ka, kay gusto ko tumbahon ining kahoy, pag-chinso ko, dili ipatuon sa tungagin sang balay mga kakipay. No? So, kampiyon, gin-hire gin expert in siya, kag iniginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, kag sang Clinica Dio Fresh. Kay Pabitan, ari ang eksperto ng manong chinso, pwede nyo gin siya ma-hire.
2: Ver?
3: Ato ka balay sa piyak.
2: Balay sa piyak.
3: Te. Ay, Diyos!
2: Nasipiyak!
3: Ay, sorry. Abi ko, may ko abi ni malantaw. May ko ni malantaw, no? Abi ko gani. Ay, lain gali.
2: Lain gali. Ay, sabi sa lako, ano nasipiyak tao? Ano nasipiyak ang kalkulasyon ko?
3: Matinda. Wait ko naman tao. Ang labalan ko lang, nabasaan ko lang, expert nga manog chinso kung manog tumbas ng kahoy. I'm very sorry kid, Cecilia Banson, Julie Meritita, sorry kid ha.
2: Pasinsyagid ka mo ha.
3: Pasinsyagid. Te, may ara pa da. Kipay babes, may ara ko isang list ng pagpalangga sa mga bana sa iya asawa kung may bata na.
2: May bata na.
3: Pero iniya, ang bana, grabe pag iya pagpalangga sa iya asawa. Pero ang galing ang asawa, wala na chimpo sa iabana, bangod nga may bata na sila. Ang focus wala ara sa bata. So anong himuon, para-paraan lang ni Kipay Bitan?
2: May ara man ng asawa nga gusto niya ipapatay bana niya eh.
3: Mahired sa sang-hired killer. Nga mo na, do hindi man pwede na. Ibalik lang sa iya ginikanan kung daw hindi na kamu, ibalik nyo lang sa ginikanan niya. Kung wala sa ginikanan niya, sa mga utod niya eh.
2: Ang iba na ba, anong balikan niya ba?
3: O gani, dapat ga, dapat gani.
2: Balikan niyang tatay, guba man panimalaya.
3: Oo, ti dapat, ang pangabuhi. Imuon kakipay babe, pwede man gani, makundisyon man sa wahay ta, pero kada beer lang ta mag-updanay.
2: Kada beer?
3: pag abot sang Marso, di kilinit, gainit ng ulo ta, daw budlay naman ihulid, balik tane ka sa ginikanan mo, kuntig tulog, naw lang tayo mag-updanay. Amot may sugot nga asawa mo na. Yari ang pagpalangga sang bana, sa pihak nga least focus na ang asawa saya kay may bata na. Ginatuyo na ganing asawa sa pagbantay sa bata. Ikipibitan!
2: Aber, kung baga ang sakripisyo sang Iloy Aragen. Ara. Dulain ang lain ng pinsaryo.
3: Kaya nagdidi, kaya nagdidi. Kamu na mga G5, ginapangitaan, ginpaagi sa mga bana. Amuna kung palangga ka sa imo nga bana. Basta ayaw ko no, may dahilan. Pag gusto,
2: may paraan.
3: May paraan.
2: Nadula ang bata. Siya na nagkugos, siya na nagpakugos. Nagagwa pa ang gatas babaya.
3: DTX Coffee Mix mga kakipay ba? Ang kaping healthy DTX Coffee Mix sa aton yung mga tagpalamatid.
2: Aring Lado. Sige mga kakipay, Johnny Mary Tita and si Joseph Mori, Kuya mga galang. Josephine Cordova, Ray Albaristin. Alberastin gani Alberastin Ruina Villaran Erbito Maingaga Jaceline Grimio alias Tirana John.
3: Ay gali.
2: Maricel Arivalo Bindol. Araman mga kagipay ba?
3: Leonardo Sevilla Mayung Aga kag si Ma'am Maria Luz Rica Plaza kag Sir Jimmy Rica Plaza sa Sumag. Jonathan Sarad Mayung Aga.
2: Rex Marita Gina Porano Indang Hilado Sarad Johnny Meritita. Maria Elnora Mochilla Shasat kaga si Cecilia Banzona na siya.
3: Si Lisel Lujero Tamon mayong agaman dira sa BM. Kag si Jean Montesino Arroyo kag si Gisoni Relato. Si Ma'am Jean Parcon mayong aga kag sa mga KSS nga ara dira sa Pilisa.
2: Kamusta lang nga akon nga kwanda si Lisel Tamon mayong aga lang. Kamusta lang si ang akon nga kwanda si Migo ko dira sa may ako si Gary si Boko arada si

0: nagkakasahi ng brain food. Gagan din luman sa aton uto. Rason ng gandami ang memoria. Mag D3Bio Adlaw-Adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra ng bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutan sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:03 na mga ka-K5. Inigabahin dolo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, ginapabako dyan aton nga resistensya. Ang sip-on virus kag-infection, ginabuligyan niya. Ginapabako dyan mga ka-K5, ang resistensya kag aton sininga immune system. May alkaiglycerols nga nagabulig man sa pagpugong sang

0: old kagiban pa nga masakit pa nga kakipay. Ginapong ganyan man ang emosi nga pagtigol pagtigol bam. Ang ginapong ganyan man nga daw kuwanan ko nung abi. Edad lang nang gasaka ang itsura mo, bata lang yapon. Amo na mga kakipay, nagatag sang moisture sa panit, nagapugong sang premature aging, nagaprotektar batok sa oxidative stress nga nagadulot mga nagatugas ang pagkadunot sang selula. Amo na mga kakipay mga aton sininga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy o kung sa yes, Grace Pharmacy. Nakip na mga kakipay dira sa Silay. Kagtalisay nga mga butika available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Mga kauturan ta, grabe na gid ang taas ang sugar, kaya diabetic na gid, dali ka magtigulang kung diabetic ka, no?
0: Mm.
1: So dapat makontrol mo na sang timprano, healthy living gid ka kipay babes.
0: Ayan.
1: And of course, ang kape nga dapat ikape nyo, ang DTX Premium Coffee.
0: Yes.
1: Kaya ginpatamisin na sang stevia plant. Hindi halin sa kalamay nga sa tubo, kaya grabe ginada ang pagtaas ang sugar mo, bisan gani sa tinapay, bisan sa kanon, grabe na ang sugar. So DTX Premium Coffee mga kakipay, may mushroom extract, may amarguso, kag manami siya kakipay babes ang damil kay creamy ang DTX Premium Coffee. Dusi ka sa siya ang unod sang isa ka box mga kakipay. And of course sa mga katuran ta, ha, sa mga kabataan nyo, ha, hindi lang may TC capsule ang ara sa Clinica de Alternativo. Ginapabalot naman sa mga kabataan nyo nga pwede gid ka mo kabakal sang Mighty C syrup mga Kaki 5 available kay Kaki 5 babes kag available man sa inyo mga apo, sa inyo mga bata para nga hindi magmasakiton dapat naka Mighty C syrup adlaw-adlaw.
0: May ara na ta D3 Bio.
1: Coffee.
0: D3 Bio coffee. So available na mga Kaki 5. Ang premium coffee available man dira sa kwan sa Kansidi Mansilingan. Ang atong sininga DTX Coffee Premium Coffee Kansidi Mansilingan dira sa may Breed Co-Port sa reclamation area. Likaw lang da sa isa ka dako ang molda. Mga kakipay buwing ka to sa Breed Co Malabian Maras Corner. Kita mo na ang Kansidi Mansilingan ni Sir Fresh Carbausa. Kansidi Mansilingan available ang atong sininga coffee dira mga kakipay. LB Topaz available man ang mga products atong dira sa kay LB Topaz sa Vista Alegre. Norma Store sa Talok, Bago City. Jodet Medina sa Sumag. Trek Store sa Abuanan, Bago. PB Store sa Salong, Dulao, Bago City. Sa kay Eduardo Fajardo, sir, si Eds. Si Eds Fajardo mga kaki 5 dira sa Salong Dulao, good morning lang. Rico Baranal sa Baranal 80 dira available ang aton sininga mga products. Gingging Store sa Purok, Gonzaga, Mansilingan ang aton sininga mga products aradra may premium coffee manda. Marian Store sa Paglaom Village. Sunny Store sa kay Ma'am Sanita Vinigas sa Paglaom Village may nga galanda. Charlene Store sa GR Torres Singkang kag sa Sharin Store kay Mr. and Mrs. Rex Montalvo dira sa Busay Cabo. Available ang aton sininga mga products dira.
1: Mahalaga man sa mga DTX Coffee users sa Buang Jordan, Murubuan Jordan Gimaras, sa Rizal Buenavista Gimaras, kag sa San Miguel Jordan Gimaras, kay Nonoy Tan nga nagamonitor sa buong aga. And of course kay Ma'am Inday Belyesa, sa kay Sir Danilo Heroche, kag kay Inday Gamay na may DTX Coffee mix man dira sa Alihis. And of course, kakipe babe sa Malayang Store sa Kabug proper, sa Mikmik Store sa Maninihon, kag dira man kay Ron Martorillas, kag dira kay Inday Belyesa sa Bangga Kabug, sa Bangga Tutong, kay Ma'am Carmen Cita, Olvido, kag sa Villa Belyeta, ang The Angel Store.
0: Arreglado.
1: Kakipe babes?
0: Sa, uy, dira gali sa kuhan, sa Annabelle Store. Sa may Purok Mars Aramandara, Jolie and Mark Store sa may Initsi Pahanukoy, kagay Roger Store available dara sa may Florenceville, Bangga Florenceville. Katukotosunan tumanto ang Ninio Store kay Maminda Nuble.
1: Sa Feed Store mayong aga manda, no? Kakipe babes, mga duha pa lang kaurasang nagligad, nagpahayag si President Donald Trump nga liwat nagpanawagan siya nga tanan nga mga country sa nga membro sa United Nations General Assembly nga mag-resign na o kung maghalin na sa ICC. Gintawag niya ini nga evil group of people ang ara sa International Criminal Court. Ginakundina sa gihapon kag subong urgent ang iya panawagan. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately. Grabe nga panawagan ni Donald Trump. Kay daw ay man siya kapabatyag, way man siya kapalingkang, subong liwat naman siya nga nagpanawagan siya kay Pebe.
0: Ano abe ang kwan? Assurance sa iya pagpanawagan nga mag-resign tanan nga daw ay man siya gani ginarespeto?
1: Gani. No, daw ay siya ginarespeto, I don't know kung mapamatian na sa iba niya country ang iya panawagan.
0: Sige. Te, kamusta ang Middle East, subong? Padayon gyapon ang tension. Mga kakipay, batsyagan tagid. Kaya man ti subong, nag-epekto na. Iran versus Israel. Kamusta na mga kakipay? Kabatas man kamuya, subong sini. Perte na ang pagtimbusok sa presyo sa petroleum products ta. Grabe diri sa Negros. Ang bakulod ya sa mga gasoline station, kita na to ng pinaka kwanda, ang pinaka nubo nga presyo. Ang pinaka barato 101. Ang presyo kada litro sa krudo. Grabe. Ano ta ni man?
1: Kakapon ka Kipay Babes, may 3-hour nga meeting si President Donald Trump sa United Nations General Assembly. Kag nag-meeting siya mga 3 ka oras sa Iranian delegation. Kag suno sa iya na sa iya ginpahayag sa mga media nga may ara nga very good 3-hour meeting sila sa Iranian delegation dito sa United Nations General Assembly. Kag ang Iranian state media naghambal man nga nag-meet man sila kag may maayo nga direksyon. Kabay pa nga mangin maayo na kag Kipe Babes.
0: Ti maayo na. Kung magamo man na ang result mga Kipe Babes, okay na. Kay man kabalo ka, at least mabalaan nato na ang kwan, ang sitwasyon kung bala mapabalik ang sitwasyon to. Kung may resulta man sa ila sining meeting upod sa Iranian delegation with Donald Trump, mabalaan tani kung bala okay na ang mabalaan tani kung may resulta. Kag ginalantaw na doon dire ang presyo muning kuna man ang supply muning problema gid mo supply sang krudo nga magalabay mga kakifive sa Strait of Hormuz. Mga kakifive.
1: Pero may bago na sumungo ang Iranian Parliament National Security Committee. Nagpahayag nga magahimo naman sila sang legislation para nga magpina o may pinalidad sa nag-violate ng mga vessels na nag-aagi sa Strait of Hormuz. Apang sunok kay President Donald Trump nga may mga scheduled pagid ng mga meeting sa madali nga panahon. Grabe no? Inaway ka mo dang inaway nga pwede nyo lang maistoryahan. Interes mo lang kung ikaw mang intindihan na inaway. Pero may mga kamuya nagkakapatay ang mga ordinaryo nga tao ang kakapiktuhan sa ila pang abuhi na do halos hindi katulog bangod sa tiningira.
0: Ang inistoryahan na with ang inistorahan na sa tunga sang foreign minister sang Abbas sa kay Araki nagamit sa US envoy upod sa kay Steve Wickoff sa kay Trump nagahambal nga very good kuno ang meeting very pero good. Nagpadayon siya sa threat nga annihilate sa Iran mga kakivibe ang Iranian man nag-demand sang maning masunod pag left sang US naval blockade pag release sang $24 billion nga frozen asset pag untat sang gera sa tanan nga resistance front mga kayab sa Yemen kag Gaza o Lebanon mga kakifive Ang US nag-deny sang visa sa pila ka miyembro sang Iranian president, President Masoud, si Pezeshkian, delegation mga kagiblakip na ang communication team. May pila ka mga ang Pezeshkian naghambal nga ang UN speech iagamiton para ipakita ang resilience ka grievances sang Iran batok sa US-Israel war. Grabe.
1: Balantayan tani ah.
0: Balantayan tani.
1: Time nga monitor kita sa 75 ka mga viewers naton kay Kipi Babe. Thank you so much sa pag-upod bugtaw aga pa para mag-monitor. Kay Dante Pido, sir, mayong aga si Matigihon sa Banal. Mario Liagas, mayong aga.
0: Sige. Arreglado, are na mga kakipay, mga atong sining Banta Mercado Update. E-check ta na mga kakipay, mga atong sining patrol with kakipay Vincent Tabarek Medina Corrales.

0: Five, Bantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki 5 babes, kaki 5 Robert, sa subong natin ni On, ulat-ulat pa tas ang bike, may kaki 5 Ethan.
1: Aha.
2: May live kaki 5 babes.
1: Mm-hmm.
2: Sila makita karon ang sitwasyon sa mga merkado publiko na pandari.
3: Mm. Galusot man tingog mo.
2: Mm. Oh.
1: Pero mas namin may
2: subong, live. Minuto sa buong kaki 5 babes, kaki 5 Robert, way-way, kiti pigado, muslo tambulsa, Adidas lang tayo, naibing adobo ba eh.
1: Aha.
2: Okay mo na. Di, isisintang kilo.
1: Mulo man tine, kano kamahal kin, no?
2: Kula dyan, antay ti gold bombs na siling mubla.
1: Ah.
2: Antay ti gold bombs kay Chura, mga kula dyan kita.
3: Na, hindi ka magmaliit.
2: Oo. Isisintang kilo ka kipay babes, kipay Robert.
1: Aha.
2: Kutangan mo dira oyster sauce. Na tag-shitty ang isa ka pakite.
1: Mm.
2: Kung may kulukwarta ka dira, baka ka isa ka butilya do 145 isa ka butilya nga dako, okay babes. Kag, simple lang, adobo man yung manok ha.
1: Mm.
2: Butangan mo gabi, galuya ka pa pang umag-adobo ka pa.
1: Mm.
2: Aray, no?
3: Aray.
2: Galuya, ahos, pag sibuyas.
3: Laurel.
2: Sintojes ang kilo sa
3: Laurel, ahos. Laurel pa, di ba?
2: Ah?
3: Laurel.
1: Mm.
2: Laurel, pwede gin. Oo, kampiyon na. Ah, pag kita na laurel, kag ano pa na?
3: Paitan eh. Kaya namuras ang paitan para nga magkahang-kahang siya.
2: Na, namun eh. Ibubuan mo gijan kwan pang. Kung may kutitot ka na kwan, na may pagidi.
3: May sabaw-sabaw nga gamay sa mainit nga kanon.
2: Oo, naan. Nga baw. Ah, na kakipay ba, Robert? Nga doon naging guto. Eh, tagsisintang kilo sang kung ano ito lagi na sa mga kakikantip sa kipay pa Robert, Risa na Robert ng Public Market. Kamu na pa igo-igo, dira sa panako, dira eh, kung mga kakipay pa babe, kipay pa Robert.
3: Wala pag video, Tatan? Wala pag id?
2: Kaulat pa sa sang kakikantip sa
3: sige lang, please proceed.
2: Oh, ang aton na kakikipay babe, kamang situation. Ang gulong sa inyo, sa luwag, sa Mighty C, ang mga kaki 5 na tondra.
1: Why sa live?
2: Ara lang, kaya please call it kaki 5.
1: Nakol si Tan sa imo sa Viber.
2: Kaki 5, babe, sa mga onda lang ng mga pamilya, Erbito, dira. Ang ginagamit ni Ma'am Erbito, dira, may nga dira sa may Tatay Gideon, dira, sa Spokokin store. Mama na Mama Edith Binuman, Arlene Canoy, Kaki Babes, Ramam Nagamonitor man si Efren, tag si Geraldine, Kaki Babes, Kaki Babes. Maria Fe Ortega, sa Maria Fe, Maria Jane Ortega, Kaki Babes, Chavez, kag si Maria Fe, Kaki Babes, Sarah naman Nagamonitor sa Tata Tagbidyon, kag si Nanay Adelpa, mga Kaki Babes. Adala sa Mercos Park, mga ating amigo Adelaide. Mga kakipay ni Sir Ed Ganson, mga kakipay ka Aradra. Kagatong produkto, available sa Kinshila Trading, kag sa may, kwan na, Jember Marketing.
1: Check mong imo Viber, nagtawag si Tan.
2: Kakipay babes, sara na kamunikor mo tayo, kag wala pa nag-tangat rin tawag mo, kakipay babes. Ang aton amigo dira, kaya mamayon Ramos, na the first job, si Ramos, kakipay babes.
1: Way pa?
2: Kag sila ni Toto Prias, Ramal na gamunitor sa ating Kiki Babes. Pag-angatan ng mga amigo dira si Gaspar Cornel, Ramal na Babes, na gamunitor sa aton. Pag-angatan nga si Arana, Kiki Babes.
1: Arana.
2: Arana.
1: Mm.
2: Pag-angatan sa aton. Sa aton, sa ang Gender Marketing sa Mam Ross, Kiki Babes. Kapita ang aton ligaan, mga amiga na kontrat. Sita, sila ni Isangin, sila ni Pabibs na kamunipor sa ito. Kag sa may Uliano Store, ha? Uliano Store, kag consignatory, ara na kamunipor sa ating Babes Lechon, ang atong nga Mr. Blows, ara pa sa ito. Nag-preparan na sa atong mga lulutoon, mga kakipay. Mga Councilor, Homer Baez, kag ito Babes, ito na sa ito. May nga tala sa mga Councilor, kag sa atong mga amigo,
1: Majaging naman si Councilor.
2: Oo. Maninoy Manny Pinamo, Ma'am Christine.
1: Kuya Manny, may nga galanda.
2: Kansi di Pansilingan, narang production na itong mga Kaki 5. Arada available sa Kansi di Pansilingan, dira sa may brood ko. Pag siya may barangay Pansilingan, of course, mga Kaki 5. Ang aton nga libre para sa birthday, ara Japon na, hindi mo kalipat ha. Ara Japon, ang aton promo, kung ikaw may birthday, may libre sa may Kansi di Pansilingan, mga Kaki 5.
1: Ah, pege, are na. Are, are, are, are. Oh, daway out. Be, be, oh. Ah, be. Day lang ha, day lang ha. Ah.
3: Alam mo ba, Baybina Morales, nagsikat sang 1990?
4: Alam mo ba, nagmula ng kilala.
3: Alam mo ba,
4: damdamin ko ay di maglaga. Puso ko'y may kaba, umiibig na ba?
3: Okay.
1: Ayos na, ayos na.
3: Alam mo ba, by Bina Morales?
1: By Bina Morales.
3: Damo gini nag-relate, damo nagkanta sa mga karokihan. Kag subong liwat pa si Katon.
1: Ang nagkanta si Vito Morales, hindi si Vina. Si Vito.
3: Vito, Vito. Ang nag-compose ni mga kakipaib, si Alex Catedralia. Ginkanta ni Bina Morales, isa man siya guwapa ng artista. Sang 1990, kag-distribute sang Ivory Records, mga kakipaib.
1: Gamay sole, Sandra Di Sonaro, morning. Oh, sige, banat!
3: Kipay Vincent.
5: Alam mo ba sa panagi

0: NASA saya.
1: Grabe, thank you. Prolong ka ba?
0: Panging dahilan kung kaya ang puso ko'y umiinig sa magkakataon. Na may nagtatanong baka paghanga lang ang aking
2: nararamdaman.
1: A ver.
0: Okay, ma'am.
3: Nato nami, bayo mo ma'am, din mo na bakalman.
0: Okay, ma'am. Na, move
2: lang ko, Tony. Ay, ma'am. Morales, man.
1: Okay. Wait, tamay mo, Todd, kaya tila
2: niya. Wait, mo.
1: Ilan na yan?
0: Okay, man. Okay, man, ah.
1: Okay na, kaya Vincent.
2: Tiyo, ito na si Erwin Kapada.
1: Councilor Romero Baez pa. Hindi na nakasabat si Councilor Romero Baez. Umangkutan mo kung okay pa, kaya makinadlaw na lang.
2: Amo na. Si Ma'am Merlin Birondo, kag si Papang Moroy, gin pamatian ka to. Amo na ang ilagi na pamatian ka doon mo, ginabantayan ang imo kanta kang naga.
1: Si Ma'am Hungko, may yung aga, sino ka na? Sa kwan, sa... Ano ganang store na? Kunsing?
2: Kunsing?
0: Kunsing ito.
1: Si Hongko.
0: Sila ni Ma'am Vicky da. Love.
2: Big.
0: Sila ni Big. Big, Morbi. Ma'am Jo. Cheryl. Sherry. Kaya sila gawin
2: na. Watcha ko na kada lawag mo sa Kunsing itire daw may gina-request ka daw. Wait, tamay mo kay ato na nga listeners kag may products kita da. Natural.
0: Sing ito rin kag sa parinyo si ito rin kag
2: babes. Gautas ganyang iban mo?
0: Parinyo si ito rin pag ikag kag babes. May produkto mo kita da mga kag K5 ha. Hindi mag parinyo si ito rin. O po sa patron kag K5 Carla may defensor. Ine naman si kag K5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Bantay Balita. K5

0: Puso ko'y may kaba. Umibig na ba? Ah, oh, sige. Balbal!
1: Ang tanging dahilan kung kaya ang puso ko'y umibig sa unang pagkakataon.

0: come to mind.
1: Think of the yo.
0: Ayo. Sige, Sir Linda, Bionat ko, Teodoga, enjoy man si...
2: Opod kay Sir Godofredo.
0: Ah, kag si Jingle Tikar, ho? Si Mode Katas, Katastita.
2: Mirasol Bandon, mayong aga kag si Moody Katatista, nakadiscover na sang balitang K5 sa umaga.
0: Mga damo baguhan, damo baguhan.
2: Damo baguhan. I-share pa, mga baguhan, share pa.
0: Damo baguhan. Kayo nyo.
2: Joke lang.
0: Ross Cordero Plano, Susan Teodoro Mayang Aga, si Dodge Labrador Anita Valdez, araman si Maricel Boynafi, si Mario Liagas, si Shema Tagi Tagihanon sa Banal.
2: Delmar Delphine, maayong aga man, Juni Meritita, salamat gid sa pagupo. Puro na Juni Meritita ang greetings niyo.
0: Grabe. Sige. E-check na mga kakipab si Carla May Defensor. Saya sininga mga balita mga kakipab sa patrol. Mga kakipab ha. Di lang. Una-una to si Carla o kung si Red? Si Red na lang. Si Carla? Si Carla lang. Carla kay... Si
2: Red.
0: Live si Carla. Sige. Si Carla kay mantimang pro-NIR, ginapabaskog ang seguridad bangod sa nabaton nga pagpamahog online sa Banwasang Ibi Magaluna. Mayara naman. Uso na gidimplo pamahog sa eskwilaha mo, no?
2: Grabe.
0: Alin, ito yung natabo dito sa Tacloban kag dere sa South Cotabato man, no? May tatlong napatay ito. Mga kakipipe sa sining panglutang sa bulutuan, mga kakipipe. Ti uso gid bisendiin. Amo na nga ginaseryoso na gid sa aton sining mga kapulisan. Kung may mga banta, may pamahog, mga kakipipe, ginaaksyonan dayon. Amo na yung report ni kakipipe Carla May Defensor.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
0: Carl.
4: Good morning sa K5 Babes sa K5 Robert sa ato sining mga K5. So PRONIR K5 Babes sa K5 Robert ginpabaskog pa ang seguridad may kangtanan diri sa reported nga sa social reported sa kon nagikan sa social media nga threat sa isa ka bulutuan sa Banwasang EV Magalona. So ang aton sininga kapulisan sa PRONIR pagkabaton sa report nagpatuloy sa lugar agudto nga mapabasko kung na sigurado ang seguridad sa mga estudyante sa Cebu Baby Center 5 Robert. So ini sila ang ipabasko sinini ng ila sininga pagbantay kay tungod nga ti threat niya sa Cebu Baby hindi tama pasod gumatuod ini bala o kon na hindi. So nagpadulong ini sila sa the investigation sa initial nila ng impormasyon na may nabaton ini ang EB Magalona Police Station sa report nga nagikan sa school principal na mayara sa threatening message no allegedly nga gina send through social media account at sinagato ano ini nag resulta ini sa kahadlok kagati syempre ang concern na dala sa atong sininga mga estudyante kung sa Babes Chapter 5 Robert. So, kung pahugot sa atong sinikapulisan, agud to nga hindi magsala ang atong sininga mga estudyante at same time, mga ginikanan man sa atong sininga mga estudyante kung sa Babes Chapter 5 Robert.
0: So, pero nakilala na ni Day, ang kwan Day? Nakilala na ng pamahog Day?
4: Thank you, babe.
0: Nakilala na ng pamahog, ay pa?
4: Ati wala pa ini na kinalaan. So, nagpadayon ang investigasyon sa atong sining ng mga kapulisan. Agad ito nga mahibaluan, o ginibala ang nagpamahog, no? O nagsansang pagmamahog sa isa ka bulutuan kay Kita Babe sa K5 Roberta. So, ginapanom doman sa publiko ngay baluon, no? Na matuod o kung matuod bala ang impormasyon o kung hindi. And please mag-share o kung i-repost sa social media, agad nga malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon sa para sa seguridad man sa publiko, kaki sa Vince, sa kaki sa Robert, para dali ba ang pagkakita? Share, share, share, share. Gawin mo na wala kaki sa Vince. So, di dapat tayo baloon din natin kung ano ni ato. Sige nga, gina-share. Agad to nga, hindi man maghatag sa nga, ano ni kakulba, pagpanik man sa ato. Sige nga mga kauturuan. Kasi siyempre, nagagawa kita sa ato. Sige, tagsa-tagsa.
0: Ang iban na mga nakakita sa post, kundi gina-share man nila. Ang intention sina nila maayo man mo para nga ma-aware man ang publiko, bla. Pero ang iban, mga ahensya sa gobyerno, ang pag ako nila ya paglantaw sinila pag kabig nila ya sabotahe. Pero ang intensyon sa mga nag-share nga para nga ma-aware ang publiko kag dasig ya maglapta ang kwan ang informasyon kag maaksyonan sa gobyerno ta.
4: So tiyan mo na no, dapat nga i-anagin sa ato sini nga mga kauturan na dapat at matuod ini kag ma-secure man no, sa ato sini kapulisan ang safety no, sa nga pumuluyo at kikisabihin sa kikisabrobal.
0: Sige day.
4: Yes, kagibig na KK5 Robert na report na nagkarigikan sa patrolo po sa patrol KK5 Vincent Corral. Dahil nga balita ng dulong sa News Channel DDX provided by TC KB3 Bio. Ito KK5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
3: K5 News FM.
0: Madamag yung salamat KK5 Carla Defensor. Kuya Jojel Melendez, may nga aga. Good morning Kuya Babes and Company. Selwat sa ikon ang listening sa Tanhai City with Gina, Alvin, James and Salvestri Publico. Please shout out sa kay Kayla Melendez. Naga-enjoy gid kami sa programa niyo.
2: Okay, babe, salamat, salamat. Mga bag-o, mga bag-uhan kag mga sharer naton. This year lang ha, Evangeline Amparado. Thank you so much Susan Chudoro, Rex Marita from Qatar. Mayong aga lang da. Terry Vergara Sancho sa Puntvilla, Anita Valdez sa Kabungbungan, Barangay Sagang, kag ari pa ang mga baguhan ta. Lynn Celebre Apilio, salamat gid RG Barrios from UIUA Kawayan, Modi Katatista, Dave De Jesus sa dira sa Carol Kabangkalan City,
0: Carolan.
2: Sino Carolan? Batokan Nilia sa Surigao del Norte, Mergen Flores sa Homesite Kamansi kag si Marshall Buenafe sa Sipalay upod kay pamilya Buenafe kag si Danyoso Casina Samina Sipalay.
0: Ah grabe ano si Ambrosi Ma'am sa Mambaroto mano Sipalay. Halin kay Marshall sa Barangay Alangilan watching sa FB Live. Dodge Labrador araman siya. Naka DTX Coffee Mix naman siya. Nicole Bidad Joy Teasipin Espanyola Family Labrador. Good morning lang.
2: Presela Piadoce kag Cesar Piadoce sa Santa Antonia Pahanukoy.
0: Sige. Ari si Marilo. Marilo Langgamon manay. Ari glado. Sige. I-check nato si Kaki 5 Red Salgado. Ining lalaki nga nabunano sa TL sang nagtambag sa away mga Kaki 5 sang duha ka lalaki natabo ini dire sa may barangay Takuling. At least luwas na sa katalagman mga Kaki 5. Matapos ini nga nabunan mga Kaki 5. Kaki 5 Red Salgado.
3: News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Good morning KK5 Babes and KK5 Robert kag sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa Ubaga. Ang aton sini nga balita sumong reminder sa tanan nga mga tawo nga kon may makita kamo dira nga may nagailinaway indi gilayon nga magresponder labi na kung madulom ang lugar tanaon gid anay ko may ara sa kutsilyo ini nagailinaway kay base mo lang ikaw ang matpatupan sinisang patalom kay man KK5 Babes KK5 Robert sa tong Setyembre 21 pasado las 10 ng gabi dira sa Maydalan Corazon Aquino malapit sa Barangay Hall sa Barangay Takuling dira mismo tubangan bala sa CV Ramos Elementary School nag-away dira ining duwa ka mga drivers ang tricycle ining driver kay K5 Babe si K5 Roberta ining si alias Joe amuni siya ang bayaw sang driver man sang isa ka PUJ nga nagabiyahe Takuling samtang ining suspitsado kilala naman nga si alias Nimrod. Ang natabo kay Five Babes, kay Five Robert, nakita sini isang biktima nga ang iya sining bayaw may ara sang kaaway. Gilayon siya nga nagpadulong kag plano kuntani nga tambagan ining inaway sini sing duwa kag sa ulihi naglambot sa punto nga may ara sang pukutanay. Wala gid madiparahan sini isang biktima nga may ginauyatan nga patalom ining suspetsado nga si alias Nimrod. May langit kay Five Babes, kay Five Robert na kaman sang siya ining mabunaan ang iya sining nga tiil ang nalambot kay Five Babes, kay Five Robert. So pagkatapos sa pagbuno sini sa suspetsado, gilayon nga nagpalagyo ining si alias Nimrod, samtang ining si alias Carlo nga driver sang PUJ ang nakaangkon sang pila sa iya sining nga tiil perti kadamo sang nagdugo nga nagwa sa iya sining nga tiil kay Five Babes and kay Five Robert. So gilayon naman nga ginrespondihan sang medical team sang Barangay Takuling kag ini siya nadala sa ospital nga sa Subong. Yara naman sa luwas nga katalagman kay Five Babes and kay Five Robert. So muna aton sini nga balita nga madulong Subong nga aga dulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News
0: Balita FM. Salamat kay salamat kay K5 Red Salgado, Arnel Camacho Abara, good morning lang. Sabi TTMD, mga K5, mga traffic enforcers na tondereya ha. Mas napi na subong aga ni. Kampyon mga bros. Si Mylene Fajardo dera sa Kwan. Si Mylene Fajardo kag si si Edgar Fajardo mga K5 maing agalanda sa May Salong Bago City. Salong Dulao Bago City.
2: Sa mga KSS naton kag Kiva Babe sa Alunan, maayong aga sa Granada.
0: Uh-huh.
2: And of course sa Vista Alegre sa kay Ma'am Mylene Mayang kag kay Sir Gaspar Almonicar sa Almonicar Familia.
0: Uh-huh.
2: Maayong aga lang da sa Vista Alegre sa Kapisan sa kay Angie Aloy kag sa KSS sa Kapisan.
0: Uh-huh.
2: Kag sa Kalubihan upod sa kay Ma'am Elnora Siasab.
0: Pareng Rico Idihir, mayong morning lada pareng Rico. Kamusta ka na pareng Rico Idihir? Dira sa GR Torres sa Singkang Airport. Araman mga kakipipe. Si Kwana, aking diskartin. Aking diskartin sa pag-SK chairman. Dira sa Zone 15 sa Talisay. Aking diskartin. Mga kakipipe ha. Kampiyon. Sige.
2: Sa Tangob, kag sa Bata, Mandalagan, Kakipe Babes, ngayong aga. Sa Consolacion Ramos, Consolacion Limhap, Alunan Relocation Site, kag sa San Dionisio, kag sa Santa, sa Teresita, Granada, mga KSS. Salamat, gid, mayong aga.
0: Porok mabinuligon sa mga KSS na tondera chapter, ha? Porok mabinuligon sumag. Sa kay Lida Sigurado. Lida Sigurado, Aramas si Jose Sigurado, mga kakipe. Salamat gin
2: sa inyo. Sa Libertad Public Market, ha, sa Libertad Vendors Burgos Association, mga kakipe, kay Mr. Miani, kag Mrs. Miani, Rowena Olvido, nagamonitor. Salamat gin.
0: Ariglado, si Jolie Nobialo Mogdang, Julius. Arnado.
2: Sige. Delpin sa Adila Mantilingan.
0: Okay, dire na kita mga kakibay, matabid na kita sa Kapi sa Siling Matiron sa ato ng K5 kamustahan.
5: K5, check na to. Nunahon na to ng aton sininga mga kaugdan. Santa Cruz Island Region, mga K5, kamusta ho na to? K5 Babes, K5 Robert, good morning!
0: Mayong aga, Sir Jobert Lago, dira sa Kapis, mga K5, dira sa amon manaya-naya ang sitwasyon, why problema? Ang problema kung wala kape mo na yung problema hindi ka kapangapisan dito yung ex-coffee mix.
2: Mayong aga man sa mga Daddy Bass family kay Baludoy dira sa Balasa nagamonitor dira sa Radyo Tagbuanay.
0: Sige, kampiyon signal mo di Sir Jobert, back to you.
5: Aga pa, klaro na ang signal sa Negros, mga K5 sa Inuana, ang honorableng SB members sa Banwa sang Pututan Seray, EBP, good morning!
6: Salamat sa acknowledgement, Mr. Chair. Ang aton sining signal diri klaro gid kag kampyon, nakapangapi na kami sa klinika DTX sa Tokunix. Balik sa imo, Mr. Chairman.
7: Thank you, Sir Ray, sa may pututan. Alin sa pututan kag Iloilo, mga ka K5 check nato ng signal na gikan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning.
8: Good morning, Sir Gilbert, no? Kampyon ang signal, naka-detect ko Phoenix na kita kag naka-detribayo. Manayanayan, tiyempo di Samon, kampyon ang panyempo dere. Good morning, ABP, Antiki kag Bacolod. Kampyon ang signal, balik sa imo, Sir Gilbert.
7: Thank you so much, Sir Michael. Kalamis ang signal sa Kalibo from Kalibo sa Ilocita sa probinsya kag Antique. Check na to na ang mga pamatanon sa K5 News FM, mga ka-K5. Welcome and good morning, Sir Nestor, Sir Milmar.
0: Ayad-ayad, gid nga aga, Sir Jubert, sa mga friends ta sa Western Visayas and Negros Island Region. Manami amon ka dyan nga mudo kay nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon signal na rin dyan sa probinsya kang Antique. Balik kayo mo, SM Jubert.
7: Maraming isang signal sa Antique. Thank you so much, Sir Milmar. Unaw na natong detalye sa mga balita. Mga ka-K5, i-dribble nato ng bula. Una kita sa siyudad sa Iloilo. ABP, go ahead please.
6: Sa mga pangunang balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga ka-K5, ang banwasang San Enrique nagdeklarar na sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI. Ining RSSI nga nagahalit sa mga katubuhan naton, mga ka-K5, ngati abumana ang problema nga dako sang Negros Island Region subong. Kaya ti din may mga lapad sang kampo sang tulo, pati man sa Antique. So bangod siningalit, nagdeklarar ang banwasang San Enrique sang state of calamity para sa mga farmers sang aton sining mga tubo o kon sugarcane. Sa dugang pagidaton sining ka mga balita, ari din pinakamasikat sa mundri nga mga update sulong, kaya sang damlag lang may nadakpan sa drug bypass operation, no? Nga subject kung sa diin nag-viral ini siya matapos nga mag-vlog-vlog kag mag-mayday sang iya ginabaligda nga mariwana sa aton sining mga ka-K5 na tukiban kag nakuhaan sa pila naton sining ka mga operatiba sa mga video na pinaagi sa ila sining mga secret conversation sa pila nila sining ka mga messenger sa aton sining mga ka-K5 kung sining gina-send ang mga nagkalain-lain nga mga quality kag kalidad sang mariwana, mga ka-K5, sa ilang nga mga customer. Ang malain pa dere mga kuturan, no? K5 Western Visayas nga suno sa kay ICPO Police Director Wilbert Parilla sa aton sining mga ka-K5 nga mayara sila sa natukiban nga bodega sang mariwana dere sa may isla sang Panay. Waya ni ma specific kung diin, pero ti ICPO ang naghahambal base dere malang sa siyudad sang Iloilo. O sa aton sining mga ka-K5 may ara sang bodega. Kung makita ninyo sa video nga Redris Amon, no, nakailira tanan ang nakaparcel ng mga items ng unod niya, mariwana sa aton sining mga ka-K5. So amo na ang ginakabalak-an subong sang aton sining mga kauturan kag mga awtoridad, no, kay ti may pila na ka mga nagkaladakpan sang niligad ng mga binulan ng mga estudyante mismo, mga minor de edad sa mga eskulahan nga nagaro-ro kag nagabit-bit sang mariwana. So ginakabig na subong nga labing talagpang doon diri sa may siyudad sang Iloilo, ilabinagid sa isla sang Panay ang ining paglapta sang mariwana kag kung aa nakalusot ini pinaagi sa mga courier ining mga parcel nga may mga unod nga mariwana, mga ka-K5. Amo na subong ang ginatutukan man sang K5 News FM Iloilo, agod makuha pagin ang mga dugang nga mga detalye sini kung paano ang nanging transaksyon kag paano nakalusot ang ining mga parcel nga ginhimo na nga mga depo, ang iban nga mga areas kag ginhimo nga bodega sang sining mga mariwana. Amo ning mga balita namon ka K5 Jobert Lago, balik si Modra sa Pilar Capiz.
7: Thank you so much, Ray Umalay, sa aton sining Iloilo, mga ka-K5 from Iloilo. Lutso daton mga balita, nagikan sa aton sining mga senior, ng mga anchor sa K5 News FM, Bacolod. Go ahead, please.
0: Diresamon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, kag Negros Island Region, sang nagligad to, may operation ng LTO, NIR, mga ka-K5, kag may nagareklamo, batok man sa ilaho, ang ila sining agin dakop nagreklamo nga kunogin kastigo sa ila sini nga mga personnel mga KK5. Tiyamo ni gin klaro sang Land Transportation Office Negros Island Region nga wala sa physical assault nga natabo sa pag-aristo sang isa ka motorista nga naglapa sa dalan trapiko mga KK5. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Aranita Hinay Street sa may barangay 36 diri sa siyudad sang Bacolod Consadin, nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcers matapos gin flag down bangod sa madamo nga mga traffic violations.
2: Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na bun-an bangod sang pagtambag sa away sang duha iya ka mga driver, driver sang PUJ kag driver sang tricycle. Na tabo ining insidente diri sa Corazon Aquino, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod kag ang biktima gin kilala kay alias Carlos. Nakita ni alias Carlo nga may kontra ang iya bayaw nga si alias Joe kag nagbulig ini siya. Ang suspect gin kilala kay Nimrod kay nagbulig siya, nabun-an siya mga KK5 kag gindala sa ospital samtang ang suspect nagpalagyo kag sa investigasyon sang pulis nga ang ginhalinan sini agaway sang pasahero sang PUJ kag sang tricycle mga KK5.
0: Amon nga mga balita diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
7: Thank you so much, Negros Island Region, sa mga balita mga KK5 from Negros Island. Ito ang kompleto nga mga balita aligan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Margo, please.
9: Mga talalupang doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, nakadangat rin sa DILG province, no? Sa probinsya kang Antique, ang diyang concern with regards sa natabo kay 5 Western Visayas kapag parking kang 10 minutes lang to, pagpasirong kang 10 minutes kang barangay kapitan, kang barangay Alangan, sa Sangkala Jinghouse, may banwa kang Sibalom kay 5 Western Visayas. Nating alalang kita kung andot nga ang DILG province sa Bantike sa verifikasyon sa gihapon kay Suno Kananda. I-verify pa karon nanda kung ano ginman ang ginimo ni Kap. Wala mo daw ka kure ka action ka DILG province ha. Sa part pa lang sandaya kang verifikasyon kung bala personal function o kung official function ang gingamitan kang vehicle kang maghapit sa lodging house.
10: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, nagpagwa kapon jaw ang pamunuan kang Antique Police Provincial Office kang Isaraka Advisory. Matapos nga may mga messages kuno nga nagarapta sa talad nga si Police Colonel Ryan Divara sa ngaman Provincial Director, nagapangayo kuno kang kwarta kagiban pagit nga mga items. Susuno sa Antique PPO, isara dya ka impostor kuno. Kag pagpang-scam dya, gani, kung sino ang makabaton gang dyang mensahe, nagapangabay ang Antique PPO nga paliog verify, kag i-report insigida sa police station.
9: Para pag balita namo dyan sa probinsya ka Antique, balikanin mo dyan, Sir Jubert.
7: Thank you so much, Antique. Naalangan lang si Kapitan sa Barangay Alangan. Tangay kay K5 from Antique, sailo kita sa mga balita sa probinsya Kanaklan. Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
11: Sa mga balita sa banwa sang Kalibo, kagbilog na probinsya Kanaklan, mga K5, ang banwa sang Tangalan
7: po. Manipis ako.
11: Ang banwa sang Tangalan subong may pinakaklaro ng guidelines sa pagpanghatag sang 20,000 pesos mga K5. Matapos ang magpagawa si Mayor Jen Fuentes sang executive order nga ginbutang ang qualification requirements kag scoring system para sa mga aplikante. May ara nga committee on education sa kada barangay, and then may municipal committee gihapon nga mga review sa criteria, scoring guide kag posibleng nga mga reklamo mga KK5. So wala gid sang reklamo mga KK5. Dito ang nakabutang 20 points para sa fourth year nga estudyante, fourth year to fifth year, abimana 20 points kung third year ka, 15 points ang makuha mo, 10 points sa second year kag, 5 points sa first year mga KK5. So klaro, wala ginsang mga nagareklamo subong sa ila sa banwa sa nga tangalan. May mga bata masang barangay officials nga nag-apply, pero ginabawi nilang ila application kay wala pagpasugting nga makasulod, bisan sulod pa sila sa qualification. Samtang tatlo man ka mga persona nadakpan dito sa may Hawili Beach, nadakpan sa marijuana mga KK5, nagapatrolya ang police. ah, nagdalaga ng isa to, minor de edad. Ang isa, nakuhaan siya sang jacket, may sulod nga marijuana, sulod sa iya, ginhulam niyang jacket, wala sa kabalong may marijuana. May sulod nga toter, may marijuana, kag may kondom, mga kakayfay. Kag, sa report man kaina ni Sir Ray, santo, ginasiguro kami ginpatigayon diring Municipal Anti-Drug Abuse Council meeting kahapon, naghambal ang PDEA, wala sang sindikato sang droga diri sa Aklan, kag sa Kalibo. Kung may drugs si Mante, halina sa kape sa Iloilo, gaagi lang di pakanto kuno sa Boracay. Ano mga balita? Diya, balik sa iyo, Sir Jobert.
7: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa Kalibo, yari mga nagapanguna nga balita sa probinsya sa Kapis, ang Sudan, sa Rojas, mga ka-K5. Isa kakapitan kahapon ang ginaristo sa CIDG, mga ka-K5. Matapos nga ginpanaugan isang search warrant, mga kauturan, may ara nga recovery ang atong CIDG sa kay Kapitan Roger Di Luso sa barangay sa San Pedro sa Banwa San Pontevedra. Pasi sa report mga KK5 sa aton sa makatapos ang kapulisan, si Di Luso ang may pinakadamo nga gin-turnover nga lost firearms sa tinalikdan nga adlaw sa Pontevedra PNP halin sa mga pumuluyo. Apang wala makaibalo si Kapitan nga may gin-apply ang CIDG nga search warrant sa iya, mga kauturan, na recover ang isa ka 45 kalibring armas, may 16 ka mga bala, isa ka kalibre 38, isa ka 12 gauge shotgun nga long barrel, ini mga K5, ka mga nagkalain-lain nga magazines nga na-recover sang aton mga katapos ang CIDG. So no, sa report sa aton si makatapos ang kapulisan, madamos ang reklamo nga natipon ang mga pumuluyo. That is the reason why nga wala sila nagreklamo sa PNP. Ito nila ginreklamo si Kapitan sa CIDG, mga ka-K5. At isar nga siyang may pinakadamo nga recoveries nga gin-turnover sa pistawhayan sa probinsya. Sa pagbalik sa mga armas, siya ang inhunong karon sa karsel sa aton sininga, Pontevedra PNP. Duga nga balita, may pulis nga taga Hamindan, mga K5 assigned sa Sudan sang Iloilo, nag-uluntad ang inaway o kun ang hindi pag-insindihanay sa sulod sa ila panimalay, samtang may pamilya nga nakahaya sa ila balay. Nagpalupok inisang armas, mga ka-K5, ining nasambit nga pulis nga assigned ini sa Iloilis.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Mauna lang kami ang mga ka-K5, kapis, mga ka-K5, ginigil kolabos kita sa panahon diri sa aton sining pagpangalagad. May panahon pa, from di man na aton. Salamat kid ka, Ma'am Mereros Lingaya. Kag George Lauso. Kay Anami Store, available ang aton sining mga products nila sa May Purok, Malinong, sa Tangob, mga kakipa. Sige! Ang DTX 500 Morning News, guys, masunod daw with kakipa, Colin Cobia, and Sarah Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Miloy, ako sa kakipa, babes, gandalaw.
2: Ako naman, kakipa, Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ang akong tutunan. Salamat sa Marisi.
3: Mighty Safe! Mabakal sa mga butika.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
3: let's go with the flow.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: here.
1: Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
2: K5 News FM.
4: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungalo sa Biyerkules, Setyembre 23, 2026. Makita kang bawat iman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong dinalan. Tatlo patay bangod sa dengue sa Aklan. Kaso sang dengue sa Pilipinas nagdangat na sa kapin
4: 156,000.
5: 7 ka milyon nga mga deboto ginalauman nga magatambong sa una nga papal visit sa Argentina.
4: Balita Sports.
5: Alas Pilipinas 9th place sa Asian Games.
4: Balita Entertainment.
5: Ann Curtis gintawag nga retokada, aktres ginsabat.
4: Balitang negosyo.
5: Kag bill rate sa bulan sang Setyembre 2026 magadubo sang 3 sentimos. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang regional.
5: LTO-NAR ginklaro nga wala nagapanakit ang ilang nga personnel. Ginklaro sang Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO-NAR nga wala sang physical assault nga natabo sa pag-aresto sa isa ka motorista nga naglapas sa dalan sa trapiko. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Araneta Hernandez Street sa Barangay 36, siyudad sa Bacolod kun sa diin. Nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcer matapos gin flag down bangod sa madamo nga traffic violation. Sudo sa motor rider wala man na siya nagpalagyo apang gindukol siya ang LTO enforcer. Gilayo naman nga nagpatigayon sang investigasyon ng kapulisan angot sa natabo kag pinaagi sa mga nakakita na hibaloan nga wala sang physical assault nga natabo. Samtang post nga pagpamahog sa Saravia National High School, wala sang kaangtanan sa EB Magalona. Nagpaatag ang EB Magalona Municipal Police Station sa publiko angot sa ginaaligar nga pagpamahog kun sa diin na meet lang ang pangalan sa Saravia National High School. Padayon karon nga ginaimbestigaran sang otoridad ang insidente. Apang sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang mga otoridad na hamtang sa Coronadal City, South Cotabato ang ginatubod nga bulutuan sa post kag indi ang EB Magalona National High School nga nahamtang sa Barangay Tabige, EB Magalona. Ginpahanumduman ang publiko nga ibaloon ang

0: Tuod ng mga impormasyon antes mag-share o kon i-repost sa social media, agud malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon kag para man sa seguridad sa publiko. Oras sa K5 News FM Philippines sa 4 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, tatlo patay bangod sa dengue sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Tatlo na ang napatay bangod sa dengue sa Aklan. Samtang naglabot naman sa 1020 ang kabugusan niya kaso. Umpisa Enero 1, top Setyembre 12, karon nga tuig, sunod sa Provincial Health Office. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Kalibong nga may 152, ginsundan sang Malinaw nga may 125, kag Numansia nga may 115. Ang Burwanga ang may pinakamanubo nga kaso nga naglabot lang sa 6. Nagapahanom do mga Aklan Provincial Health Office sa publiko nga sa Maron ang mga breeding sites sang Alamok magamit sang mosquito repellent, kag gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon makabatsyag sang sintomas kapareho sang mataas nga hilanat o kon pagpalanakit sang lawas. Giningyo man sang nasambit nga opisina ang publiko nga magapabilin nga hydrated kag suportahan ang fogging kag spraying operations sa mga dengue hotspots. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang Vianta dos Santos nga lalaki na sapuan patay sa Bukidnon, may balita si K5 Nanet Pasayon.
1: DTX 500 Morning
3: Isang 22-anyos na lalaki ang natagpo ang patay sa isang katubuhan sa Dangkagan, Bukidnon matapos ang 6 na araw na pagkawala. Kinilala ang biktima na si Ninio Estiga, residente ng Purok 7 poblasyon, Dangkagan. Huling nakita siya noong September 11 at natagpuan ang kanyang katawan noong September 17 na nasa estado na ng pagkabulok. Ayon sa Dangkagan NPS, may 2 persons of interest na silang tinututukan. Patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang sani at kung paano pinaslang ang biktima.
4: Uy, doon ka suspect din ito mo ako di bambangalan kay katang. Pag-tinsya pa niya sa tabikaroon kay ang kasi sa mga investigasyon o pangita pang-evidensya yun yan. Strong evidence para mapailan at sa korte.
3: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K-
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagtambag sa away sang iabayaw sa Bacolod City na Bunaan, may balita si K5 Red Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Driver sang POJ nga nagtambag sa away sang iyang abayaw kontra sa isa kalalaki sa barangay Takuling, siyudad sa Bacolod na Bunaan sa Tiil.
6: Naan na ang isa kalalaki, gingkilala nga si alias Carlo matapos buligan ang iyang abayaw nga si alias Joe sa tunga sa nagluntad nga inaway sa Dalan Corazon Aquino, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sa initial investigasyon, ginsiling ni Police Captain Glenn Montano, Station Commander sa Police Station 6, gapasado las 10 ang gabi sa itong Setyembre 21, nakita sa biktima nga may kaaway ang iyang abayaw. Direk ang nag-responder ini para magbulig apang siya ang nalabot sa suspitsado nga si alias Nimrod. Sinupa sa kay Montano nga nakaangkon sa pila sa wala nga bahin sa iyang atiil ang biktima tungod sa pukutanay. Hagmatapos ang krimen, gilayon naman nga nagpalagyo ang suspitsado sa wala mahibaluan nga direksyon.
7: Duan ni ka ano, mag-abyan, nag, ano, nag-inaway, tapos nakakita ni sa iyang abayaw, nag-tambag or nag-intra man sa siguro mo, siyang nabunaan naman nga itong biktima.
6: Sa informasyon gikan sa mga pumuluyo sa lugar, mga drivers ang tricycle sa Day Joke ag Nimrod, samtang ang biktima nga si Carlo, ang isa naman ka driver sa PUJ kay ginatanaw agawa isang pasahero aning kabangdanan sang ila inaway.
5: Para sa DTX 500 Morning Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang Iloilo City Police Office ginkumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Isla Sang Panay. May balita si K5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning
8: Newscast. Mga K5, ginamonitor na sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginaaligar bodega sang kush kag liquid marijuana direya sa siyudad sang Iloilo. Ini ang suno sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Nahibaluan nga may isa ka lalaki ang nagamay di sang kush kag liquid marijuana sa FB account sini kag ginabaligya sa dina aresto ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo. Suno kay parilya ang mga supply sang suspect ang gikan pa sa Luzon kag ginapaagi sa legit courier. Dako man ang posibilidad nga may koneksyon ang suspect sa courier o kung sa rider agud mangin mahapos ang pagpasulod sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sang direktor, nagahimo na sila sang report para ipasa sa headquarters kag makahimo sang tikang angot sa mga courier yung ginapadalaan kag malutsan sa mga ilegal nga kontrabando. Samtang ginakabalakan ni Parilya nga posible may mga vape shop na sa syudad sang Iloilo ang nagabaligya sang liquid marijuana.
9: Mayroon, mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So marami kasi mayroon na silang ano dito. Parang, yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then ito yung pinapatrabaho natin.
8: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Duha ka miyembro sang Communist Terrorist Group nagsungka sa mga otoridad sa Mobo Masbate. May balita si K5 Emmer Habulin.
1: GTX 500 Morning Newscast.
10: Dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group or CTG ang voluntaryong sumuko noong Setyembre 21 taong kasalukuyan sa Barangay Santa Rita Maria Mobo Masbate. Ayon sa mga otoridad, naging daan sa kanilang pagsuko ang patuloy na dialogo, information campaign at community engagement ng mga kapulisan at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin ang dalawang kalibre 38 na baril na walang marka at serial number. Ang dalawang sumuko ay isinasa ilalim ngayon sa dokumentasyon, debriefing at pagsusuri para sa posibleng benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang paggamit sang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, posible nga ipatuman. May balita si K5 Violin Magbanwa.
1: GTX 500 Morning Newscast.
11: Posible nga ipatuman ang paggamit ng transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Suno kay Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office sa kon Antique PPO. Sa interview kay Divaras, ang naging pahayag nga nakabase sa direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director kang PRO6, agad madugangan pa ang seguridad sa salid kang eskwelahan, bangad rin man sa asad-asad ng insidente kang pagpangbadil sa pungsod na ginakaimbolbaran ka mga estudyante. Una rin nakiginunanon si Police Colonel Divara sa Schools Division's Office of Antique, kag Antique National School, agad istoryahan ang pirasa mangintikang sa pagpasangkad kang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya. Samtang nakadepende naman ang implementasyon sa mga indesisyon kang mga ginikanan sa diin magatalana pa kang petsa kang meeting ang Antique PPO, kaimaw ang Parents Teachers Association. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan. Ang Kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa Istrese sa Ngaga. Sa dugang pa nga balita, Zambales Local Government Unit liwat nga nagpaandam batok sa illegal nga pagtukod sa mga accretion area. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: GTX 500 Morning.
12: Muling nagpabala ang pamahalaang panlalawigan ng Zambales sa mga resort operator at iba pang pribadong individual laban sa pagtatayo ng mga permanenteng struktura sa mga accretion area, partikular sa mga baybaying dagat. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes Evdani Jr., delikado ang mga lugar na ito, lalo na ngayong patuloy ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng malalakas na pagulan at maalong karagatan na may tinatayang taas ng alon na hanggang 2 o 2.5 metro. Sinabi ng gobernador na mahigit 2,000 ilegal na pribadong resort ang naitala sa mga lugar na sakop ng babala. Samantala, nilinaw ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO na ang dredging operations ay pinapayagan lamang sa mga itinalagang bahagi ng Bukaw, Maloma at Santo Tomas Rivers at hindi sa mismong karagatan sa harap ng mga kabahayan. Hiniling naman ng pamahalaang panlalawigin sa mga lokal na opisyal na ipatigil ang pagtatayo at pagdadala ng construction materials sa accretion areas upang maiwasan ang pinsala sa arierian at maprotektahan ang publiko. Balita mula sa Zambales Central, Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Morning,
0: sa katapusan ng balitang regional, lalaki arestado sa buy bust operation sa Bacong, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
13: Inaresto ng pulisya isang 36 anyos na lalaki na street level individual o SLI sa isang buy bust operation sa Purok Size, Barangay Banila, Bacong, Negros Oriental. Isinagawang operasyon sa Bacong Municipal Police Station sa pagpagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa operasyon na itong maliliit na sachet na nalaman ng pinaghinalaang shabuan recover mula suspect. Ang kabuuan ng kumpiskang substansya ay may bigat na humigit kumulang 0.22 grams at may sari drug price na 1,037.60 pesos. Na-recover din ng operatiba ang isang 1,000 pesos na ginamit bilang marked money sa operasyon. Inihanda na ang kaso laban suspect para sa paglabag sa Sections 5 Article 2 ng RA 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kaugnay na ilegal na pagbenta ng droga. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
14: Balitang National.
0: Sa balitang national, kaso sang dengue sa Pilipinas nagdangat na sa 756,000. Ginpayag sang Department of Health o DOH nga nagdangat na sa 756,000 ang mga kaso sang dengue sa Pilipinas nga ilan na record humanin sang Enero 4 tubtob Setyembre 16. Sunod sa datos sang DOH, nagdangat ang mga kaso sa 155,918 abang mas manubo ini sa sang 33% kung ikumparar sa 231,850 ka mga kaso sa kapareho nga tion sa tinalikdan nga tuig 2025. Pinakamadamo nga na-record ang kaso gikan sa Central Luzon, Calabarzon kag National Capital Region. Dugang pa ang median age sa mga kaso ang nagaedad sang 13 anyos kag kalabanan sa mga naapektuhan na mo ang mga pamatanon nga naga-eskwela. Samtang apat ka mga Pinoy nga illegal nga gin-recruit agud magtrabaho sa Russia ginbalabagan sang Bureau of Immigration. Ginpahayag sang Bureau of Immigration o kon BI kahapon nga adlaw sang Martes Setyembre 22 nga ila na balabagan kag na-rescue ang apat ka mga ginapatihan biktima sa human trafficking sa duha ka mga separado nga insidente sa Ninoy Aquino International Airport o kon AIA Terminal 1 sang Biyernes nga adlaw kag Sabado sunod sa BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o kon iProbes ang apat ang ginalakipan sang tatlo ka mga lalaki nga Sunday alias Aido o kon ay alias Aldo, Neri kag Baby. Ang tatlo ang magapadulong kontani sa Thailand apang sa ginpatigayon nga secondary inspection, ginpahayag ni Aldo nga magapadulong sila kontani sa Russia kung sa niina recruit siya pinaagi sa Facebook kagintanyagan nga mag-ubra bilang security guard kabaylo sang 70,000 pesos nga sweldo kada bulan. Si Neri naman ang na-recruit sang isa ka-individual sa Bangkok, Thailand samtang si Baby ang nagpahayag nga ang iya biyahe ang sponsor sang individual nga nagapakilala nga si Alexander. Samtang duha ka adlaw nga nationwide transport strike patigayunon sang piston sumugod sa Setyembre 29. Posible nga maglabot sa tubtob 100,000 ka mga driver kag operator ang ginalauman nga magupod sa nationwide transport strike nga patigayunon sang piston sa Setyembre 29 tubtob 30 kasunod sang pagsaka na naman sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Mismo si piston president Modi Floranda ang naghatag sang datos angot sa kadamuon sa mga driver nga ginalauman nga magaupod sa protesta. Ginkumpirmar man ni Floranda nga magaupod ang labor group nga kilosang Mayo 1 nga sa ginpatiga o kon sa ipatigayon nga transport strike. Sa katapusan nga balitang National Horror Festival sa Baguio ginpamatukan sang simbahan. Ginhingyo sa mga religious group sa Baguio City ang paguntat sang horror festival sa ilang lugar. Aminado ang mga opisyal sa simbahan nga makaapekto ini sa kinaiya sang kabataan kag mahimo tunaan sang hindi maayo nga pamatasan sa mga pamatanon kag bilog nga pumuluyo sang syudad. Apang ginpalayag sa mga organizer nga hindi satanic ang nasambit nga event. Nagsugod ang nasambit nga event sang tuig 2011 kun sa diin ginpatigayon sa syudad sang Bag o kon ginpatigayon sa syudad ang Baguio Zombie Walk. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:19 sa ngaga.
1: Balita International. International.
0: Sa balitang international, 7 ka milyon nga mga deboto ginalauman nga magatambong sa unang papal visit sa Argentina. Ginalauman nga yara sa 7 ka milyon ka mga persona ang magatambong sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa Argentina sa maabot nga Nobyembre. Nahibaloan nga ini ang 11 nga pagbisita sang Santo Papa sa nasabing nga pungsod sa sulod sang halos 4 na kadekada. Sunod sa gobyerno sang Argentina nga ang ulihing nga tion nga nagbisita ang isa ka Santo Papa sa tradisyonal nga Katoliko sa pungsod amosad tong 1987. Dugang pa, mangin si Pope Francis ang ginbunag sa Argentina ang wala man nakapauli sa iyang pungsod sa panahon sang iyang pagpungko bilang Santo Papa.
1: Balitang Sports.
0: Kag para naman sa aton nga balitang sports, alas Pilipinas, 9th place sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
14: Nagtakop na ang hinampang sa alas Pilipinas sa Women's Volleyball Tournament sa 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Nakuha sang alas ang ikasyam nga pwesto matapos gilutos ang Hong Kong sa nasambit ng hinampang. Naibaluan nga nagkaangkor ng alas sang straight set victory batok Hong Kong sa scores nga 25-21, 25-9 kag 30-28 sa ilang final classification match. Sa piyak nga bahin, nagtakop naman sa ika-4 nga pwesto si Olympian swimmer Kyla Sanchez sang Pilipinas sa Women's 100-meter freestyle final sang 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Para sa balitang sports, ginadulong sa DDX500, D3 Bayo kag MyTC, ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Ann Curtis gintawag nga retokada, aktres nagsabat. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Ginsabat sang aktres nga si Ann Curtis, ang isa ka netizen nga nagtawag sa iyang nga retokada. Kunsa diin gindalahid pa sini ang iya anak nga si Dalia. Sa social media sang Lunes, gin-upload sang isa ka basher ang litrato ni Ann kaginsiling nga retokada ini. Kaginhimo pa nga example ang iya anak. Direkta man ini nga ginsabat sang aktres nga wala siya nakaagiretoke kag natural ang beauty ni Dalia. Dugang pa ni Ann, wala siya nakahibalo kung ano ang ginhalinan sang kaakig sang basher sa iya. Apang mas piliun niya nga magpalapnag sang pagkamaayo kag iya pa ini ginhatagan sang virtual hug. Madamo man nga supporter kag fans ang nagdepensa kay Ann kag Dalia. Kagin question ang uploader kung nga akinahanglan pa nga intrahon sa diskusyon ang anak sang aktres. Ini nga balita ginadulong sang DTX500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, bill rate sa bulan sang Setyembre 2026 magadubo sang 3 sentimos. Magadubo ang rate sang bill sa 3 sentimos kada para sa bulan sang Setyembre 2026 sulo kay Engineer Joel Mel Zaporteza, Vice President kag Chief Operating Officer sang Negros Power. Ini ang ginanunsyo ni Zaporteza sa ginpatigayon nga press conference sang Negros Power Martes nga adlaw Setyembre 22. Naibaloan nga ang 3 sentimos nga pagnubo ang base sa 23% nga nakuha nga supply sa Wholesale Electricity Spot Market o kon WESM kun sa diin yara karon sa 8 pesos and 47 centavos kada kilowatt per hour ang generation cost. Samtang ang nasambit nga pagnubo ang kasunod sa implementasyon sang Regional Price Cap o kon RSPC angot sa Memorandum Circular nga ginpagwa sang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga nagamando sa WESM sang recalculation sa generation cost sa bulan sang Agosto. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalago ng mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 93 days na lang, Pasko na! Ako, si ka-K5 Zyro Venalbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News.
16: It's D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
4: Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
4: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Aras 6:33 sa aga. Mga K5, 93 dias na ginlamang nabiling gagpasko na.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
6: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano lang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Los Pueblos. Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga, mga tagpalamati, kamusta kamutanan mga ka-K5? It's nice to be back.
8: Malawig-lawig.
4: Oh, eh, pagbalik ko doon, parehas na nga ito. Sa mga uniforme nga doon, no? No, yung mga nag-istorya, pero nanganak ka Black Wednesday sa mga law. Lato naman yung pagpalagad sa atong good presentation. Morning. Good morning. And kamusta ka mo tanan, ha? Kamusta mga palangga, tanga mga tagpalamati? Sa igad sa may bayon tungkol sa Kamari, Babaw, sa Kabukiran. Gitna sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental, at Banwa, sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
9: Good morning, Foro de los Pueblos.
4: Kami gyapo ng inyo Power Duo every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
8: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
4: Well, sa ato naman, mga utang ganagopod ka nung adlaw, di mga mga bayan sang kalibutan. Of course, ha? Basta mga internet lang. Babatian nyo gid kami ni K5 Eric Tenerife. At the same time, makita nyo ang amon jamox.
8: Amon na siya.
4: Ang mga jamox na mga daw, amon lang gapo na.
8: Amon na ni.
4: Live kita sa ato official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5, ang K5 News FM Negros Island YouTube channel, kag sa ato naman nga Eric. Nabatian kita via our official app, K5 News FM sa Play Store. Daraya, wag yung kamulia palso. Kung hindi nyo makita kami sa Facebook, ara diya sa online na gasa ganang signal na tunda, no? Sa app nga K5 News FM. Kantulo ka mo sa Play Store. And of course, ato ka mga utod rin sa Bacolod, live kita sa 101.5 FM. Araman kita sa 102.9 Kabangkalan, Southern Negros. And 89.7 sa Northern Negros. Mga gwardiya sa nagkalain-lain ng mga subdivision, nagawangal na ang ilang mga radyo. isa na dang Charito Heights Subdivision. Mayong aga, kada aga maglabay ka, andar gina na, no? So, ilan sila yung guardhouse. So, ano man ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, aga tamiyaw sa inyo zang more night.
9: Para mainit lang issue at usapin ang bayan. Foro de los Fuegos.
4: More night, good morning, ka good night. K5 Eric, duway man sa suspension sa klase subong adlaw. May klase, may opisina, Wednesday kada, sing sa mga inadlaw, daw ginabutong lang, duway tayo 3 dias na lang, ti badog Pasko na nga, amugitan na no, basta gilapit ang Pasko, gina-countdown, gino? Ha? And ang isa ka-countdown, ang Couples for Christ, this coming Sunday, miyara silang ang COP Global Walk, no? Answering the Cry of the Poor, Global Walk sa siyudad sang Silay. To sa atong mga utod, gagabari kutot pa kabay mga klase, mga estudyante dyan. Yan mga gagabari kutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kabigya po ninyo, Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Belgian. In adlaw, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa sining matahom kag masanaaw nga adlaw sang Miyerkules. Salamat sa bag-ong adlaw nga puno sang pag-asa, paglaom kag grasya. We pray nga padayon mo kaming ubayan sa amon nga mga buluhaton, Ginoo. Grant us good weather today, Lord, please. Kag ilikaw kami sa kuso sa mga baha, ulan nga mabaskog, kagtanan nga klase sang kalamidad. Protect everyone nga nagabiyahe, Lord, whether by land, by sea, or by air. Hatagi sang safe journey ang mga drivers, ang commuters and travelers, kag ang tanan nga yara sa dalan. Guide them to reach their destination safely, dear Lord. Bless our families with good health, peace, and strength. May your love and grace shine in our hearts today. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Amen. And amen.

0: Headlines.
1: Ang inyo na batian, isa ka grabe kagi Pemerik. Gubernatorial candidate sa Peru. Nakulo kampanya, gin-interview siya kagi Pemerik. Well, doing the interview, damo pataw ha. No? Gulpi lang may lupok igo siya sa ulo kay Pemerik. Patay gin ng gubernatorial candidate dito naman sa Peru. Sa iban pa grabe, no? Sa iban pa mga balita, mixed signals, no? Kanta mo, no? Kanta niyo mo. Inablang kung sa mga tao pa, no, hindi mo mahangpan. Sala sa init, sala sa lamig. No, amo ini ang matabo sa barangay kag-iske election. Kahit kung pamatian mong iba, sige, hindi, naging madayon. Subong may nag-abot na rin ang mga opisyal kag bisita si Secretary Abalos. Nga doon madayon ang eleksyon ko, may pamapirmahan ni President Marcos.
2: For as long nga wala mapirmahan, dayon ang eleksyon. Karoon ang masadya, September 28 sa Lunes, filing na.
1: Filing na?
2: May mapile
1: so,
2: niya.
1: So, amo nang ginambal ta, nga doon kausik sa tiyempo, no? Pero, whether we like it or not, amo nang under the law, no? Ang sistema kag-proseso, amo ni. Hindi ba lang nga ang duha ka panalgan sang Kongreso nakapasar na sang ila ko galingon nga version.
2: Yes.
1: In fact, the Senate had already passed the Senate bill.
2: Yes.
1: For the third and final reading.
2: Tapos na.
1: Sa tong September 14. Tibot si kanan, gin-forward na ito sa Malacanang.
2: Actually, ato na sang Wednesday, sang
1: ato na sa Malacanang.
2: Ato na sang Friday.
1: Now, question. Wala pa mapirmahan sang presidente.
2: Wala pa.
1: Pero ang layi na gasiling, nga kung makaligad ang 30 kadlaw, tag hindi ini mapirma o hindi pagpirmahan sang presidente, deem approve. Pero kung hindi sang presidente gustuhan, i-veto yan ha.
2: Duha ka klase. One, pabayaan sang presidente.
1: Still, it is law.
2: Pag kung hindi
1: after 30 days.
2: After 30 days, pag lapse ng 30 days, it will become a law. Number 2 niya nga option is i-veto niya or ihambal niya nga hindi ko sina officially mambal siya I will veto it hindi ko sina
1: malangalan ng Senado ibalik niya, na sa Senado
2: ibalik sa Senado and within 15 days dapat mapasar sila sang buto nga 2/3 of the vote
1: para i-overturn ang
2: veto
1: sa President override. No, yeah, correct.
2: Override.
1: So ang question mo ini baka na amazing discussion subong kung hindi ka mag-file abisang COC mo subong kaghinali, ibito sa presidente gali, hindi ang ilipagpirmahan. Ang matamod rin kag Eric, disgrasya ka, hindi ka padalagan. So kung ako niya, ma-file kagin sang imong COC kag Eric, no?
2: Ang filing kung, ang October,
1: September 5.
2: Tignan lang mo na yung October 5 eh, last day.
1: Ang hambal gani sa kadama, ang subong advice mo ni, October 5 ka mo ma-file. Daw kag Eric, ang ako lang punto mo ni. Nga padugayon, tapakang ibutang sa isa ka sitwasyon. Ano gibilang gusto na ton matabo? Kaya matabo sa ni kag Eric, if the president will not sign the law no, or the house the senate bill para wag sila kay Pemerik approve senate bill after 30 days automatic deem na siyang approve as manginlayi na siya kung nagfile ka sang COC mo sang September or October 5 ti ang guwa sina way gapon pulos ka kay Pemerik kay ti
2: Ma-overturn siya.
1: Ang guwa niya, na-supersede siyang kasuguan.
2: Yes.
1: So, postpone ang eleksyon. Ang hindi ka postpone, kundi extended ang ilang term.
2: Yes, yes.
1: Because of the law na nagasiling, fixing the term from 3 years to 5 years. Kung na, Mr. Yadi, kag Pemerik, ha? Sa aton niya pagpalagat, di pa mangkot na, eh. Ha? Anong matabo? Kung nami nga punto, okay lang kung hindi pagpirmahan ka, Presidente. Kay tibot si ganun sila, hindi giban diyon ang eleksyon. Hinali, gani magkabalo presidente, ibito ko ni, wala na chance ang Senado magbalik pa sa 15 days. Kaya nga, hindi na kaya nga gawin ang kagipay, para i-override ang desisyon ka presidente.
2: Hindi, pwede sila kabalik 15 days, pero agaw-agaw na kay ma-15
1: hindi
2: days.
1: Hindi na malangalang na. Kundi, ma-30 days sa September 14. So kung ang presidente by October 5, hindi pa ka-actual ato niya gid, nag-veto sa September 14. Kaya election is November 2. Hindi na yan. So in short, mausik pagid ang mga barangay kagawad sang ilang photocopy.
2: Balik na ka mo, balik sa mga kapihan, pamaypay na.
1: So duha ka senaryong ginabutang ta. Ang guwaya sa ni kagipay, Beric, doon ginapalingin ang ulo sa mga barangay opisyal.
2: Galingin din ang ulo nila.
1: hindi ayhan kakipabirik ang purpose ni nga madayon gid ang eleksyon siling sang iban para hindi lang magastuhan ang mga mayor ka congressman eh.
2: Nga hindi pagdayon nun.
1: Ah? Hindi, hindi, hindi.
2: Dayunon?
1: Nga dayunon, okay. Pero ibutang sa alang-alang, last minute, malang dumauo ka mga hindi. Di ba sinabla? Subong ko nagaplano ka maglagan do. Huwag ka kakampanya to do, kagipapirik mo, nakuha mo. Wala ka kakampanya because, do, kay kinanotice mo, dapat subong yan sinigabong na ni kampanyanay mo.
2: Dapat gabira na eh. Dapat
1: pero, kumata mo, ini mga ka-K5, ang amon lang niya gina-raise ka punto mo ni, nga hindi lang pagklarohon sa gobyerno, ano gina-intensyon niyo? Ang senador nag-abal na hindi, pero presidente ay pinagpirma. Si Abalo Subong is sending a message. Nga madayon ko ng eleksyon. Ang kumilek naman niyo, cannot blame them. Ma-post na sila sa ila calendar of activities because why man sang layi nga gambal postpone ang eleksyon di karuman na batas layas kasuguan kang ipabirik.
2: Ang baga ni Garcia, nga for as long as there is no law suspending the election, madayon ang eleksyon.
1: Abo ng pila ka mga bagay nga ito nga tutukan. Pia kabahin, ang NEPSI, pagasiguraduhon ang power supply sa bot nga masa, maskara. No? Tira, patlang guro laban-laban eh. Ka, ang bot nila balo nga pasiguraduhon, kay kumumayara, ginta nga kulang sa supply ta kay Pabrik. Mabrun out kita guro Granada, mabrun out kita dumanan, basta ang city proper, wala i-brun out kay Pabrik. Doon mo nang matabo, tinaturalan na. Hindi pag burn out, hindi masuffer lang galing ang aras sa guwa. On the other hand, mga ka-K5, mapati ka mga gindi. Ang kaso sang dengue sa Bacolod, 666. Grabe, kalawain nga numero, no?
2: Nga.
1: 666.
2: Uy.
1: 666.
2: Ikulay, no?
1: Ang nabiktima sang dengue.
2: Doon ang Bersen True Crime Community, ba?
1: Lima ang patay kakipaberik sa dengue sa Bacolod.
2: Uy.
1: Kag sa probinsya, ang Paraiso, may mataas ka kaso sang dengue sa siyudad sang Sagay.
2: Paraiso, Sagay?
1: Oo. Ti dapat guro timely ng istoryahan ta, ang party sa dengue.
2: Balilagli.
1: Kutot lang din sa lamok ang delikados mong.
2: Yeah, sa Paraiso, gali na dengue man tao to, no?
1: Yeah, even if Paraiso, yan dengue yun kagina. So, ang pagpangalagad ta subong adlaw, balik kita sa basic. Basic 101 ta about dengue kagipaberik.
2: Okay.
1: Mga sintomas, anong makitanta, anong dapat himuon, may kupunta ko ron si Dr. Grace Tan live sa anong program. No?
2: Okay.
1: Para mga diskusyonan ito na. On the other hand, skull threat sa ibi magaluna, arini, hindi tayo, para sa akong kagipabirik, tanan nga pamahog, we should treat it seriously.
2: Everything should be taken seriously.
1: It should be taken seriously. Tanawang ba nga? Nagambal ang bata to sa mga classmates, hindi na ako magbalik sa unto ha. Pululi na ako sa balay nyo.
2: Because things taken for granted.
1: Dapat tani atong kabataan na nugid na sa mga maestra.
2: Nga may amung tani.
1: Dapat part sa training naton sa kabataan na muna. Yung mga hambal nga pa kabati, kamuha muna nga mga sugilanon. You tell the teacher immediately. Kay ti ang mga teachers sa pagkabati, tani na verify or na-report ilang bata na usisa dayon o napunggan. So, sa ibi magalona, nanawag kita kay Mayor to, sige ti, ambal sa ato, sige may ara naman kami press statement ha. Masawala naman press statement. No? May threat sa ibi magalona, kaki 5 Eric, nagpagwa na sang statement ang PNP. Basahon tara karon kami kaupon, ta karon si Ma'am Jo E. Malong.
2: Okay.
1: Ano bala ka ba tikang ilang ginihimo sa mga kaangay sa nga kaso? And in line to what happened in Banga, kay this is already a pattern kaki 5 Eric. Hindi na ni siling mga coincidence. Coincidence lang. Hindi niya isolated case mga kaki 5. It's already a threat sa sunod iskwilahan because tanan nga mga insidente involving school shooting kaki 5 Eric para riyas ang pattern.
2: Correct na.
1: Kag ang pinakagrabi kay si Mayor Palencia sang Banga sa Cotabato nag-confirm that the suspect is a member of True Crime Community kag ipaibalik.
2: Kag ang mga police kit sa investigation, klaro na, nakita ang cellphone mo, na open.
1: Nagbut si ganun sila kag ipaibalik, may chat gid siya.
2: Yara gid siya.
1: I-discuss ta na liwat.
2: Yara gid siya.
1: But si ganun ang atong discussion for the past many episodes.
2: Correct.
1: Regarding, amo na nga,
2: kadang-dang tumigat atong police
1: Amerika. Nihilistic. Ang gina-discuss na lang nihilistic violent extremist.
2: Dara na muna na. Tabo.
1: Ang panawag sila online cult.
2: Online cult.
1: Tiwala gid nagalain kay ini nga grupo lain-lain gindefine. Karon liwato namun K5 Eric na. Ang purpose mga ka-K5, iido karon ang atong ginikanan. That's why, don't be, hindi ka mo magsalig-salig. Hindi ka mo magkampante. Nga bata mo, aralang sa sulod sa inyo kwarto. ang pamangkot. Sidi nga, gaano bata mo to nga way siya gagwas kwarto ya? Apo na pila ka mga bagay nga seryoso. And even ang gobyerno subong kagipamerika is considering na ipatawag na si Mark Zuckerberg diri sa Pilipinas. Parang at least, kaya ang ilang punton manami kipamerik mo. Mark Zuckerberg is having, ga-enjoy siya nga naga-income ang Facebook kagipamerik. Pero huwaay siya sang accountability sa kunano nagakalanabo because of his Facebook. Hindi mablaka kay Pabir. May punto ba ng gobyerno?
2: Tiyan mo na. Kagang iban nga mga social media companies like mga Reddit, ng iba na binabla, ginaobligar na sa mong sa gobyerno, butang ka mo sa opisina sa Pilipinas so that kung anong matabo...
1: Si Facebook, wala pa di opisina sa Pilipinas?
2: Di kay online siya yan. Anong mga opisina, kuya, kay online, kuya?
1: Di ko magkabo nang kasugid, kung ninali. Like sa ibang kapungso, gin ba naman sila? Anong mahimo nila?
2: China, hindi mo siya kanikasulod?
1: Tiyang punto na to naman eh.
2: Australia, hindi mo siya kasulod?
1: Kung sige, hunta kay enjoy kita sa Facebook, pero kabataan na to, butang sa lang-alang. I'm not saying Facebook lang ni. Because even ang mga online games, actually, ang grabe, gandiyan ka platform, online games mo. Ang online games, ang Facebook, yung gani kang ipamerika, doon mo lang makita mga posts ng violence.
2: Correct.
1: Pero tayo naman si Meta, stricto. Galing kay ti, ang stricto, yan o pililion lang.
2: Si Meta nagulo stricto, pero more or less okay na lang kay gin stricto.
1: Oh.
2: Pero may lusot gapon.
1: Ang laing ipamerika, iti pili yung pagka-stricto. May mga bagay yung gina-stricto, yung ispiyak sa piyak to, pwede gani. Ita mo na, bawal na kisama. Like sa aton, posting ta. Gwa lang na buli. Karoon sa, kuya, i-report to kay Meta. I-block ya ka. Pero kisang ibang posting ko, ba naging gani?
2: Nga po.
1: Hindi naman na ma-regulate.
2: Amo na nga matawag na ton, selective justice.
1: Ha?
2: Munang selective justice.
1: Yung munang isang punto, kagkanaming istoryahan ka na, on the other, kagipay Eric. No?
2: Munang guaya.
1: Ano ining implikasyon sa istorya subong sa Senado? No? Kaya gina-issue subong isa sa mga ginatutukan na isa, the ownership kay si President BP Sara, ginasiling ngayon siya ang owner or stakeholder sang GEMCorp, no?
2: Okay.
1: Isa hindi ka korporasyon nga may
2: nagapadalagan
1: blas ang ano ni panawag ka kay Paberic. Inang kumbuyahan inang buyog bla. Dito. So nga ato lang let's talk about the case of BP Sara. Let's talk about in general. Anong implikasyon kung isa ka tao mambal ay ama stakeholder, ay ama owner, pero sa Security and Exchange Commission documents, way ga reflect imo nga lang kay Paberic kamo na bla. So anong matabo sina? Kamo nang istoryahan ta.
2: Pero official hindi kita giya.
1: Gambal kaya tagiya ka.
2: Ako na.
1: Kaya gindeklarar mo na mo. Yeah. Especially kung nabutang mo sa imong statement of assets and liabilities net worth. No? Pero pag tanaw to sa record, why ka? Pruti kung may, anong man, anong matabo sila man? Anong kalibog ang ulo ta? Anong sinanggwa? Kung tanawon mo sa
2: lay... Sa imong statement of assets and liabilities, ara siya.
1: Ara siya. Pero pag abot dito sa record,
2: wala ka.
1: Kabalo ka, the only thing, hindi mo na talagang bagay, dapat may dokumento as proof. Kay pwede ba niya ha? Pwede ka lang ako yung mabalag ng K5, Rick. Ako ang tagiya sa kalibutan, nagkikibuloy.
2: O, tagiya kay Kobe. Mamo, ako tagiya sa K5.
1: O, ako.
2: Butang mo na.
1: O,
2: pero pag abot sa papel, nga...
1: Si Dr. Ramil Oy, muna din yung butang?
2: Nga si Itan Sarmiento, nga hindi ka man si Ramil Oy.
1: Oo.
2: Hindi ka man ang kabataan.
1: Why ka man di sa Records Incorporation? Ano na, Incorporators?
2: Nga hindi, lipat ko. Tagiyagali ko siyang Earth. Oh, sa Earth. Nga sino naman nga alam mo? Nga si...
1: Kakipaberik, kung ikaw isa ka tao nga muna, panawag siya na is misrepresentation, inaablang wag sugid sakto?
2: Ang imong
1: kung may dokumento, ti falsification, pero kung nag-claim ka lang yan, misrepresentation eh.
2: Hindi, may criminal offense na.
1: Ha?
2: Perjury.
1: Ah, perjury?
2: Di kay, ang salin mo is official government document, di ka na pwede ka butig.
1: Nakul ba ako sa tinaga mo ka perjury? Kaya ginatanaw ko na na yun to sa mga makumit law. Isa na ba sa mga grounds for kwan?
2: Grounds for disqualification. And perpetual disqualification from public office.
1: Ang perjury?
2: Because it's a moral torpiture.
1: Tiyan mo na galing ginatanaw. Kadelikado. Itong yan talaga. Ah, mo niya madiscuss lang tayo. Kung anong ara da, no? Kaya kadelikado. Hindi na lang kami ang magambal kung sino na sila. Basta general ato diskusyon sa piyak. Kabahin mga ka-K5. Siling sang secretary sang DSWC nga progressive ang bakulod. No?
2: Mayroon man.
1: Responsible gun holder dapat mga empleyado sa gobyerno sa Lini Mayor Greg.
2: Ay, nag-warning si Gapuls na.
1: Istoryahan talaga rin sa aming program. For the meantime, inigabangin dala na sang DTX Confidence. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 55 Saga.
0: This time check is brought to you by Sa Loan Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio.
4: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Maayo man si Aisatan Palma, sina Doc ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
5: Uh-huh.
4: Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom D3 Bio, gamot daw ang flower.
5: Ay! Ay.
4: Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
5: No? May testigo ka, J.J.
4: Sino nagsimot J.J. Dugumiyo? Ha? Gamo lang.
6: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3 Bio, no. Sakto na ang D3 Bio, ang Clinica D3 Bio ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
5: Mm-hmm.
6: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio adlaw-adlaw, 2-3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanal kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. With Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buting.
8: So, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, Sir Boy, no? Makaprevent siya sa ginatawag seizure, no? Sa mga elders, da?
5: Uh-huh.
8: Labanan sa mga tigulang, yung reklamo nila, lingin sa ulo, uh-huh. No? So, makabulig ining D3 Bio tungkol sa niya extra virgin coconut

0: pag-ensang D3bio ang pag-oxidize ang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3bio.
1: D3bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
2: D3bio. Ang D3bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3bio. Health news. D3bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio. D3bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya ko kuris-kuris ka naman, hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang

0: Superior Antioxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
0: let's go with the flow.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyo kalikot sa salon pass.
4: This is a mental coffee acid camphor. It's generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
2: Liyo kalikot.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
9: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
8: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
11: Oras sa K5 News FM Philippines.
12: Puro de los Pueblos.
11: Alas 7:11 naman sa aga. Kita mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan din nga bayan sa nga program dala na sa inyo paborito nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Doon ka na, may isang higop-higop na ito sa nga DTX Coffee Mix. No? Ang chia seeds. No? Ti tanan nga mga nagpamati sa ito, nilabi na sa Kabukiran. Higop nyo sa DTX Coffee Mix, yes. Amuning nami.
13: May sound system pa siya ba?
11: Si K5, very kaya kayo nantes magsugod na nga, pina siya eh. Perdig ko siya. But anyway, sa anong program, this time around mga ka-K5, kinanglanan ni ma-stretching ta. Kaya ang sunod na kabarita, ining masubo nga barita dito sa Barangay 2. Grabe, no? May ato man itong gintiro nga tatay sa dumanan. Tiyag daw ang mga suspekto na mga taong involved nagkanto giniskipan kung pa-interview. No? I-check na ako ng mga development kay sila mismo nagkanto para mag-clear sa ngalan nila. I-check na ako ng kung sino maplastar. Unahon tanay, ma-exercise tayo, then standby Red Salgado, K5 Red, kay tagaan tanay atensyon, hindi pagbalik na tutukan tanay issue party sa dengue, K5 Erika. Delikado, ang lamok, pero makamamatay. Imagine mo, 666. Kulubahan ka, Miro. September lang niya, Kipay Berika. September 1 to the present. 666 gidyak milog kung nang nabiktima mo.
13: Tagidugangan na rin siya na.
11: Kag Kamusta? Nabuksan na ginman ang Bacolod Public Plaza?
13: Ay, kanamin. Hingsa ka doon pagkita ko.
11: Very good.
13: Content.
11: Amo na nga ako na, amo na nga. Timur, Greg, doon ba? Amo na ang reason nga hindi pwede butangan sang dancers na sa sulod.
13: Kaya basi
11: magkapang. Linaso nila ang sugata.
13: Dason, butangan na nga ako sa gesture kagapon nga butangan kintawo. Kaya basi blan galakat-lakat ka, danlog ni kamalo. Kaya ang fountain, aral na siya sa log, hindi okay. Ko malalong nga may fountain.
11: Tapos gulpilan na siya.
13: Gulpilan siya bumutsog.
11: Di basi pa, hindi, pabalon sila nga muna ang porsyon may fountain eh. Be careful, ha? Fountain area. Iba siya galakat-lakat. Pumuswa ka. Kag tapos may light sa fountain, ha?
13: Galakat-lakat. Kami ko pilang puswa ka.
11: Yeah, at least, ha? Amo na din time nga mapromote. Mapromote na to ng syudad sa Bacolod.
13: Ara na yun, ng fountain, tablata.
11: Di katahong, no? Mayor Greg, ti timing, hindi sa maskara?
13: No.
11: Di nga to naman, hindi taman pwede kalipatan. Ngayon na natabo siya sa panahon ni Congressman Albina, no? Sa mayor si Congressman Albi, sa iya panahon, ano ganyan panahon niya? Amo na pagpirmahan ay sa Milwaukee Fabric. Pero subong, timing gid sa pagbukas sa maskara, may showcase naman si Mayor Greg sa taya sa mga bisita.
13: No, nga.
11: Nga mga, imagine mo, plaza mo, kahatahom siyang suga. First time ni Guru nga may amuni ka beautiful nga plaza, no?
13: Kag ang nag-andar, hindi lang isa. Duha ka fountain.
11: Ha?
13: Duha ka fountain.
11: Hindi lang isa?
13: Hindi lang
11: kundi
13: isa.
11: Duha?
13: Duha ka fountain.
11: Kung may tatlo, delikado na eh. Dali duha.
13: Liubit.
11: Ti, kung amo ko na gagaligala, gawuking na si Councilor Homer Baez, why?
13: Why pa, eh, kayo may mga babaral pa mo sa NGC, sa kwan, sa...
11: Dito lang saan yung gawuking?
13: Sa East lang.
11: Pero nga ba, ginagad yung gawuking wala?
13: Hindi ko magupod.
11: Eh, na kung di ka talikod ka, siguro nang gamay si Kipay Merrick, basi nagupod siya lakat kay Councilor Homer Baez.
13: Hindi ko magupod, kaya ngiyangan liog, sabong ga-unay.
11: Ngao?
13: Hindi kami gabalikin si Permi, kami galabay mo.
11: Sa una yan, ano gani? Hindi sa katanglan sa langit, no?
13: Hindi sa katanglan sa langit.
11: Ba't yan ako sa ito ng puro trivia, may arat ng puro trivia. For the meantime, arayan ni Tagabakulod kay Mang Garit-Garit kami, kay Lapit na Maskara, kay gusto na mo matanaw ka mo sa League of Champions. No? So para may insidianta, here we go, mga KK5.
13: Tira! 2026 version.
11: Alright! Wala pa kita makakuha sang kopya, no? Ay pa sila naka-issue sang official copy sa maskara, no? Nagpamati ko sang drastubangan sa Upper East. I don't know kung na muna itong official music.

0: Okay.
1: 2025 version.
0: Aring gina kula tag sa kami si Sir Raul na bago pa mati sa ato na. O grab lang, pero pa mati. Sir Raul, good morning.
1: Gapo may nagbugno sa ako.
0: Gagimaras na.
1: Si Junjun Rosal. Nagbugno sa ako.
0: Kaya Junjun may wag.
1: Oo, may wag. Pamati isa sa ato nga duha sa auto ako. Good morning, sir, Mr. Rosal. Kag si John Eric Rosal, man isa ka.

0: Apol.
1: Apol! Morning, Paul!
0: Oh.
1: Musta, musta ka na, Paul? Kasi si misis niya, si Manny.
0: Good morning, Linda.
1: Oh, may nga kala sa inyo.
0: Kaya, agapan ako nung kasi gabong na ito sa ila.
1: Mr. and Mrs.

0: bitan mintras kita tukar pag wow fountain tan.
1: Sige bitan pag kita fountain bitan.
0: Ara da tan. Ara gila na gamit ang gapon bro. Nalipat lang ito to itanong. Makita kay Sherelle dyan.

0: Yes! Sabi yan, loud and proud.
1: Given bigay na eh. Katawin po ba tiya, no?
0: Maraming ijay, ang 2025 na yan ko.
1: Oh! Garit, garit, todo na sila. Mang Gina!
0: Amo na na eh. Ito, EK47 yung punta. Kita mo, Tan? Mario, ganyan dyan, no?
1: Nah. Wow! Sige, sige, pagbataan!
0: Eyes to the board! Eyes to the board!
1: Yung mga bata, kapag hingawak, kasi dumaligo, ito yung nilagro.
0: Mga badyaw.
1: May baligoan na. Pero kataho, ma.
0: Araw pag isaw.
1: Wow. Dali na lang, ah. Pero yung timing hagin sa maskara, taga-tiesa. Tapusan nyo na na. Tapusan nyo, ah. Nag-inap, gudumay ko sa maskara, oh.

0: Grabe. Biglo ka dami, no?
1: Kita mo na fountain?
0: Tiba, tsaga ko si Doc Ramil Oyaga pa din. Samtang nag-gym siya to. Samtang nag-gym siya. Gagamaskara festival na to. Kagapon, ay salamat na kinaki ma'am siya in advance kay Doc Ramil Oyaga.
1: Thank you.
0: Nagpagawa na sila official chat.
1: Para na?
0: No? Yung official chat na sila. Yung October pang pizza. Bo, Diyos mio. Ikita na ako, biliwat ko na makapot pa tani maskarari.
1: Sir, dyan.
0: Ha?
1: Kailan pro pizza hanta ka gali? Pizza 28, basta sa October. One pro pizza hanta ka, nai? Kaya rin ka pa. Ipagdasong
0: si Bo, si Ma'am Jack agapon, kibot ko na may ara na group chat. No? October ano na yung pizza man?
1: 18?
0: Iwala na butang ko na nung pizza, pero doon ka kululbaan eh.
1: So 18? Mano 18 na nakasulat daw?
0: Balo ka naman eh, kundi naman eh. Ang tanan niya na ginapost di, puro matahong mga lugar sa Canada.
1: Buti, akin na yun, ara ng imo, no?
0: Ha? Ay, may visa na riyan doon kayo.
1: Hindi ka na dyan visa mo.
0: Multiple entry na mo. No?
1: Ka na dyan visa mo, ara na.
0: Ati boss, thank you, gina.
1: You visit Ontario.
0: Ati si Busan ng kabalo. Ang amon lang yan, di nga ginakalipay. Kinakita lang namon yung mga beautiful places. May pa kami kabalo ko rupo si Ganon. Ayo, sige, balik na sa discussion sa K-5.
1: You know the drill.
0: You know the drill.
1: Makalakat ka, you know the drill.
0: Yeah.
1: You know the drill.
0: May nakalipatan. So, dugay-dugay, check ta, no? Update, standby ka mong mga update ta. Dito to, kanta dumduman yung pagin balita iniuna ni Kay Ferberto Gaket gabi. Nagligad nga yung dadlaw nga may ginlabo sa barangay to. Arap ako na sa Cagayan de Oro, Kay Ferberic mo. No? Sa nagtuaw ini nga balita. And ano motibo ay yan ha? Nagilabot sa punto nga pinat siya naigin. Ang kabuhi subong daw halampanganan na lang Kay Ferberic. Manok lang anytime. Kumakit ka man, euro ka na lang.
1: Kalain ba na? Kalain.
0: Duga pasingit ang tao sa kalibutan.
1: You know, ang advice na sa mga kauturan ta, pasensya gid. Kun baka paumod. Kun di aguanta.
0: Pag kapit. Why? Namo na dra sa kalabot. Panawag sina.
1: Dapat hindi.
0: Kun hindi ka kaguanta, panawag ta sina impito.
1: Tindi so, na. Oy, you hold it. You pray.
0: You have pray. To close your eyes. And then paiway gid. Kinga, why ka man ginansyon da kay Pyberic?
1: I believe that.
0: Why ka gid ginansyon? Wa ang perdi mo na bugal mo lang dula ko magpalikaw kas gamo mo.
1: If it was 50 years ago, bugal intan eh, galing yeah. Isubog nila.
0: Hindi na pwede.
1: Relax na ta.
0: Relax ta. Abuot na ta.
1: Hindi prosto na sila. Dahil sa atong tagpalamati, kung may mga higot anon blas inyo barangay, i-relax.
0: Istoryahin
1: nyo. Nugay ka mo
0: sa mga kita di siling ko si Trump tani kag ang Iran, amo man unod sa pinsar nila. Hindi sila lapamog ding lain. Subong kayong NATO, nagpamarcha na sa mga tanggitigiran na to sa border.
1: But it's very timely because right now, the United Nations General Assembly or UNGA will start in New York within the week. It will start
0: ikabay pa.
1: Kabay pa maistoryahan.
0: Oh, hopefully, no?
1: O galing.
0: Nga gusto tang istorya na kay Paberic. Sa simple talang sa gilanon, luyag tan istorya hon, ay para at least ang aton precious gatong disin.
1: And this will go on until November, ha?
0: Kululbaan mo na kay Paberic.
1: Next week, we have another 7 pesos.
0: Abi mo, anong ginapaminsan sa amigo mong sabong? Ano ang pamaagi nga makatipid kita?
1: Sa gasolina?
0: Krudo.
1: Sa krudo?
0: Kung disin yung kada litro mo.
1: Yan na, ang isa ka pamaagi?
0: Oo.
1: ang imo nga lakat, direct na yung station mister. Yan na, Senator Jan.
0: Kay amuni mo, either mabugtaw ka aga pa.
1: Upuntanan.
0: Tapos, maupuntanan.
1: Carpool.
0: Either, carpool. Uh-huh. Or, di ko mag-commute kay sipon mo lang kay Paberic.
1: Mahal kayo.
0: Galing kayong problema sa commute naman, mahal kayo po. Plus, ang oras mo kay Paberic.
1: Ang kun may sinakyan ka, just plan your trip amo na gid lang.
0: Okay.
1: Why so, choice, eh?
0: This time around, you check the skate pipe brand. Kay ginisturihan ta rin kainit, no? Basta gani kainit, tunga pamula, pula, kay ginom.
1: Siya pa na.
0: Ang delikado, subong kay siya rin, gapula ni saya. Kay ang parong nga gapula, kay kahambal siya. Ano ginom lang gusto ka gobyerno?
1: Yamada yun, kung
0: may eleksyon tao kung hindi.
1: Gambal na ko taning, hindi na ko anay. Dekantuin nyo naman sa balay niya ngayon naman
0: to. Ay, i-check ka rin, Ski 5 Red. Ano ginibalag na tabo nga may linaman? Ay, Kapitan Mayong Aga. Red, Mayong Aga.
1: Morning.
0: Tod.
1: Red.
0: Tod na nga itong linya kay Kapitan.
2: No? Kaya welcome back dari sa Bacolod na naman, K5 Yardisan. Kaya tiya atong siya nagmalita sa nagligan ganlaw na tabo. Hindi siya actually siya tiya mabiti uno kong kita may aljan ni K5 Yardisan. Diragin, actually, timprano pa na eh, pasyado na sa isang gabi sa nagluntad, in-increment eh. May akat kita sa guwa kang resulta ni sa istorya, pero dalikin mo tinatumod naman sa teksado sa paglabu patay siling isa isa 39 anos ng lalaki. Ang natabu na rin kay Kisang Eljan, si Kisang Eric, nalabot na ito ang kagapon ni kasawa sinisang biktima or Lincoln partner na si Jeneline. Gasuno sa iya, dira po mga pagkano, lang po sa kapon, sa September 21, may ara, dira siya nga lalaki, nga nag-gasuno sa iya nga kuloyan, nga ginaligari sa kay 5L, kapitin nga hika, nga kumaga pa do, mahandong bala, manago, nagsuno dira sa iya, siya nga kuloyan, estimate natin, no, kagamayas ka lang sa kuloyan, nga kisim El Jan, nga kisim Eric, estimated ko, no, kwarto lang yung kadukoon sa iya, siya nga kuloyan, ara guro sa mga 30 square meters. Amuni ang kadakuhon sa ila o 20 square meters na gani guro eh. Amuni kadakuhon ila sa mga pulihan nag-sulong din ang isa kalalaki na magpanago. Kung tayo, ginsaway yung isa kakitab El Jan, kakitab Eric, sinisang biktima na ginkilala na si J.R. Berisocha. Ambal ni J.R., hindi ako may hari, hindi sa kamataan, masimula maubid kung ano man ang imo, siniya nga praso. Ti ang hambal sini isang suspitado, hindi gitwi ka sa lunsi mo, dali nga balay, ti may matabo daw, something abo na balaka kita ni El Jan, kay 5 Eric. So dito, sa nagwa, ining biktima para bakal kuntani, sinisang sundan, din sundan, ini siya sang suspect. Makun mo na kita ni El Jan, kita ni Eric, ginlabu ini siya, nasagang sang kamot sini sang biktima, utod ang tatlo, tatlo sini kita ni El Jan, kita ni Eric. Sa aton din ang video ang padala, medyo mas malabot, makigyan kita ni Meta, pero kalaw ay bala nga samtang inigamat-amat dula ang iya sini niya kabuhi, do ka ngay bala siya nga kortina sa bintana, nga mat-amat niya kahulog, amuna amat-amat man niya kahulog ang iya sini niya kamot, bangod tuno sa legal partner, amat-amat na siya niya kabugtuan, sini isang ginhawa, kita ni El Jan, kita ni Erika. Pag magluwas sila, sa impormasyon nga nakuha man ato, tinautod itong iya sinigay mga tudno, dumalagan pagin ining biktima. Kag dito, nalabot siya, dunagalang alang, guru mala kinimel, kinimerit na inisya na tumba dira sa may dalan sa San Juan, malapit sa barangay o sa barangay ito. Pagkatumba ya kinimel, kinimerit, sinakyan pagin siya sa suspitsado. Ginlabo ang iya, sininga ulo, plus ginilian ang iya sininga liyo.
0: Tito ay gigali na muna, mugid sa why lang siya. Ano yung suspect? May diferensya sa utok o na nohay?
2: Well, actually, sa informasyon na nakuha na ito, doon ka pa isog-isog ni kakita ni El Jan, ni kakita ni Eric eh. Ang munang unang version sa istorya na
0: grabe,
2: kung hindi magsigot ni biktima na magpanago, dry suspect, inisang ginpatay. Ikaduwa nga bereson ni Kitab El Jan, Kitab Eric, din sugo ining suspect nga patson ining biktima sa kantidad na 5,000 pesos. Amuna ang ikaduwa nga istorya kasi ni El Jan, Kitab Eric, tingin patpatman sa aton sinising iya, sining living partner, wala siya kung niya nabot kung sino pa nagsugo, sino si suspect ipapatay ang iya sinig living partner. Baka lunuoy lang din ni Kitab El Jan, Kitab Eric, kamanti bata pa ni siya, isa ka tuig sobra tapos may binulan pa niya ka bata ang trabaho siniduan ay bingo kwan bala do operator of maintenance dira nagbulig-bulig sa bingo sa isa dira ka mall sa Makulong ng El Janik and Derek tuti ka ron dako maninga panghangkat sa iya kung paano buhiyon ang iya sininga do ka kabataan pero may aran isa bata ining biktima na ginaligar man nga ti nagsulod man isa anay sa illegal nga droga kagin ng El Janik and Derek pero galing ka ti isulod man sini sa bata madugay naman kuno naguntat sa pagsunod sa illegal nga droga ang iya sininga amay kag gusto man iya nga mahatagan ini sa ustisya ang kamatayon sa iya sininga amay kay Kevin El Jan kay Kevin Eric. Sorry, una to pamatian ni bayin sa pahayag ni alias Jeneline ining living partner sini isang biktima yari kay Kevin El Jan.
3: Ginbiyahe pa ako sa mam ko dapon. Ito yung ngamon na dala sa So, yaya dala sa kwarta ni Sulan sa kunong wala man yung buhay mula sa kaigi, mas sa kaya na isang bana ko.
4: Ano ginata na ako mo siya ng motibo?
3: Sinuyaan na daguro si Buwaan.
4: Ano man?
3: Ma, buhay to guro ka pa, buhay guro ang ano, ang laki. Kay may gilabo man to sa konsilam. Para siyang, oo. Amo na gani sa diri sa nagkamagkoob. Tinakita sa bana ko, hindi sila kilala sa bana ko. Kapatihan sa mana ko nga, ay hindi na niya pagkumpuob. Ito kay may bata ko diyan gamay ba si Madalasa? Nangakil sa kanyang
0: pagkawa. Amulang gina?
3: Ang panuwan niya tuloy sa gyo.
4: Tapos ang pagkawa
3: sa sanopa na? Sa alas 5 lang na, sir.
4: Kasi naman yan
3: daw? Oo, oo.
0: Grabe nga utok sa tao.
3: Makalas sa daan ang muna tuloy yun. Ipatawag ako din nga muna, tabo.
4: Okay. So Bali mga anong oras ginatabo mo?
3: Mga alas 6 po.
0: Loy, may bata pa nga gamay yun.
4: Dugin sa wayan ng lalaki.
3: Hindi di mako, kay dili sa mo ang banak pag abot ko wala pa di banak ko.
4: Na nakabalo na nga may kinlabo kasi sa barangay 3.
3: Wala pa sir. Amo na gayon isang kasura na kami nabatian sa mana ko. Ay na no hindi diya pwede ya mga kumkuob na diya kay ibata ta diyan ba mabas sing madala ay na karon.
4: Okay.
3: Ting gambay sa bana ko hindi gipide may. Gambay sa mga ang bana ko pasensya na lang ta kay sa iba lang guro wala piling.
4: Pero ang nagampas sila.
0: Grabe, yung lambatan niya gigali. Nung bangod gin sa way lang siya.
3: Grabe. Siya lang gin niya ginako. Ano naman siya lang sa
1: mo? Kaya subo ka mga buhay ba?
0: Tubo! Protection naman ang pamilya mo. Galing mo ay gisa gala. O miyang atuntudod siya labok. Liki pa meri.
3: Hindi
0: kayo gin magsalig.
3: Paano gin sa kamo to? Ginuna. May gater. Da-atumba ako. Ang sumo sa nakita. Da-atumba akong bana. Muto doon ipungkuan niya na akong bana. Kaginabuhi.
0: Ah, grabe. Ah, doy ngroon
3: eh. Wasak din yung kyuro. Sa deryo, kung nga binihing sa babae, di ba sir? Kagang deryo, dapit ang motor niya liyo, sir.
2: So, we have to go to the Aljana, kung meron ka nagpag-say-say, sinis.
0: Grabe, naging ka pang utok sa tao, Kapitan Red, no? No, why naging sa lugar ka, Fred, no?
2: Yes, gani man kita mel dyan. Actually, sa Bacolod, though bago na naman kita nakabati, nga ti, binango, naging patay.
0: Correct, kalabanan niya, tiro, kagipabirik, bumalik ta sa... Ay, na, ano.
1: Kalain.
2: Ganyan ba yung isuloy mabatian natin gamit binangon sa mga nabukid niya area sa katon sa Diga Provincia, possibility ba si Away Duta, Prodris Bacolod, ka first time natin niya nga do ginlabo. Kaya isuloy bulo, kikita niya dyan, kikita niya rin eh. Prodria, ang paglabo niya sa ulo, sinisang biktima, halos kuno doon bulag, ining pangas ang biktima, kikita niya dyan, kikita niya rin eh. Nag-iyas na yung dalunggan, doon nagawilwig na labang sa matapos ni ginlabo. Kapulain pa kay Nalo, wala ko mag-ihaw sang manok. Wala do, actually, ang buginap pag-dasaysay sa ato ni. Kahit miskin, actually, si Police Mayor Jerome Del Tapang, sunong si Iya, puwaay na gin sa kambalo ko, madalong gini nga kainit, kaya manti, ginabistigaran pa eh. Pero sige pamangkot ni Sir Tapang, ini nga suspitsado kung isa gibang bala nagpatay, kikipim Eljan, grabe mo, oo, ako nagpatay. Doon wala iya pag-inulusol o binayal, ginako, yung iya nga siya nagpatay, ginlabo ang iya sining biktima kakitin Elton.
1: Nga ako no, nga
2: actually, ang mula ba na eh, there ko no nga mga concern naman ko nga ang kaugot. Pero ay initial dito nga balak ni Sir Eric, tungod nga hindi lagi niya magpahandong, magpanago. Ang mula gina niya.
0: Actually, nga mula to purpose, kaya di may bata sa itong gamay, di ba siya na magkalinabo, blak na balaan niya, may linabanay to mo. Di karo maglinagsanay, damadarayag pamilya niya. So galing kita buwan nga kapaisog-isog, tos nga sino kagay doon mo nagunas pinsar niya, gindumtan niya niya, kag imaginun mo, pinatay, ginway kaluhoy, dugalasa lang siya saging mo.
1: Kalain, no?
2: Yes, correct. Abo mo nagari ka kitim Eljan, kitim Eric.
0: Pero ini ang suspect sa bungdi na?
2: Ang suspect karong kitim Eljan, September 21 at ang mga alas 6 o mga alas 7 sa gabi, pasado alas 11, tungod siya nga mayo niya kapag monitoring pagtutok ni Police Major Papa nga.
0: Very good.
2: Nadakpan ang suspitsado kay Kim Eljan sa ilang sining hot pursuit operation.
0: Very good.
2: Nadakpan din sa ilang sining puluyan. Kaya ba't una, pag-una nga paghapit sa kapulisan naton ang informasyon doon nagpasilay, may nagpatulong sa silay nga posible sa mata nila pero nakatiktik si Sir Tapang dito bumalik sa sining puluyan dakop iling suspitsado kay Kim Eljan kaya kay Fine Eric. So, ari po matiyan naman ato ng bahayag ni Police Major Ron Del Tapang at ang sining station commander sa Police Station 3.
5: Laki ligid, no? Immediately naman, mga around 7 o'clock kagabi, habang ginaprocess ang crime sa Soko, nagkanda kami ng hot pursuit, no? And based sa mga information na nakuha mo namon, at fact, nagkanto man ko to sa terminal leads ang tali Silay kay may balita nga may parintis siya sa Silay. So, wala man bumalik naman kami. Ikot dito sa Barangay 3, no? Lahat na pwede niya rumbuhan. Then, at about 11:45 ang gabi, bumalik siya, no? So, may information nga bumalik siya sa balay. So, amutong natigayon gid nga na dakpan sa mga operatiba. At nakuha man nato ang sundang ginagamit niya sa paglabo kay JR.
4: Ano ginagamit niya, sir? Ang binangon nga laba sa kalaba?
5: Normal nga binangon pang daw pang ano bisakit sang kahoy nga ano, no. Hindi ko lang maanong sukat no.
1: Talibong ah.
4: Oh. Pero ni sir, ang background sa isang suspect, sir.
5: Ining suspitsado ni damo ni isang reklamo sa iya sa barangay diyan, no. Pero ang iba daw wala lang na nahadlok na sa iya. Kaya paisog-isog na sila mo. Ganda lang sa
0: ayaw, sundang. Ayaw yun disiplina.
5: Decisive good siya na maghimo sang kriminalidad. At iba da, kaya reklamo man, na putol ko ng mga kurente. So, actually, prior to the incident, ginapangita sa namo, kaya extra kami ni Kapitan. Kami araw taga Banago nga daw yung matugin saktan nga hindi mo din nagbalik siya sa Banago.
0: Ay, isog ba?
5: So, muna nga, ang dahilan nga dito siya magtago na in the meantime, kaya ginapangita siya. San kami man ginapangita sa iya. Sang hindi nagsugot ang bana, ano yung biktima. Kaya kilala niya yung asawa na nga di ka manago, maumig kami sa iyong mga ginahimo katuntuhan. Na tamutong accordingly ha, muna kuno ang pinaka ano, naglayan niya buot. Tamutong pagwa ni GR,
1: daw dumot.
5: Ginalusan niya sang sundang. May other version naman nga siya mismo gatag pero hindi man natin basihan. Nga ginbayaran sa kuno para ipapatay man si GR dahil sa nagsilos sa asawa. So regardless of what is the what was the ano reason, ang clear ta ating karon nga siya ang nagpatay. Klaro nakilala siya ng victim's wife at sa kaaraman sundang nga pwede gin mag-index sa iya sa criminal charges of murder pagpatay kay GR.
2: Okay, sige niyan. Ito, kasi niya, John Guevara, kining pagsaysay ni Police Major Rogel Tapa nga sa background iya sa suspitsano. Kasi maiso, gibunda siya sa ilang lugar sa Barangay 13. May ara, nila sa mga kwan man reported, kasi ginaligar pang pangawat sa kuryente, at isa, nagapagwa, balansang talibong, at nagapasundayan dira sa ila sinigang lugar kag ngara man kis ang ati ko matripingan niya kasi taon niya ka tiyamo na kung ana hadlok ba ng mga tao dira ka magreklamo sa barangay e base bala ti masetol barangay kag base bala balikan magdungot ka kitim Eljan at kitim Eric plus ang iya sinigang ang mga aligasyon man na may kontraso sa barangay Barago nagpadulong dira may ara man sa mixclada nga selos sining biktima bukod sa sumulog sa Puloyan eh. Kung sa Puloyan mo sumulog ang isa kalalaki hindi mo kinala duman ni Bago kaman wala kinimerik ang muna kung gaan siguro yung pagwa niya at dumumot ining sutiksado ginlabo at tumba madulaan ini siyang kabuhi kay Kipim Eljan kay Kipim Eric.
1: Okay, so tungod lang gid sa suya-suya, tungod lang gid sa mga daw hindi pag-insidyan ay naglidab anay. Kalain.
0: Hindi lang actually giya to, ya proteksyon niya tani pamilya, may bata to tapos kabalo siya big spiak may linagsa na ito, gamo na ang may sinuya ay na. Dito siya nagkubo-kubo, gamo pre, hindi ka lang diabe, dito ka lang sa iban. Ricardo.
1: Init ulo ya kay why siya gin pasulod.
0: Correct. Tiyo, yun ikaw man abi may bata kang gamay nakabit-bit binangon to, hindi mapasulod ma. Dapat preparahan kisa ano, hindi man malaing ang preparahan mo yung proteksyon ng pamilya mo. No? Do, yes, sige. Pero at least dadakpan siya, bagay na siya tagaan mo sa leksyon.
2: Yes, actually magkapasaka din sa kaso ang himata sila sa biktima ng murder. Gini. Kag, sige. Dari, may intensyon ginapak yun na rin biktima. Kag, sakit lang ang pamaagi sila sa pagdula sa iya sila nga kabuhi. Sa mga ito sila nga berita, kamadulong sa programa ng Puro de los Pueblos, ginadulong sa ato sa Power Trio, nga ito sila nga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bio, with DCO, kag ang ito man sila nga DTX, Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag Galigawan sa Negros, K5.
0: Alamat K5 Red Salgado sa imo sa ning report. Tiyari patyanay labanay grabe. Kaluluoy no? Patay gid. May bata pa nga gamay black K5 Beric. Naluoy kita sa bata nga ti na ilo siya sa tatay. Bangod lamang sa utok sang tawo nga dogin kutot kabagangan. Ha? Bud lagi ko makututan bagangan utok mo. Pero wa ni blagilino no mga tornilyo sa lawas mo. Kadelikado. Tiroy ka rin ka parumdom ko na nung halit mo na noon kagi 5 Rix, mo isig katawa mo.
1: Basta gani, magkagi, bagangan ang ulo mo.
0: Ay, kabudlay. Bisang gani puno, isang lubay ko na ka bagangan kagi 5 Rix, patay mo. Ang mas more tao, kung kututon ka bagangan, utok niya.
1: Galukmat.
0: Ah, galukmat rin yung balatian. May malukso sa babaw sang ato. May mabitbit sa Armalite. Kung ano na lang, tanana. Ilingin daw si Superman siya, tanana lang. Kaya mo nang epekto kung may bagangan na ang utok mo. Tapiak kabahin, bagangan versus lamok.
1: Dari na, dari kita.
0: Talking about lamok, ang dengue cases sa Bacolod, grabe.
1: Yes, yes. Oh.
0: Halin lamang September 6 to 12, subong at tuig, naka-record ang syudad sa Bacolod sang 5 kamilog nagkalamatay. Halin sa Villamonte, Granada, Mansilingan, kag barangay 16. Mm. Patay sa dengue. Ang total number of cases, alam mo, ay sa numero ito ba? 666.
1: Taring itugangan lang isa, rin buhinan isa.
0: 666.
1: Kalahe, no?
0: Ang pinakadamo nga kaso, abin mo din, Mansilingan, 82.
1: Ang dengue?
0: Oo, handumanan, 58. No, taugan, no. Tanoy si Doktora Grace Tanano, ya? Estefania, 53. Singkang, 44. Alihis, 44. Villamonte, 40. Granada, 39. Banago, 32. Takuling, 31. Tangub, 30. Busy lang ta sa ibang nga balita. Dali patanta na ngayon lamok hindi ta pag-i-take for granted. Ang report sa mga napatay, amo ni Kagipay Eric, no? Actually, kung tanong mo nagkalabiktima, di, ang 1-year-old, 7 ka bilog, lalaki. 7 babae. 1 to 10 year old, 135 lalaki, 119 babae. Sa gaedad 11 hasta 19, 117 lalaki, 88 babae. Di ko taraon mo, ininga kaso, do grabe, no? Ang sang September 6 to 12, may isa patay. Sang August 16 to 22, may duwa nga patay, tatlo. So all in all, nakalabot kita sa 5 ka mga recorded nagkalamatay.
1: Okay.
0: Nagindala na mo ning Kipaberry kay nga tigululan nga daan subong perbiga ulan. Kag basi ang tupad balay nyo si ok pabla ka Kipaberry.
1: Yes, may mga guma,
0: kung
1: may pwede lata.
0: Kung pwede tani manglimpyo tabis palibota.
1: Oh,
0: in talking about dengue, paano mabalaan si sa katao nga ikaw nakututan na sang lamok? Kag ikaw may ara na nga dengue virus. Kaya ang delikado sa dengue kung hindi maatipan timprano pa kay nubuon niya platelet mo kakipamiyari.
1: Correct, correct. Good,
0: kag
1: correct.
0: Kung maglala na, kag hindi, kag amo palang matalupang dan, mabudlayan na bala ang recovery para si mo. So, dapat timprano pa na ma-detect na rin. Pati kung mo hindi ito doktor, namin yung doktor mo sa gilanon sa ito na eh. I go up on the live sa nga program, si Dr. Grace Tan, sang City Health Office mga kakipay, para at least, mahibalawan ta, no? Kung bala ano ang mga dapat ngayon mo on. Kag dito sa paraiso sagay, no? Ang kaso kakipay Eric sang dengue, grabe man. Taas man dito ang kaso tungod, sang dengue.
1: Tungod si Sir Eljan sang maulan siya, tapos mauntat, maulan. So sa mga buka nga mga butilya, mga guma sang salakyan, mga lata sang inyong mga sardinas, nga ginapanghaboy-haboy kundiin, or mga jutay nga mga luhob-luhob sa kilid sa inyong balay, nagaipon ang tubi. Pag-ipon sa tubi, matinerdira ang similya sang manok, sang manok, sang lamok. Sabi ko manok, tarik ito namin ihawon. Masinira ang similya sang lamok, and it will start to breed kag magasunod na ang iya sang dengue. Ang iya nga similya sang dengue, which is dangerous.
0: So, no? Very, very important kay matandaan tani. Halungan tagid, no? Kay kabalo ka mga lamok. Ang paborito lang ang breeding places number 1. Ang mga stagnant water.
1: Yes.
0: Kadua, ang mga guma blas ng salakyan na naging nasunod kat stagnant water ang sunod.
1: Stagnant water, mga kwan,
0: ang
1: kabo.
0: Ang hilamon nga masyadok damol, no? I-text mo siya, guru, na IK5, rin, no? Doktora Grace, nagatawag kami doon sa ima, no? Kahapon ko na siya kintawagan nga ma-live kita sa iya subong aga sa program ta. And ang isa pagkikapaborito sa lamok, inablang sulod balay mo, wala bala ginasilakan adlaw. Mga likod kortina mga dulom, dalong katri mo. Paborito yung ginangistaran. Bisan locker mo pakipaberi kung hindi mo mabuksan kay malipyuan. Tinira niya sa mga lamok. So, amo nang dapat.
1: Magpangita si mo. Well, dyan din ka.
0: Si mo, rin ko sa locker.
1: Parin locker, gano ka na.
0: Ginapamatay.
1: Ginatiniran ko para huwag isang dinggi ka magtiner. Para ni sa aton tanan.
0: Oo, gani.
1: May ara si Rel dyan, apat ka bahin ang cycle of lamok nga gahimo dengue.
0: Mm-hmm.
1: First, nagay itlog, din magwa ang larva, ang yang na ulod-ulod bla. Tapos magwa ang pupa, amo ni nga daw dako-dako nga tambok-tambok kan jutay nga ulod kag magagwa ng adult amo na ang dengue mosquito. Ang isa ka special nga lamok para sa dengue is Aedes aegypti.
0: Kag Aedes albopectus. Amo ning duha ka klase lamok. Ti para nami gidya kon si Dr. Grace tanang upodda. Para may sindihan, tagig kong balapaano ining dengue, ano mga sinyales ni Blanc? Sintomas.
6: Awat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
0: May kapunta si Dr. Grace Tan. Dr. Grace Tan, good morning.
1: Morning, ma'am.
7: Good morning po.
0: Dok, kapunta mo si K5 Eljan Castanyo and K5 Eric Tinerefe, dari sa K5 News FM. Dok, daw nakibot kita kay ang record nga nagwa from the City Health Office. Dengue update as of September 6 to 12, 2026. May ara na ta, kalawa, yung numero ba? 666 total cases, no? May lima ka mga probable death sa area sa Villamonte, Granada, Mansilingan, kag Barangay 16.
1: Patay na, ha?
0: No? So, liyag na itong idukaron subong ang mga utod about dengue, no? Could you please tell us, Dok, paano kay kinanglan early treatment importante ni kag prevention. Paano mabalaan sa isa ka tao nga ini siya ang biktima na kag na-contaminate no sang ginatawag nga dengue virus.
1: What are the symptoms?
7: Okay. So good morning once again no. To start off, we would want to reiterate ang cases na to, yung 666. As of September 12, this is from January 1 to September 12, 2026, with 5 deaths. Last year, we had 788 with 5 deaths man. So though gamay-gamay niya siya, 15% lower niya siya sa the cases natin last year, but we are not comfortable
0: with the
7: or the figures natin. So, ang cases natin no, ng kasaka because of the ulan-ulan, maulan, gayon mauntas, So definitely there are a lot of mga collection ng mga tubig na palibot naton, both sa sulod at sa gwat ng balay.
0: Okay.
7: So what happens is once mag-breed ang lamok and mga gut, mangita na siya sa iyang warm body sa panagton. So warm bodies include people. Bumi ng mga tao na sumasuyot sa isang dugo and once infected na siya ang mosquito, ang pagkagat niya na daan sa tao, the exchange gift, ang virus iatagi sa tao in exchange for the blood meal. Kwaon niya.
0: Pagkaon.
7: Once na sa body ng isa ka tao ang
1: virus.
7: Madamo na ina siya and then mag-cause ng infection. So it starts off with fever. Usually the fever is noted 2 to 5 days after mag-infection. So after i-kanton sang lamok ang isang person in 2 to 5 days na-develop ang fever. So there are instances. So for example, first time na nag-dengue ang isang person, medyo milder pa na siya. But once mag-second, third, and fourth na nga time, medyo delikado na na siya. Kaya there are already, daw parang, ano tawag siya, daw may nag-prompt sa body, tanga, o daw may mark na ba na, mayari na po previous na infection. So nag-worsen na siya ang cases na to.
0: Okay.
7: Ang symptoms.
0: So hindi gali, but si ganun niya kung kapila ka naging kutot kaya na dengue, mas nagabakod immune system mo. Instead, mas nagadasig ang paglaptas ang virus kung kaagi ka nakagat.
1: Oh, kaya may unod ka na nga daan
7: eh. Yes, sir.
0: Okay.
7: So, ang dengue ta kasi, sir, is hindi niya siya yung immunity based.
0: Correct.
7: Diba may hara, kita nga mga kit no nga once nag-infection ka sang una, hindi ka na malatman, kay bakod ka na. So si dengue, kaya may 4 siya ka strains sang virus. These are dengue 1, 2, 3, and 4.
0: Mm-hmm.
7: So meaning, if makag-cancer sa isa ka strain, the possibility na makag-cancer sa 2, 3, and 4 is on a separate naman na iyang instance. So pwede ka nga in a lifetime, 4 times kaya magka-dengue. The problem the problem is, sa succeeding mo nga cases, kaya may ala ka na daan ng parang para kumbaga mark nga may infection ka na in the past, doon nag-boost na siya doon ang infection na or ang status na doon. So, it doesn't mean nga ma-immune kita but nag-worsen ang case na doon on the succeeding nga mga event or ang succeeding nga mga kantanay. So, it starts with fever.
0: I like that. Ganda nga eh. Hindi lang lamok ni Dok. Kagidok.
1: Okay lang. Kagad nila ko si...
0: Okay.
1: Go ahead. So,
7: mag-start with fever 2 to 5 days. Most often, ang abisa natin mga folks, no, at mga pasyente, dotrangkaso lang. Kaya dotrangkaso lang gidman siya. Mabugat ang ulo, mabugat ang lawas.
0: Okay.
7: Ang mga tulaan, kabugat, wala gana magkaon, wala gana magbangon. Literally, so trangkaso gid niya, gusto mo lang ihigda, gusto mo lang ipahuway, gusto mo lang itulog. Isang magkaon, wala gana. Sa una, may nabatian ko nga isang ka-speaker nung into naturalist niya siya. Sa una, ko, no, kung maghilanat ka, tulog lang kay ang body mo will fight off the infection. Pero ganun kay ga-evolve nga ang tao, in a lot of times, ang body ta, do hindi naman namin mag-fight ng infection because of a lot of things man. Like, kulang na nga daan in the first place, kulang na nga daan sa tulog, kulang na nga daan sa nutrition. So, basically, pag nag-infection ang body, naghilanat, hindi na makapag na naturally ang body ta. That's why nag-worsen ang aton nga condition. So, siguro sa subo nga times nga hindi naman namin we need to start off with pabakudo na nga daan ang immunity before pa mag-infection. So, pabakudo na nga daan.
1: Okay.
7: Eating nutritious food, getting lots of sleep, drinking lots of water, taking your vitamins, and hindi na pag-intrahan sa smoking or smoking exposure, other chemicals. Para na makabato na bala kung mag-abot na ang time sa infection. So, kung maghilanat na 2 to 5 days no after the start ng or after na na-infect siya, ang matabo is maghilanat, wala na daan-gana magkaon, especially mga kabataan and immunocompromised. So, kita nga parents or kita nga mga adults should encourage yung pabangunan gid na mag-inom plenty of fluids.
1: Sips, okay.
7: Isang frequent lang, sips of fluids. Kaya, maghilanat ka na nga daan mo, tiinit na. Ma-dehydrate kapag yun. Kaya tungod niya, mainit pa ang panahon. So, we need lots of fluids to fight off. So, kinanglan tagaan tapag start na lang sa hilanat. With whether kung ano man ang cause, no? Tagaan tagit siya sa plenty of fluids like Orisol. Not the energy drink that we used to drink. Mag-exercise and everything. Orisol gid.
1: Orisol gid.
7: Okay, this will give, this will give us ang body tano sang glucose, sodium, potassium para nga ma-replenish ang mga losses na to.
0: Okay.
7: So, give lots of fluids no sa first day pa lang ang naghihilanat. So, muna siya, symptoms nila, bugat ang lawas, bugat ang ulo, sakit, bugat ang mata. Literally, do i-pull down sa gid kay matulog.
1: Why siya sa mga external symptoms, Doc? Like mga rashes sa lawas nga makita?
7: Yes, ang rash, sir, would come on a later date na. So, for example, 3rd, 4th, 5th.
0: Kaya hindi siya magapan, maamunan ng sitwasyon, no?
7: Yeah, kaya we, hindi ka dapat ulaton niya mag-rash. Ang una nila is the fever gel.
0: So, basically, in the first 2 to 5 days after contact, mabatsyagan mo na ni... Mga pila ka, law nga nahilanat ka, dok, na ka, nga maalarma.
1: Nga makasuspitsyo ka.
0: Nga may dengue ka na.
1: Dengue na niyaw?
7: Ang atong visible turnout, basing on on interviews ng mga nagkala dengue man, there are instances nung may ata man nagpa-check up man sila on the first day sa nilanat nila.
1: Okay.
7: Second day. Mm-hmm. So, basically, kung lantawang gid nato no, first day pa lang sa nilanat, it should warrant us give plenty of fluid, especially orisol, pakaunon sa maayo na kung pwede ipa-check up na din yun. Kasi para ma-follow up na naton kay sa first day sa nilanat, makakuha na kita dira sa dengue NS1. So, this is a test to give us a clue nga dengue na ni siya. But kung symptom-wise lang gid, bugat lang gid ang kalawasan with the fever, hindi mo siya ma-distinguish from flu. Kaya ang flu sa subong, do medyo mabulubugat na, no? May ubo pa, may sipon pa. So there are times nga, sabi nila, sa kaso lang, kay it starts off with ilanat, bugat ang lawas, na iba niya nag-aupod ang do medyo gasipon, do medyo may ubo-ubo gamay. So, hindi mo na siya ma-distinguish. Kaya ang mag-infect di ang dengue, wala man galimit ang lawas mo nga, op, dengue lang ko sa bongha, wala ko kakaso, wala ko pneumonia, wala ko flu. Dengue lang git. But, kisa nag-milix klai na sila. So, tapit, all nag-ulan-ulan pa nga daan, nag-baha-baha pa. There are times nakaubog pa sa baha.
1: Liptos naman.
7: Or wala na gina-disclose na kaubog sa baha.
0: Okay.
7: So, hindi mo nag-gid na mabalan kung ano ina siya. So, the best way is to get consult kay ipa-test na siya, dengue NS1. Tag baseline CBC platelet count. Second day is the fever pa. Lantawon ta kung nag-asuka pag-gid. Or, sorry gid for those
1: okay lang nagkaon
7: may ala nagsuka pang libang so ini siya these are also a warning sign nga dapat lang tawon sang isa ka ginikanan o isa ka caretaker for those nga nagadengue kasi init na siya ilanas pang taas no may init pang panahon magsuka pang libang ga-add up to dehydration sa isa ka pasyente
1: so amo ni mga balantayan gali dok hilanat nga wala namo ginhilanat ka sakit imo ulo suka pang libang then on the later part kada hindi gid maagapan is rashes so the best advice is on the time nga mabatsyagan mo nga may hilanat ka mapa-check up ka na now do we have enough facilities to check dira sa aton sa City Health doc
7: ang aton health centers are all in a dengue fast lane. May dengue fast lane.
1: Very good, very good. Oh.
7: Si City Health na nga main, ang laboratory ta can facilitate for dengue NS1 as well as ang CBC naton. Basta may request lang ni doctor. So malabay kita gyapon for consult. So may dengue fast lanes kita. Even if you go to private facilities, no, kung hindi kanilang sa aton niya, yeah, health centers. Pwede man na sila ka-cater sa imo gan kanila request for laboratories like dengue NS1, CBC and platelet count. So, pwede na ma-cater sa City Health ta.
1: Ate, very good. So inagali doc no, may ara gi kitag liyan ng mga tilibre na sa doc inang aton nga laboratory ng mga CBC ta. Are all those free?
7: Ang dengue NS1 kay CBC platelet count libre ni siya.
1: Kita mo ginan. Very good.
7: Ang iba niya nga test naton, hindi ko na kapasalig, no.
1: Okay.
7: Basta ini lang ha, kasi we're talking about dengue.
1: Yes, yes, yes. Mm-hmm. Dengue lang.
7: Dengue NS1 ta and CBC platelet count ta. Libre na siya basta may request ni doctor.
1: Doc ari na lang doc. Doc diretsuhan nga pamangkot. Kay damo gid subong interesado nga listeners naton doc. Grabe gid ang interest ni. ano ang kinalain sang hilanat kag sakit sang ulo, sang nagalain lang ang pamatsyag mo kag wala ka unod bulsa mo, sang sa hilanat kaging kagat ikaw sang lamok nga dengge. Ano ang kaibahan sinadok?
0: Kadelikado niya, no?
1: Sakit sa ulo nga.
0: Kabalo ka kung wala unod bulsa mo, tanan ka sakit mo.
1: Sakit man mo. Ti anong ka, anong kaibahan sang sinakasakit?
0: Anong kinalain, guru? Kitagalog ang kaibahan.
1: Anong kinalain niya sang saging kagat ka sang dengge, dok?
7: Dugdugang bugat
0: na. Okay, okay.
1: Anong ka, anong paano na mabalaan, dok? Paano ma-distinguish?
7: Amulay lang yun. Kung dugdugang hilanat ka nga mabugat sa bulsa. Or bisan mag-an na ng bulsa. Kasi center. Namo to Orisol.
0: Okay.
7: Plenty of Orisol nga libre man. Sige. Pa para mamulumagaan ang bulsa.
0: Okay. Okay, very good. Sakit mo mo. Bakol mo, baklon mo pa na. Tiyara, libre na to in this one kag CBC platelet.
1: Ah. Very good.
0: Basta na. May...
7: Kasi lang sa health center, namo kita Orisol. Nga pinapanghatag. Bisan need lang no kay nag if you think of dehydration damo to Orison sa aton health center libre na siya.
0: Ang
7: health centers nagapanghatag sina ako kadto lang get. So aton going back na sir no ang mga danger signs na to no. So ang mga